0: million peso nga anomalous transaction sa flood control. With that, ladies and gentlemen, ang founder and the chief executive officer of this PGMN, Peanut Gallery Media Network, si Franco Mabanta, reportedly was entrapped sang NBI. Bangod kay ang justification sang NBI nang extort sang around 300 million peso. 300 million pesos ang nagagwa daring information para hindi pagipagwa ang 90 minute nga investigative story sang Peanut Gallery Media Network nga naga-igo sa kay former speaker Ferdinand Martin Romualdez. So si former speaker Martin Romualdez goes to NBI. Siya niya, help please, help! Ha? Nagbuli kay NBI, gin-entrap si Franco Mabanta, the CEO and founder of PGMN. So pag-entrap, kaupod ang daw tatlo apat sa pagitsining ka mga kaupdanan man. Isa ka ang core man sa ila sining social media platform sa PGMN. Natabo sini sa stories ang NBI. Nga una sila nakipag-meet sa kay Franco Mabanta sa hotel dito sa Manila. If I'm not mistaken daw, Manila Peninsula Hotel. Agod i-deliver ang duha, allegedly, or tatlo kamaleta. Sang kwarta, worth 75 million. Nga 75 million because the agreement sa NBI nga i-deliver in 4 tranches ang 300 million. In exchange, hindi pagpagwaon ko no. Ang investigative story sang PGMN nga nagaigo kay Ferdinand Martin Romualdez, former speaker, nga mo ang person at the top of this anomalous projects and transactions sa flood control. So pag pakikita sa Manila Peninsula Hotel, why ginbaton ni Franco Mabanta? Ang report, nga it was diverted somewhere dito iya sa, di magsala, Pasig. So dito sa Pasig, may mga arrangements sa mga tao ma-receive, pero not Franco Mabanta, kundi mga tao ya, allegedly. So dito, na-consummate ang transaksyon. Ang mali-malita nga kwarta, equivalent to 75 million, ang i-turnover na kunta ni, kag-iging turnover sang NBI, agent, ila sila nga, baligin gamit, nga asset, sa grupo ni Franco Mabanta, nga mong designated nga mag-receive dito iya sa Pasig. And they were arrested right after that. That's the story, ladies and gentlemen. Now, ang sabat na rin ni Jose Clair Castro, nga si Franco Mabanta is close to the Duterte. Close kuno to the Duterte. May picture that Franco Mabanta with the former President Rodrigo Duterte. Franco Mabanta with the Vice President Sara Duterte. But gin-research naton ini sino si Franco Mabanta. Si Franco Mabanta way back in 2018 may mga pictures nga nagapakita nga he is in vacation or on vacation dito iya sa Europe with the first family, especially sa kay Congressman Sandro Marcos. And once, my birthday celebration hosted by the President and the First Lady for Franco Mabanta. Kag ang mga posting suggest nga si Franco Mabanta is the social media director of President Bongbong Marcos. If not presently, nakaagi social media director of PBBM, President Bongbong Marcos. So that's who is Franco Mabanta. Now, with this, ladies and gentlemen, ano nagkinabo? Kung ini siya mas close, kahit may may ara gani nag-host gani sang first family ang isa ka birthday celebration ni Franco Mabanta. Ha? So with that, compare mo sa picture with the VP and former PRRD or a former President Rodrigo Duterte, mas close siya sa mga Marcoses being reportedly a social media director. Ano nagkinabo subong? May internal squabble ang mga de Marcoses camp? Kaya nga, tikon ini sila, kung tuod ini, nga nang extort sila kwarta ni Exchange 4, not publishing sang ilang nga investigative story nga makadamage sa kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez and Franco Mabanta is close to the President. Anong butama nun sini? Pinatira sa Presidente kag sang First Lady si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kung amuna ang senaryo, isa lang butama nun, there is an intense internal struggle and conflict within the Marcos administration. Ha? Tikon malapit naman isa kay Duterte, buta malo siya, binayaran siya sa mga Dutertes para gubon si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. You can follow and check sa mga postings ng PGMN. May mga very, very noble ang ila sining mga comments and opinions dara. Makakuha kag gid eleksyon, especially legal, ha? Points and legal opinion pertaining to the prevailing issues there is aton. Nagpagwa sa statement ang Pinat Gallery Media Network after the arrest of their founder kag iban pagid sining mga empleyado sa Pinat Gallery Media Network. Ang statement sa Pinat Gallery Media Network, selingya mo ni, we are innocent. This was a setup. Over the last 5 months, PGMN completed immense, comprehensive, painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. Tidiri nagapakita nga this is not an attack directly to the PBBM administration. This is intended specifically for Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ha? What we have is devastating. The episode was filmed several weeks ago. It has been fully edited. It is in 90 minutes, long packed with hard evidence and ready for release. That is why this is happening. There was no extortion. There were zero threats from us. That's all bullshit. The evidence provided showed one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Romualdez did this to silence us. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current troubles with the ombudsman hanging over his head, as President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. Days before our arrest, we had been privately warned multiple times by powerful close friends who were aware of the situation that there is legitimate concern for our physical safety in that any or all of us could be hurt or killed by hitmen. In light of this, even before the arrest, I gave specific or explicit instructions that if anything, literally anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every major social media platform for everyone in the Philippines to see. We at PGMN have always taken profound and sincere pride in going after the bad guys. Yesterday, we made the difficult choice to go after the worst of them all. and now we are where we are. And if this is the price to pay to do what is right, then so be it. I want my 5-year-old and 2-year-old sons to look back at these decisions when they're older and see the kind of man their dad was. Dear Martin, you know what you did to the country. We know what you did to the country. Soon, hopefully, everyone will do so. That's the statement coming from Peanut Gallery Media Network. Ano na intindihan ta diri? That PBBM right now, according to this press release of PGMN, that PBBM right now is aware and referred to that Martin Romualdez is the one sabotaging his administration for the past 3 years. Huh? In short, ladies and gentlemen, kung malapit ining si Franco Mabanta kay PBBM, si PBBM, kumo kay naibaluan ni Franco Mabanta, already is aware nga ang nagasabotay si administrasyon pakaisa niya nga si former speaker Ferdinand Martin Romualdez. That's why ining investigative story sang PGMN nagaigo kay speaker anay Ferdinand Martin Romualdez and nobody else. Wala na. Ha? Ini kagway nagaigo sa kay PBBM because it seem nga si PBBM kahibalo na nga ginasabotahi sa kuno sang pakaisa niya nga former speaker. And that's according to PGMN. So, hindi kita gusto magpanguna. Pero it seems, ladies and gentlemen, nga ini, nga 90 minutes sining investigative presentation sang PGMN is against solely Ferdinand Martin Romualdez. Who did it? PGMN. Who's behind? Independent man sila ya, according to PGMN. But in terms of relationship, din sa mas close right now sa two warring parties. Sa din sa mas close right now, close bala sa Duterte group or close sa PBBM group? He is closer to the PBBM group being allegedly the social media director of President Bongbong Marcos. Now, again, ini naton gusto pangunahan, pero nagagwa, ladies and gentlemen, nga, kun ini ang ginhungod, and somebody is behind this, and we don't want to accuse people in the PGMN, because mga, ano na, mga halang doon ang mga ara da, sa likod, abugado, abugada, and known people in the society, ang ara da, mga titulado ang ara da. We don't want to accuse, but granting for the sake of argument. Nga matuod ini nga may ara sang impluensya si PBBM sa grupo ni Franco Mabanta. Isa lang buta malon. Nga ini mga bianbalos to destroy Martin Romualdez for being accused of the president nga amo nagasabotahi sa iya administrasyon. So the picture looks like the president and the cousin nga si former speaker Ferdinand Martin Romualdez is at odds with its other. In short, sini, gayong kwentruhan na eh. Ang sa una pagpatita, they are just in one group. Right now, it seem to be nagatinumukanay, kag nagainiguay, kag gusto ipakita sa amuning press statement nga ang behind sa multi-billion if not trillion peso anomalous transactions nga nagsabotahi ang ipiktuya sa BBM administration was done by former speaker Ferdinand Martin Romualdez according to this PGMN press release statement. You see, ladies and gentlemen, so amo ini ang mga updates nga sa pagtanaw ta could rock the present situation right now. So anong ipiktuya sini? Ang mapiktuhan sini, ladies and gentlemen, amo ang mga congressmen kag senators that most likely will be voting para iya sa articles of impeachment against the vice president. Kay ti ara ng articles of impeachment na human niya sang justice committee karon inog deliberate na lang ini on May 11, that would be on Monday, sang plenary sang house, ti would in light sa amoni nga nagwa nga sitwasyon nga it seem to be may ara sang faction kag pag-ilinaway karon sa kampo sang former speaker and the president nga magpakaisa. So kung ikaw sini congressman mang duwa-duwa ka base kon mawasag ha before the 2028 elections ang alyansa sang magpakaisa kag magtinudlo anay ni mabutang sa langalang ya mga congressman kag senador if that's the case. So amo nang ipikto niya impeachment of the vice president. Ha? Why ta ka hibalo pa sang story nga inog present ya sang PGMN pertaining to the actual arrest on the alleged sininga extortion worth 300 million pesos. Yang hambal gani ni Attorney Rowena Guanzon, one of the ano ni anchors of PGMN, sila sininga online podcast, naga selling niya abi ko na freeze man balang asset ni former speaker Ferdinand Martin Romualdez, paano sila naka-come up with 75 million pesos in two maletas? Pusay! Grabe, hasta subong niya. Minalita pag-iapon niyang kwarta. That's why, ininagadugang sa pagpangdudua sa tao, nga, ang mga kongresmenta, nga tat na tat, sa impeachment of the vice president, basi ko naka-deliver man malita sila pagin. Kaya tinadeliveran ganin ng manugpagwa lang sang story sa alleged sining involvement of the speaker, former speaker, sa multi-billion peso, if not trillion peso, flood control anomaly. Oh. Te, sinong may malita dyan? Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's 8:19 in the morning. Inadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium Detox Soft Gel Capsule, kay Santhon Vitamin C, amuning Ultimate Trio sa Yes Health Incorporated. Nakabulig, mag-supplement sang vitamina kag minerals, bangod sa mga ingredientes sang Santhon Plus Gold Capsule, nga mangustin ang palaya, manunggay, garlic kag spirulina. Para makalikaw kita sa high blood, diabetes, mga kidney problems bala. Ato sininga lung problems, ato sininga problemas panunaw. Ang premium D3 naman may ala antibiotic like effect because of the presence of VCO, malunggay oil and the vitamin D and vitamin D3. Nga mo ini ang nagapabalik sang insulin sensitivity sa ato sininga lawas. Dugangan nyo lang sa Santhon Vitamin C, kitiya mo ng number one source naton para magpag-unang ato sininga immune system, magpapagsik sa ato sininga lawas. Available ini sa suki nyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar, available sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon. Okay, kadto lang ang moderara si Doc Rain Pinado, ara di si Ma'am China kag si Ma'am Isen, willing gid nga mag-assist sa inyo. Sa kay Apple Tabanda, good morning gid Apple ha. Sa kay Desmond Militar Husa, ha, good morning gid, kamusta na dira? Available pa nga ton Barbero, dira? Sa kay Randy Lusada. Rans, good morning, gid. Dira sa San Gregorio, Lambunao, bala? Siya, good morning, gid. Sa Lusada family, diya sa San Gregorio, Lambunao. Kag sa Lambutuda Tricycle Association of Lambunao. Kag sa tupad, balay na mundi kay Jose Nuno Loreno. Good morning, kag sa mga taga-Lambunao. Sa Phil Cab, galida sa Lambunao. Ha? Sa grupo tada kanay Nuno, da good morning gid, along gid sa pagmaneho ha. Sa mga taxi patrollers, ta kamustang biyahe ta subong adlaw, ha? Daw mayad ayad gawa. Kay Ma'am Aluha Bueco, good morning gid, ha? Sila nga good morning kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kisuna Ramen. Sa kay katropang James Pahadura, siya good morning katropang Josie listening here with Nova Marie Arcosa Pahadura. Happy Mother's Day to my lovely wife and with the Bubbles. So, happy Mother's Day sa kay Nova Marie Arcosa Padura and to all mothers. Sa tanan nga Iloy, ha? You can be a wife but you can not all wives, ha? Considered to be a mother. Mangin asawa ka lang kun may bana ka, pero hindi ka mangin amay kun wala ka bata. That's the difference, ha? Good morning, gida. Kamusta na si Engineer to? Si Kagawad, bala sa kay Mrs. Nova Marie Arcosa. Dugay na kami, way kakitay ba? Basi makapasyar ko to liwata. Sa kay Ria Lial, good morning kid and thank you for listening. Kag sa pamilya Lial, dara sa niway. Bago sundan na ido ako si Manua ba? Si Migota James Padurang, si Ria Lial. Sa tanan nga taga-fuwersa, Azul Team sa Haniway National Comprehensive High School, good morning. Musta lang da kay Doc no? Marlo Kidato, da, principal sa Haniway National Comprehensive High School. Sa kay Migo Pupot, lada, architect Pupot Holiesa. Kag sa kay manager, da, kay Lois Catedral Figueroa, good morning. Kag sa pamilya si Balios, kay Ma'am Delis si Balios, da, good morning. Good. Sa kay Romy Taliti Pedregosa, good morning. Siga pamati ko di sa Arivalu. Good morning, Ida Rom, ha? Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kag kay Ma'am Edna Puray, laban naman ka pang apini sila ni Mr. Jigo Puray mo. Sa kay Glenn Amoroso, kamusta na Glenn? Good morning, Gid. Kay Ma'am Lucille Capionya, good morning, sir. Watching live. Oh, di daw nagagamo naman to subong. Daw Dubai gigi na target subong, Ma'am Lucille. Naka-pull out na tong imo sini nga anak. Sa kay RV Chris Caceres, good morning, Gid, and thank you for listening. Sa kay paterno si Tarpak Libar III. Good morning, Katropan Yosel, kay Katropa Romel. Listening every morning, Katropan Yosel. God bless you always. And sa kay Katropa Romel, thank you. Sa kay Anhilo de Monteverde, good morning. Kay Apple di Aptabataasan. Damo, di talamiyawon niya kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, ang ilistasan Ledesma, tubungan sa Tabat family, kuno sa Isulan Sultan Kudarat. Good morning. Sa pamilya ni Prospero Piñafiel sa Marbelne, Subong, Coronadal City, South Cotabato. And sa tanan sini nga taasan family members dira sa Tulunan, North Cotabato ni. Sa kay Apple, ang Tulunan is North Cotabato ni. Sa kay sa Tabsing family sa Isulan, parinti ni Mr. Larry Tabsing ni Goro sa PhilHealth Manay. Good morning, Gid. And good morning kay Virginia Pareño, kay Rodi Pareño, kay Benji Pareño, kay Marivic Pareño taasan sa Barangay San Pedro Molo, ga monitor dari sa aton. Kag sa taasan kag Hilado family ara da sa Zone 3 Ungka Haroa. Ambal ni Glenn Amoroso, mga malita kwarta nila, mga pubring Pilipino, buksan tabagak na mahal pa. Amo na tod, no? Magbiyahe, subong bala mga Pinoy, magkadto, karon kon dito nga lugar. May mga klukwarta. May bakasyon to sa Singapore. Hindi kinamawala, ya Glenn. May upod yun niya kung hindi tabagak ya baringon kag pinakas mo. Kung pwede palang kag hindi paghawiran ang ginamos, madala na ginamos daw. Galing pagsinghot palang niya sang dito bla, ilang sa immigration office bla, pag sampot mo to, pag panimaho, pag bukad, karon niya ginamos, sila niya, no pwede. Please, throw it in the garbage bin. Diba? Pero mga manggrano, yung grabing delivery nila, no malita, kwartang unod. Ay, grabe, subong huugin. Abi ko natapos na istorya sa malitas, na subong may malita story pag-iapon na. Oras tayo sa already 8:26 sa ito sa pagparagad. We'll be back sa dugang sa inyong balita kay informasyon. May kwarta sa informasyon, subong. May ara sang incentive system nga i-offer ang provincial government sa mga taga-barangay nga makatudlo sang drug personalities barangay. Manigosyo ta sa inyong katropang John Ray. Bakal taguro kalibon, kaglubaan guro, kagmanudlo guro, kadrag personality ay. Malibot mo bilog ka probinsya sa Iloilo, guro milyonaryo kas na mo. Pero una, magmilyonaryo sine, kung hindi nyo pag, pagbantayan at maya, doon na mamilyonaryo sine, basi men in uniform. Ibalon ta na karon sa ato sining pagparagad sa palatuntunan bulsa. It's already 8:27 in the morning.
1: X FM.
2: Yes to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hihita po, itur po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at umilom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saanit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
2: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Class Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
9: Vision X Plus, mambibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
2: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
2: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
2: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
2: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The Secret of Health.
2: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to Health.
13: XFM.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
17: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ni nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
15: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Dilip.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
8: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong pa-premyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: akong mamati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix, okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
9: Bibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.46. Nakapangapinakamuway pa. Kung gusto ninyo kape nga way limit, ara kamo sa kape nga way caffeine, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Sansone Plus Coffee Mix, kaya ang iya sining ingrediente, ang mangustin powder, soya powder, kag moringa powder. Amo nang ginasilingta nga, nakakapi ka na, nakabulong ka pa. Kay mayo ang isoflavone nga ra da sa pagbalanse sa mga hormonal imbalances bala. Sa mga kalalakinan, mapungga, nagutong hindi kita mag-suffer sa mga tawag nato sa ni prostate problems bala. Paghubag sa prostate, for example, sa mga kababainhan, agutong hindi sila mag-suffer sa mga tawag nato sa ni menopausal-like symptoms. Ang Sansone Plus Coffee Mix, ang mabakal sa suki ng mga butika kag pharmacy malapit sa inyong lugar. Sa Mercury Drugstore, actually available ni Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's. Available ni even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa clinic, available man ini, may libre pang konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, atubang sa Midtown Hotel. Kadto lang bala ka mo to sa ano sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, libre dang konsultasyon aral si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason bukas ina from 9 o'clock in the morning. Tanan nga produkto sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. Well, sa ato sering nga pagparagad jambal ni Glenn Amoroso niya mabuisit ni mga politiko ay hindi man tanan Glenn ah. Ha, siya ginihimo nila milking cow mga Pilipino. Sa kay Rowena Espilio Manuel, niya good morning, shout out sa family Urbano sa Ila Awa Ila Awaan or sa Lawaan. Ila Awaan ng Tikiged. Sa kay Espilio family sa Libertad ng Tike kag sa pamilya Manuel San San Carlos Anilao, ha, Iloilo. Thank you so much and more power sa program. God bless you. XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat ha. Shout out sa Paklibar family kag sa Nyonti family sa Aligri Uton from Paterno Sitar Paklibar the 3rd. Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Thank you for listening, Ma'am, ha. Ambal ni Migota James Padura, basi fake ang iban niya kwarta kung ako congressman nga baskog ako sa akon distrito, mabuto ako suno sa akon konsyensya. Pero kung alang-alang kakagabalaklon ka man ti intonsis gidang Pilipinas. Ang problema sini, ha? Tawag nila, if money talks, everybody listens kunoy. Amo nang pinakamasakit, ladies and gentlemen. Ang hambal nila nga, opportunity economy ko, James Bla, kay katrupang James Padura, knocks only once. Do you think nga, sa masunod sini nga mga tinuig, may delivery pack minalita kay Way namang guru, ha? Sa kay Randy Ransantisas, good morning kay Ma'am Idna Puray. Ha, sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning dira sa Taiwan. Sa kay Mary Ricabar, Ma'am, good morning. House Florida, USA. Good morning, sin, and happy Thursday. Take care, stay healthy, and God bless you and your family. Good morning. Thank you for listening. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, pertaining sa arrest bala ni Franco Mabanta, the Chief Executive Officer and Founder of Peanut Gallery Media Network, may statement dahil niya ginpagwa na rin Malacanang through Yusek Claire Castro. Ano ang statement kag ang sabat ni Yusek Claire Castro when asked by members of the Malacanang Press Corps sa pagka-aristo sa kay Franco Mabanta, nga founder and CEO of the Peanut Gallery Media Network. Pamatian tabi, si Yusek Claire Castro sa iya sa nga pagsabat sa mga palamagutanon sa mga katapo sang Malacanang Press Corps.
1: Magandang hapon, Yusek. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
2: Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
1: Follow up po, kilala po ba siya ng, kilala po ba siya ng Pangulo? Dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos.
2: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta? Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
0: Picture.
2: Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
0: Pictures ni ha? Ni Franco Mabanta. And picture ni Mabanta with VP Sara ni, no? Ha? Vice President Sara, si Franco Mabanta standing behind. And then picture ni Franco Mabanta with former President Rodrigo Duterte. Pero ladies and gentlemen, why na no? Wala na no? Ang picture yung ginpakita. May mga nag-circulate abisining mga pictures also posted by the camps of the Duterte.

It was posted by then presidential spokesperson Hari Ruki. Hmm? So with that, ladies and gentlemen, may mga videos abigin pa circulate also. This was a birthday bash. Butamalos ni celebration sa birthday ni ano Franco Mabanta. It was posted sa Facebook page ni Hari Roque. May title ni birthday party ni Franco Mabanta sa bahay ni Bongbong at Lisa Marcos sa Forbes Park, Makati. Na ipinagdiwang. So arada katropang January. So kung makita ninyo, pwede na to nini mapakita sa inyo actually. Ining picture ni Franco Mabanta sunok kay Hari Roque, attorney Hari Roque. It was taken sa balay sa Forbes Park sa mag-asawa, first family, President BBM and Lisa Marcos. Arada katropang January ang video. So makita andari ang pag hug inang greetings of well, madamo sa mga personality, some of them hindi natin kilala. Pero isa dari sa makitaan sa picture behind amo si President Bongbong Marcos ang nakipag-cheek to cheek si Franco Mabanta ang nakipag-hug sa First Lady Lisa Aranita Marcos and with President Ferdinand Bongbong Marcos. So with this, ladies and gentlemen, galing inulot ha, sinugid man kagkay sinugid man sa close, ladies and gentlemen, sa mga Marcoses or sa mga Dutertes. Lately, kung PGMN lang ang page nga imo sining pagtanawon, ha? Iyasang PGMN nga page, makitaan mo dari, ladies and gentlemen, ang pagkakritikal sa kay anay speaker, ha? Ferdinand Martin Romualde sa mga postings nila. Actually, ang latest post is 1 hour ago. Balita man ni actually. Sige postings niya. Sa mga balita also, nga nagakainabo dari sa aton. Pareho sa bisang amid soaring inflation, DA says food supply remains sufficient. Mayari man dari the Senate approves Senate Bill 1981 final reading with 22-0 vote. On basic education voucher program. May ara man nga post 10 hours ago, DSWD Secretary Rex Gatsalian said the next cash aid payout for transport network, motorcycle, taxis, etc. will be capped at around 10,000. And so on and so forth. Damo dari, ladies and gentlemen, sila. Actually, daw balita gid ini. The news organization, only that ang mga programs nila wherein may mga host, they are so critical of the former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Si Ara, makita ninyo, one of the birthday party or hosted by the first family to Franco Mabanta. Ara, da, nakipag-hug kag cheek-to-cheek siya sa first family. Tiangin pakita ni Secretary Jose Claire Castro, pictures lang. Ang picture ni Mabanta together with FPRRD and ang picture ni Mabanta standing behind Vice President Sara Duterte. Kung picture lang pagabasihan kag video, ang duha, makasiling kita nga Mabanta is closer to the Marcos family. Kiti kontuo din nga gin, ha? Hiwatan pa sa birthday celebration sa first family, sa balay pa mismo sa first family, di ba? Nakipag-hug and cheek to cheek sa with the first family, to the first lady and with the president. Ina nagapakita sa ila sining closeness. Hindi ka man niya pagpartihan sang tao nga maka-afford mag-throw a birthday bash sa imo kon, ha? Hindi ka mo close. Do you think kung kontra na ka mo, amo nang hambal sang kilalat sang una. Nya kon kontra mo sila nga pagbisita mo sa balay niya, handaan ka sang cake sila kag salad how. Hindi gid eh, laban-laban sumalangon kag idya buyaya. So that's it, ladies and gentlemen. Ang iba nagasiling, niya sunog naman si Jose Claire Castro ba? Pero gusto naton ini maklaruhan, ladies and gentlemen. Kay if we speak about closeness, that speaks about kay sinugid man bala ko nagatrabaho si Franco Mabanta. Ha?

0: if ang ilabalita is directed towards the destruction because of the alleged involvement sa anomalia ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, who's behind? Amo nang pamangkot sa tao. But we are not suspecting yet PGMN as an organization nga they are there to destroy the former speaker. Pero former speaker ang inatira, not the BBM administration. So kung pakawala ining si Franco Mabanta, sino siya pakawala? Kay Duterte o kung kay Bongbong? Ha? Kay kung kay Bongbong pa, pakawala ini, buta malusin niya, nag-umpisa na ang social media war between BBM and Ferdinand Martin Romualdez, former speaker. Masadya ni daw, sulundon tayo ni standby, dirigapon sa ato sa XFM 100.7 Iloilo. Bullseye! It's already 8:59 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. We'll be checking katropang Phoebe Borst Tibor Morales. Aridio, sa mga may guts, sa gusto gidya mag... ang inyo bala nga kaisog may bayloman nga bisan pa paano pang ice cream. Ang Provincial Government of Iloilo through the author board member John Mondihar sponsored this resolution number 2026-451. Ini mga abyan to be reduced into a provincial ordinance and be known as Provincial Ordinance number 2026-350. An ordinance strengthening the campaign against illegal drugs in the province of Iloilo by organizing the Barangay Bantay Droga or BBD, prescribing their duties and functions, providing funds therefore. So matukod kita sang Barangay Bantay Droga. Sana sino ang qualified sa Barangay Bantay Druga, the creation and composition sang BBD. Barangay officials, SK officials, barangay tanod or mga batch members, barangay health workers, barangay service point officers, barangay nutrition scholars, barangay child development workers, KKDAT officials, officers and members of the Tricycle Owners and Drivers Association or mga TODA, officers and members of the Motorcycle Owners and Drivers Association o KONMODA, and officers and members of the PNP and or EFP Retirees Association. Sila ni ang ina-propose nga mangin miyembro sang Barangay Bantay Druga. So ano mangin binipisyon nila diri kiti may pundo to be provided. Anong tinutuyo? Sinti maghambal kita Barangay Bantay Druga. Bantayan nila ang drug trade sa kada barangay eh. Tama, barangay officials, they are required by the Department of Interior and Local Government agud to nga mag report sa mga sa mayor for example, sa police as to the drug activities kada kinabo sila barangay. And that includes identification of drug personalities and suspected drug personalities. Kaya mo nang inabasihan man sang kapulisanta sa pag-conduct sang follow-up operations. Agud to i-bypass or if not apply yan sa search warrant ang mga personalities identified to be engaged sa illegal drug trade. Pero in this case, the plano nga tagan ko no reward ang miyembro sa Barangay Bantay Druga parang sa kada sugid nila nga positive in short sinim dakpan mabaybas makondakan niya kag maimplementahan sang search warrant positive may insentibo silang batunon may pangbakal ice cream check ta si katropang Phoebe Borst Tibor Morales ang rasyonali dugang sa likod sini kag anong plano to implement this. Kaya again, prior to the enactment sa siniyang ordinansa, may ara na obligasyon ng barangay officials. Ang barangay officials that includes barangay kagawad, ha? Mga tanod, agud to magbulig sa mga barangay officials to identify places nga may ara sang drug-related activities and identified personalities involved sa illegal drug trade in the respective barangays. Now, ano pagid ang dugang sini kay ang makagalana sini siguro amo ining reward mo. Ha? Ang insentibo ang ihatag sa makatudlo. Tay ang problema man lang sini, unsa ni gantanay ang statement niya nay punong barangay Guarin sa Aguinaldo La Paz. Hambal ni anay punong barangay Guarin, the late punong barangay Guarin, niya budlay kon manugid ka sa linya sang drug personality sa barangay mo. Ikaw kapitan niya, report kas police niya, drug personality sa amon barangay mo ni si Juan de la Cruz. Why ka pa kasampor siya sa balay mo, ginasumalang ka na ni Juan de la Cruz sa kahambalan, grabe man timo ka, report mo gintakon sa police. Te, sino ang nanugid sa drug personality nga ginreport siya sa police? Laban-laban police. Check tabis ka tropang Febi. Boards sa report. Please proceed, boards.
1: Nag-apati ka tropang Diyosel si nag-apati sa board ng President Mundiar na mapaganagan ang paglakta sa illegal drug sa probinsya sa Iloilo. Sa tiunang pirmahan ni Governor Antonio Defensor Jr. ang gintasar ng Barangay Bantay Duga Ordinance ka tropang Diyosel. Kaya ini ang Barangay Bantay Duga nag-ahatag yun isang pagpaganyat para sa mga gintudlo o kung gincreate na mga membro sa bantay, dugas, barangay. Ano tingin pang mention mo? Ano sila ang magabantay sa ilang tridor sa tagtag sa barangay? Nagkon may monitor na dira, i-report nila, number one, sa polis. Tingnan mo dahil sa polis, direktas natin sa munisipyo, mayor. Pagkatapos kung daw nagudas sila sa mayor, saka nga sa kay gobernador. Kaya man dahil sa ordinansa na may itutod na task force on barangay bantay droga ang provincial government na muna ang madabaton sa antanan ng mga impormasyon na linya sa field. Sabihin tumod sila ng mga tao na membro sa barangay bantay droga at propang Diyosel. Now sa tiyan, abi ining mahatag gila impormasyon sa task force kag may muan sa operation plan, kag may positive ang operation, pag file sa kaso, automatic inakadapang Diyosel na ihatag sa ilang reward. Kung civilian, nag-range sa 10,000 pesos ang reward. Kung barangay kagawad, HK, barangay kagawad kag HK, either official sa kagawad sa HK, 20,000. Kung barangay kapitan, 30,000 pesos ang reward ka pang Diyosel.
0: Kung kapitan ang manugid niya, may kagmadakpan ng drug personality, may 30 mil siya.
1: Hindi. Kung kapitan ang manugid, kagabi kapitan man ang isugid, may 30 mil siya.
0: Dali lang. Butang tabi, katrapatibor, ordinary tipster lang abi, no? Sa nga manugid. Kon ang manugid abi karon nga may drug personality sa amon barangay, iskay karon ang manugid abis pulis kag nadakpan. Ang ginsugid sang iskay kagawad niya na or iskay chairman, pilang batunon sang iskay chairman?
1: 20 mil.
0: Kon ordinary citizen abi si Juan de la Cruz la manugid niya si Pedro to drug personality nadakpan positive, pilang batunon sang ordinary citizen 10 mil.
1: Civilian ang madakpan nung nabigin hatag yung informasyon sa police or sa task force.
0: Okay.
1: Dismail.
0: Tekon madakpan na bi SK kagawad or kagawad sa barangay or kapitan?
1: 20 mil.
0: 20 mil kon SK kagawad?
1: Oo, kagang barangay kagawad.
0: Kag barangay. Kon kapitan matudlo yan si Kap na munto, adik na mo. Puser na si Kap mo. Kag madakpan si Kap, pilang batunon sang tipster nga civilian?
1: 30 mil.
0: Wow. So that is same would same to ano barangay SK kagawad or chairman, barangay kagawad kag kapitan. Regardless ha, kapitan pwede sa katudlo, civilian may pila kwaon niya sana. Kung kapitan na bi for example may tudlo siya amon drug personality sa akon barangay kag madakpan, pila batunon ni kapitan?
1: Dismil.
0: Kung itudlo iya sila niya, kagawad ko ng isa, adik na mo, puser pa, pila sinang reward ni kapitan?
1: 20 mil.
0: Oh, mambals kapitan niya, ti puser kagade ko mo, dakpan niyo ko, pila batunan ni kapitans na? Pero mahambal sa nga tupad. Oh, yung tupad barangay ko na sila yung kapitana. Adik kag puser na nakpon big police karon positive. Pilang ba tunan ni kapitan?
1: Eh, kung kapitan ng tudlo niya, kag kapitan ng tudlo, di 30 mil ko pa Josel.
0: 30 mil ba?
1: Oo.
0: Kasi kung himuon nila, ang worry na, why kita worry yes, tudlo anay? Ang worry na to, di ba si Mimo negosyo ni Blanca Tropatibor, kapulis kag barangay, kag tao sa, ay, yung buta lang. May responsibilidad yung barangay officials yung mag-report sa mga drug personality sa pulis mo?
1: Kung bakit natin dahil sa pangyosel ang ignansa, namutang gira nga kung nga rabi na namin mag-inuhimo, abiya sang informasyon ay hatag sa task force. Kaya may sabisal sa ulihin na hindi kini matuhod, may salabton siya. May mo siyang mapiso isa ka tuig, kag mamultahan siya sang 5 mil.
0: Ang tipster?
1: Ang tipster ko na binimot sa istorya.
0: And that includes barangay captain and barangay officials?
1: Oo, tanan. Kung magpa-kanabi, magpa-sabi, gin-report sabi sa ila, sa barangay official, tapos gin-sagin na ito yakapalik ang informasyon parte sa nagdatag tip o kung nagdatag sa informasyon, may salab dyan yapon siya, may mo siya mapigso sa katuig, o kung mamultahan siya 5,000.
0: Akon imarites ang kapitan sa barangay officials kag SK, nga morning tipster, may penalidad sila imprisonment.
1: No, sa katuhin.
0: Tekaroon kung polis sa magpalapta.
1: Ito yung managyapon, dalang gyapon siya sa makover sa Kandapan Yosel sa Ognan, sa Agitpasar, sa Sabuna Panlawigan.
0: Sinong mapasaka kaso, provincial government?
1: Yan, kung ano provincial government, taga ang informant.
0: Who will support the informant? Let's say, for example, Bika Tropa Tibor. Informanta si Pedro. Sila niya si Juan to sila niya drug pusher na. Gindakop sa police, pero ginwaragwag sa police. Sila niya si Juan to sila niya, De La Cruz sila niya, nagtudlo sila niyo. Kundi mapasaka kaso karon si Juan De La Cruz, kay ginbuyagyag sang police. Who will support sa legal battle sang tipster? Buligan sa provincial government?
1: May, amo na matubukan siya pang Yosel, kay ang pag-create sa task force, binahatag na kay Governor Attorney Quincio Jr., basta may create lang ang task force ang probinsya, para nga tunikaso nga may mga bulilyaso sa amo nga parties ordinance, kapag pala nabi, so may nag-squill tabi, kung nag-kanabi, nag-panaptato nga si Pedro ang mong nagdatag informasyon na nadakpa na si Kapitan. Okay, tablet sir, ina, may salabdon siya, munang mapigisyon siya isa ka tuig at ipang Jotel, santo nila sa bunan siya.
0: Bawa budlay yung nadakpo niya Marites boards mo? Doi pat Marites ka nadakpa na, be? May Marites na yung nadakpa, doi pa, no?
1: Ayaw, lapag yun, no? Pero, Depende sa mga sitwasyon kasi kung daligar karon ang informant nga si Cap Gidya nagtanalapta sa pangalan niya kasi delikado man mo. May mo siyang may sabi sa rabi ang mga ebidensya pasakaan sa kaso kanto pang Josel.
0: Pero mabulubudlay ni Katropati Bora if we dissect sa muna if may violate mong inatawag sini nga confidentiality and privacy under sa section 13 of this ordinance nga isugid mo kung sinong informant, mabulubudlay niya Guro Katropa Tibor kiti so far in my entire life do pakot may nabalaan sina nga may Marites Katropa Tibor nga do na dutlan kaso blao.
1: Ano pipiro-piro kung may stabilisar ng isang nagreklamo nga si Juan dito na talapta sa pangalan. Iyan nga amunong subid sa task force nga si Kapitan ang nag-duso si legal burgas sa ilang barangay. Dira, siguro masunod ang task force sa Katapang Diyosal.
0: Kasi ang violation sa confidentiality clause, any suspected person or illegal drug pushers shall be treated with the highest degree of privacy, and any information obtained or reported about the drug-related activity shall be accorded with strict confidentiality. Any informant shall also be treated with the highest degree of privacy, and any illegal drug-related information given by the said informant shall also be accorded with utmost confidentiality. Any illegal drug-related information shall only be disclosed to the proper authorities, namely Punong Barangay, the Mayor, the PNP, the Philippine Drug Enforcement Agency, the focal person of the Iloilo Provincial Government, the Governor, and or the Social Welfare Development Officer, if the suspected illegal drug pusher is a minor, and so on and so forth. May dugang pa dere. No members of the Barangay Bantay Druga Task Force shall publicly identify, stigmatize, or disclose personal details of individuals involved, except as required by law and official procedure. All actions taken under this ordinance shall respect the rights, dignity, and so on and so forth. No profiling, public identification, watch listing, disclosure, or processing of personal or sensitive information shall be undertaken except upon lawful authority. Nothing in this ordinance shall be considered to authorize warrantless searches, seizures, arrests, surveillance, custodial questioning, and so on and so forth, Katropa Tibor. So, amuning mga prohibited acts under the confidentiality clause of this ordinance, Katropa Tibor?
1: Oo. Hindi mo kung si board member Mondiar na siya bilang author sa ordinance. Ito, ang ibig ba siya? Nung nag-digon kasi niya, kung nag-create kasi niya isang amuling ordinance, ang bang niya, nga, sa libya na tuwag, hindi damo, may mga report, yung mga barangay kapitan na nag-audakan, tapos may mga sa drive-by bus na porisyon, may iski official pa, hindi na inaang dinahingan. Kung naan na nag-file siya sa ordinansya na barangay bantay Duga sa Katupang Diyosel.
0: Ngayon lang si Nikon, may tuntob lang, mahambal nga siya, kapitan na mo na, adik na mo, report just police bla, para lang kakwarta bla.
1: Hindi man pwede nga mag-imo sa istorya, kasi may arag-dira nga provision, kapag mag-imo ka istorya, mangyayad, wala kang sa silang ordinansya, at hindi ka pasakaan kaso. Pari ang ating interview kay board member John Mondiar at Kapag Diyosel.
2: Sabi, mga functionary na.
3: Magka-function, iban ay han sila board since nga may mga barangay official kita nga nagkaldakpan sa drive-by bus operation.
2: Para sa akin, isolated case mo lang yan. Overwhelming majority as ang barangay officials na itong specialmente punong barangay, hindi mo niya involved sa illegal na druga. Yung mga nadakpan sa bypass operation sa January kag early part of February, mga ano lang to. No, kung saan nung lapasik sa isa kakaralaw ng bugal sa pasik lang to sila.
3: Hindi ay including ang iskay?
2: Iskay included.
3: Okay. Sa mga volunteer workers, sino siya hindi nga tumod?
2: Ang barangay Tanod, members ng barangay Tanod, BHWBNS, BSPO, agricultural worker.
4: Board, para hindi man dali masilay nga ma-abuse dali board, kasi nung sila pwede nga makapanukit bala.
2: Sa pwede sila kapanugid direkta sa focal person sa Iloilo Provincial Government or through the proper authorities. When I say proper authorities, I'm referring to the municipal mayor, chief of police, or punong barangay.
4: So sa focal person, bali i-refer sa amuning mga chief of police sa focal person ngayon. Bali may nabutang na kita dira board na focal person.
2: Ang focal person will be designated by the governor.
4: Okay, so for me, ara na siya.
2: Ang gobernador ma-designated tungkol sa aspect sa confidentiality sining ano. Importante din ang trust, no? Na masaligan. So, atagda si gobernador ang pag-designate.
4: From the second reading dito, may mga amendments. Ano ang nabag-o dito, board, mga salient features din nga nagalain man siya abi sa batak?
2: Sa, actually, ang functions ang BBD Generally, the almost pariyo man sang badak. Depende siya ng directly, specifically na tap naton. Kung sino mga players, kung sino mga actors dere. Specific ang naton organization. Na ang mga barangay officials, barangay volunteer workers, SQ officials, kag ang mga civil society organizations pa rin sa kikidap ng kabataan kontra sa droga, terorismo, then officers and members sa Motorcycle Drivers Association, matiyaman ang gagawa sa loob sa barangay, officers and members ng Tricycle Drivers Owners Association, gagawa sa loob sa barangay, kag ining opisyalis ka membro man sa AFP o PNP, and or PNP ano retirees association, no, kay although retired na sila, namo na sila interested na bulig para na matap na ining illegal na droga sa kabarangay.
4: Bangod may monetary reward na siya, board
2: kaya ang isa pa yung kadiferensya dito sa banda, ining monetary reward kaysa sa banda na wala na. Very again, butang naton, a good ma-motivate na no, ining mga BBD sa pag panugin kung sino ang mga suspected illegal drug possessors dira sa kabarangayan. No. Kinanglan nga may motivation man agod nga ma-motivate siya na sa pag kooperar para matap na, hopefully matap na ining illegal na droga sa kabarangayan dito sa probinsya sa Iloilo. Dako ganyang faktor para sa pag-maintenar sa kalinong katawahan sa probinsya sa Iloilo.
4: So, same sa gihapon, to board 10,000-30,000
2: na? Ako man gihapon, kung ang suspected illegal drug pusher, hindi man barangay officials, hindi man ISK officials, ang monetary reward 10,000 pesos. But in the event, ang suspected illegal drug pusher is ang barangay kagawad or ISK official, ang monetary reward, not less than 20,000 pesos. And if so happened, or in the event that the suspected illegal drug pusher is a punong barangay, the monetary reward is not less than 30,000.
4: May pila di ang nakapain na budget for din siya kuhaon?
2: Subong wala pa na sa budget. No? Kung namutang natin sa ordinansa na ang estimated budget to effectively implement this ordinance, initially, not less than 2 million pesos. And nabutang sa ordinansya, this will be included in the next supplemental or annual budget of the Iloilo Provincial Government.
3: Yan ang kita board sa ginabalbalad ng Abis Kapitan. How about kung maglapa Abis Kapitan niya ang madakpan ng ginatagpang information like nagtaas na ginsa ribel Abis sa munisipyo or sa probinsya, mga pila ang reward?
2: Wala na lang mabutang sa ordinansya ta. Wala na mabutang sa ordinansya ta. Tinabutang lang sa 10,000 pesos.
3: Takon aras sa munisipyo ang ribel ang suspect, 10,000 lang siya.
2: 10,000.
3: Okay. So, nga nakadumdum ikaw nga magpasal sa ding ordinansa?
2: Tungod sa itong mga insidente ang January pagsang February, kundi may mga buying bust operations na ang mga punong barangay involved, barangay official involved, ISK official involved. So, muna na conceptualize natin. Again, hikot na ito niya makapasar sa musing ordinansa. Hopefully, ma-discourage sila. Ma-discourage sila sa pag entrance sa sining illegal na droga tungod sining ordinansa niya.
3: May safeguard na dinatag ang ordinansa para sa mga tipster?
2: Mayara kita provision sa privacy, ang confidentiality. Information parte sa informant shall be treated with utmost privacy and the information given by the informant shall also be treated with strict confidentiality.
3: May
2: kag konsin o man mag-violate ng probation, may pagapinahan, may penal provision makita nila.
3: Ano siya?
2: Konsin o violation ni pagapinahan sa fine nga 5,000 pesos and or imprisonment for a period of 1 year or both at the discretion of the court.
3: Kung gusto niya napasa na ordinansa, anong in-expectar mo? Once ka mapirmahan ni Governor, anong in-expectar mo bilang author sa ordinansa mo?
2: Gina-expectar kong discourage mga barangay official sa pag-participate sa pag-involve sa ila kong galingon na sining illegal na droga sa kabarangayan. Hopefully, sa pilakad lang na nato mapatian, no? Na may barangay official, specialmente punong barangay na nadakpan sa drug bypass operation.
4: Board, makakomment ka about sa...
1: Kasi pag-iwasay lang muna yung interview natin kay Bob Ben Virgin Mundiar. Ang muna kong dahan na nga ini ang pag-file niya sa ano, sa ordinansa ngayon eh. Ikaw sa media, ito damo sa ngayon may mga kapitan kita ng kaldakpan sa dahil may basta pa rin siya, may mga SK official na nagkaldakpan sa by back to Paris, so ni Gato, ay Gato Pangosel.
0: So para ma-encourage sa bing tao, parang isugid nila, kung saan na sino mga drug personality sila barangay, hatagan rewards ang provincial government?
1: Oo, hatagan rewards. Yung pati siya, natagod siya isang reward system na ini, makaganyak din sa mga gintong mudya na informant, agad nga report sa ila barangay da, kung sino ang nag- gamit sa illegal droga, sino nagagaduso sa illegal droga. Kasi kung sa atin niya papangkot sa iya na ang illegal drug sa probinsya, alarmin mo, magon man kay hindi lang niya datos gato, si Diligo-Ligo ang nagkakariga-recover sa drug by basta prediction, kung yung binabot niya milyon na baliros ng droga ang nagka-recover sa tagsak na may pagay mo na drug by basta prediction ang atong siling ng mga drug dato pangkot.
0: Okay. Isa ka pa mangkot dari, taga siyudad sa Iloilo, pwede mangin informant. Mambalbi sa karon niya, amuning drug personality to kag ang drug pusher to sa istansya ho. Pwede? Qualified?
1: Pwede di siya pwede. Pwede niya isugid sa gintumod ng mga membro sa barangay Bantay Duga.
0: Mm-hmm.
1: E, kung nagpasutib to ang operasyon, kung nakuha sa reward, dipindi sa ilang duwae. Pero
0: ang reward is only limited to BBD members? Barangay Bantay Druga, or it is open for all? Bisan sino lang pwede?
1: Limitado lang ina sa Barangay Bantay Druga.
0: Kay ako taken, hindi ako membro ka Barangay Bantay Druga, hindi ko ya kabaton ka reward. Pero isugid ko sa membro sa Barangay Bantay Druga, base partihan man ako ka membro sa Barangay Bantay Druga, kay siya ang manugid dito sa pulis. Ma'am, balabi ako kron nga, may balaan ko tong kapitan nga drug pusher mo. Kapitan nyo na drug pusher mo. Isugid ko na karon sa miyembro sa Barangay Bantay Druga. So, positive, may 30 mil. So, pwede man ko kambal nga, tungon talang madali, 15 mil mo, 15 mil akon. Katropatibor. Kaya ti most likely, may other informants gina sila. Maningad, tingad ba na sila? Mahambal na karon ng ordinaryong tao, bi. Sa barangay, itakot nugid, o yung takot rewards niya. By aid, sila yung sa barangay Bantay Druga, kahit sila na makakwarta siya na, Katropa Tibor?
1: Sabi na, pwede ginahit itong Josel, no? Basta...
0: Pero anong liability sa barangay Bantay Druga member nga hindi ipaghatagan ang original informant sang reward, party sa reward, kay may other informant man sa nga ginkuwaan, Katropa Tibor?
1: Wala na mutang gina sa ordinansa. Anong liability niya, no? Sabi, aling sa informant number one, aming naghatag siya informasyon, tapos gin-report ko sa task force ni Governor. Sabi na positive ang operasyon kung nakasakaan kaso, ang dito doon niya, tula na nabutang.
0: Ah, te parios ni abi karon. Gauli ako abi tuya abi ko gauli sa Kalinog. Miembro ko BBD Barangay Bantay Druga. Mambal ako si imo miembro ka man ka BBD sa Santa Barbara. Parts ang kapitan to sa barangay Amonis Kalinog. Drug pusher na mo. So, ginsugid ko abi si imo. Taga Kalinog ako, ginsugid ko bisi mo. Parts, kapitanyo das barangay sa Amoni sa Santa Barbara, drug pusher na mo. So ikaw ang manugid sa pulis. Kay ti, ara sa inyo, barangay mo. Karon ang matabo, sino makabaton sang reward? Kay BBD member man ko sa Kalinog, pero ako nagsugid sa BBD member sa Santa Barbara, kag siya ang BBD member sa Santa Barbara, mo nagsugid sa pulis, who will get the reward?
1: Di ko ato nagsugid sa reward, nagsugid sa informasyon ng itong natagban reward. Pero kung duwa silang dungan, abi, no? Duwa silang dungan itong report sa task force.
0: Ay, hindi man naguro magdungan, Katropa Tibor. Definitely hindi na magdungan. Sa sugiripe lang may maunagin na, do you think, are you comfortable telling the police nga mo ni ang drug personality dito sa barangay that I am also listening? Hindi, ginay.
1: Okay, ang naisuryante sa bigad na sa deliberation, natin ano, abin ako ang gin-report, abin, duha abin ang report. Ang pareho sila nga membro sang bantay, barangay Bantay Druga. Iduha sila yung report, abin, sa task force. Kaya ano, para karon kasi ngayatag ang reward. Tingin si Rihanto na kung sinotuya ang may, ang mas madamo na informasyon na ginatag parte sa sinang bintudlo na drug pusher sa barangay ang ginatag sa iya kada pang Yosel Edward.
0: Oh.
1: Ito pa rin sila nga kung ang balsa natin si Kanao na gaya doso si Lidlal Kunga na. Pero niya, ang isa kaya, ang balsa natin ang gadamo pag-ina ang iyang koneksyon.
0: Oh. Eh, pariyos ni karon ka tropa Tibor, amoni. Isugid mo sa polis, kadto ko mo sa police station, abi. Iniya patuso-tuso na malang but we want that to be covered, ah. Pariyos ni karon manugid ka sa polis. Mambal nga, chip. Ang Mundo Kapitans Barangay Drug Pusher na mo. Para ka baton na 30,000. Karon mambal ng polis, ay second informant ka lang, may nag-inform nga daan din sa amon, pero asset siya isang polis. Katropa Tibor, suki blas barangay, BBD member man, suki sa barangay niya, kaduha ka lang informant. Actually, you are the first informant. Now that you've nasugid mo na sa police, ang police may knowledge na kontak ko nila itong suki lang sa barangay, parts, si cap niyo ka na kuno, drug pusher na, may nanugid rin sa mo, no? So, ikaw butang na mo na informant, ha? Ikaw informant number one, ikaw makabaton na reward, pwede na matabo ay han, Katropa Tibor?
1: May posibilidad na matabo na kay pwede man na yan ngayon mo sa ang polis kasi mas mabugat ko iya ang ginatag ng informasyon sa ila siya ng batabata mo.
0: Oh, laban, Katropa Tibor. Amo na ganing hambal ta, basi kung manginegosyo lang ini, that must be covered sa ordinansa ni Board Member John Mondihar. Kay ti all the what ifs must be covered and answered, Katropa Tibor mo.
1: Ang nag-author siya ni, amo si Board Member Tupas, at si board member Distura. Sini nga simana or next week i-submit tayo nito sa absina ni Governor.
0: Tingnan na pasar na ini, Katropa Tibor?
1: Pasado na sa ligad siyang Martes.
0: Kaya ito yung control sinis with the police, Katropa Tibor mo? Ang aton malang sinidari, why man taga duda sa tanan niya police, ha? Pero kabalo ka man. Kung may tusos bakiro ay hanpas police. Tawag naton kung may tuso kuno sa ate, how much more negosyante. So, sa part iya sang protection, nga hindi ini mahimo negosyo, cases like that, we've already presented that. Kiti, may mga aligasyon gani sa iban nga mga lugar, kung basi may ari man si Iloilo, nga iban nga nag-claim sa mga rewards ni mga bata-bata, malang kuno gani isang polis. Na pinatindog lang balabat, actually, it's a product of the intelligence workings of the police, pero para ma-claim ang reward, kaya hindi pwede ka-claim ang police, they're looking for somebody nga pwede na masaligan, mambal, make ikaw to claim, ha? tapos yan yung ti kabalo ka naman na after that katropa tibor. So amo nang gusto natong sini mapunggan. So if it's not covered sa ordinansa, that must be covered sa ordinansa katropa tibor. Kung paano natong ina mapunggan kay base pag-report sa BBD member, mambal ay informant number 2 ka na may naunan din sa amon proactively wala. Kay gusto sa pulis, bata-bata iya ang makabaton sa reward katropa tibor.
1: Pero dapat ang bata niya to membro sa
0: BBD.
1: BBD.
0: Oo. Naong pamangkot pagin siya ni, pwede ako kasugid, akong taga, for example, Bigapuli, ikaw be sa taga Santa Barbara, sugid mo sa polis, selling niya ang kapitan sa morning barangay dito is Carles, niya drug pusher na o. If it's positive, pwede ina. Ikaw makuha na nga BBD member sa Santa Barbara, ang ginsugid mo nga drug personality, kapitan to koron siya barangay is Carles, pwede na.
1: Pwede kayo wala man yung limitasyon kung diin sila nga banwa.
0: Mm-hmm.
1: Pagka membro ng saan na BBD, di, muna iyan na niya yung informasyon. Ano mo pinabi, nagkatuto siya sa Carlos Caron.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nag-liwo, tapos may nakahatag siyang tip sa iya. Kaya tapos, i-report sa police.
0: Mm-hmm.
1: Pero mo, ang operation plan, kaling pa sa tip, patakaan kaso, ang nadakpan ang barangay official, patakaan kaso, di, ang nagkatag informasyon mo itong pag atagan sa reward pero pag-uasal.
0: Oo. Pero amo lang ang gusto na ito sila makover. Why kita nagapangduha-duha sa sinseridad sa mga sinsiro nga polis? Pero we want only that amo ng aspeto must be covered para hindi mahambal nga ginegosyuhan lang ang probinsya. Kay primarily, that's the obligation of the police to arrest criminals and those involved sa illegal activities. Number 2, there's an obligation or may are responsibilidad ang mga barangay officials to report to the police about the presence of their drug personalities in their respective barangays. And it is our responsibility, all citizens, to report to the authorities about criminal activities happening in our barangay. Tanan kita, may responsibilidad sina. Ang problema kung himuon gani negosyo ang mutong hambal ko, kada report mo sa police ay second informant, third informant ka lang. Siya ti-develop na muna na ini, kung negative sina ti ikaw, gali mo kaya ti may preferred niya, may preferred individual niyang police kaya gusto pakuhaon sang reward ka tropa tibor.
1: So, mapalala din ang comment ni Governor kung ano abi ang mangin posisyon sinisang gobernador Katupang Diyosel. Kasi ang gito, mga diri nga mga volunteer workers, masako man sila sa ilang barangay sa pagbulig sa programa sa probinsya mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sila yung mga BSPO, mga BNS, marigat ka na doon, kaya na, no? Pero yung gintumod ng mga volunteer workers, yung iba, naman yung BNS, yung BSP, o, kaya mo na sila ang nalalibot sa barangay, naga-himo sa survey sa pamilya, baka ito pang BSL. Kaya karoon kung isa yun sa mga nakuha natin ng information, na binag-binagod ko na sa gobyerno, hindi, sa bahay niya, paggamit sa mga volunteer workers. Hindi karoon kasi kung samtang ni sila na nag-alibot na survey na karoon, hindi mo dahil na kay kasalaan na nag-alibot na survey kasi kay nag-alibot na mula ba na? So, babala pa ng comment sa governor sa diyan na makasaka na ini si Apusina ang
0: siguro sa kay board member Mondihar mabalikan na katropa Tibor, no? And ask board member Mondihar. Basi mangin manegosyuhan bala ini. And that's the point nga na siling nato niya pwede manegosyuhan. Who has the control over that matter? Nga kada report mo sa police, mahambal ang police ay second informant ka lang. Kay gusto nila pakuhaan sa reward ang bata-bata nila nga BBD member.
1: Ang hambal ito nga kung ang task force, may task force sa tukuran mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung wala ang mabalbate, kung ma-evaluate sa tarantanan ng mga
0: te okay na yung task force. Ang question siya is the first informant. Kay dapat sa first informant na among all informants, sa first informant, makadto ini katropa Tibor. Te what if ang first informant, hindi iya bata-bata karon sang police? Mamalan police, ay, second informant ka lang. Ang first informant, sila niya nakatag na di idea sa amon. Proctally, wala. Pero gusto nila, ang second informant, ang ila sa ninyo pakwaon kay bata-bata nila katropa Tibor. Diba? Pwede na, diba?
1: May posibilidad na hindi malitawan sa
0: pag-iwasal
1: na, na matabo na.
0: Mm.
1: Pero siguruhan man isang probinsya na, na wala siyang bata-bata system na dahil kasi
0: Hindi, kay Parius ni. Ikaw nga taga Santa Barbara, pwede ka panugid niya sang drug personality. Ito yung taga San Joaquin mo. Pwede ka kapanugid niya sang drug personality nga taga Estancia, Butambalon, at large sini sa Bilog ang probinsya?
1: No, at large siya. Nagtawag ka lang kay Saka pa sa office ni Governor Katupan Diorcel. Kung anong comment siya ni si Governor, kung anong makita nila din na...
0: Kag sa early pa lang, wifi ni maprubahan sang Gobernador, if needed ang amendment, kung maamindahan ni Board Member Mundial, safety measure ina ha, sa possibility nga base negosyuhan niya sang why man taghambal nga mga tuso ang kapulisanta. Pero amo nang hambal tagani as always, aton is, panginlaman nang para hindi maglabot sa puntong amuna. Iti, kung hambalon na nagin man ba na, reality, speaking about reality, blan, practicality, katropati mo. Ay, sama-sama, yung alam malanon ka malam siya, may hudas, ganun siya sa dosil ng kapustules.
1: Kaya nga ito nga, na pamagkakon si Board Bondihara, katropati mo, kung paano nga din malikawan ang negosyasyon din, no? Kaling nabitan na ordinansa. Ay, hindi man matuwa-balikawan na may Arabi na yan na mag-paminta sinin mo. Mag-regid kasi na may military reward ni Katapan Diyosel.
0: Mainit ang kwarta, Katropan Tibor, gina-hold up gani ng manuglibod lang kaisda nga 1.5 lang ang unod bulsaya. Yan paning tag 10 mil, 20 mil, 30 mil.
1: I-kanta siya at mag-kanta siya liwat kung paano. Kasi basta ang isa lang sa mga gintumod na basta membro sa barangay Bantay Bruda ang makahatan sa informasyon. Luwas tira. Wala na. Ang galing nga balita, ganyan sa inyo sa Something Plus Gold, Something Vitamin C, Something Plus Coffee Mix, Next Plus, Premium D3 and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Tandy Patrol in Ilo. Ako si Katropang Phoebe Bors Tibor Morales, XFM News.
0: Bullseye! There you are si Katropang Phoebe Bors Tibor Morales. We'll try to follow this up. We'll be giving benefit of the doubt. Kiti may nakitaan kita na rin nga posibleng manigusyohan ini. We're not doubting sang tanan niya pulisa. But there's a possibility, basi kung may matintar bala, kay ti lose ang amo niya nga point. Why makover mayad? So, we'll give the benefit of the doubt to Board Member Mundihar. Kaya why pa man yung mapermahan sa Gobernador? Bro, actually, this is already supposed to be signed by the Governor. Inog-review na lang yung Governor and it will become an ordinance. Ha? Amo mula na ang isa sa mga punto, ta, what if karon kada sugin mo sa police ay second informant ka lang, third informant ka lang. Pero actually, wala sa may naka-inform pa si ila. Pero now that they have the knowledge kung sinong drug personality sa lugar, they can work it out. Diba? Pwede na ma-work out na, kamahambal nga, kay kwanta lang ito hatag, hindi man niya grupo. Ha? Pero actually, hindi amo nang hatagan nila ang first informant, lain ang first informant. Diba? Pwede. Ha? Matabo. So, we'll give the benefit of the doubt to Board Member Mundihar and to Governor Arthur Defensor Jr. Bullseye! It's already 9:41 in the morning. Mainom ko bala na Vision X Plus to maintain good eyesight bala. Para magsanag-sanag, ban paminsara, ang konsining nga pananawan. Gaburon pananawan ko, hindi tungod kay Alanti Parahana ni ha. Gaburon ang pananawan mo kung kaysa kulang tulog mo, kung kaysa gutom ka. Pero daw ay man ko nagutom. To maintain good eyesight lang, mag-Vision X Plus kami lutein, beta-carotene, vitamin A, kagsiasanthin. Quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Sa clinic, pwede ninyo inimabakal. May libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street at sa Midtown Hotel. Kagsano eh? Nesuki nyo na nga butika, kadtobla ka muna. Suki nyo na gina. Mangkot lang muna sa suki nyo. Ah. Oras, alas 9:42.
5: XFM. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
6: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
7: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
7: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Xanthan Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Xanthan Plus Herbal Soap.
18: Bili na!
16: Xanthan Plus Herbal Soap.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.49. Sa ato sa rin nga pagparagad, we'll be checking katrupang Johnson Crisostomo sa nabilin nga mga minuto sa ato sa rin nga pagparagad. Kay this is the second truck nga naguyod sang vertical clearance ang buhang ning uhong-uhong flyover bla. Wandang naman ang vertical clearance ang buhang flyover. Now, nga anatabo ini, kiti nasabita naman sang tracking mo. Amo ning nga gina check naton ka gina follow up man, unless otherwise may very good reason sinindari ang taga DPWH. Labi na gina ang taga City District Engineering Office and the Regional Office. Parti ni sa pagpamtang sang vertical clearance. Ang height sinadira mga around 3.1 meters, mga 10 feet. Ha? Ang 3.1 meters is almost 10 feet. Yung ditang kuloy niya. Why ka mo nagatanaw sa inyo Department Order number 53 Series of 2016? Ha? Yung ditang kuloy. Nabutang dira sa Department Order number 53 Series of 2016, mandatory minimum vertical clearance for flyovers, bridges, and overhead structures on national highways in the Philippines is 4.88 meters equivalent to 15 feet. Yung ditang kuloy nga klase, kaplastada na. You have your own department orders. You are supposed to have a file and may ihibalo sinadera. Pagkatapos butangan nyo sang 10 feet instead of 15 feet nga vertical clearance, di nyo na ginkuha. Ha? Amo ni makambal kita nga, naano nga yun ditang kuloy nga klasik sitwasyon gini. Katropang Jansen, diin naman ina ang nawasag nga vertical clearance sa diin ining approach sang flyover, ang approach halinderi iya sa coastal area or ang approach halinderi sa may takas area katropang Jansen.
1: Katropang Jansen, live kita dari subong sa may buhang flyover. Ang nabilin nga vertical clearance diri sa may coastal side, ang amoni ang nasalakay naman no sang truck nga may karga nga mga scrap katropang Josel, mga pasado la sa is kaginasang aga. Gin-check na to ng area kag matanda na to nga sa nagligad nga Domingo.
0: Amo ng truck nga nakasalakay katropang Jansen? Ang sa tupad na, hindi? Nakahali na dang truck?
1: Again, clear na di katropang Josel.
0: Okay.
1: Bali, ano ni siya daw canter nga may ten-wheeler truck nga may karga nga mga scraps katropang Josel, mga scrap metal daw junk shop daw, siguro mataka doon sa junk shop.
0: So ano, fully loaded ang truck nga ina sa mga ano junks?
1: Yes, katropang Josel. Halin ni siya sa may Pavia nga side going tani pakat or sa may Bitoon side or direkit sa may coastal area katropang Josel sang Iloilo City. Nasalakay sini ang vertical clearance. Ginpamangkot naton ang mga nagabantay diri nga personnel sang DPWH. Sana sa ila ginsinyasan Manila ang truck driver nga di bawal siya mag saka o mag agi no sa may flyover diri sa may ang nauna gid bala di nga na bunggo ang na salakayan sang vertical clearance diri sa may Pavia nga side katropang Josel. Amo ni siyang nauna nga nabungguan ana salakay sang nagligad nga Mayo 3. So kay bangod nga ti wala sang may nakita nga vertical clearance.

0: Ogya sa approach sa Linyas Coastal, may vertical clearance to, wasag.
1: Yes, amugid na ang natabo katropang Josel.
0: Mm.
1: Depensa nila diri nga tingin siya san man kuno nila, galing kay Kambangod nga madas.
0: Diba siguro kon wise lang magsinyas nga. Way magamo na bla. Kita mo nang apa ko magsinyas. Way amo na bla.
1: Amo galing katropang Josel. Actually naobserbahan naton kagina, may mga nagalusot gid yang mga ano. Kapin pa mga motorsiklo katropang Josel ginaano lang nila kina
0: pero ti dire kita na iya sa tracking katropang katropang Jansen because ang clearance nila dara vertical clearance is good for 10 feet di ba 10 yes, feet 3.1 meters pero yes. Based on DPWH Department Order Number 53 Series of 2016, ang vertical clearance minimum buta mo ni magnubo da dapat is 4.88 meters equivalent to 15 feet. Ti ano pagincin din nila sang 4.88 meters sa so 10 feet? 15 feet ina mo? Ano ganing subject ining conversion from meters to feet? Feet to meters, bla katropang Jansen. Ara ina sa geometry. Basta mathematics subject ini.
1: Geometry katropang Josel.
0: Ute. I-multiply nyo ba lang, ano? 4.88 meters to 3.16 feet equals to 1 meter.
1: Wala katropang Josel.
0: Mm-hmm.
1: Tiyang ginbutang lang diri tama kanubo gidya katropang Josel kun lang tawon nato
0: 1 meter is equivalent to 3.28 feet tiang 3.28 times 4.88 that is almost 15 meters that is the minimum vertical clearance for flyovers bridges and overhead structures on national highways iya ka DPWH ini. Ang DPWH department order nga ini si Secretary Bunuan pang secretary sang DPWH if we're not mistaken way back in 2016 kung hindi kita magsala ha kaysa ulit it was taken over by tahimik lang si Mark Secretary Mark Villar during the Duterte administration tiwaay gid sanda tanda makakita ka dya ginbutangan anda dyan ano tanda man natagban iti espirito. Ba siguro kon nakatambong guro sa ano gani ni pamalay guro na katropang Jansen nang maghambal kabla pamalay ginaubrahan ba lang balay kay kuno tabugo ng malay ni espiritu pag patik kuno sang kalalaw dapat manabon ka sa limpudwan mo otherwise matagban kay espiritu base ko nakatambong sila guro to kag wise la guro ka pangalo na panatagban espiritu blawise lakbalo sang DPWH Department Order Number 53 Series of 2016 katropang Jansen
1: amo gani. Amo galing katropang Josel.
0: Pero ano, wasak ka na na nasubong na?
1: Ano gid katropang Josel? Wasak gid eh.
0: Oo. Amo lang hambal nila. Ano kuno ang, ano how? Ang batanan kuno sa hapon, wasak ka na.
1: Oo.
0: Diba?
1: Oo. Amo galing katropang Josel.
0: Mm.
1: So, gin, ano na lang ni, pangpahigad man ni, ang meaning ng mga vertical clearances pero sa subong ang sitwasyon diri is sa pihak sang wala na ang vertical clearances dumilian gihapon ang pag
0: may gabantay gihapon da
1: yes sa kada po
0: ara sila gihapon diba si dalasa sila sa hagunos ng mga trackings karon ko na las tunga bla ano butangan nila na da karon sang trono sa tunga pagkatapos niya kita mo nang apa masinya katropang Jansen
1: ambo gali karon mo Jose alangan man tuod abangan nila ning flyover kon
0: tekon may maghagunos karon nga truck naman ka magagi da sinyas na sila mag-singge. Amo na lang na eh.
1: Oo, kay kalabanan may mga trucks katropang Jose. Gabuelo, gid na di. Ano gid.
0: No.
1: Layo pa lang, gapadasig na.
0: Tidelikado ni sa mga nagabantay. Mga anong mula, no? Job hires, why gid na sila ano dahil nalong mandatani, ah, pero mo, sino man yung taga-DPWH sininga, department order nyo, hindi kamukbalo magsunod, huwag kamukibalo sininga, yung vertical clearance based on

0: DPWH Department Order Number 53 Series 2016, 4.88 meters, equivalent to 15, close to 16 feet, katropang Jansen.
1: Yes, tama kataas. Actually, na da kinanglan tani tama kataas na katropang Josel.
0: No.
1: Muna nga, ano, no, nga height, pero natingala.
0: Kaya mo gani nakibot kita kung ano nga, pila gani, how many countries do we have in the whole world? Pila ka pungsod kita katropang BJ? Ha? Yeah? Kay Baloka, kung pila ka pungsod na in the whole world, katropang Jansen?
1: Although, ano mo, 300 plus.
0: Oo. Pila? Recognized countries in the world, ha? Matawag na ito, sovereign states, 195.
1: Mm-hmm.
0: The of 195 countries, ika-196 guro yung taga-DPWH. Ha?
1: Oo.
0: Oh. ano guro ni nga? Ano guro? LR goro? Ano ni? Country LR. Kabalo ka kung anong LR? Katropang Jansen?
1: Wala.
0: Lifong Republic.
1: LR.
0: Sige, sige, sige. Lihog lang ko na karon kung anong plano sa nato sa mga nagabantay. Da kung makamak mo na kulbaan da. Basi kung mo kung pati ring the bell nyo da karon ilinas ang tracking. Bila kung makabuylo da karon ka magasin niya siya. Katropang Jansen?
1: Yes, katropang Josel. Actually, kagina na obserbahan kit naton. Even though nga tiginasinyasan niya, nila, especially mga nakamotor.
0: Tiwai sound guru mo, dapat may sound. Dapat may sound nga muna. Kabati ka man kon magsinyas, kakita ka ka, kagabati ka ka, apa kon magsinyas, bla, drapang Jansen, bla, daway, perang kamo dyan, dapat amo man na sila, da.
1: Okay, para makit-angit sila.
0: Oo.
1: Or matalupang dan sila. Kaya ti, especially sa bunga wala na sang vertical clearances nga ni. Basi may mga ibanggit niya nga mga...
0: Ati yung flyover ta, ano eh, hindi na na virgin, wasak ka na.
1: Why na? Zero gitang vertical clearances, kata pa Josel.
0: Sige, so, sige.
1: Amo ni subong ang sitwasyon, no?
0: Tauhay na, no? Tauhay, no? Tama ka, tauhay. Why na vertical clearance mo? Kay T.Y. sila yung mag tani ko lang, Uy, tani ito, mabungguan sa truck to, ah.
1: Gani ka to, Josel. Pero ito, kung bisan wala na sa vertical clearances, ti may gabantay gihapon diri, kag ti bawal gihapon ang mga unang gin, ano, no, gin, ang mga no entries, just like motor, e-bikes, tricycle, wing van, and the rest, ito po, Josel, ng mga low, ano, no, mga heavy, trackings nga maglabay gyapon diri sa buhang flyover. Labanan diri ti mga private nga mga salakyan ang makalabay lang makaagi no diri sa buhang flyover. So live diri sa buhang flyover ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Ananad ko ka, away na galing ta tiyempo eh. Good morning kay James Padura. Selinya, I don't think ka madula ng malita if sa Unity or Wasaag team mag-lead sa 2026 or 2028. Malala pag inagurong matabo kay Mabinas Lanay, nalang na sila kaluoy lang kikita. God bless the Philippines. Oh. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Good morning, Idapasa, kay Pastor Balls. Yeah, good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Romans chapter 10, verse 13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. God bless everyone. Thank you, kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi. Ka good morning, dara sa Baptist Student Center La Paz. Sa mga Baptist boys da. Again, from Romans chapter 10, verse 13. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. God bless everyone. Thank you, Pastor Balls. Kay Chong Fer Villasiran. Good morning, Katropa Josel. Watching live sa programa mo with Mama Lynn. God bless you always. Salamat, Gid. Thank you for listening. Sa kay B-Boy. Sina good morning katropan Josel. Always did kami nagapamati diri sa Suok Project 1 Arriba do Patamyao kay Noli Altimo kay Edwin Parinio kag kay Nong Ayan nga naga-construct kami di samtang nagapamati sa XFM. Ha? Salamat gid kay B Boy. Thank you for listening diri sa XFM 100.7 Iloilo. Te katropang BJ. Why na ta chimpo ah. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. Ara de si Doc Rem Pinado, kadto lang ang modra. From 9 o'clock in the morning, bukas na na. Subong bukas na na. Da. Ang atong na lang si Nidris, we need people in DPWH to explain. Based on your DPWH Department Order Number 53 Series of 2016, the mandatory minimum vertical clearance for flyovers, bridges, and overhead structures on national highways is 4.88 meters. That is around 15 to 16 feet. Tingay binutangan nyo lang nasang 10 feet, 3.1 meters landa ang inyong vertical clearance. Ha? Amo ni nga yun ditang kuloy, gingin classic sitwasyon eh. Daliwa na ta, tiyempo. Kung gusto ninyo manamit ka Pansit Mulo, Cup Ising Pansit Mulo. Arada sa GT Mall Mulo, GT Mall Pavia, Atria, kag SM City. Available na ang Cup Ising Pansit Mulo. Kung gusto naman ninyo ang gatherings, why ka mo venue, kanto ka mo sa ano, The Crib Kitchen Cafe. May venue sila dito. Mapakater ka mo, may fiesta, may birthday, may multi-dia lang sa balay. Tawagin nyo lang, kantuin nyo lang The Crib Kitchen Cafe Gabaton sa catering. Ha? And The Crib Kitchen Cafe ara sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kaga car wash needs, ara da sa quick and clean car wash, di ka mo magtalang na misan tampungon ko mo kaswang bun umpawan ko no kamo kagi ka mo da sa Alta Tierra Church, kilid din sa Alta Tierra Church by ang quick and clean car wash. Pangitaan nyo na na si Mr. Franz Fuentes. Ah. Why not a champo sa ato sa ring pagparagad sa technical side o porta si katropang John Ray Bertiz and katropang BJ Sirada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman, si katropang Josil Banias. XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Kompletado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Julie, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Makalage na ko!
1: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipiktibo. FDA approved supplement.
5: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Malabayan ko nga kung mga kasilingan. Gagara man si Chipido na kontraktor sa mga baboy.
1: Eh, Waldo! Hapit ni Blana ito kay masugilanon kita.
0: Mapalapit lang ko sila.
2: Dali dito. Pungko de Blasa kon tupado.
0: Sige, Choy.
2: Oh, imo man ining isa ka butilya sang beer, ho, ah.
0: Salamat, Kid Choy. Abe.
2: May ipamangkot gali ako sa imo, Waldo.
0: Ano ina, Choy?
2: Amo ginang baligya mo sang inyo balay, singkomel.
0: Ha? Ano nga singkomel, Choy man?
2: Ang inyo balabalay. Igintanyag ni asawahon mo sa ako ng inyo balay. 5,000 ang kuno.
0: 5,000?
2: Oo. Daw kamahal na gali si nay. Silingkutani, ayuon ko na lang ang 4,000 lang. total daan naman na. Kayuhon ko lang. Pwede?
0: Takwan, Choy. Masugilano na nai kami ni Risa.
2: Ate, sige, sige. Kaya daw kapigado, gidabi subong eh.
0: Ate, Choy. Hambala na nai namon ini ni Risa.
2: Nga nga nagtindog ka na. Wala mo pa gani eh, maubos ang beer mo.
0: Kwan, Choy. Hinali na nagsakit ang tiyan ko eh. Mapuli na lang ko ah. Salamat liwa, Choy.
2: Ayos ah.
0: Animal, kid. Animal. Hindi ko na mapaligad ini, Risa. Hindi, nagid.

0: Risa?
1: Oh, ari ka nagaling?
0: Matuod pala? Nga ginatanyag mo nga aton balay kay Choy Pidong? Sangsing kumil?
1: Oo.
0: Ano? Matuod yun gali? Nagmato-mato ka lang magbaligya sa aton balay? Nga wala man lang gari nagpaibalo sa akon? O kung maglisensya man lang? Wala ka sa pagtaha!
1: Oh, ano nga wala sa pagtaha? Uy, Waldo, ginahingagaw ko lang ang aton kaluwasan. Ilisipo na lang ang inadlaw. Kag mainaway ng Pilipinas ang China, kag masawsaw man ang Amerika. Kag amuina ang katapusan sang kalibutan. Kinahanglan niya makasakay gitaya sa jet plane para nga makapwesto kita sang maayo dito sa Mars.
0: Ano nga, Mars? Kag ano ang pistuhan mo dito?
1: Ay, madama man to sang mall kag mga merkado. Pareha man di sa aton balahaw. May subdivision man dito. Kag kita, kung makauna kita dito, makabakal kita sang bugsukan sang aton balay.
0: Nakulpaan bala ko sa imurisa mo? Basi ko naglain ang ulo mo?
1: Ay, ang biyerhe na gina nagasiling na matunaw ng aton isla nga ini. Apang kung ato na kita sa Mars, kundi malayo na kita sa ginatawag nga Armageddon?
0: Hindi! Hindi ako maluyag nga ibaligya mong balay kay Choy Pidong. Hambala siya! Nga nagbagong pamaton mo. Kag hindi na pag-ibaligya ang aton balay.
1: Kaganong ako nihatag kay Pastor Edo? Ay ah! Pila pa lang tong natag ko dito? 1,000,000 ba lang aton kuta?
0: Ano na kuta? Nalo kita, planters? Mm. Nga may kuta? Hindi ka gani magtinuntorisa, ha?
1: Ikaw pang maakig? Ako nga mo nagahimos ang paagi, agad makaluwas kita sa malain nga swerte?
0: Kamula nga mga panatiko, ang nagapati sa butang ngayon na. Wala na sa kabaturan! Wala!
1: Basta ah, amo nang matuod, Waldo. Kag mapareho kagid sang chimpo ni Noah, mantig-as ang ulo ang mga tao nga to. Hindi magpati, bisang ginahambalan na nga maghinulsol na. Kamagbulig sila sa paghimo sang barko, nga ilasakyan kung mag-ulan na. Te, anong natabo? Ha? Nagasinadyaran sila ya? Pareho ba na sa imo, how? Nagabaka-baka ako pangita sang ideya nga makasakay kita sa jet plane. Apang doon sa wala lang sa imo? Ay, Waldo. Andaman mo lang ha, kung hindi kita makasakay, imo ginasala, imo gid.
0: Ah, hipos, Risa!
1: Imo ginasala, ya! Imo gid!

0: Pagalibog na nga akong ulo, nay. Pati nga mong palay. Gintanyag na ni Risa, agon ibaligya. Kay man, madali na lang kung matapos ang kalibutan. Kag-aking na ako, nay. Hamak mo, ha? Ibaligya niya ang amon palay. Samtang nakita ko man siya, ngayon sa mapatay sang palibog. Kag nga madali na lang matapos ang kalibutan. Ikaw, nay. Ano sa pagbanta mo? Matuugid bala nga may birhen nga nagpahibalo nga madali na lang matapos ang kalibutan?
1: Oo, anak.
0: Oh, nay?
1: Pagbisyan, ano ang buhaton ko, ah? Hindi man ako gihapon makasupot sa kwarta bilang plete pagkanto sa Mars. Pero hindi bali, ah. Kati, tigulang naman ako. Nagmadali naman lang ako mapatay.
0: Hindi, naya. Kung matuod, ina, mahimo ako sang pagi, nga bisan paano, makasakay ka man sa jet plane.
1: Eh, matuod ka, anak. Ayaw ba, ah. At sige, ah, misyan sa ikog na lang ako makabit.

0: Kuti, anong buhaton naton ido? Kun makatipo na kita sa inubakal sa giyate?
1: Eh ano pa? Kundi mamat-amat kita fade out? Pero hulaton talang anay. Madamo pa kita sa makuha nga kwarta sa mga tao, Dre. Sipoto na ito ng tanan nila nga kwarta. Ugaling kita maghampang sang dula-dula. Kay Baluka, madulong di karon sang kwarta si Risa.
0: Ha? Ay, pila? Pila ido?
1: 4,000.
0: Ha? 4,000?
1: Oo. Hamak mo ina. One click lang.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa malakas na buto,
10: Premium D3.
9: Matibay na immune system.
10: Premium D3.
9: Proteksyon sa bacteria at viruses.
10: Premium D3.
9: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
10: Premium D3.
9: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
12: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.

0: Nanula ni Karun Risa? Di kita maistar? Kay wala na kita sang balay?
1: Nakahimo naman kita sang tulda sa idalom, ah. Mantener lang na iya. Hasta nga makasakay na kita sa jet plane.
0: Malakad ko, anay, ha.
1: Sa din ka makad to?
0: Sa ilan ni nanay.
1: Magbalik ka dayon, ha? Himaluto pa tabala. Tagkulo ng aton gamiton. Iti, ginbaligya ako ng mga kaldero.

0: Oo, hari kay Manwaldo.
1: Oo, kap. May pamangkot lang ko si mo.
0: Ano ba lang na?
1: Nakabati ka man bahin sang berhen nga nagapahibalo? Nga kuno, madali na lang matapos ang kalibutan? Bagod madali na lang mag-inaway ang China kag Pilipinas? Te, masahusaw man kuno ang Amerika? Kundi, malunod kita ya kung maghabuyanay na sang missiles?
0: ina iya nga mga sugilanon. Iya na ihambalan nun sa mga reporter kag mga announcer sa radyo. Para bala nga may ihambalan sila. Pero kung imugin isa-isahon, istorya lang ina sa barberya, kag sa pansitan, kag ini dapat nga sa takon.
1: Amo galikap. Pero ang mga tao nagasala na, kay matapos na kunong kalibutan, kay man mainaway ng China kag Pilipinas, kag masahusaw man ang Amerika,
0: hindi na sila mag-inaway ah! Kag nakaibalo man sila, na kung mag-inaway sila, maapiktuhan ang negosyo nila, maguba! Padako-dako naman lang lanasugid ah! Kag kung hindi na madayon, madula malanayang ano sa aso.
1: Pero kap, madamo na nga mga tao ang nagbaligya sa ilang mga gamit agad ihatag sa pastor nga ina nga ibakal kuno sang jet plane.
0: Pabayin na sila. Lantawon ko lang kung anong matabo kung madula ang ilang mga gamit. Pero ipausisa ko ini. Piho, nga sa barangay man sila gihapon mangayo sang bulig kung ano gid man ang matabo sa ila. Ha! Ano kay kahapos man lang abis lang tuon mo? Sugiran mo sa matuon, hindi man magpati. Apang kung pinutig, mapati sila.
1: Oo, kap. Kag kinahanglan, gid nga ipausisa mo ini. Kay halos katunga na sang barangay ang nagapanik.

0: Oke, ano ang balita, Tinok?
1: Ay, Kap, bumalaing ang balita, Kap.
0: Ang mga tao sa barangay, nagapatigit siyang bayan sa Ginambal, sa Birhin. Amoy na nga, mabakwit kung sila sa Mars.
1: Eh, ano nga Mars? Halosun ka nila makahugpa sa bulan?
0: Kap, ang iban gani, ginpamaligyan na nilang ilang karabaw kong mga baboy mo. Para yatag sa pastor nga among nagapapati sa ila nga mabakal sang jet plane. Ang inang pastor, Kap, nagasugal na iha?
1: Oh, ano?
0: Oo, Kap. Abi mo one time, nagainom kami sa Don Pedro sa bar. Nakita namon ditong pastor, nagasugal. Sus ka damos ang kwarta, Kap mo.
1: Ano?
0: Pwede lang na sa ilang sugal, Kap.

0: Kita mo sa mga tao dire sa Barangay Holtino? Mano ina sila dire?
1: Ay, gusto nila ko nang abawiyon ang lakwarta sa pastor ko. Eh, wala mang nung yapo, nag-abot ang jitrin. Ukap! Parti ka namdamo sila, oh. Ay, alas na sambuli si Mukap. Pag hindi ka mabawi nila ang kwarta sa pastor. Man, bisan ko kukuran ko, no? Wala na sa nabilin sila balay. Eh, naubos na nila pamaligyaw. Ah!

0: tinok. Mapaulian ang mga tao ngayon na. Gin-report ko na ang parte sa natabo ngayon na. Ang malain, isang una palang adaan. Wala sang may nagreklamo dire sa barangay.
1: Ano eh, natagot-tago nilang bahayan, Drakap. Ibasi ko nung kung magutok sila sa jetpen kung mag-abot na ini. Galing nga sa tasubong, wala kang isang jetpen niya yung nag-abot.

0: Ano?
1: Oo. Amuin ang siling ni Gunyo nga alalay naton. Nagaplano ko no ang mga tawo nga sulungon kita dere. Kagbawiyon ang ilang kwarta nga ginahatag sa imo. Kay wala ba kuno gihapon na sa subong nag-abot ang jet plane? Kag nakabati pagid siya nga nag-report na ang mga pumuluyo sa kapitan sang barangay. Gani delikado na kita dere.
0: Pues, hindi na kita mag-usik sang tiyon. Mahalin kita dere subungkid. Dito kita maagi sa likod sang kamalig na ginhimo naton nga sulo simbahan.

0: Buisit! Buisit! Nagdugig na gina scam din sa aton!
1: Amo na yung silingsang police cop? Scam?
0: Oo! Oh.
1: Ano na siya cop ang putsilingon?
0: Inagpagpaginto! Naintuan gin sila. Kagamoy na! Nga wala na sila sang gamit! Ang mga buang! Mga manulgid!
2: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka!
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
4: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
4: Santon Gold Live Testimony.
9: Mailin ka kasa, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka-teacher.
10: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na-enjoy ko pa ang namit na sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Sanfon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
4: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigdib.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
4: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kun mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:43 na sa aga, kagiling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus ang mayara sang mga vitamina kag minerales nga kinanglanon agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kag subong man magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ini ang mayara sang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Di kalidad din nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika kag sumuman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Kani proteksyonan ang aton nga mata magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro sa sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpalagad sang sentro sa Webes ng edisyon. Pet sa 7 sa bulan sang Mayo, ang labing una sa apatanan ka mga Webes sa bulan sang Kabulakan. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta nga aton sa ning aga? Sa mga drivers naton, sa mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton nga biyahe? Kabay pa nga okay lang kamuda sa aton sa ning mga drivers na hinay lang sa pagmaneho sa inyo sa ning mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawasang tawo na ginabaligya sa merkado. Hoy, mayara kita sang weather disturbance sa aton sa ning mga taga Palamati. O kung ma makasulod na ni sa par ang bagyo sa aton sa ning mga katropa, ikatatlo ining bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility kon sa par, bisan pa nga siling sang pag-asa ang El Nino mag-extend and maka-experience sang El Nino ang pungsod until July pa sa aton sa ding mga katropa baw. Di sa aton sa ding mga katropa maka-experience kita sang pag-ulan kon El Nino, pero hindi gid kapareho sa mga tiyempo bala regular nga ang ulan bala ma-experience naton supposed to be mga dira sa bulan sang Hunyo, tig-ulula na sugod-sugod sa bulan sang Hunyo. No? Pero bangod man sa epekto sang El Nino, so malimitahan ang or pag ang ma-experience naton nga pag tupa sang ulan diri sa aton nga pungsod, limitado, no, sa aton sa mga taga Palamati. Magapang lagad kita tubtob sa takna nga alas 12 sa pagadulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, mga follow-up reports, pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nyo ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy birthday. And sa mga nagaselebrar sang anibersaryo, happy anniversary. Ay birthday gali subong sang bata ni katropang Bea Subaldo, no? Te katropang Bea, birthday ni Amari, te why gita da? Yeah, joke lang si katropang Bea mo niya bala ng taglay niya. Sila nga te, birthday man gani, pero why gita da? So happy happy birthday sa bata ni katropang Bea Subaldo nga nagaselebrar sang birthday sa subong adlaw. Centro. Sa mga nagaselebrar sang anibersaryo, happy happy anniversary. And sa mga nagaselebrar sang kafiestahan, nagahiwat sang kafiestahan subong kabarangayan diri sa probinsya. Sigurado ni damo ni sa mga kabarangayan subong nagaselebrar sang ila sini ka kafiestahan. Inahinay lang kita sa pagkaon sa mga mamantikaon kag matambok nga mga nga kalanon da, no? Mantinayak lang tanay mga bulubisaya lang nga manok katropang BJ. Isa ka kadlaw ko kayo magambal ko nga bisaya nga manok. Okay man lang tong bisaya mo nga manok, ha? Bulbol na lang galing kitaon. Mulumantiner lang kita na isang bisaya nga manok. Kinablang lundi cap la katropang BJ. Lundi kapayas with matching dahon kakatumbal ni gani balunggay. Sold na siya. Iban ginaubadan gani. Pero mas nami sinakon ginaadubo nga medyo malamala. Malamala nga medyo ano gani. Makahangkahang katropang BJ, no? Sa aton sa nga mga katropa, madamo kita sa mga balita kag impormasyon nga pagtutukan sa subong nga aga diri sa aton nga pangalagad. Anong gusto nyo nga balita lokal unahon ta?
ang masubo o kon katropang BJ. Una ta siguro sa update ta. Dumduman nyo ni ang atong by bust operation bala sang Criminal Investigation and Detection Group sa Banwasang Pabiyang. Madumduman nyo kung di kita magsala way back February 23 nasa diin gin by bust ang pagpahayag sang Criminal Investigation and Detection Group Provincial Office nga legitimate ang ila sa ring ginkandak nga operation against sa kay Mark Alarcon atong natiruhan bala no sa Barangay Kabugaw sa Banwasang Pabiya sang gabi nga ti it turned out nga accidental firing and then ginsundan sang insidente nga natabo sa atubang sang 7-Eleven dira sa Barangay Purok 3 nga ang involved sa to si Stephanie Guillem. So duwa ka mga siparado nga insidente nga ang hambal sang taga CIDG legitimate ato nga by bust operation. By bust operation nga parte sa pusil nga nagpinugusay ba itong nakuhaan sang video sa mga residente sang mga netisenda sa Banwasang Pabiya nga sang ulihi nagreklamo ang pamilya ni Stephanie Guillem nga gin-abduct siya gab ito natabo no sang February 23 una sa Barangay Kabugaw Sur sa Banwasang Pabiya ang pilason nga si Mark Alarcon nga nakitaan bala nga ginpasakay sa isa ka auto nga pula o auto nga maron. So bangod sa tong pagkatribukaho sang balita kag nangin kontrobersyal nga ti si Mayor Luigi Gioreseta gani daw dismayado to sa hepe sang Pabiya Pulis bangod man sa performance no damo na sang kontrobersiyang Pabiya Pulis no ha katropang BJ pero dire kita kay ang latest development mga katropa ang report nga ang napulo ka mga personnel sang CIDG Iloilo Province mga katropa Iloilo office ang ginpasakaan sang kaso sa Napulcom. Ang kaso nga ginfile sa ila amo ang misconduct, grave misconduct mga katropa bangod sa siling

operasyon. Ginako nila to ang operasyon. And sang ulihi, nagwa nga ang kay Stephanie Guillem to ya, hindi to bypass kundi nga misunderstanding. Di ba daw mo na katropang BJ? Misunderstanding yung pagwa nila to. Ang kay Mark Alarcon is a legitimate operation. Pero ang kay Stephanie Guillem amo to ang pinaka questionable kag controversial because nga gin pagwa based sa investigation no kag sa statement nga gin pagwa sang CIDJ kag PNP nga wala gani nagasibo. Oh, di bladom domanyo ne ang official statement sang Police Regional Office 6 no nga ang nagwa nga investigasyon dito nga misunderstanding sa iya sa nga karelasyon. Pero hambal naman niya sa CIDJ nga siling nila legitimate operation to. Amo to ang konflikto sa tunga sang CIDJ Iloilo kag sang Police Regional Office 6 nga statement. Nablang wala sila nagsanto, way nagsibo ang ila sa ring deklarasyon kay siling sang CIDJ, legitimate operation. Siling naman sang Police Regional Office 6, away sang magkahagugma. Sentro. Yan ko mangkot sina, din ang tsakto na. sa subong, ang pinakaulihing information kag balita mga katropa nga ining mga personnel napulo ka mga personnel sang Criminal Investigation and Detection Group sa probinsya assigned sa Iloilo province nga opisina ginpasakaan sang kaso nga grave misconduct sa Napulcom. Di kong grave misconduct na katropang BJ, medyo seryoso nga klase isang offense na. Base kon why taman ginapangunahan, pero kon grave misconduct na, base kon tantamount to dismissal sa posisyon na. Dismissal from the service na katropang BJ. Grave misconduct mo. Ito yung muna gani. Amo na kon wala nagasibo kag wala nagamansig-mansig la katropang BJ. Why na-coordinate siling sang PNP? Why sang magkahagugma? Siling naman sang CIDJ? Siling nga idea? Legitimate operation to? Monto operation? Tikaron, sila iya ang napasakaan sang kaso? Ibaloon ta ni ang dugang mga balita kaya nagatry kita nga makakuha sang reaksyon sa mga personnel sa mga opisyal sang Criminal Investigation and Detection Group sa province of Iloilo but daw nagaring lang ang cellphone message man kita pero why man kita sa may nakuha why may nabaton nga response katropang BJ. Grave misconduct ang kaso ginfile sa National Police Commission. No? So, hibaloon tani ang dugang pa nga mga updates mga katropa diri sa aton nga pangalagad. Last just 58 na nga aton oras sa pihak nga bahin mga katropa rin naman. Ikaduhang tiyon, ginsalakay sang truck ang vertical clearance dira sa buhang flyover. Nagligan sa ano lang to gani katropang BJ gin salakay daw nagligan lang Lunes ang gabi no pizza tres domingo sang gabi gin salakay nga ang vertical clearance blay nang naga cross bala sa flyover kung magsaka ka muda sa buhang flyover kung makita nyo wala na nasubong da no kaysang domingo sang gabi Centro. Gin salakay ina sang truck. Teka kasto, balda to katropang BJ, balda bid to ang vertical clearance. So kainas ang aga pa, ang nabilin nga parte sang vertical flyover, vertical clearance, sang buhang flyover, liwat nga ginsalakay sang truck. Kung sa kamatayo ni katropang BJ, double murder ni.

0: Oh, ama, kon mo ka duwa kalasakon? Ang tubo, kon makahambala na ang tubo, katropang bigya, araw-araw, tapatin nyo nga. Agin sa lakay, nako sa nagligad, sa lakayo nyo pagid ko. Gin sa lakay, isang truck. Te, kita nyo na, oh. Anabilin si na katropang BJ, ang purpose ng vertical clearance, nga ginbutang dira sang DPWS, isang naligad na may nagabantay na katropang BJ mo. Te, kayo nasa nga gaway sa may nagabantay, nawagi lang. Why sa may nagabantay, kayo na. So, ahay, kaluluoy lang sang tubo, katropang BJ, no? Gin sa lakay, siya liwak.
1: Centro, sa centro.
0: Te, araw na, amo ng portion sang vertical clearance nga ginsalakay uli katropang BJ, no? Ara na skilled, ginsalakay pa. Ano way makita? Do kasanag naman. Daw aga pa man nagsilak, nagbutlak ang adlaw. Do kasanag naman katropang BJ. Ano man, way makita sang driver? Kaya ang purpose na sang vertical clearance nga ginbutang dira sa may... sa may approach sang buhang flyover, magtimbang na. Magtimbang kung maghaling ka di sa side sang C1 sa direksyon, halin sa Ungka, pasaka ka da pakadto sa Balabago, mayara na dira sang vertical clearance. Same man na dito sa pihak. Mayara man na nga vertical clearance dito. Ang tinutuyo sina para ma-aware ang aton sa din mga drivers like truck, wing van, dump truck, transit mixer, motorsiklo, tricycle, tricycad, e-bike, para ma-aware sila na hindi pwede makaagi. Although nga gina-question ganis isang iba na da, siling nila, ano lang ang sarang pwede makaagi da? Four wheels lang, no? Sa aton sa din mga tagpanamatik, hindi. Hindi man makaagi da ang mga dalagko ng mga truck. That is why ginbutangan nila sang vertical clearance. De, why na nasubong? Te, ang direng aside sa may piyak maghalin ka sa direksyon sang Ungka going to Balabago, amo nang nakakas. Kagin sa lakay pagidliwat.
1: Centro. Centro.
0: Kaluluoy lang, no? Kaluluoy lang sang vertical clearance. Gato pang BJ, no? Tapos na nagligad to, siling sang driver, ti daw isetol yato, katropang BJ. Ti way pa ganin masetol ang balayran. Another naman nga balayran, katropang BJ, sang nakasalakay, you know?
1: Centro!
0: Centro! Pila naman na ang balayran sang driver ka to? Paldo naman ka dyang kontraktor, magamo ka dyan eh. DPWH eh, baw, terrible. ang makaluluoy silang driver mo. Sa Ungka ganito, pilang pinayaran niya to, more than 100,000. Tidira-dira, siguro no, hindi man na magnubo, hindi man na maglayo da. Dibla? Kaya damo galibog ang ulos, anong pulos ang... ano ang rason sina ang ate kung pasugiron ang taga DPWH gin rectify na gin kayad na parang maagyan araw may nagagi man to ganing dako ang slakyan sa tuwang BJ kinaw no sa aton sa nga matang palamati istoryahan ta na dugang kay check ta na kiron kay katropang Johnson ang parte sa vertical clearance kung paano nga ara na gid sa kilid na dalasa pa.
1: Centro! Centro!
0: Lasa 11:03 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. Sa pihak nga bahin mga katropa, diri sa aton nga pag pangalagad, masubo ni ang natabo nga aksidente dito sa may banwasang Ahoy, Iloilo. Kahapon, aktwali natabo ning insidente, e-bike driver patay katropang BJ. Patay, di kayo muna mapatay nga nakabunggo sa iya is wing van. Ano man lang abi ang pwersagid sang e-bike ikontra mo sa wing van katropang BJ man? Doka pariyola ni nagsungay ka katropang BJ sa karabaw kontra subay mo? No? ipatay ang driver sang e-bike matapos mga katropang nabungguan sang wing van sa barangay Poblasyon sa Banwasang Ahoy, Iloilo. Pero maswerte naman sa aton siling mga katropa kayang iyang pasahiro, no, sang biktima tagabantayan Cebu pa ni ang driver sang wing van gin custody, oh, kita nyo. Why gid? Hinay man lang actually gani ang dalagan sang wing van. Ugaling kay ara gibla, siguro why matalupang dan bla katropang BJ bla, no? Ang e-bike nga naga pahigad. May pasayro ining e-bike according sa kay Police Corporal Glenn Fernandez, ang traffic investigator sang Ahoy Municipal Police Station. Ang biktima ito iging dala pa sa ospital. Last just natabo ang insidente kahapon at 1:30 according sa familia, gin-declare nga napatay, pero nag-report ang pamilya sa police mga last 5 na sa hapon. So masubo ang natabo sa siring 66 years old nga e-bike driver patay sang nabungguan sang wing van kahapon sang aga sa barangay Poblasyon sa Banwasang Ahoy, Iloilo. Ipabati ta lang karon ang interview ta sa kay Police Corporal Glenn Fernandez, ang traffic investigator sang Ahoy Municipal Police Station, mga katropa. And ang update man, no, sa sining hold up incident nga natabo kahapon sa siyudad sang Pasay, security guard nagreklamo nga gin hold up siya. May nakuha sa iya nga kantidad. So hibaloon ta nagkaroon ang latest nga investigation sang Pasay City Police kung bala na identify ang ining ining suspechado kaga kung paano nga ginhold up, no, ining security guard nga nag report sa police nga ginhold up mga katropa. Last 11:07 sa aton sining pagpangalagad sa piyak nga bahin talupang don tala niyo kay may isa ka auto katropang BJ nga nag nakwaan sang Laraguay nga nagpark dira sa waiting shed, no, sa city proper. Ang waiting shed nga ni malapit sa Iloilo Central School. Mga 6:30 nakwaan siya sang Laraguay ang ining auto, Domitsubishi siguro ni katropang BJI ang brand niya nga plastado gid ya. Grabe kun mag ulan siguro hindi mabasa eh, kay may waiting shed mo. Kinsilang sang iban ang waiting shed gin construct ina para pasilungan sang tawo kun magtingulan or di gani magtigilinit. Magtigilinit eh, pwede ka na makapasilong para hindi ka mainitan. Kung magulan ang waiting shed, hindi ka man mabasa kung tag-ululan kung magpasilong ka na. Pero ang tag-iya sa siling auto nga nakwaan sang Laraguay nga nakapark sa sidewalk sa waiting shed, gid katropang BJ, tigin construct na ya ang waiting shed para pasilungan sang tawo kag ako magtingulan ka o kung gani magtigilinit. Te, mayo ka na bla. Sidewalk pa katropang BJ. City pa. No? Plastado katropang BJ. Oh. Kanami isang iya sa nang nga pag plastar. Di nga masala na lapit man lang gani ni gani sa ano? Lapit man ang katropang BJ sa police station number 1 side quarter sang ICP. O, tiwag gini makita. Grabe nga porma sang ano, no? Sang pag plastarya. Ha? Tay nakalabot naman sa Italopangod sa traffic trans Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Amuning bagay nga i-clampo?
1: Sentro!
0: Amuning bagay butangan sa nga clamp ang ang auto nga nga nag-park sa waiting shed? Di kaya girogin park iti magluwas nga tawhay katropang BJ? May suga pa? Na? May suga! Tinakwaan sang Laraguay sang mga netizen ang ining auto. Ikaw sin oman ang tagiya sang auto ni no nga na actually naka-post ni sa aton sa nga Facebook page diri sa XFM Iloilo courtesy sang LPU Kids sa iPaddle iBike and iPaddle. So basi ko may maka PM kag may makakilala sa tagiya sang auto ah. Abe, message nyo kami abe para nga malabot ta. Para may baluan ta ko sinong tagiya sine, no? Sang sa sining auto, bao laban-laban ko makita ni isang taga LTO katropang BJ. Laban-laban isyuhan naman ni isang Shukos order. explain in writing ni katropang BJ matabo. Di ba? No, ma-explain in writing ginaya ang kwan ang tag-iya sa sining auto nga ni kay nga sidewalk ginhimo niya nga parkingan kag ang isa pa gid ka malayo okay nang tani ko sa sidewalk iti gabi naman pero ugaling sa may waiting shed gid. So basi ko may makakilala ka tropang BJ i-message nang di sa XFM 100.7 na Iloilo. Ang oras tala sa 11:11 na sa aga. Samtang sa Balita Nasyonal, mga katropa. Sa Balita Nasyonal, personal nga gininspeksyon ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kung CIESA, Chief Operating Officer Mark Lapid, kaupod si Governor Homerlito Bonse Dolor, ang isa ka pinakadako nga tourist rest area and souvenirs stop o kontras sa probinsya sang Mindoro nga gina-construct sa Banwa sang Bungabong. Ang tras kabahin sang CIESA program nga may tinutuyo nga pabaskugon ang turismo sa pungsod pinagi sa pagpatindog sang maayong mga infrastruktura kag komportable nga pasilidad nga makahatag sang kasulhayan sa mga turista kag biyahero. Base sa orihinal nga disenyo sini, kalakip nga ipatukod diri ang restaurant nga makahatag sang panibag-o nga oportunidad kag palangabuyan sa mga lokal nga pumuluyo sang Bungabong. Kalakip man nga gininspeksyon ni Lapid kag Dolor ang ginapaobra nga CIESA Phase 3 elevated boardwalk kag bicycle lane sa Banwa sang Socorro sa halos 2 ka kilometro nga kalabaon sang proyekto planong ipatapos ni COO Lapid ang ginabanta 500 metro sining proyekto. Kabahin ini sa iya promesa kay Governor Dolor kag Socorro Mayor Nimen Operes ang iga-construct na administrative building na mangin entrance gate sang nasambit nga proyekto. Last 11:13 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Magabalik kita sa aton sa nga pagpangalagad. Ini nga bahin sa aton sa nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape nga nagagwapo kag nagagwapa ka. Ini bangod sa mga ingredients niya, may mangosteen, may turmeric, may real coffee beans, may malunggay extract, may garlic, and mayara sang glutathione and collagen. Ang glutathione nami ang imo sini nga pamanit nagaputi ka kag ang collagen nagabulig agod nga mangin mabakod ang aton sini nga mga katulananda no ang aton sini nga mga cartilages. So magpangapikita, pilion ta ang kaping healthy. Makabulig sa ato ni kayong lawas. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kag ang pinakamanami sini, kay ang iya sini nga sweetener, Astivia. Santon sini nga mga taga Palamati. Magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available man ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, may arasang mangustin, may moringa, kag soya extract. May Ice of Labon sini nga makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa aton sini nga lawas, ilabi na sa mga kababaihan handa nga mayara sang hormonal imbalances kag sa makalalakina naman nga mayara sang prostatitis o kon paghubag sang prostate. Kani sa aton sini nga pagpangapipili unta ang kape nga Santon Plus Coffee Mix. Kay sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sang kape naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa mga may diabetes, may arasang ginasuprer nga diabetes, dakag nahadlok nga magpangapi. Ang pinakamanami is nadira nga kung may mga diabetes ka mo, pilion yung kape nga makabulig sa aton sinikayong lawas. Bisan sa kape lang, kay kapariyosin eh. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga ara sa kape. May mangustin, real coffee beans, vitamin D3, kag ang sweetener stevia. So wala sang tendency nga magtaas ang imo sini nga sugar level. So gani sa aton sini nga pagpangape, Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal na ton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, at generika kang sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, and dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Dala na lang dayon kamo da pa konsulta kay libre man da ang konsultasyon. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Dira nyo man mabakal mga dekalidad, garantisado kag epektibo naton nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So tandaan na, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa, kag Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape sa mga gwapo, kag subong man sang mga gwapa. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton siling mga commercial. So please stand by.
2: XFM
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea,
6: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
9: XFM. Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
10: Edukasyon.
9: Edukasyon
10: para sa igayong lawas.
9: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
10: Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Maayong adlaw sa tanan, wish ko lang ang tagpalamati sa sininga palatuntunan yara sa maayong nga kondisyon. Basi mamangkot ka mo kung nga wala ako nagkapakilala kung sino ako, ang mahambal ko lang hindi ina importante. Ang importante dere ang mga impormasyon nga aton sini dapat matunhan. So subong adlaw, istorya naton ang parte sa acne. This is a common skin condition nga nag-aapekto sa kalabanan sa aton. Halinan ini siya sa mga spots, oily skin, kung kaisa mga panit lang kung tandugon mo mainit kag masakit. Mga himplos ni mga blackheads, whiteheads, may harap pag ng mga small red bumps, mga lumps, no? Ang cyst, tuga man sa acne.
10: Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Kisa do manabon kasang guya mo bala kami mang nagaitom-itom, gapula-pula. Daw ka nami magsuksok sa maskara nga Batman kag Superman. Ang iba naman niya di pa mask. Abi mo na may COVID pa. Gali damo, gali ya pulo pintok-pintok ilaguya. No offense man ta, no offense man. Ang mensahe ko lang do apektado ng ika mo, ipa-check up sa doktor para mabuli ligan ka mo. Sa mga skin specialist, ang aton iisubong storyhan diri kung paano ma-prevent ining acne. Lipod sa ibalo sa aton sa ining mga suki ng mga tagpalamati, ang mga produkto ni Dr. Crispin Hico ining Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap gali ini nga suno sa pagtuon makabulig taganagan kag makabulig tapna kag makaprevent nga magka-acne ikaw. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. Una kita sa turmeric. Ang turmeric suno sa pagtuon makabulong inisang acne. Ang turmeric nga present sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix may antioxidant kag anti-inflammatory properties nga pareho nga mapuslanon nga makaprevent sang acne. Ang balunggay, sikat man ini nga suno sa pagtuon may mga kinaiyaman nga makabulong kag makapaganhagan sa mga balatian sa panit. Kag buhok, suno man gani sa pagtuon ang balunggay makapadasig papali paayo sang pilas kag makabulig likaw impeksyon sa aton sini nga mga panit. Ang saluyot nining tugabang bala may vitamin B12 gali ini nga kilalaman nga riboflavin nga may papel man sa pag-maintain sang level sang collagen kay nagaamlig ini sa aton sini nga panit man kag buhok. Ang ampalaya ukon amarguso, ang iban sini makakaon gani yok pait pait mapait gani, pero ang iban dira sa aton ginakaon nila gani baho nga wala man sila sustansya kuwaon, pero halinan pa sang balatian ay dumaslide ko sa rainbow ari pagid masaligbat ang wheatgrass. Ang duga sang wheatgrass ukon ang wheatgrass mismo suno sa pagtuon makabulig pahamis ukon pakinis sa aton sini nga mga panit. Kadamo sang sini nga mga minerals nga makabulig proteksyon sa aton sini nga panit. Vitamin A, B complex, vitamin C, E kag K magranon man sa protein kag madamo sang amino acids. Ari pagid ang barley grass, isa man sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule which is a good source sang selenium para sa makinis kag flawless nga panit. Bisan do hindi kalambla kitaon sa dulom kung kinis ka bala kag wala kalambla mga bitog-bitog. So manami gid nga prevention kung nagatumar kita sang mga produkto ni Doc Hico. Dugang pa ginamligan sining aton nga panit sa makahalalit nga mga ultraviolet rays kag mga mahigko nga mga hangin. Ambal gani nila daw wala kaya gatigulang pre no. Embutay, way kaya kabalo, basta kainom lang kuya Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
11: Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Centrum Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Centrum Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Centrum Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
5: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
5: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
5: Kamkarang pain.
10: Fast and safe.
5: Yahoo! Sister pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sister pain.
10: Mabibili sa mga butika.
0: Madayat na kubuwas ah.
5: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Las 11:27 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sang sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning anay sa kay RV Chris Casires kay katropang Rodolfo Dilapos ang aton sering coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Kamusta na katropang Rodolfo? Kamusta ang biyahe? Dugay-dugay gali, by the way, ma-check kita sa situation report sa nga ton sa ding XFM Taxi Patroller si katropang Fernando Quistadio ang nakaschedule subong nga mag-report sa ton. Dugay-dugay, ma-check kita sa exact location ni katropang Fernando Quistadio and kung kamusta ang iya sa ding biyahe, observation niya sa dili madugay diri sa ton nga pag-pangalagad. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, happy listening lang. Also good morning man sa kay Jules Espinosa Hinlo dira sa Toyota Iloilo, no? Security guard sa Toyota Iloilo. Kay Mrs. niya, good morning, happy listening lang. Subuman kay Kagawad Rodrigo Montaño, ang aton nga district coordinator sa class sa Arevalo. Kay Kagawad Alan Ilanggos. Kay Kagawad Tony Iturriaga. And kay Ronel Daroca. Also sa kay Serbo Sayong, ang presidente sa senior citizen sa Arevalo District. Kay Gabi Gabo, ang aton sa district coordinator man sa class naton sa mga senior citizen sa Mandurriao and PWDs. And also sa kay Michelle Abugadil, no, dira sa Mandurriao District ang aton nga district coordinator, no. Salamat gid sa pag monitor sa mga taxi patrollers naton eh, no, nga padayon nga naga biyahe bisan mahal ang gatong, okay lang ah. Importante nga naga kwan naga paninguha sa aton sa nga mga tag palamati. Kay Ma'am Lucel Capio dira sa abroad, no, nga naga-monitor sa aton sering mga tagpanapati. Kay Maninay Grace Madarico sa Israel. Ay, by the way, no, si Maninay Grace Madarico, dumduman nyo to atong bata, to bala, sang napatay nga taga-barangay Suwa sa Banwa sang San Dionisio, Iloilo. So, nakaschedule naman, no, nga padulungan aton dito kay kadatuig si Maninay Grace Madarico, pinagi diri sa aton sa XFM Iloilo. Nagkapadala ni siya sang kwan, ginapaagi niya sa aton diri sa XFM ang iya sering abulig para sa pag-eskwela sang estudyante ito, no, nga bata sang napatay to bla nga napatay ning tatay niya, ginhimuan nang sa kayway sang ikasarang ang pamilya para baklan siya sang lungon. Ginhimuan ito ni tatay niya sa tapi, no? Nga lungon. May bata, may kabataan, kagang isa niya kabata, amo ni ang ginapadalaan kada tuig sa pagbukas sang klase, pinaagi rin sa XFM Iloilo sang kantidad para ipamakal sa mga school supplies and kinanglanon sang bata. So nakaschedule naman yung padulungan naton agod idulong kay ginapaabotan na lang ang ang kantidad kay nag-message na sa aton si Maninay Grace Madarico. Maninay, halong-halong na dabala naton ang Israel subong medyo mainit. May kinagamo sa Middle East at ito siya sa Israel subong nagatrabaho despite sa tension dito kinagamo. Pero ato siya gapon dito nagatrabaho kag nagabulig sa mga ginabuligan niya, no, sa aton sa nga matag palamati. Last 11:31 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. Ipabati ta katropang BJ, investigasyon sang traffic investigator sang Ahoy Police si Police Corporal Glenn Fernandez. Ang traffic investigator nga nagkandak sa investigation may kangtanan sa siling natabo ang insidente kahapon involving sa wing van tag sang e-bike. Masubo sila kiti ang driver sang e-bike ng senior citizen patay, no, bangod sa injury nga naagom sang biktima. Ari ang aton siling pagpakigangot investigation ni Police Corporal Fernandez.
1: Bagay ang biktima mo na si alias Nunay Lazara. Tapos ang suspect, amo man si alias Tuto.
2: Di na tabo mo sa insidente?
1: Dere sa may barangay poblasyon na sir, sa sakop man sa Banwa, sa tubang sa eskulaan, sa Yaka Apmis, na elementary.
2: Ano pa sa dapat man? Paano natabong incident?
1: Bali, ang driver sa e-bike, ang biktima, alin siya sa Banwa man, kaya nag-abiyahe siya. Madulong sa sangya pasayro sa may tubang katmis, kaya dito niya nga balay sa sangya nga pasayro. Tapos, ini si ang suspect siya, ang suspect, mali kalib sa santrakin, hagto sali siya sa Iloilo, makagto siya sa Carles, kaya mapuli na. Ano nang nasundan niya, pamuto nga sa sikita sa CCTV, nabungguan na yun yung likod sang, ano, sang e-bike. Ang rason, ang driver nagtabog sa may kilid sang gutter. Tapos, gilayon nga ang personal sang ako yung DRM mo, yung bapatan sa sang first aid ka, gindala sa sang ambulansa sa Sara District Hospital para sa proper gid nga medical treatment niya. Tapos, ang pagkahapon ng mga lasing ko sa hapon, nagkantunay niyang pamilya sa utod sa biktima na napatay na kuno ang iyang utod. Sila man nga, no, ma, ano, mas lawarig naman sila. Subukad lawarig man niyang piyak na parte. Ang ulat na lang ang pamilya sa biktima, kaya marigyuanan naman lang sila.
2: Si alias mo, may nisar na e-bike driver, taga-diing din siya, sir?
1: Taga-poblasyon man, hindi naman sa, ano.
2: How about ang driver?
1: Taga-Cebu, sir. Taga-Bantayan, Bantayan, Cebu.
2: May pasayro sa e-bike?
1: Oo, may pasayro ang e-bike. Nang 82 years old na sa senior citizen, 82 years old. Pero wala, ang pasayro sa e-bike, wala siya ma-ano, bisang pilas, wala siya ma-ano.
2: Wala siya mapilasan?
1: O wala siya, okay siya.
2: Bali na likod na portion sa e-bike sa ang naigo, na
1: buwan? Oo, ang likod mismo, naigo.
2: Di nang injury sir sa biktima?
1: Hambal sa utod, sa ano na ko, no, sa may spinal cord ako, no, siguro pagkaigo o sa gutter, dito sa namutong sa spinal cord, sa may likod, sa may liog na peta, dito sa ako na naigo.
2: Gagi, dala pa siya sa ospital, pero 5 PM, kitiklar siya nakapag.
1: Mali, nakagto na din ano, ang pamilya, mga alas 5 sa hapon na, pero yung mga dira sa Burbanta, mga launa, imidya sa hapon na napatay.
2: Grabe ka ng injury sa kao?
1: Hindi man. Sir, galintihan mo lang to siguro ang sa spinal cord. Siguro ito yung lang na sa mag-inawa. Guro kay ti sakit na gud siguro. Mukha mo man ang hambay sa kong pamilya. Ti amo to, mati. Lagid may ngagaw.
2: Dasig sir ang dalagan sir, sa sarakyan, sa truck?
1: Hindi man gud sa mambang na dahil. Ti kayo banwa sa kadaan. Siguro ito dulugon sabi. Kaya ito ibig sa mag-text nila na dalagan. Ito dasig naman na sa mo. Kapakuan ang truck niya, dalagadaan, wing van.
2: Ubing ka, galing na dalaya.
1: Oo.
2: Pilang edad-edad, isa sa biktima?
1: Ang biktima, doon mga dress sa mga hambal sa utod. Doon may kabanong edad ka utod. Yung mga 66 siguro sir, 66, 65 hambal sa utod. Yeah.
2: 66. Ang driver?
1: Ang driver, mga 49 years old. Pero man sa subong gaulat na lang ang piyak party man.
2: Hindi naman ang kaso?
1: Hindi naman.
3: Sentro! Sentro!
0: Nabatian mga katropa ang aton siring pagkigangot sa kay Police Corporal Glenn Fernandez, ang traffic investigator sa Ahoy Municipal Police Station. Ang pamilya daw hindi naman gid interesado pa nga mag-file sa kaso against sa driver, pero ti as SOP sa police nga i-custody anay. While ang pamilya ginahulat nga magkadto sa police station. So subong aga, nagkadto ng pamilya sang biktima, sang e-bike driver nga sa police station agod istoryahan, no? Kiti hindi lagi man mag-file sang kaso abi ang pamilya. No? According sa kay Police Corporal Fernandez, pero ang pinakaleksyon si Direk Tropang BJ. Sa with all due respect sa mga nagadala sa e-bike, no? Tiki ka pareho, sino yung senior citizen pa katropang BJ mo? Makon mo mag 66 years old bala? Although nga sa makita nyo sa video, sa kilid man siya nag-agi, no? Sa kilid man siya sa daan, pinakakilid gid. Ugaling na labot gid siya, siguro ti why matalupang dan bala sa driver katropang BJ? Di wing van nga daan ko kapin pa kong kargado mga 40, 50 to 60 ang imo sina nga kadasigon sa pagpadalagan. Dasig na nakatupang BJ, kapin pa kung may ginaano ka, may kargado ka, kung prenuhan mo na gulpi ti ang puwersa sa buli na madiretso gina sa una, no? So do hindi naman trisado kita nga mag-file sang kaso ang pamilya kaga i-settle na lang ang aksidente nga natabo involving sa siling e-bike driver kag sang wing van driver.
3: Sentro.
0: Last 11:37 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Standby sa aton siling nga matag palbati kay check taman kayo ng dugang pang mga updates no sa aton siling nga pagpangalagad dira sa Buhang Flyover. Pero ma-check tabi yan, naikitro pang BJ sa aton siling taxi patroller. Ang nakaschedule, subong mag-report sa aton si katropang Fernando Quistadio. Ibaloon tabi, no? Ang iyang exact location and kamusta ang observation niya sa mga dalanon dire sa aton sa syudad sa Iloilo. So standby lang ha sa aton sa mga katropa kay dugi-dugay mag-check kita sa aton sa mga XFM taxi patroller. Amo ning mga nag-biyahe na aton nga mga taxi patrollers kay kung may mga masugata ni sila nga mga insidente like aksidente no mga traffic da sitwasyon sa mga terminal no sila ni naghatag sa nga information diri sa aton no sila ni ang mga nagaserbi nga mata kag dalunggan sa palibot sa ang aton sa mga taxi patrollers no so standby lang sa aton sa mga tagpalapati kay dugi-dugay iga check naton si katropang Fernando Quistadio. Ay, paring boy mortel, paring boy! Bauti na yun gito ang kasal sa Pizza 23 sa paring boy. Mamaninoy ko sa bata ni paring boy. Kaslon sa Pizza 23, no? Dira sa may St. Joseph, the worker sa may San Isidro. So, standby lang kay nagligad to... apo ni paring boy aka si katropang Fernando. Okay, i-check naton si katropang Fernando Quistadio sa siling amatan niyon, exact location ni katropang Fernando. Katropang Fernando, good morning.
4: Yes, katropang Mario, mayang aga parita di sabong sa ano sa Diversion Road.
0: Diversion Road, exact din get to be exact dira sa Diversion Road katropang Fernando.
4: Arigi ko sa Taytay after na sang pagpaw sang Action Radio
0: bigla. Okay. Sa may ano da sa Binigno Aquino Avenue no. After sang Taytay.
4: After na sa Taytay proceeding sa stoplight na.
0: Oo, teka musta ang traffic subong?
4: Aling ko ginasay SM para labot ko katropa Mario daw okay man ang traffic.
0: Hindi man magutok ang mga dalanon ta.
4: Pasabol ang ato niya para sa Dawan.
0: Di ang Pasayro, kamusta ang Pamasayro, katropang Fernando?
4: Ang Pasayro, di medyo lakalata, kay Dualing Gina, lasotso, nakatatlo pa lang ta.
0: Ano oras ka nagwa ka Gina?
4: Mga lasotso, palasotso sa aga.
0: Bauti lasotso ang oras, tasubong las 11:41, katatlo ka palang kagwa? Tatlo ka palang katrip?
4: Katatlo pa lang ka-trip kay ti ang gamit sa ginawa ay tanaglibot-libo sabi kay ginagawa kay parking lang tungkol sa oras na parking antes ng sakyan.
0: Wow, tinig ka ginawa ng park terminal lang?
4: Oo, sa terminal sang Festive Mall.
0: Sa Festive Mall. Bauti ko mag hindi di ma maglabay na kun dira sa Festive Mall kun mag pila kada ano gabayad ka mula.
4: Gabayad kami 10 ka piso sa ano dispatcher ka tropa Mario.
0: I see. So meaning nga kun magpila kada sa Festive Mall ah 10 ka peso sang ginatag sa dispatcher.
4: Oo, yung yan, nablakahatok ng ano, asosasyon.
0: Okay. So, kadagwa ginaya sa taxi, pulok pisos?
4: Oo, pulok pisos ginang ginabayad sa mga taxi driver.
0: Okay. So, tinaka-boundary na?
4: Ay, wala pa ganing tunga kaya katropang Mario.
0: Lasot-soling kayo na. Anong pinakalayo nga na nadulungan mo sa Pasayro mo halin kayo na, katropang Fernando?
4: At si Aling ko binasa City Tractor at may namara sa ako, nagpadulong sa may St. Peter,
0: amo lang tong pinakalayo. Okay. So, daw mahina, no? Te, nagtaas naman na ng presyo sang gasolina, sang gatong?
4: Oo, nagsaka ng presyo sang gatong. Tapos, basta ko dumasaka man ang mga kilaga ni man.
0: Oh, madugang naman ang kilaga. Di ba nagligad to na nagpanubo, no?
4: Oo, gani. Pero ano lang kami, matipis din lang kami sa mga operator kay base ni
0: Ate. Oo, ate, base ko ni-maintain man asang operator sang Hydra Taxi. Ah, kiti balaan niya man nga ang presyo sang gatong masaka naman. Ti expecta ron tala, sunod si Mana, masaka naman. Base ko maglabot naman blatag isa kagatos ang litro katropang Fernando. Aw.
4: Oh, gani matatag bang Mario. Kumuha sige natin fish. Okay, para minde na na yung arkila kayo kapagdagit.
0: Oh, kagisa pa, ang fuel subsidy hasta subong daway gapo, no?
4: Oo, oh, wala gapo. Matiyang listas ang
0: bako. Oh. Pero ang fuel subsidy, magluwas sa fuel subsidy na nagikan sa LTFRB or sa national government, city, kaya gapuli kung city ka, mayara ka sang fuel subsidy. Pero ugaling kay ti city lang aya, pero kung hindi ka taga city, ti why kaya eh?
4: Ayo, sa Terbang Mario at taga city proper mako.
0: Oh, ati taga city ka ba niya, ti maka-avail ka man niya?
4: Oh, may report nga makuha na ganin naman boss ang coupon mo.
0: Bao ti mayo, no? So si katropang Fernando Quistadio taga city ni siya eh. So isa siya sa maka-avail sang pila katropang Fernando?
4: Do, bakit ko katropang Mario, do, 1,000 lang.
0: 1,000? Ate, okay na na. Oo.
4: Pang gasolina.
0: Oo.
4: Petron, Corona, Itogo.
0: Oo. Ate, kay ang ihatag sina sa inyo, coupon, tapos mapila ka mo to pa tughong gasang gasolina.
4: Oo. May oras mang tapos anong tughong anay. Oo. So,
0: ate, okay na, at least may 1,000 fuel subsidy halin sa city government.
4: Oo, salamatan ta.
0: Ang importante pagit kon tani ang 5,000 fuel subsidy nagikan sa national government.
4: Amo gina ginaulat sang kadaman katropang Mario.
0: Kali kita way pagit no sa tanan nga Hydra Taxi na way pagit ya no.
4: Wala pagit kami ya, biskan isa, wala pa may nakabaton sa amon.
0: Tika bay pa. Basi ko nara man sa second batsa. Kay importante nga awat pa tong 5,000 ay. 5,000 is 5,000 kuno katropang Fernando mo.
4: Oo, awat pa to katropang Mario.
0: Okay, so why ka sa Iro Subong?
4: Why, nakalabot ako sa itrio mo. Oo,
0: why good? Sige. So, halong-halong ah. And basi ko may tamyawon ka to, Mrs. Mog, pamati to?
4: Ato sa iba niya pungusod.
0: Okay. Why good is si Mrs. Mo di subong, no? Oti, sige ah. So, may tamyawon ka da? Basi ko nagpamati itong imong mga kaupdanan ng iban to?
4: Hindi na tamyaw ko lang ng mga katropa, taxi patroller, Hydra, ang among niya coordinator, si Rodolfo, kagang mga katropa na muna.
0: Sige. Ayan. Okay. So halong-halong sa pagbiyahe katropang Fernando, ha?
4: Okay, katropang Mario.
0: Sige.
4: Ako si Fernando Estadio. Nag-report 100.7 News.
3: Centro.
0: Thank you sa kaya katropang Fernando Quistadio. At si katropang Fernando, yakay titaga city ni siya. Isa ni siya isa maka-avail sang fuel subsidy nga nagikan sa city government. So, what pa na, nano pa na katropang BJ man, no? Sa kalibo. Layo na malabutan niya. Last 11:46 sa aton oras sa aton siling pag-pangalaga. Dining abahin sa aton pag-pangalaga ng buylog na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Kung nagataas man yung presyo sang gatong, kag kung nagatughong ka mo, laban-laban, high blood on ka mo. Pero hindi ka mo magpa-high blood, natural. Kung nagpa-high blood ka mo, delikado na. Tumar ka mo sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule. Ay, by the way, si former kagawad, cute Hiroche, wala ka tropang BJ. Naga pamangkot to siya sa kay mabakal siya sang isa ka box sang Santona plus gold herbal capsule. Oh, testing ko tiwa problema sa clinic may aka, no? Santona plus gold herbal capsule kay matumar siya, no? Sang Santon plus gold. Ang Santona plus gold herbal capsule ini ang may lima ka mga ingredients nga kombinasyon sang prutas sa gutanon. Mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, gasperolina. Para malikawan naton ang mga pamalatian da, no? Kung nag-jet da kita, kung nag-diet kita da, para mangin manami ang aton sila nga pamatsyag. Kay kung nag-tumar ka sa Santon Plus Gold, wala daw halos way ka ginagutom, no? Kay bangod sa mga ingredients niya, blang ang kombinasyon sa prutas sa gutanon, ang mga health benefits nga makuha natin da, para balikawan ta ang mga pamalatian, kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, ang mag-iban pa nga mga klase sang balatian. Bangod sa mga health benefits nga makuha natin, nagikan sa mangustin, ampalaya, malunggay, kag spirulina. Certified halal ang Santona Plus Gold Herbal Capsule. Mas gin pabaskog, mas gin pamaayo, agod nga, mangin epektibo. Pero sa pagtumar naton, upda naton sang Santon Vitamin C. Ang alkaline-based kag non-acidic nga vitamin C, ang vitamin C nga nagikan sa Santon, nga nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. Kay kung kaisa ang aton sining manginabatyag, da kulang lang kita kung kaisa sa vitamin C, no? Sa aton sining mga katropa. Ang Santon Vitamin C, perfect combination sa Santon plus Gold Herbal Capsule and ang Premium D3. No, ang Premium D3 nga mayara sang antibiotic effect nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga mga katul-anan kag mayara sang may pambato kita sa viral o con bacterial infection sa mga ubo, sipon, hilanat, mga trangkaso ning nagakos amo ang mga bacterial o con viral infection sa mga katropa. So tatlo perfect, the ultimate trio, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal na ton sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. And there sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Kung nagatumar ka mo or user ka mo sang Santona Plus Gold kag Premium D3, ang mga blister packs na hindi nyo gid pag-ihaboy. Kay pwede ninyo ina magamit sa pag-join sa aton sila nga promo ang Santone and XFM libu-libong pa-premyo. 3,000 pesos da. Ang naghahulat sa inyo kada Biyernes. Tibwas may draw na kita, no? Sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Ang isa ka blister pack sang Santon plus Gold Herbal Capsule sa Premium D3, ang Turbo Dietary Supplement for Men and lima ka sachet sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, equivalent na sa isa ka entry. Himuon nyo lang, ang gastuhan nyo lang sinadiri is ang kabudlay sa pagsulat and ang sobre. Sa sagwa sang sobre nga white long size envelope, butangan nyo da sa inyong pangalan. Address, contact number, edad, pirmahan nyo, and ang pangalan, ang proof of purchase nga gingamit nyo. Halimbawa, kung nagamit ka mo da sa proof of purchase nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, 5 ka empty sachet, Santon Plus Gold Herbal Capsule, isa ka blister pack, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Ihulog ninyo ang inyo sila nga mga entries diri sa XFM Iloilo, aki kami sa lot 13 and 20, Villa Consolacion sa Barangay Tabuksuba sa Distrito Sangharo. Ari din rin aton sa ringa studio. Kay kada Biyernes, nag-draw kita and nagagabot kita sang magadaog. No? Actually, kung mabatian ninyo, damo na kita sa mga winners sa Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. So, gina-encourage ka mo naman sa pag-join, pinagi sa paghulog, sang inyo sa ringa mga entries. Kay kung damo ang inyo sa ringa mga entries, dako ang tsansa nga makadaog sang papremyo. Makunyo ang grand prize ni is 30,000 pesos. Katropang BJ, di ba? Pinagani, ang grand draw, sa grand draw, 50. No? 50,000 pesos ang first prize. Second prize, 30. And third prize, is 20,000 plus sang napulo ka mga consolation prizes nga tag 5,000 pesos. So hindi nyo pangihaboy no kung gamit na kamong daan sa mga produkto nga ginpanglawag naton, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Apat ka mga produkto kung nagatumar o nagagamit na kamo sini ang mga empty blister pack or sachet, hindi nyo paghihaboy. Kaya gamitan ninyo ina para nga mag-join sa aton sini nga promo. No? So, buwas may another winner naman kita sina, no? Nga gabuton para sa aton sini nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Last 11:53 sa aton oras, bado lang alangon kita katupang BJ no sa sa Buhang Flyover no. Nang alangon kita, sige lang. Buwas naman ah no sa aton sering matag palamati. Kailo lang alangon kita sa oras kay magasunod na ang XFM News sa nationwide. It's Turbo Time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men, ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kag labuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kemisis magtumar sa isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Isa lang ka kapsula kay kinanglan na hindi mag problema si misis, no? Hindi bla paring boy. Sundan nyo bla si paring boy Mortel bla. Kadula sa sila niya, makadto ko na sa clinic, mabakal ko kape, mabakal sa kunosang Santon Gold Coffee Mix, gali kay dala pati turbo. Sa pangalan sa aton nga technical partner, katropang BJ Serrada. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ko si Joanne Yergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting!
3: XFM Mega Manila.
4: Exciting time, katropa, alas 12.
5: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
4: Ang mga headlines, hatid po sa atin ang Sundown Gold Coffee Mix.

0: Ekonomiya ng bansa bumagsak sa 2.8% noong unang quarter ng taon. Utang ng Pilipinas pumalo naman ng 18.49 trillion pesos noong Marso.
1: Department of Agriculture pinag-aaralan ng pagtatakda ng price cap sa karot, mantika at karning baboy.
0: Brigada Eskwela 2026 magsisimula na sa July 1 hanggang July 5 ayon po sa DepEd.
1: Ari Roque kinumestyon ng pagtanggi ng Malacanang sa ugnayang Marcos Mabanta.
0: Tropical Storm Hagupit, mga katropa, posibleng pumasok sa PAR bilang bagyong kaloy ayon sa PAGASA.
1: Sa balitang regional, ASEAN Summit 2026 official nang binuksan, ASEAN Charter posibleng maamyendahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007.
0: Balitang international, New Zealand katropa magpapatupad ng citizenship test sa mga migrante mula 2027.
1: Sa balitang showbiz, Beanie pinarangalan sa Senado matapos ang makasaysayang performance sa Coachella.
0: At sa sports, Detroit Pistons pinataob ang Cleveland Cavaliers sa Game 1 ng NBA Eastern Semis.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po ng Webes ngayon, May 7, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at 104.7 XFM Palawan.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, katropa, bumagsak po ang ating ekonomiya matapos maitala ang 2.8% na gross domestic product sa unang quarter ng 2026 ayon mismo sa report ng Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% na naitala noong huling quarter ng 2025. Service sector may pinakamalaking ambag sa paglago naman ng ating ekonomiya kung saan mga katropa umangat po ito ng 4.5%.
2: XFM News Nationwide.
1: Umakyat sa panibagong record na 18.49 trillion peso ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Marso dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at sa patuloy na paghihiram ng pamahalaan sa lokal na merkado. Ayon sa Bureau of the Treasury, ang malaking bahagi ng pagtaas ay bunsod ng re-evaluation ng mga panlabas na utang kung saan nadagdagan ng halos 300 bilyong piso ang obligasyon ng bansa dahil lamang sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa kabila ng mga ginagawang pagbabayad ng gobyerno, patuloy na lumalaki ang domestic debt na umabot na sa 12.53 trillion peso habang ang external debt naman ay lumundag sa 5.95 trillion peso sa loob lamang ng unang quarter ng taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Inamin ni Vice President Sara Duterte na wala ng pondo ang Pilipinas. Ano yan, nakatanggap daw sila ng memorandum mula po sa Department of Budget and Management kung saan pinabibilang na ng ahensya ang kanilang savings para matukoy kung magkano na lang ang natitirang pondo ng pamahalaan. Agad naman pinabulaanan ng gobyerno ang naging pahayag nito ni VP Duterte at tiniyak na nananatiling may pondo ang pamahalaan para suportahan ang mga ayuda at pangailangan ng publiko sa gitna ng krisis sa ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture o DA ang posibleng pagkapatupad ng price cap sa carrots, pork, liempo at palm-based cooking oil para kontrolin ang sumisirit na presyo ng mga bilihing ito sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi makatarungan ang kasalukuyang presyo ng pork liempo na umaabot sa 420 pesos kada kilo dahil dapat ay nasa 380 pesos lamang ito. Habang ang carrots naman ay nananatiling mataas ang halaga dahil sa kakulangan ng supply. Bilang dagdag na solusyon, magsasagawa rin ang ahensya ng mga strategic importation ng carrots hanggang Hulyo sa mga piling lugar gaya ng Metro Manila at Cebu upang punan ang gap sa lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga pamilihan. Inaasahan ding ilalabas sa lalong madaling panahon ang suggested retail price o SRP para sa bigas at iba pang pangunahing bilihin upang matiyak na hindi mapagsasamantalahan ang mga mamimili sa harap ng mga hamon sa ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung crops at saka po fisheries production buwaba sa first quarter ng taon. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Bumaba ang crops at fisheries production ng bansa sa first quarter ng taon. Ayon sa datos, bumaba ng 2.4% o 243.62 billion pesos ang crops production sa unang tatlong buwan. Umabot lamang sa 4.4 metric tons ang palay production. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., nakaapekto rito ang pinsala ng mga bagyo sa irrigation systems noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na nakapagpahina sa planting ang mas mababang farm gate prices bago ang temporary rice import restrictions ng gobyerno. Samantala, pinakamalaki ang ibinaba ng fisheries sector. Bumaba ito ng 6.1% na may halagang 52.34 billion pesos. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy na hamon sa sektor ang structural at environmental problems. Katropa mo mula sa Department of Agriculture para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: News. News Nationwide.
1: Meralco susunod sa utos ng ERC. Walang disconnection mula Mayo hanggang Hulyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Iyak ng Meralco na susunod ito sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatigil ang lahat ng disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo para sa mga consumer na gumagamit ang hanggang 200 kWh, papayagan hanghulugan o staggered payments. Maaari nilang hatiin sa 3-1 installment ang bayad sa kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy silang nakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay na maaasahan at patatag na serbisyo ng kuryente sa publiko. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Minungkahi po mga katropa sa Senado yung Panukalang Ginhawa Act na naglalayong itaas sa 400,000 pesos ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyan na 250,000 pesos lamang para madagdagan ang panggastos ng mga manggagawa, lalo na po ang mga nasa middle class. Sa ilalim na nasabing bill na inihain ni Senator Win Gatchalian, itatas din ang ceiling ng tax-free bonus patungo sa 150,000 pesos mula sa dating 90,000 pesos lamang para mas makinabang ang mga empleyado sa kanilang mga pinaghirapang incentives. Pinaliwanag po ni Gatchalian na mahalagang bigyang ginawa ang mga middle class dahil sila nagsisilbing buhay ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang konsumo at ambag sa kaba ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Education ang mga alituntunin para sa Brigada Eskwela 2026 na gagarapin mula July 1 hanggang July 5, kung saan isasagawa naman ang pambansang kick-off ceremony sa Kabadbaran City sa May 29. Binigyan din ng DepEd na ang partisipasyon ay dapat manatiling voluntaryo, kaya mahigpit na ipinagbabawal sa mga guro at paaralan ang paniningil ng anumang bayad o sapilitang paghingi ng donasyon mula sa mga magulang at mag-aaral. Bilang bahagi ng paghahanda, inatasan din ang mga paaralan na tanggalin ang mga kalat at hindi kinakailangan dekorasyon sa loob ng mga silid-aralan upang matiyak na maayos at conducive ang kapaligiran para sa mga pagkatuto ng mga bata.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa DepEd pa rin, katropa, iniulat po ng Department of Education ang tagumpay ng kanilang Learning Recovery Program matapos bumaba sa 2.2 million. Ang bilang ng mga struggling reader mula sa dating 6.7 million sa simula ng school year 2025-2026. Ayon po kay Education Secretary Sanay Angara, ang pag-unlad na ito sa literacy at numeracy ay bunga po ng mga targeted intervention at systematic na reforma na naglalayong patatagin ang pundasyon ng edukasyon ng mga mag-aral mula elementary hanggang senior high school. Bukod sa pagbasa, naitala rin ang malaking pag-usad sa math subject kung saan halos kalahati ang nabawas sa mga estudyante na itinuturing na low proficient. Matapos bumaba ang bilang nito mula sa 13 million patungo sa 6.8 million sa lahat ng antas.
2: NXFM News Nationwide.
1: Binatikos ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pahayag ng palasyo na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inarestong Peanut Gallery Media Network CEO na si Franco Mabanta, kasabay ng paglalabas ng mga lumang larawan bilang katibayan ng kanilang ugnayan. Iginit ni Roque na kilalang kilala si Mabanta ng pamilyang Marcos at ipinakita pa ang mga larawan mula sa birthday party nito sa Forbes Park kung saan kasama ang Pangulo at si First Lady Liza o Liza Araneta Marcos upang pabulaanan ang depensa ng Malacanang. Dahil sa naging pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, naging katanungan kay Roque ang pinakadahilan sa paghuli kay Mabanta kung ito ba ay panunupil o kontra extortion.
5: Hindi po nagtrabaho si Franco Mabanta para sa administrasyon ni Pangulo Duterte. Pero ang punto, hindi kung sino mas malapit si Franco Mabanta kung Duterte o kay Marcos. Ang punto, meron bang panunupil sa karapatan ng malayang pananalita or ito bang ginawa ng NBI ay dahil nga ito ay kontra-extortion. Yan ang dapat pag-usapan. Lahat naman tayo ay mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan to be presumed innocent. Pero, importante rin na maisiwalat ang ebidensya. Dahil kung walang ebidensya na siya'y nangikil, malinaw na ang nangyari ay panunupil kahit sino pa ang kakampi niya. Dahil ang lumalabas ay ito daw ay labanan sa parte ng Liza versus Tambaluslos. Pero sa akin naman, yan po ay lihis sa tunay na issue. Tunay na issue, meron bang panunupil ng karapatan o ang nangyari pang pag-aresto ay kontra-extortion.
1: Ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Department of Transportation para po sa mga operator at drivers ng PUB na sumali. Okay, bumuo ng sariling kooperatiba bilang bahagi pa rin ng Public Transport Modernization Program na nanatiling bukas pala para po sa consolidation hanggang March 2027. Sa pamamagitan ng sistemang ito, layunin ng pamahalaan na palitan ang lumang boundary system ng isang mas formal na structure kung saan ang mga driver ay tumatanggap ng regular na sahod, overtime pay at kompletong benepisyo gaya po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ayon sa DOTR, ang modernisasyon na ito ay hindi lamang magbibigay ng katiyakan sa kabuhayan ng mga manggagawa sa transportasyon, kundi titiyak din sa mas ligtas, komportable at makakalikasang biyahe para sa mga pasahero sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Sumuko na sa pulisya ang 38 anyos na driver na tumangay ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina sa isang istasyon sa Mindanao Avenue, Quezon City matapos siyang matunton ng mga otoridad sa Nueva Ecija gamit ang CCTV footage ng insidente. Humingi ng paumanhin ang sorden prospect at idinahilang nataranta siya kaya mabilis na humarurot paalis dahil sa mayroong sakit ang kanyang anak. Ngunit, desidido pa rin ang biktima na gasoline attendant na ituloy ang reklamo dahil sa tromang idinulot nito sa kanya. Nahaharap ngayon sa kasong estafa ang naturang driver habang nasa kustudiya na rin ng Quezon City Police District o QCPD ang sasakyang ginamit sa krimen na siyang ikatlong naitalang insidente ng gas and ran sa lungsod kamakailan.
2: XFM News Nationwide.
0: Batas sa pagpapalakas o para palakasin po ang Philippine Coast Guard ay sinusulong dyan sa Senado. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Isinulong ni Senador Rafi Tulfo ang panukalang Revised Philippine Coast Guard Law o Senate Bill No. 2116 upang palakasin ang hanay at organisasyon ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagkuha ng mas maraming tauhan at pagpapalawak ng kanilang mandato sa maritime safety, marine environmental protection at maritime security enforcement. Kabilang din sa nais palawakin ng panukala ang kapangyarihan ng PCG sa pagtanggal ng shipwrecks, pagpapatupad ng anti-terrorism efforts sa karagatan at pakikipag-ugnayan sa mga international agreements para sa seguridad sa dagat. Hinimok naman ni Tulfo ang kanyang kapwa senador na suportahan ang panukala bilang pagkilala sa sakripisyo at dedikasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa karagatan at teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 17 minuto na mga lipas po ang alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3, at XFM Davao 97.9.
2: Balitang regional.
0: Mga katropa, yung ASEAN Summit 2026 official nang binuksan, ASEAN Charter, posibleng mamiyandahan sa kauna-unahang pagkakataon mula 2007. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Opisyal nang sinimulan ngayong araw ang ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City, Cebu na dinaluhan ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia kasama ang kani-kanilang mga delegasyon. Dumating kagabi ang mga leader na 16 na miyembro ng Regional Bloc kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nasabing mataas na antas ng pagtitipon. Idinaraos ang summit sa ilalim na pamumuno ng Pilipinas sa bilang share country na nagmamarka ng isang mahalagang taon para sa kooperasyong panrehiyon sa ASEAN. Simula kaninang umaga, nagsimula na ang sunod-sunod na high-level meetings, mga pag-uusap pa ukol sa seguridad at mga talakayan tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatoon ang mga diskusyon sa tatlong pangunahing prioridad: seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at petisyon ng mga mamamayang ASEAN sa iba't ibang panig ng mundo. Magsisilbi rin ang Cebu bilang saksi sa isa sa mahalagang yugto ng Regional Bloc. Ang kauna-unahang pag-amyenda sa charter ng ASEAN mula nang ito ay may patupad noong 2007. Ang proposed amendment na nakapaloob sa Cebu Protocol to Amend the Charter of ASEAN ay kabilang sa tatlong pangunahing dokumento inaasang aaprobahan ng mga leader ng rehiyon habang pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang summit bilang bahagi ng paghahanda.

0: XFM.
1: Napansin ang pagpasa ng mga batas laban sa lumalalang kahirapan na nagiging sentro na umano ng political grandstanding ang Kongreso at Senado. Sa ngayon, patuloy na isinusulong ng Kamanggagawa Party List Mindanao ang panukalang pagkakapantay-pantay ng sahod sa buong bansa bilang hakbang upang mabigyan ng hustisya ang pagsisikap ng mga manggagawa at maitaguyod ang mas makatarungan at disenteng pamumuhay para sa lahat ng Pilipino. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: Samantala, may mag-asawa naman na buy and sell na mga alahas ang hinold up. 1 million pesos na halaga na alahas at pera tinangay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
3: Na ng mga otoridad ang suspect sa likod ng pang-hold up sa mag-asawa sa Barangay Caloocan, Santiago City. Una pa rito, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon sa mga nagpapatrolyang pulis hinggil sa naganap na insidente sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na hinarang ng dalawang suspect ang mag-asawa habang papauwi ang mga ito sakay ng isang tricycle. Nilima sa mga suspect ang tinatayang nasa 800,000 halaga ng mga alahas, cash, mga cellphone at iba pang personal na gamit na nakalagay sa itim na bag ng biktima maging ang susi ng kanilang tricycle. Mabilis na tumangkas sa mga suspect patungong timog na direksyon, particular sa bahagi ng Baluarte Quirino Road na nakasuot ng itim na t-shirt at shorts at itim na helmet at lula ng itim na motorsiklo na walang plaka. Nabatid na posibleng minanmana ng mga suspect ang galaw ng mga biktima na buy and sell ang negosyo dahilan upang sila ay hold the pin. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation ng mga otoridad para maaresto ng tuluyan ang mga suspect habang inihahanda na ang mga kaugalang kaso laban sa mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
4: Apat na kandidata sa isang beauty pageant sabay-sabay na nawala ng malay sa gitna ng event. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
5: Report. Biglang nakaranas ng pagsusuka, matinding pananakit ng tiyan at pagkawala ng malay ang apat na kandidata sa isang beauty pageant sa Barangay Kulabay, Tabinasang Buangan Sur, habang ginaganap ang selebrasyon ng araw ng barangay. Sa eksklusibong panayam ng XFM Pagadian kay Ayesha Hersamio Punkol, isa sa mga kandidata ng Miss Kulabay 2026, ibinahagi nito na bago umano sila nakaramdam ng kakaibang sintomas ay may isang lalaki na kasuot ng itim na damit na lumapit sa kanya, tinayhupan at may ibinubulong pa umano. Ayon kay Ayesha, doon na umano nagsimula ang kanyang matinding pananakit ng tiyan at panghihina hanggang sa kinakailangan silang isugod sa Rural Health Unit kasama ang iba pang kandidata. Nilinaw naman ang isa pang kandidata na hindi totoo ang alikasyon na kulang sila sa pagkain. Anya, nakakain na umano ang ilan sa kanila bago pa magsimula ang programa at binigyan pa sila ng pastel bago sumalang sa event. Samantala, sinabi naman ni Barangay Councilor Ricky Tiliron na hindi nagkulang ang mga organizer sa paghanda lalo na sa pagkain at iba pang pangangailangan para sa aktibidad bilang bahagi ng kanilang malaking selebrasyon. Dagdag pa nito, hindi niya isinasantabi ang posibilidad na may ilang gumamit ng tradisyonal o di pangkaraniwang paraan upang makalikha ng tensyon o takot sa naturang aktibidad. Katropa mo mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: At 952,000 pesos. Halaga po yan ay ilegal na droga, katropa. Nasabat mula sa isang barangay tanod at welder dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Arestado sa ikinasang drug buy bust operation ng Dingle Municipal Police Station ng isang barangay tanod at kasama nitong welder sa barangay Tabugon sa naturang bayan. Nasabat ng mga kapulisan ang 7 mga plastic sachets ng suspected shabu na may timbang na 140 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 952,000 pesos. Kinilala mga subject na sina alias Toto, isang high value individual, at si alias Nonoy na isa namang street level individual. Ayon sa police, Regional Office 6, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga kahit anuman ang estado o kabuhayan ng mga ito. Samantala, nahaharap ang mga subject sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, sabi ng PAGASA, yung tropical storm Hagupit na nasa labas pa naman ng PAR ay nasa ang papasok sa pagitan ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga kung saan papangalanan siyang Kaloy.
4: Katropang Buddy, para naman sa ating general weather update, isang low pressure area o LPA ang nasa loob ng PAR na namataan sa layong 120 kilometers sa Tibog Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur.
2: At dahil po sa epekto, mga katropa, ng LPA, makakaranas po ng maulap na kalangitan. May kalat-kalat din pag-ulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular po dyan sa Caraga at Davao Region.
4: Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap na panahon na may tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
2: Tatama po sa 43 degrees Celsius ang heat index sa San Jose, Occidental Mindoro, Borongan, Eastern Samar, habang aabot naman sa 40 degrees hanggang 41 dito tayo sa Metro Manila, lalo tigit sa Naiya area at sa Science Garden sa QC.
4: Sumikat ang araw kanina ng alas 5:31 ng umaga, tinaasahang lulubog bandang alas 6:14 ng gabi.
0: Balitang International.
2: Hatid po sa atin ito ng Santon Gold, mga katropa. Subukan niyo po ang Santon Gold. Ini-announce na ng New Zealand na magpapatupad na ito ng mandatory citizenship test para po sa lahat ng mga migranteng nagnanais maging ganap na mamamayan ng kanilang bansa mula sa huling bahagi ng 2027. Layunin ang hakbang na matyak na may sapat na kaalaman ang mga aplikante kaugnay sa estruktura ng pamahalaan, democratic principles at ang Bill of Rights bago aprobahan ang kanilang hiling. Ang pagsusulit ay gagawing in-person na may 20 multiple choice questions kung saan kailangan pong makakuha ng hindi baba sa 15 tamang sagot para maituring na pasado.
0: Showbiz News!
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa atin ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Senado ang P-POP girl group na Bini sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 370 dahil sa pagiging unang Filipino group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Ayon kay Senator Bam Aquino, ang tagumpay ng grupo ay sumasalamin sa galing at talento ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makarating din sa international stage. Matatandaan na ibinida ng Nations Girl Group ang kulturang Pinoy sa kanilang 10-song set kung saan gumamit sila ng mga tradisyonal na kasuotan tulad ng salakota habang ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang sariling wika. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, mga katropa, hatid po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pinataob ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers sa score 111-101 para makuha ang mahalagang 1-0 lead sa serye sa NBA Eastern Conference Semis. Pinawalan po ni Cade Cunningham ang ratsada ng Pistons matapos ang kanyang 23 points at 7 assists. Habang nag-ambag din ng 20 markers, si Tobias Harris para selyuhan ang kanilang panalo. At dahil sa tagumpay niya, hawak na ng Pistons ang momentum. Pagpasok po ng Game 2, habang kailangan namang bumawi ng Cleveland para hindi agad mabaon sa serye. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
4: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa akong nanadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod minabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit, patsyag kugit relax akong kaluwasan, ibagid kong healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagtindog. Sobrang gitki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
8: XFM.
13: Patroma mo.
12: Excited.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Manaya-naya naman kag exciting adlaw sa inyo tanan. Ululupod naman kita sa pag-istorya kag pag-discovery sa mga sikreto sa mga pagkaon, utanon, prutas, kararuton. Inang mga ginapasulod ta sa ato sa ringan awas, ginakaon ta bala ka ginainom. Kung ano mga binipisyo nga makuha ta dira, kung hindi man binipisyo, base ang iban sinay perwisyo. Amo nang pinakimportante ha, binaton kung makaon, kung binipisyo makuha ta, gali kung kaisa nagadala perwisyo. Kagang kinanglanon sa ato sa ringan awas. May mga sinyalis ang lawas ta nagapatimaan, oops, I'm not feeling well, pero kung kaisa ni kita kabasa. Hindi kita kahibalong, amo gali ng butang balon sa ato siya nga lawas. Nga naghatag na sa sang alarma sa aton, hagan-hagan na lang ina, untati na ina, kon ginainuman ina, kon ginakaon. O galing kon kaisa, hindi kita makahibalo kon anong butang balon sa mga ginabatsyag ta. That's why nga importante ni nga programa, good to nga maidukar kita tanan, kaya makakuha kita sa mapuslanon siya nga may health tips and information. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kung may aragin man kamo para magutanon bala, may mga gusto kamo klaruhon, masanagan sa ato sa ring gina-discuss o pa na ito sa ring consultant dari sa programa The Secrets of Health. Feel free sa inyo sa ring pagpadala sa palamang kutanon, i-comment lang sa live Facebook streaming ta. Labi na gid sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Kag syempre sa ato sa pagparagad, upod ta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, kamusta na naman sa aton sa mga suki, ang mga tagpalamati. Kamay pa nga aragyapon ka mo sa manayanaya sa nga kaimtangan, kondisyon, sa piyak sa nga karagimuot, no? Sa aton sa nga panahon. Pero kung may mga ginabatsag na kamo sa inyo sa nga lawas, kamay pa nga pinaagi sa padayon ninyo nga pagsubaybay sa aton sa nga pagpangalagad. Bisan pa ano makakuha kita sa ideya diri kung ano ang mga mahimo naton nga remedyo sa aton mga ginabatsag or hindi gani ambal sa kilala naton, Sir Josil. Hindi lang sila na maremedyohan na kadamo sa ako nabatsag nga nasolusyonan sa pagpamati sa inyo sa nga programa. Kamay pa nga bisan pa ano liwaton ko makabulig-bulig ha, sa aton sa mga ginabatsag sa lawas health condition ang padayon nga pagpamati sa aton sa di programa pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas.
0: Ang hambalsang kilala ko gani Doc Leo, sininya tani kung ano kapisli kita magpasulod sang pagkaon sa aton sa ning lawas, kung ano kita kaidiid bala sang pagtukib kun bala perwisyo kun binipisyo ginapasulod sa lawas ta ginakaon ta ginainom ta. Selingnya kung ano kita kapisli siya magpili sa palamanhon kag parang asawon tatani mo man kapisli bala kung tani magpili sa mga ginapasulod ta sa ato sa ringarawas, Doc Leo.
1: I suppose Sir Josil ano kay nga man sa aton man gyapon nagabalik mo. Galing lang kita wagaw na unang kalabanan sa nakapin ba kun ara sa labla Sir Josil sa ginatawag in the middle of pag-enjoy sa kung ano man nga indulgence sa nila dira. Masali pa ng iban nga. Kanoon ang kalanoon? Bulungon galing bulungon.
0: May dare and truth pa na. Truth and dare games pa na kung kay Sadok Layo. Mahambal nga ti, ano? Truth or dare? Mm-hmm. Ti, paghambal nga dare, bisan hindi dapat kagasulubran sa pamatsyagan niya ang iyang ilim no kon kalanon. Sige man gyapon Doc Leo.
1: Di kay piliton kag abuton kag Sir Josil ang limitasyon or masiling gani naton nga ti sobra na gani mo. Lapaw na kaysa sa nagkaigo nga rekomendasyon.
0: Amo ni gani nga kon may mahagad gani selling nga pare mare mainom ta selling nga oras kasi yung sabato. Pero mabal mare pare selling nga may ginpreparar ko to selling nga balunggay selling nga kag ano Ampalaya, Marguso. Sino niya, Mayo to. Sige, Mari, pare, kamo lang anay ah. Do hindi kauyon kami sina.
1: Kapen ba kon may litson patong na bilin bla?
0: Aya ba kon may mga litson na mo nang hambal nila nga ti kon may litson gani mahambal nga. Ti ano oras ta makadto no oras ta puli. Pero ti diri ang ato sini nga paghambalan today magasintro kita sa isa naman sini ka ulutanon dok layo.
1: Correct Sir Jocil, tukibon naman naton ang sikreto sa ning tanom. Kung nga ang makahatag sa sang benepisyo sa aton Sir Jocil. Kaysa kalabanan sa aton kumbaga Sir Jocil ang balon tanagin man na. Kadamo sang driver nga sakay lang nabalaan mo. Pag-abot ka rin sa troubleshooting, yung detalye sang kung anong mekanismo sang ginadala niya, okay na sila dira.
0: Basta gadalagan
1: lang. Basta gadalagan lang. Kung kaisa gani, dumduman ko ganing isa kabalita nga nagabiyahe nga sa lakyan, wigit kang biyadaya mo, or transmission ba to?
0: Motor gano'n.
1: Tungod din na siguro, Sir Jocil, no? Sa kakulang sa monitoring, o kung kaid-id sa pagtukib sa kung anong mekanismo sa dira, nga mabantayan naton beforehand pumatabo ang posible nga problema. Amo man sa pagkaon, Sir Jocil, sa kalabanan ang aton na ginapinsar, makakaon lang kita. Mabusog lang kita. Huwag kita nag-mind kung hambal ni Sir Jocil makabinipisyo. Worse, kung makaperwisyo.
0: Ti subong niya makabinipisyo ni Sato Siringa Lawa sa Sato Siringa Pag-istoryahan.
1: As always, Sir Jocil, ang aton ginatinguha dari binipisyo sa ikaing lawas.
0: So, ang pag-istoryahan to subong at tuloy, manami inilang kay, iupod bala sa inyo sa rin mautanon, sa mga nagakaon sang sinabawan nga isda, amon ni nami isampaw gid.
1: Bao kampiyon gid?
0: Oo, kapin pa kon pagbukal yebla ga indakal gid. And then ibutang mo takluban pagkatapos bahiton dayon maladok layo.
1: Pagkatapos may lagba nga katumbal pag Blaser Jocil.
0: Oo, sus kanamit sini. Actually ang iban sini hindi kauyon. Kay nga man medyo tawag na to sila daw masagupra bala kung usapo ni mo nga puro-puro.
1: Kapin pa ko nalang alang pamili mo si Sir Jocil, tos lokon niya kasi ni mo.
0: Pero abunan siya ini sa to sila nga palibot. Kay mahapos ini patubuon, we are referring to what we call as kulitis, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag ini kadamo, kag nagaya kita ni Sir Jocil sa mga duta, bala Sir Jocil, nga buhaghag. Ang iban, kadi kadi sa madumduman ko sa una, sa nagalagolagaw kami sa nisa mga riverbanks. Damo, katinubo, dira Sir Jocil. Pagkatapos, bala, nami bala ko ng chimpo, bala magulan-ulan, Sir Jocil. Gapinagampang, kadang ila, sininga pag tubo sa mga bunbon, bala nga parts ng suba, bala Sir Jocil, sa kilid ng suba.
0: Oh, balud-baluron, tawag nila, sininga uma.
1: Correct.
0: Oo, so ang kulitis actually, nami na sa sinabawan ng isda, actually, ang kulitis manami manini tuumon. Ibutang nimo sa dahon sa saging putson, mga duha, tatlo ka duble, and then butangan mo lang sa kamatis, pitkan mo lang gamay lang gid nga asin. Pagkatapos, ang tubig ya bala hindi mo bala pag ano gid pag i-drain. Kung kaysa bisan din mo na pagtubigan dok layo, ibugkuson mo lang kag itungtong sa ibabaw sang baga, nagatubi-tubi sa lugar nga maluto bala dok layo. May mga tag 5 minutes ikaw dara. May sakto lang daw makabuka lang tubig. So, kampiyon na yung isudan, isa nakapinggan kung kaysa, gapanihol ka pa eh.
1: Correct, Sir Jocil. Ito magluwas pang dansa natin, kamatis, nagasabaw malang na yasang iya, Sir Jocil mo. Kung nalimbawa, tuumon mo siya. Tapos, ito yung ma-release mo pagid ang lycopene sang kamatis, nga mga compliment pagid sa binipiso, Sir Jocil, sang kulitis ngay mo sininga tinuom.
0: So, additional knowledge, galing, ang lycopene, nagakinanglan man, Dok Leo, nga initon mo ang kamatis.
1: Correct, Sir Jocil.
0: Para ma-extract mo siya.
1: Tama.
0: Okay, now, pero tindiri kita ya sa colitis. Mamangkot ka mo, mamangkot kita. Nga anong may ara da sa colitis, Dok Leo?
1: Kadamo, Sir Jocil, no? May mga nutrients ni, kag mga bioactive compounds. Amo ni mga sikreto, Sir Jocil, sa likod sang binipisyo. Every time nga nagakaon kita sani sang colitis, may ara sang mga vitamina, Sir Jocil. May ara sang beta-carotene. In fact, may vitamin C man ni siya, no? May vitamin K, kag may B complex vitamins. Lakip na dira, o kung lakip na dira ang folate, nga nagabulig ni Sir Jocil, pabakod sa aton immune system, panami sa aton sining vision kag eye health, blood clotting, isa na dira sa Radiosil ang vitamin K, kag energy metabolism. Idugang panato ng mga minerales niya ang makabulig pabakod sa aton sining tulaan, hemoglobin synthesis, mabalanse ang aton sining electrolytes, phenolics kag flavonoids sini nga makabulig para nga ang aton heart maprotehiran, may anti-inflammatory production kita sini, antioxidant, ang alkaloids, saponins nga makabulig sa aton sining liver, may antimicrobial kag may anti-cancer potential, kag ang sining fiber and protein. Ah, remember, may protein man ang colitis ha, nga makabulig. Hindi lamang sa aton sining tiyan, Sir Josil, digestive health, kundi lakip sa pag-repair sa aton sining muscles o kung kaunuran.
0: Sa vitamins siya, may B-complex, may folate, Dok Leo. Ang folate yan, importante ini sa mga nagamabdos mo sa nagabusong.
1: Correct.
0: That's why nga, kung may araman mga supplements, sa ginarisita ko kaysa mga OB-GYN, mga doctors naton, ang mga supplements that rich in folate sa mga nagabusong, kaya importante ini kinanglanon sa mga nagabusong. So, makuha gali naton ng folate, ara man gali sa may colitis. Now, kung karon ang preparation sa colitis, paano naton ini-prepare para ma-maximize naton ang mga binipisyo nga makuha ta. Kay ang nanda naton gina sampaw ta sa sinabawan, ginatuom, amo nang masami sininga pamaagi sa ato sininga pagkaon sa colitis eh. Pero if we go about sa if we go to the specific benefits or specific yung mga benepisyo sini Doc Leo. Pareho sabi sa mga tao nga tawag nato sini ramotion hambal nila ti balunggay eh. Kunway balunggay abi Doc Leo sa may mga anemia o kon anemic nga tao, makabulig ang ano Doc Leo pagkaon imo sang colitis.
1: Makabulig Sir Josil no, kay ti ko may anemia ka problemado ang aton sininga lawas, kulang sa oxygen Sir Josil eh.
0: Mm-hmm.
1: Tungod na kulang sini sa iron, kag kulang sini sa folate na kinanglanon sang aton sininga lawas para sa aton sininga red blood cell production. That's why ang may anemia, especially iron deficiency, ti isa sina Sir Josil ka sign is nagapalang luspad. O kung nagapalang lapsi, nagaluya, madali hapuon. Bisan pa ganit, Sir Josel, ang pabalik-balik ang pagsakit sang ulo, pagburon sang panulukan, pagpalamungol, may labote na Sir Josel sa iron deficiency anemia. Pero ang rason kung nga makabulig ang colitis para dari, tungod sa iron kag folate, nga tuman ka-importante for red blood cell production. Ang regular sining pagkaon, pag-consume, makabulig para ma-improve ang hemoglobin levels, especially kung ginakombinara ni Sir Josel sang vitamin C rich nga mga pagkaon para ma-absorb pagid ang absorption. Pero manami si ni Sir Josel nga balita kaya ang colitis mismo may ara na sang combo Sir Josel o kung upod ng adaan nga vitamin C ang, ang purpose si ni para ma-absorb sa natan sa nga lawas ang iron.
0: So may ano man siya ha, tawag na ito sa nga mga kung may combo meals kita, may combo man niya sang vitamins and minerals ang mga sources naton sini Doc Leo, just like for example sang colitis no.
1: Actually Sir Josel, hindi lang colitis kundi ang halos tanan niya mga tanom Sir Josel no, may ululupod na ini sila nga mga bioactive compounds nga nagabinuligay kun aton sila magamit.
0: Problema lang galing kiti muna sa preparation kita nagakatalo. Now, because of the presence Doc Leo sa mga minerals, aside from vitamins, may mga minerals pagin calcium, iron, magnesium, potassium and zinc. Makabulig yan ayhan ini Doc Leo sa ato sining konsigisigi nga pagkaon na, na makalikaw kita bala sa osteoporosis Doc Leo.
1: Especially Sir Josel kung bataon pang isa katao mahilig na sa magkaon sang utanon.
0: Oo. Oh.
1: Kaya kung ara ng osteoporosis Sir Josel medyo mabulubudlay ng sitwasyon na kondisyon natin sa nino. Pag-abot sa pagpabakod sa tulaan. Pero samtang bataon ka pa, especially kung kahingurusgan ka pa no, palakaon ka sa nisang colitis, ang iyasan ni calcium, magnesium, phosphorus. Hindi lang calcium Sir Josel ha, ang nagpabakod sa aton sa nga tulaan. Upod mandiri ang magnesium, upod mandiri ang phosphorus, upod mandiri ang vitamin K nga kung mapasulod naton sa aton lawas nagabinuligay sila Sir Josel.

0: pagid. Mm-hmm. Importante ning fiber bla magano ka, magpamuhin.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Sa digestion, no?
1: Kaga at the same time, Sir Josiel, nagabulig man ni para ma-maintain ang balance sa nga tonsening friendly gut bacteria.
0: Pero wouldn't know, Dok Layo, sa leading medical condition sa ina-suffer sang, hindi lang uro ni sang Pilipinas, but sa Biloga Kalibutan, sa hypertension, may ara, Dok Layo, sa colitis nga makabulig. Parang makalikaw kita bala sa hypertension kung magsigi-sigi kita kaon man, depende sa availability, no? Sang colitis, Dok Layo.
1: So isagid, Sir Josiel, nga makabulig sa aton, hindi lang sa hypertension, Sir Josiel, kundi sa mga kabilugan cardiovascular risk.
0: Mm-hmm.
1: Pati sa aton, sa ninyong kurason na mabinipisyuhan nini kung nagkakaon kita permis ang colitis. Nga man, tungod siya sa ninyong electrolyte minerals like potassium, may magnesium, kag may flavonoids, nga nagabulig para mabalanse ang aton sa ninyong blood pressure o kung makontrol ang aton sa ninyong blood pressure kag ma-reduce ang oxidative stress. So ginagamit ni Sir Josiel, ano, ining ginatawag madahon kag berding utanon kasubong sining pigweed or colitis diri sa aton bilang parte, Sir Josiel, sang heart friendly nga pagkaon.
0: So ang preparasyon para sa may mga hypertension, para ya sa those gabok blang tulan, ambal nila bala, may aragid man nga tao na kung sa dasma balik dayon mo, may ara man yang tao katatlo na magtumbling, ambal nga daway ka pabigong sa kon sini tulan haw.
1: Mm-hmm.
0: So depende na kon kaysa sa tawag nato sini bone health ni mo eh.
1: Depende gid, Sir Josiel, kadya mga tao bala, Sir Josiel, nga matumba lang nagaka fracture sila, hindi mo tumbalon sina nga dira na lang na mismo na tubo.
0: Mm.
1: Kundi mahimo tinuig na Sir Josiel nga nagahina ang tulaan.
0: No.
1: That's why kung ginasuspetsahan mo nga may problema kasi na dira mas manami magpa-examine gid, kag kun mabalaan mo nga gabok nang imutulaan sini like may osteoporosis, tuman gid nga paghalong ang kinahanglanon sini, Sir Josiel, nga kun mahimo pa lang hindi ka madalinas, hindi ka madanlog, hindi ka matumba.
0: And ina, nag-limit sa imo sa nga mobility.
1: Tama, gin kalimitado, Sir Josiel.
0: Oh. So, importante actually, hindi man isa pagdinalok, ah. Kung anong pwede makaon sa umakong kasi pwede ni mo inima mix-kla mo. Sometimes, it's just a matter sang pag-discovery mo, bala mahambal nga, ay may colitis ko, be testingan tabi sa linya nga halub-halubon lang abi.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, butangan talang gamay sila nga nga ano abi nga asin gamay. Mm-hmm. Lang gid pagkatapos sa do kinilaw ang style niya bla.
1: Mm-hmm.
0: It's just a matter sang pagdiskubre kung kaysa sa pamaagi kung paano mo ni mapasulod sa lawas nimo kay bisan gamay lang kung sige-sige kagadlaw-adlaw lain-lain ang imo sini ginakaon nga green leafy vegetables and fruits, Dok Layo, masupot sa sulod sa ato sini nga lawas ang bitamina kag minerals.
1: Correct, Sir Josiel, kasubong sang benepisyo kag perwisyo, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Same lang ang mekanismo. ginagmay inadlaw hasta nga nagsululupot, either benepisyo or perwisyo ang aton sa ni produkto.
0: Munang gahambal ang iban bala, Dok Layo, nga siling niya, grabe siling niya, daw hindi ko kasarang sila magpulaw, alas 10 pa lang siya, tulugan ako, ginahuyukan ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero siling niya, kadasig sa kun mabugtaw, katatlo lang kaura siling niya tulog ko, bugtaw man ko dayon.
1: Mm-hmm.
0: Pero patagaya bala, Dok Layo, labutan pagsilak sa adlaw, sunod ni adlaw mo.
1: Mm, tagay na nayo.
0: Uy, ginatuyo pagabot alas 10. Samo na ang ginatawag nga perwisyo nga dala sa ato siling niya lawas. Mm-hmm. Bangod sang bisyo.
1: Mm-hmm.
0: So, sa ano naman, sa panunaw natin, Dok Layo, na-mention natin kagay na may protein and high in protein and fiber ang colitis. So, ito si good effect, Dok Layo, magkaroon sa colitis ato siling niya digestive system.
1: Ay, may ara, gid, Sir Josiel, no? Para sa aton sining bowel movement tungod siya sining fiber. Kagdamang way makanotice ni Sir Josiel, ang colitis may maduludanlog ni nga substance mo.
0: Mm-hmm.
1: Nga nagabulig man sa aton sining digestive system health, especially pag-abot sa aton sining tinai nga ma-soothe ang intestinal irritation, Sir Josiel. That's why ko nagakaon kasi ni adlaw-adlaw, husto sining preparation, makabulig, Sir Josiel, para nga mermedyan sini ang constipation kag masuportahan ang general gut health.
0: Kay kon nagkaon ka

0: mo kag manotis ninyo ina sa kulitis. Kon imo ni gani nga utanon kay kung gisa ginapanggarab lang na sa umamo.
1: Mm-hmm.
0: May mga porsyon kun kaysa matigana, dahon lang inakuha mo. Pero may best kung kaysa nga kun ang ugat siya gani mahumok, ginadala mo na lang sa pagluto. Pag lungi ni mo, pag utod ni mo sa iyasining nga ugat, balang stem, manotis mo da may madulodanlog ang iyasining duga, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josil.
0: Pero kung maluto na, kag masampaw nyo na sa mga linuto ninyo, nagkadula ina. Pero kung mausap ninyo, masagamsaman mo paghihapon.
1: Tama, Sir Josil.
0: So, tisa, ano naman, Nabi, if we speak about this oxidative stress, amoining mga hindi natin makitaan, kung kaysa hindi natin mabatsyagan, lugar magmanifest ang malala sininga, ang simptoma sini, lala na galing ato sininga ginabatsyag, inflammation kag oxidative stress, most likely, dito sa sulod sa ato sininga lawas. Ano ginahimo sini, Dok Leo, sang pag kaon sigisigi sang anabi, sang colitis?
1: Especially, ang ginatumod, dari Sir Josil, isang chronic inflammation.
0: Mm.
1: Nga waay ka sa una sing mabatsyagan. Muna ginaginasaling na ito, ginagmay, kung ay ka nagabaylo sa imusin nga lifestyle. Pag manifest ang kaisa sang symptom, Sir Josel, medyo malala ng imusin nga kahimtangan.
0: Mm-hmm.
1: Tungkol sa ng chronic inflammation, kag oxidative stress. Pero kung nagkakaon, gali kita sa masami sang colitis, tungkol sa yasin nga flavonoids, tungkol sa yasin nga phenolics, kag mga betalains dira, may ara sila sang ginatawag antioxidant and anti-inflammatory properties. That's why yung pagkaon sa isang regular o kung isang masami, makabulig sa may mga chronic inflammation o kung bisan pa ganit, Sir Josil, sa may mga arthritis, kag bisan pa sa general oxidative stress-related disorders.
0: Mm. So, these are the, ano ha, mga binipisyo nga ito sinimakuha. Nakanto kita dari sa kung paano na ito nini-preparahon. Importante nga mahibaluan na ito ng proseso. Kay parehas man lang ina magluto ka tinapay, parehas lang hamo sangkap, parehas lang hamo ingredients. Ugaling ang pagpasunod sang imo sininga pag masa, sang imo sininga doko ni mo tinapay.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ang pagpasunod nimo sa pagluto bisan sa mga may sangkap lang ang napasunod mo, gisakon kay sabla,
1: mm-hmm,
0: alin sa ahos, bumbay, kamatis, and so on and so forth. Kung kaysa may ara, linuto, nga ginauna nilang bumbay sang sa ahos.
1: Mm-hmm.
0: Nga may ara, linuto, nga dapat unahon mo gid ang ahos kaysa bumbay.
1: Mm-hmm.
0: So may effect ina actually mo. Hindi lang sa, tawag naton aromatic effect. Ha? Pero kalabanan sa ito na luto, ang bumbay kag ahos for aromatic effect na lang ginaya mo.
1: Correct, Sir Josil, kapin pa kung hindi ito bala masunod ang proper balang himuon na ton,
0: mm,
1: sa pag-observar sang time,
0: mm,
1: antes na ton sa gamiton, Sir Josil, niblang pagpa-pa mo dirit sumupos ang dayon sa kalaha, bala, Sir Josil.
0: Haboy mo dayon sa kalaha.
1: Haboy mo dayon sa kalaha. Which is nga dapat kung tani sa ahos, kag sa sibuyas bumbay, islice o kung papaon na ton ang ahos, islice o kung imins na ton, dira, depende sa inyo, amuman islice man naton ang sibuyas bumbay, kag pabayaan anay sila, Sir Josil, kumbaga kumay mo hasta 10 minutos,
0: mm,
1: para ma-activate, Sir Josil, ang ilas ni mga medicinal properties dira.
0: Ang problema man lang sa aton kay tiga bakal kita sa ahos pagkatapos galuto kun kay sa labi na gid kun magsinangag bala kita magkalokalom hambar damua sila ang ahos para maghamot.
1: Mm-hmm. Hindi
0: nga damuon ang ahos para nga damo sustansyang makuha.
1: Mm-hmm.
0: Para maghamot ang sinangag ukon kalokalo.
1: Sa husto, Sir Josil, nga preparation na no, kung hamot ba lang aton sa nagin nalagas, kagusto ang preparation na aton, syempre, sang garlic and onions, why kita makahibalo? Posible, no? Kati husto man ang aton yung preparation, Sir Josil,
0: mm-hmm,
1: ma-extra kita nga beneficyo nga makuha sa aton sa lawas. Magluwas sa kahumot nga aton sa mahaklo, Sir Josil, nga nagalugang pagitpagana sa aton pagkaon.
0: Ang problema, sinakon ka isa kung nagalumos-lumos as mantika, Dok Leo?
1: Isa sang dapat din kung tani na ton, Sir Josil, nga likawan, kaya mahulog na lang sina Sir Josil, sabor o kondamil na lagi na ton.
0: Ako na hambal niya. Grabe man ti mo magmantika, siya daw malumos manahos kagumbay ba?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh. So, ti agan-agano nyo lang, kung magamit ka mo ining mga, parang sa virgin coconut oil or the olive oil, ang mga sources na to sang good fats bala. Pero ti dire kita ni colitis, ha. Di ta nay pagbayan ng colitis. Sino may colitis sa inyo dira? May tanom ka mo colitis or damo ga pamunga nga colitis or panahon nya colitis nga nagatubo sa inyo sini nga ugsaran. nami gini tubuan niya tunga sang kamaisandok layo mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Damo-damo ginanda, kilid sang kahun bala sa talamnanan, damo katubo ng colitis. Preparation, Dok Leo. Paano naton ini-prepare para ma-maximize naton ang maging discuss naton sa mga benepisyo?
1: Ang pinakapunto, mali sa ni Sir Josil, para maani naton ang benepisyo sa ni ma-retain naton ang nutrient.
0: Mm.
1: Kay ti makabati na makita karon sa isang feedback nga dugay na kaong sang colitis ang isa gani sa ni Sir Josel dumduman ko sinya pag-usap ko colitis pag wala colitis gyapon. Wala gali mo usap mayo.
0: Amo ning hambal nila siling yang Dok Leo, siling grabe ang ano, grabe siling konsumo sang colitis.
1: Mm-hmm.
0: Hamakon mo sila niyang halin lunis niya hasta biyernes niya, kulitis lang kitang kapermiwa.
1: Butang balon sina kung ano pagsulod yung pagwa, why mausap mayo? So, ang nutrients, Sir Josel, hindi naton makuha sang maayo. Kaya pinaka-importante mo lang para makuha naton ng beneficyo, ang nutrients sa ara ay ma-retain naton. So, paano naton na ni i-prepare para ma-preserve ang iyan sa ni most nutrients, especially yung vitamin C, Sir Josel, ang atuman ka sensitive ni sa init, Sir Josil.
0: Tama, gali ka ila ini sa init, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: Gamay lang nga init, siniga reklamon sa, oh, come on, ma. Kung sa mga babae, pablas niya ba si masunog kutis ko,
1: mm-hmm,
0: manilong ni sa dayon, mm-hmm, otherwise, madula.
1: Correct, Sir Josil, ano? Malaya, sini siya. Kag iban pag inyo mga antioxidant yung dapat na ton, Sir Josil, nga ma-preserve. So, yung imuon na ton, Sir Josil, is through steaming. So, mm-hmm, steam lang siya na ton.
0: Mm-hmm.
1: Pinakamalawig na sa steaming na ton, Sir Josil, is 5 minutes. Pero kung bulubanta na ton, okay na siya in 3 minutes, baki ito na ton. And then, after that, mas manami kung naliba, pagbutang na ton, abis sa ton nga pinggan, ang bagong bakit sa naging steam nga dahon sang kulitis, patuluan na ton sang olive oil, Sir Josil, or virgin coconut oil.
0: Mm-hmm.
1: Para nga mas maging healthy pagid siya, ma-enhance na ton ang ginatawag carotenoid sini, kag mabuligan pagid nga ang vitamin K mas maging absorbable o kung maproseso kung ma-absorb pagid sa ton sa nga lawas kaya ti ining mga beta-carotene or pro-vitamin A, vitamin K, mga fat-soluble vitamin din sila, Sir Josil.
0: Mm.
1: So that's why namin paresa na ton sa good fat like virgin olive oil or virgin coconut oil. Kag amo na Sir Josil, as simple as that, pwede na naton kaunon.
0: Masami ginahimo ta again ha sa naanda naton ginalangkay ta sa ibabaw sa ato sila nga mga sinaba one is da man da or whatsoever utan man ginalangkay naton ini inabutang pabukalan takluban pagkatapos si bakit pero para ma ano ya ma maximize nato ng benefits dapat nga ilagali ni Dok Leo ya steam,
1: mm-hmm,
0: and then patuluan gamay nga olive oil.
1: Correct.
0: Mambali takong ko uyon ka olive oil. Gakaon ka mo sa mga tawag nato sinibala mga social nga mga restaurant bala Dok Leo.
1: Mm.
0: Kay balo ka mo nga ang daw yellowish na kun kaisa gina nagakurus-kurus das pinggan ninyo. Why ka mo kay balo sina pareho sabi sa mga vegetable salad. Makita niyo da daw nagayellow-yellow nga ginapatulo sa ibabaw sa inyong vegetable salad. Mm. Pwede ka mong kaibalusin na nga olive oil na?
1: Correct, Sir Josil, no? Kag-actually, gina-recommend ban gani sa mga eksperto nga pag-abot sa pagkaon na ton, Sir Josil, sa isa ka-adlaw man lang, ha? Sa isa ka-healthy adult, at least may isa sa kakutsara, Sir Josil, nga healthy fat,
0: mm,
1: nga mapasulod sa lawas. Para nga mga fat-soluble ng mga vitamin, ang mapasulod o kung maproseso gansang aton sa nga lawas hindi sa mauyang.
0: Amuning ikon mag-inom kagali premium D3 mga duha kapsulay na day solve ng imo sa nga good fat source Dok Leon supply.
1: Ara, yes, Sir Josil, why ginayuyang ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule. Kay kung fat lang pag-istoryahan, ara, Sir Josil, ang VCO, convergent coconut oil, pero hindi pagid na kontento sina eh.
0: Mm-hmm.
1: Ginputangan pagid sang isa, pagid ka manami man nga oil, nga mo ang moringa oil, nga rich in oleic acid, iban pagid yung mga vitamin sa Sir Josil, nga hindi lamang nga sa aton sining ginatawag pag-absorb sa vitamin D ang purpose, kundi sa iban pagid nga parts ng aton sining lawas may benepisyo.
0: So kung magkaon gali kita sang colitis, Dok Leo, ang mga nutrients sa vitamins and minerals nga makuha na naton, hindi gali tanan maproseso in the absence of good fats. So kinahanglan niya mag-inom kita right after eating, for example, nagkaon ka way ka olive oil nga ginupod abi the colitis. So after meal, after nimo kaon, pwede gali imna nimo sang premium D3 soft gel capsule dokleyo so that amo ina magbulig dito proseso sa mga oil soluble vitamins and minerals.
1: Correct sir Josil, no? Kag dirisi ni ang problema sa masamin aton mabatian sir Josil ukon mga feedback bala sa aton. Nagkakaon man sila sang amon nga utan, amon nga mga laswahon, vegetables, fruits, pero nga daw hindi nila ma-appreciate ang benefits sila sa nga lawas sir Josil. So kinanglan naton abino pag-abot sa nutrition, kinanglan naton ang kapisan sir Josil sa pagtukib sa kung ano makapaayo sa aton sa nga lawas. Kung nagabulig, nag-enhance magani kita sir Josel sa aton sa nga skills para sa aton sa nga mga trabaho. Para sa aton sining ikaayo sa aton tugalingon para medyo ma-upgrade man ang status na aton ano sir Josil para mas maka ulo income man dugang-dugang hay dako-dako mas labi sir Josil nga tagaan aton sang tutok ang aton ikaing lawas ano makapaayo diri indi nga kontento lang sir Josil kun anong gina-serve sa imo sa kada oras ang pag at sang tigkalaon without even questioning perbisyo o kung benepisyo.
0: Amunin nga, kinanglan naton ang proper procedure. Direction for use. Tawag cooking direction. Amun ang cooking direction niya, aton sini nga i-steam, patuluan gamay nga olive oil, and then good for consumption, ma-absorb ng tanan sini nga benepisyo, may arada, vitamins and minerals. It's just like preparing sa mga naandan ninyo dara ang lulutuon bala. Inang nakapak, mahambal nga, okay, boil for 3 to 5 minutes, and then put in a bowl, and then sprinkle the thing na dapat mo sprinkle. Pagkatapos, last is, himuon mo toppings. Nga ginasunod na ton ina, Dok Leo. Nga away tagi na pasubrahan 5 minutes ang pag-boil, paglaga. Sang kung ano man ang pinutos kinabutang da 3 to 5 minutes ay malata. So amo man na dapat sa utan nun dapat kay balo kita kun daw ano lang kalawig ang aton nga pag-steam kag kun ano ang way of preparation kay may ara nga mahambal nga steam nimo pagkatapos lagaon mo ti Dok Leo. In short sini kun nakapakiti ina nga ang direction is steam kag lagaon mo madunot na.
1: Correct.
0: So amo man ang pagpreparar ta dapat sang utan nun pag hambal ng steam na to as much as possible. Kapos man lang mag-steam kun wa ikaw steamer actually sa kaldiro pwede mo da butangan sa tubig pagkatapos butangan sa salmunan ang suludlan bala nga latas ang gatas. And then ibutang mo da ang pwede bala maka-resist sa heat. For example, mga porcelain, pwede mo na mabutang. And then takluban, Dok Leo, ibutang mo na sa porcelain. Itungtong mo sa may sludlan sang gatas, blana. And then takluban, and then isip ka, pagbukal niya, 3 to 5 minutes, bakita na dayon, steamed na siya, luto.
1: Correct.
0: Ya.
1: Correct.
0: Oo, inayasawa yung mga steamer. Now, limit abi, Dok Leo, in terms of ano kadamong pwede makonsumo and average niya dapat ikonsumo. On a daily basis, kung may ara ikaw sang colitis, Dok Leo?
1: Isa ka tasa, Sir Josil. Pwede na daily ni mo sining pag-consume kung pagkaon sining colitis.
0: Isa ka tasa?
1: Correct.
0: Adlaw-adlaw?
1: Adlaw-adlaw.
0: Wow. Ikatatlong adlaw. Guro daw masagupra na ni Dok Leo.
1: Nagambal kita sa ni Sir Josil ng adlaw-adlaw. Pero balaan taman yung iban sa ni sa isa kasama na. Pero isa ka adlaw.
0: Pero may mga substitute man ini siya. Buta mo may alternative kita ng pagkakuhaan kung makasulumod man ang colitis. Mga next episode sa ito sa nga pagparagan. Diskusyon na nato ng mga alternatibo nga mga utanon pagid bala nga makuha ninyo sang benepisyo katulad sina sang colitis. Now, in the absence of colitis, Dok Leo, naintindihan taman sorte na gid ganing semana kun kaysa may malangkay kang kulitis gani sa imo sining sinabawan kag sa linuto mo.
1: Correct Sir Josel, in fact ako mismo ko maglibot-libot ko sa mga merkado bla Sir Josel vegetable section. Tukod ako nga sa pagkanugon ko Sir Josel na makita ko ni mga utanon nya nagakalaya lang.
0: Nagayeluwish dun man balang tagiya sinagabligya nga ito hindi lang na yan ay kaysa linya daan na nagayelo-yelo na oh. Imbisod ni mabakal dok layo.
1: Kaya isa man Sir Josel no, simple sa ginatanaw na to nakabangdanan sini ang kulang naton sa appreciation bala Sir Josel sa mga binipisyo mga sikreto sa likod sini kag kun anong aton sini kaayuhan nga makuha.
0: So kung may kulitis ka mo nindyanihan ta ang iban naga digwa-digwa sini kon mag-inom sang VCO direct tabla ining ano bla kutsara per kutsara amo man ang malunggay oil ano ka mo, bakal ka mo, premium D3, soft gel capsule, kag-amuin ang imno ninyo, after meal, may duha ka mo ka-capsulay na day, enough for your body, agad to nga ma-proseso niya, ang mga oil soluble, sining mga nutrients, sa sulod sa ato, sining lawas. Now, in the absence of colitis, Dok Leo, for example, sa ato, sining dire na lang kita bisa, no, sa suplemento, in the absence of colitis, sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo, anong ara sa Santon Plus Gold Capsule that we could say pwede naton ma-substitute nga mangin sources sa mga nutrients nga makuha nato sa colitis, Dok Leo?
1: Hindi man naton Sir Josel maparehas gid no. Pero makasiling kita Sir Josel nga may mga similar benefit sa colitis. Kung mapasulod naton sa aton sa dingalawas. Ang isa sa makabig naton Sir Josel, sino kung masiling naton nga malapit-lapit sa colitis kung may available amo ang balunggay Sir Josel. Pero ang colitis mas mahumo kumpara nimo sa balunggay Sir Josel. Pero kung waay abi, ang pamangkot kung waay ti malunggay ang aton sa nga ibulos. Karon ang iban sa mamangkot naman ano, ano abi kung waay naman sa balunggay. Kaya ang iban man sa ni Sir Josel kung bisan may ara balunggay ang kataka bala sa adlaw-adlaw nga pagkonsumo pagkaon sa ni. Amo gani nga through food supplementation na lang aton sa nga suggestion isa sa inyo sa nga option ang pagtumara sa ni isang premium or Santhon Gold Herbal Capsule. Kaya ang malunggay isa sa sangkap sa ni Sir Josel. Sang Santhon Gold Capsule pag-abot sa ni sa nutrients manggaranon man ini sa nutrients dagaya man antioxidant manggaranon man siya dagaya man ini sa minerals kasubong sa colitis may calcium iron antioxidant vitamin C kag may plant protein man Sir Josel. Pero ang bintaha sa balunggay kahit mas damo-damo siya o kung mas taas siya sa plant protein kumpara naton Sir Josel sa colitis. Nga ara naton makuha Sir Josel, mapasulod na naton sa aton sa lawas kung nagatumar kita regularly sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
0: So, utan ha, alternative. Hindi sila palarihos gid butamalon nga tupo-tupo. Pero alternative, kung wala colitis, ara ang balunggay. Kung takaan man ka mo sa colitis, natakaan ka mo sa balunggay, iniya sigurado na hindi ka mo matakaan sinay kay winey aftertaste, kay kapsula na niya, Santhon Plus Gold Capsule, kay may ara sang balunggay.
1: Correct Sir Josel, kag di base sa pagtuon Sir Josel, kung isa ka superfood beneficial sa aton sa ngalawas like balunggay. Mas labi pagigali Sir Josel nga nagadako pagid ang aton sining bentaha kag health benefit kun may husto pagigali Sir Josel nga kombinasyon ang imo sini suplemento nga ginatumar. Like for example, ti ang Santhon Plus Gold Capsule naton di lang balunggay ang unod de. Ara man ang mangustin, ara pagid ang spirulina Sir Josel nga indi man magpaperde pag-abot Sir Josel sa sustansya sa aton sa ngalawas. May natural antibiotic pagid ini nga garlic. Kag iban pagid Sir Josel nga masustansya nga mga sangkap nga pag-abot sini sa aton lawas nagabinuligay sila Sir Josel sa pagpabakod sa aton lawas. Pagdugang kung ano ang makinanglan dugangan dira pag pagwa sa kung ano ang dapat pagwaon sa aton sa ngalawas nga hindi makapaayo kung magpabilin sila dira Sir Josel.
0: Ang sakit sini kay ang colitis frankly speaking Dok Leo kung sa umay ni ina saksak lang ini ginasakot sa laon sang baboy mo.
1: Correct.
0: Maano sila kuha sila sang saging tapos gurubon butangan sang upa and then lagaon, lutuon, kag whatever, colitis, palaw or palawan, gabi, adira na lang ilakot na tanan, So ano pa ang colitis nagkakaubos, not because of human consumption, but because ginakonsumo sang baboy.
1: Correct, Sir Josil. May nabalaan man gani kung isa ka lugar sa Madera, sa Oriental, sa Negros, ang unam natin, Negros Island Region, na nasubang Sir Josil, ano? May lapad nga tanom, Sir Josil, sang balungay. Para na sa mga baboy.
0: Tembal ganin nila. Sinya, grabe baboy mo, napakaon mo sinya sang colitis. Ilan niya, tiwa, gin high blood ang baboy mo, pero nagkaon sang baboy mo, sinya, gin high blood. So, ti, how about Dr. Leo, if we speak about protection pagid sa ato sining ilawas, several benefits nga madala sa ato sining ilawas sang pagkaon niya sang colitis ining pangkontra naton sa hypertension. Sa Santon Plus Gold Capsule may ara kita dra ingrediente, Dr. Leo, nga specifically nagabulig agud tong malikawan naton ang pagka hypertensive, no, or magka high blood, Dr. Leo?
1: May ara, Sir Josil, amo ni ang garlic. Ang shared benefit nila sa ni Sir Josil sang colitis, pareha sila nga naga lower sang inflammation, Sir Josil. Nagabulig sila pabakod man sang aton sining immune system. Galing lang ti ang kinalain lang iya sang colitis, nutrition focused, samantala ang garlic iya, Sir Josil, nagabulig siya infection focused. So amo ni kinalain nila nga duha, pero ang goal nila parehas, pabakuron ang aton sining immune system, magluwas nga nagabulig ini sila, parehas man sila nga nagabulig panami sang aton sining blood circulation, pabalanse sang aton sining blood pressure, kag nagabulig man panami, Sir Josil, sang kondisyon sang aton kaugatan para sa aton sining blood circulation.
0: Remember, ladies and gentlemen, we eat to live. Buta mo sa kaon kita para mabuhi, Dok Leo, no? Hindi lang para mabusog ang muning hambal. Hindi gin malipatan hambal ni Dok Leo. We eat to live. Kakaon kita para mabuhi. Hindi nga makaon kita para lang ang mabusog.
1: Correct, Sir Josil. Kag muning hambalan nun, Sir Josil, kung balis karon mo ng dua problema, lawas na mo.
0: We eat to live. Dinalok na na yun.
1: Hindi tama sunod, Sir Josil, ang 70% lang fullness. Kung mag-amo sina, ang hindi katabo, Sir Josil, overindulgence, sige, ilinat ng aton sa nga tiyantag tinay, Sir Josil.
0: Kung kapatugong ka sa salakyan ng order sina, permi, kung mahambal ka nga 80% lang full, una lang lagtik, ha? Buta malo na una nga lagtik sina, hindi na totally full. Kundi mga 80 to 90% full lang na. Ginbinlan mo lang gamay nga allowance, kiti maawas na kanugon man lang.
1: Tagalin, Sir Josil, kung mahal kayo ang fuel, ang krudo, mangunyadi ka mo. Masaling paglagtik, eh sir, tama na. Sige, uyog-uyog ka pag-in.
0: Kasi madala pa man lang sa tuntun sa uyog-uyog, no? Now, with regards sa ato sa premium D3 softgel capsule, tamo itong nahambal na itong kagayina, Dok Leo, good source ang good fats para ma-process ang mga fat-soluble vitamins or nutrients sa ito sa ringa lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kagisa pagid, kung kakaon, kahalimbawa, sinisang colitis, tamay calcium na sa Sir Josil mo. Kinanglan para ma-process ang calcium, Sir Josil, sa vitamin D3.
0: No.
1: So dapat may araki, Sir Josil, nga upod para nga mapanginpuslan naton, Sir Josil, ang pagpabakod gibla sa tulaan naton sa aid man o kon bulig man sang premium D3 nga ti may vitamin D3 gani kag good fats para sa mga fat soluble vitamin, which is, Sir Josil, why gid uyang kung nagagamit kasi ni sang nagatumar ka sang Santhone Plus Gold Capsule ka ginaubdan o pagid sang premium D3 softgel capsule, Sir, Sir Josil.
0: So amo na kaimportante ang premium D3 softgel capsule. Gina ano ini. Actually, it was carefully studied gidiya. Agud tong may aras ang synergistic effect bala. Ama nagululupod da. Mahambal nga ti ka nami gali sa epekto sang colitis, tingawa nyo na ginsulod sa kapsula, ginimpon abi. You know, may mga masustansya man gid kagpuno sa vitamina, minerals nga mga utanon or ara sa ato sila nga palibot. Ang problema sini is processing.
1: Correct.
0: And ang ginatawag nga retention, kung ma-retain mo pa dira ang mga nutrients niya, and ang preservation. Kay may ara kon kaysa parehas man sa ato sila ginaluto, luto mo subong gabi, pagkaga panos na dapat ubuson mo dayon.
1: Correct.
0: So amo na mga tawag nato sini mga challenges kon kaysa. Now, speaking about colitis, rich in vitamin C. Kompleto taning colitis, Dok Leo, kung pala kaon lang kita, no? Mm-hmm. Kag kung may aral lang colitis, permisato sa nga palibot.
1: Mm-hmm.
0: Galing, di may vitamin C. Ito ang problema. Sini kung ay kakulitis o ay kaman vitamin C, at di may santon vitamin C pa man, Dok Leo.
1: Isa sa manami, Sir Josil, nga, kumbaga balita sa aton na, no? Kaya kung hindi kita sini makakaon sa mga pagkaon nga dagaya sa vitamin C, lakip sang kulitis, or bisan pa may kulitis, Sir Josil, pero kung masurusubrahan mo sang init, madula man niya sini nga vitamin C, Dari na kita, Sir Josil, sa santon vitamin C, kaya area puro-puro nga vitamin C, way basiyo, way uyang ni Sir Josil.
0: Sigurado nga sulod din sa lawas mo.
1: Correct, Sir Josil. Kagining vitamin C, wala, Sir Josil, nga way nagadisturbo sa imo, sir nga tiyantag sulok-sulok, black way nagahirab, sanglit nga alkaline na vitamin C.
0: Way nagaalboruto, na vulkan mayon, kag-vulkan kan lawan ng tiyan mo.
1: Tapos, kundi mapunggan, perti ang ashfall eh. Ay, ashfall ba tawag siya na?
0: Okay, sa gani, may lava, gingadala.
1: Lava, naglit niya, Sir Josil. Ang manami, sini Sir Josil, sa atan, sa nga santhon na vitamin C, kahit nagabulig siya para nga mapabilin ang aton sa nga skin health. Ang nami nga pag-inat-inat sa nga aton kaugatan, Sir Josil, kung may ginabatsa kita madasig ang aton sa nga recovery kagang aging process, Sir Josil. Kati hindi kin man aton malikawan nga magtigulang, Sir Josil mo, pero kung bastante kita sini sa vitamin C, adlaw-adlaw, ang mga signs and symptoms of aging ang mapadelay o kung mapahinay naton, Sir Josil, kapin pa kung iupod naton siya sa premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Santhon Gold Herbal Capsule.
0: Siling hindi tako kauyon, siling niya, Dok Leo, kag katropan Josil, hindi tako kauyon kung nakaano, colitis, pero kapangapit akon kung niya kakapin nyo dang Santhon Gold Coffee Mix kag Santhon Plus Coffee Mix. Kung kaysa siling niya, gatilaw-tilam ako, premium D3 Coffee Mix. Siya ti may balunggay, manday, hindi tako kauyon kung naka colitis, siling niya. Makakuha mo ako binipisyo, pareho sige discuss niyo binipisyo mga makakuha to sa colitis. Gainom lang ko sang kape, Doc Leo.
1: Sa discussion natin, Sir Josiel, isa sa pinakamalapit ni pag-abot sa nutrients, bioactive compound sa kulitis sa mong balunggay. Nga mong ari, diri sa aton sa ringa Santhon Coffee Mix variants, Sir Josiel.
0: No.
1: Ari sa ringa Santhon, actually ari Santhon Plus Coffee Mix, Sir Josiel, may balunggay gina. Ever since, ha? Kadugay-dugay na sa damo na nabinipisyohan sa ringa. Kag may natural protein, pag ito ni Sir Josiel, magluwas sa balunggay, may sa spirulina, pagid kag may sa soya powder pagid, Sir Josil. Amuning mamag-an nga protein sa aton lawas, Sir Josil. Hindi mabugat prosesohon ni sang aton sa nga lawas. Kag samtang nagaedad kinang lanon, Sir Josil, para mapabili ng kabakod sang tawo ang kapagsik sini, hindi magluya, hindi maghina. Inablan, Sir Josil, nga bisan pag-uyat sang baso daw mabuyan mo, nablan, Sir Josil.
0: No.
1: Isa sang kinang lan aton dugangan sa nadira proteina. Makuha naton sa pag-inom sa Santhon Plus Coffee Mix. Pero pag-abot niya, Sir Josil, sa pampahuben, pagbulig nga magnami ang complexion naton, aton sa skin condition kag health, diri, Sir Josil, siniya masulod ang benepisyo sa collagen kag glutathione. Nga ara, Sir Josil, sa aton sa Santhon Gold Coffee Mix, kaginupdan pagin, Sir Josil, of course, ang malunggay, spirulina, mangustin, kag iban pagin niya masustansya ng mga sangkap. Kag ang problem sa kadamaan, subong, Sir Josil, kung nga ang may metabolic syndrome, may mga problema sa hypertension, diabetes na kabudlay, Sir Josil, reverse o kung sulbaron. Pagtaas ang mga parameters na ton sa lipids, kung kita sini magpa-blood chem, inatungod, Sir Josil, sa kalamay.
0: Oh.
1: Amo ng problema sa kadamaan, subong. Kag amo pa man ina ang ginabalik-balik na ton tilaw kay nagacrave kita kung magnubo o kung may imbalances kita sina sa ton lawas. Ang binta, Sir Josil, kung ginainom na ton, like for example, Santhon Gold Coffee Mix, stevia iya ang gingamit sina. Tamis gyapon sa ton panabor, pero why disturbance sa ton sininga lipids dira sa ton, especially blood sugar, kapin pa kung may insulin resistance ka na, Sir Josil. Kag upod man dira, Sir Josil, ang isa ka problema sang madamo ng Pilipino, subong, ang kakulan, Sir Josil, sa exposure sa silak sang adlaw. bastante sa pulaw, bastante sa gadget, bastante sir Jocel sa unhealthy nga mga pagkaon, bisyo, pero kakulang sa pagpasilak sa adlaw nga naganubo man ang vitamin D level sir Jocel. May resulta o kung nagresulta sir Jocel sa nisang pila ka mga problema sa lawas sa imbalances man, lakip man sir Jocel ang insulin resistance. That's why ang isa man sa bintaha, sini updo na lang naton kung nalimbawa okay, ginom ka sang kafe, kung hindi Sunthon Gold Coffee Mix, kung hindi Sunthon Plus Coffee Mix, diri kita sa pag-try sa premium D3 coffee mixer Jocel.
0: Now,
1: ang isa sinisang bintaha man kay bisan hindi tuman ng aton exposure sa silak sa adlaw sir Jocel, napasudlan naton sa vitamin D ng aton sa ningalawas, kagang isa man sang craving sa ni sir Jocel sa kalabanan kung nagataas ang blood sugar, tamis gyapon eh.
0: Mm.
1: So kung mag-inom sang kafe sir Jocel, alam mo ganun ang ginakontra, ginakonsumisyon sang iban kay gusto pa mag-inom sang kafe pero may diabetes na.
0: Oh.
1: Why not try some premium D3 coffee mix? Kay ang damil asang kalamay ninyo ginapangita, sagamsaman gyapon ninyo dari sa premium D3 coffee mix. Pero ang pampatamis ang ginagamit sa niya is stevia.
0: Amo ni gani kon kay sa iban matakaw tawag nila blas sa English sa Tagalog. Kay ginaprohibit na magkalamay
1: mm-hmm.
0: ng plain nga kalamay sa kape.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya gamay lang yun. Gamay lang man yun. Pagkatapos, higupan niya makaisa.
1: Mm-hmm.
0: Siya daw higot may masaburan. Gidugangan ko anay gamay.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, higupan niya naman isa. Sila niya daw last ay pagid haw. Mm-hmm. Isug pagid sila niya ang paitaw. Idugangan niya pagid. Tatlo na to kakutsara, Dok Leo, ang nabutang niya. Tatlo palang kahigop man ang nahimo niya. So, ang tendency niya, ginadisiplina mo, tani ang kagalingon mo, pero bangod sang pagkamatakaw mo bala magdugang hala dugang adugang asa sa ulihi damo-damo na galing kalamay nga na intake mo sa kape mo.
1: Correct sir Jocel no, kay samtang nagadugay bilang nagagamit kita sang kalamay sir Jocel, nagadugang man ang aton sa kinahanglanon ukon ang quantity sang kalamay nga mapasulod naton para makabatsyag kita sang katamis sir Jocel.
0: Mm-hmm. Ang isa dari Dok Leo pagida may gamuno dari selling ti adlaw-adlaw ako nagapangapi siya sa Sunthon Gold Coffee Mix ti may ara man sang collagen kagulat tayo nagapanami sang kutis sa ti ano kun manghabon ako kinang langgit nga Sunthon plus herbal soap or inigani clear skin beauty soap Dok Leo.
1: Hindi man kinanglan pag gusto kaya kung ano mo ihabon sa imong sining lawas.
0: Mm.
1: Pero nga tol ang rekomendasyon dire kung gusto kaya tilawan ang binipiso sa natural nga mga sangkap sir Jocel like bayabas, kapayas, iban pagid nga mga sangkap papatigan ni ang balungay ara man dira. Tilawan mo ang paggamit sa nisang Sunthon Plus Herbal Soap. Katidamo na si Sir Jocel ang nakagamit sa nisang ang mga pangalisngaw nila sa lawas, Sir Jocel ang naumpawan.
0: Mm.
1: Ang mga katol-katol, Sir Jocel, nga damo na magamit na gamit sa iban nga panghugas dira o kon pang sabon dira, gabalik-balik lang gyapon. Mga skin irritation nga nabuligan sa paggamit sa nisang Sunthon Plus Herbal Soap. Kagtang iban, Sir Jocel, ang problema nila sa ang ila sa nga mga dark spots bala.
0: Mm.
1: Kagtang ambal na sang kilala ko, tinga nga dirigin sa guyaman. Resulta, Sir Jocel, sa mga ginapanggamit, ginapangluguhod bala, gawain sa lugar bala, tapos masilakan ka sang adlaw, sin nga nagalakra, o kung nag-iitom sa aton sa ringapanit, may mga pinalian, paabisang punggod ng iban sina, makabulig dira iya, Sir Jocel, ang paggamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. At sini pwede ka mo yung makapili kung anong inyo sini nga gamiton nga sabon, pero kung nalimbawa, ang naandan mo nga habon, dawain mo man ma-achieve ang imo sini gusto matabo sa panit mo, why not try Clear Skin Herbal Soap? Kagdamo na ni Sir Jocel nakagamit sa Clear Skin Herbal Soap, na appreciate gid nila ang kanami sang efekto niya sini kay ang imo sini guya. Kung gamiton mo sa guya, dalain mo sini nga liog, dalain mo sini nga butkon, nagapalariha Sir Jocel ang kolor kag wayblan nagakambang-kambang puti man to di mo guya, pero medyo brownish o kon itom-itom imo sini nga liog. Doon di bagayan, Sir Jocel.
0: Nabal nila, dosuta ka sang kanlaon ko
1: na. Di mayo lang tani, kung hindi mainit, Sir Jocel, kay maka turtleneck ka. Medyo madismulado gawa. Why not try sa aton sa mga tawag palamati, Clear Skin Herbal Soap, kay ti may ara ni Sir Jocel sang glutathione, kojic acid, kaga VCO nga manami man sa aton panit.
0: Okay, ang isa diri ka pamangkod Dok Leo siling niya, pwede ko adlaw-adlawon gamit siling niya Sunthon Plus Herbal Oil.
1: Pwede gid Sir Josel kapin pa hatagan naton Sir Josel sa senaryo bala. Mm. Kapin po kon sa inyo sinipalibot ta medyo masiot o kon damo bala Sir Josel posible breedingan ng lamok.
0: Mm-hmm.
1: Kag damo panaguan ng lamok. Area mosquito repellent ang Sunthorn Plus herbal oil. So kung adlaw-adlaw mi lamok, adlaw-adlaw ka man naman yos para may protection ka Sir Josel. Hindi lamang sa kagat kundi sa infection nga dalasan ni posible dengue infection nga pulo pabatyag naman gani. So bong Sir Josel kapin pag padulong nang katastingulan bla. Isa ni sa dapat manaton handaan Sir Josel. Kay magluwas pa sina kung nagabaylo-baylo ang chimpo ni tamalikawan Sir Josel labi na sa may mga edad-edad ang pagpalang-alay, palamuypoy, palamaol sa kalawasan, makabulig ang Sunthorn Plus herbal oil. Kag protection man sa panit, Sir Josel, kay nga man, may ara sang VCO, kag may ara sang moringa oil, nga hiyang, kag manami, gandag na rekomendar ganining moringa oil, Sir Josel, kay may vitamin E, oleic acid, para sa aton sininga panit, makapahumok, maka-moisturize sa aton sininga panit.
0: Sa mga pinamangkot ko nin pwede ka bakal sa mga butikang sukin ninyo pamangkot lang kamo basta produkto sang Yes to Health Incorporated may tatak Yes to Health. Pwede nyo ni mabakal sa Mercury Drugstore actually kung may mga branches dira sa inyo. Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's. Pwede ka mo kabakal. Even pwede ka order ka mo sa TikTok Shop o hindi ganis sa Lazada. Sa siyudad sa Bacolod, may ara kita dira sa store. Ang store ngalan niya is Yes to Health Store. Ang store ta located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, Atubang Ina Samarayo Bank. Hindi ka muna magtalang, mangkot lang ka mo sa Lizari Street sa Barangay 39. Pagkita nyo da sa bangko, Marayo Bank, sa tabok yasin na, ara da ang Yes to Health Store. Kompleto na ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Diri naman sa siyudad sa Iloilo, located ang clinic. May clinic diri, may konsultasyon libre sa A. Young Building, Yulu Street, City Proper, sa Iloilo City. Atubang ina sa isa da ka hotel. Ang Yes to Health Wellness Center. Ang clinic tangalan niya, Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building, Yulo Street, Atubang Inasang Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kanto lang mo dira, may consultant kita dira. Magbakal sa mga produkto. Pwede ka mo da kapa-check-up. Libre lang sa ato sining clinic. Makapa-assist ka mo dira, mga program of supplementation. Depende sa inyo sining inabatsyag. The rest sa Waisang Store, Waisang Clinic, ang Yes to Health, sa suki nyo nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. May isa dari pero lain gurong na minya sinikag pa intindiya Dok Leo. Siling niya ay nang ginatawag ba lang pagpalamanog. Siling niya pwede ko na maimnan. Siling niya sang cease the pain. Ano minya siniguro Dok Leo nang ginadiscuss na to niya chronic inflammation. Actually, why kita si may mabatsagan siya sa chronic inflammation sa bago pa lang Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: So, amo ni gurong na minya. Pero kung may gapalamanog man sa lawas, nang daw matsagan mo siya, hindi na matandog bala Dok Leo, hindi mo na magwantahan ti cease the pain, pain reliever niyang cease the pain.
1: Correct Sir Josel, no? Kag basi isawan ka pala manog, inamin niya Sir Josel, ang pabalik-balik man bala nga pagpalamanog bala.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, kung may arthritis ka, pwede mo matumaran Sir Josel sang cease the pain. And of course, mas manami kung i-assess mo gading mo sa nga lifestyle para malikawan mong posible sa mga contributory factors para hindi magbalik-balik ang palamanog kung may mo pa lang.
0: Mm-hmm. May isa rin nga nag-message Dok Leo. Siling niya, sa pag-discuss din nyo, kadamo-damo siling niya sang nutrients sa colitis. Pero, why ko kabati siling niya nga may ara, gidya specifically, para sa pagpanami sang matahaw. Panulukan niya ni Guru. Just like sang madulot bala Dok Leo, sang Visionix product, Visionix Plus.
1: Actually, may ara Sir Josel, may beta-carotene ng colitis.
0: Oh.
1: Pero ang isa sang makabig o kung masiling naton Sir Josel parang lubos-lubos bala ang benepisyo, protection sa aton sa ninga mata. Magluwas sa beta-carotene, manami kung may siya sang thin, may lutein kag may vitamin E Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Pwede naton ina mapasulod sa lawas kung nagatumar kita sang Visionix Plus soft soft gel capsule.
0: No. Ang Vision X Plus soft gel capsule actually is to maintain good eyesight. Lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siya santin mi ara dera. Especially made to maintain good eyesight para makalikaw kita sa folder sininga mga inflammations and infections sa ato sininga mata. Kag madasig kita makarecover, especially kung sobra nyo man kung kaysa kabusong mata nyo bala. Especially sining kung estudyante ka or if not, ay mo sininga trabaho sa opisina, more on sa sa social media, atubang sa cellphone, atubang sa inyo sininga mga gadgets. Now, sininga, Dr. Leo, katropang Josel, sininga, permi lang kamo ga-discuss sininga kung paano sininga pakupuso ng mga nagabanog. Ti, why gid sininga parang magsigi-sigi na lang sininga ang banog.
1: Why kita sinaya, Sir Josel? Kaya problema man na karon mo. Kung ang problema, makarong ginapangita mo nga magbanog ang nagabanog. Pero mas problema, Sir Josel, kung di na magkupos.
0: Siguro kung nagkakadulaan ka gana, may rekomenda ko si Doc Leo, si Imosina.
1: Bisan ano kung kanamit, Sir Josel, ang pagkaon, kung wahigiman sing gana, Sir Josel, hindi mo gina matandog. Pila ka mga causes ng Sir Josel, stress. Pagnubo sang libido, kakapoy, kakulang sa pwersa. Base sa pagtuon, sa mga kalalakinahan nga may amo na nga problema, Sir Josel. Nung iban sa na occasional man, Sir Josel, galipas man lang, tapos gabalik man lang pagkatapos ang pila sa rikaadlaw. Pero kung manotice mga pabalik-balik na siya, ayan kinanglan mo, Sir Josel, mag-turbo dietary food supplement for men. Nga aman, pinaagi sa bulig sang maka kag klavo waska mabuligan niya maumpawan, Sir Josel, medyo magamo na ton nga paminsaron ang aton sini, Sir Josel, sirkulasyon nga medyo nagahina na ang aton na gana, Sir Josel, nga medyo nagnubo kag ang pwersa, Sir Josel, nga daw kulang na bla. Mabuligan ni na, Sir Josel, nga matamat pabalik sang maka kag klavo waska. Ti ano pa ang posible nga matabo sini, kun anong posible sir, Sir Josel, nga benepisyo kun mabalik imo pwersa, mabalik imo blood circulation, balik imo sininga ginatawag gana kag kainit. Muna nga balblas ang kilala na tonsoliton ko dala sa Nokin nga bisan kasaralan sa kasimana parte man ratsada mo.
0: Amaning ginatawag kon kaisa bala dolan kag gana nga hindi na madala bala sa nga te kapaligo na ko. Sininga pamalahabok mo dasyam tulog ta. Instead wala nga ti, so dula gana mo, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving. Hindi pagalipati ha, ang turbo dietary supplement for men, hindi lang kay nagapabalik sang gana, nagahatag puwersa, nagapanami paya sa inyo sininga blood circulation. Remember, take it 30 minutes before ang loving. Ay, daway na ito, tiyempo sa ato sininga pagparagad sa ato sininga programa The Secrets of Health. Kuwanta na lang sa iya sininga parting words, sabi ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Ang pagkaon sang utanon, prutas sa adlaw-adlaw makabuligid para mapabili ng kabakod sa aton sininga lawas, especially para makalikaw kita sini sa mga balatian. Kung may ginabatyag na, makabulig para madasig makita sini maumpawan. Pero for practicality, for convenience, manami ko na ugaliyon na to na ang adlaw-adlaw sininga pag ugaliyon na to na pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C, kay ara ang sangkap sini mga utan at mga prutas, mga hormone vitamin kag makinanglanon pag inaton sa aton lawas para ma-maintain ang maayo sa ring balanse, makalikaw sa balatian, kag madasig kita maumpawan kung may magidabatyag sa aton sa kalawasan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ni edisyon ha, sa ato sa ninyo pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa may nakuha ka mo bisan gamay lang ang mga mapuslanon sa ninyo mga health tips and information. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banyas, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM. Patroma mo!
2: Exciting!
1: XFM.
2: XFM.
3: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbal. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon
3: para sa igayong lawas. Good day mga kaabyanan, mga suki nga mga tagpalamati. Magatalakay na naman kita sang panibag-o nga
4: edukasyon
3: para sa igayong lawas. Ang acute pancreatitis, isa ka seryoso nga kondisyon nga nagahubag ang aton sininga pancreas. Correct me if I'm wrong, but makita ini siya sa likod sang tiyan, sa idalom sang rib cage. Ang iban sini way man gid nagalala, pero kung grabe na nga kaso kag lala na kag seryoso na, dala sang komplikasyon at laban-laban matupong gining bulbul mo. Kung chronic pancreatitis, lawig na niya nga nagahubag ang imo nga pancreas.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Kag kalabanan naman nga apektado sini among mga middle aged. Kag kalabanan lalaki eh. Kay alcohol kalabanan ang rason sini kag mga food intake eh. And gallstones. Hindi itpagkalipatan nga magpakonsulta sa doktor kung mayara na kamos ang pain nga mabatyagan sa upper abdomen nga nagasabat sa inyo sini nga likod, nagalingin ang imo ulo kag nagapalanuka-nuka ka na.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Gani nga ako naman niya papel, ari ako iya para magpahanumdum sa inyo kung paano malikawan ni. Samtang wala pa, amuin nga itong sinihimuon. Magtumar ka sa mga produkto ni Dr. Spinhico nga
4: Evergreen Herbal Capsule.
3: Nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kagara man ang
4: Evergreen Coffee Mix
3: with turmeric, malunggay, kag mangustin. Pagi sini, daw nagkaon ka lang sang utan, kag prutas, pareho sa bisang turmeric nga nagaamligid sang pancreas. Lipod sa ibalo naton ang pancreas amoy ning nagapatubas sa mga enzymes sa pagtunaw sang pagkaon kag insulin nga nagakontrol sang level sang blood sugar. So balikan ta to, kun magubag na init amo ina ang ginatawag naton nga pancreatitis. Agun mahalungan naton ini sa pag-inom sa mga produkto ni Dr. Spinhico nga ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix may turmeric ina. Ting turmeric may anti-inflammatory properties ina nga makapugong sa pagpalanghubag sang aton sininga pancreas. Ang balunggay ara man na sa Evergreen Coffee Mix kag ara man na sa Evergreen Herbal Capsule may anti-inflammatory properties man nga makapugong sang pagpalanghubag-hubag. Sa Evergreen Herbal Capsule may saluyot. Ang saluyot may anti-inflammatory properties. Aside dyan na may analgesic, kag anti-pyretic. Sampawan tapagid sang ampalaya. Ang ampalaya may anti-pyretic, may parasiticide, antioxidant, antibacterial, kag anti-inflammatory properties. Suportahan sang wheatgrass nga nagapabaskog sang immune system, subong man ang halos tanan ng mga sangkap, immune system booster tungod pagid sang vitamin C nga araman sa mga sangkap sini.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Intrahan pagid sang barley grass, immune system booster, nami man ini sa healthy digestive system. Kagidugang mo na lang ang vitamin C liwat, no? Hindi lang gidgali yung immune system booster, nami man ini sa mga cardiovascular system. Ginapanami ang aton sini nga paghinawa, ang kondisyon sang aton sini nga korason, kag may anti-inflammatory properties man ini vitamin C. Kunsa din, ini makapahaganhagan man sang pagpalanghubag.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Kag kung vitamin C ang paghambalan, nalipatan ko magmuno nga ang Evergreen Coffee Mix may sangkap nga mangustin nga bugana sa vitamin C. Kag tungod sa presensya sang santong ngara sa mangustin. Suno sa pagtuon ang mangustin, kilala na may anti-inflammatory properties kag potent antioxidant. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
5: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
6: Ugsad ang bulan.

0: sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
1: Exciting.

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold. Coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako nga nadag

0: and 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Zantone.xfm libo-libong pa-premium.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zantone and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zantone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zantone Gold Coffee Mix. Zantone and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
4: Aray ko!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: On is Sex of Film Philippines, Sex of Film, 100.7 ang Katropong Station, Let's Dos Cinco.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Hindi, wow.
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Oh, no!
1: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan? Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
1: Ini ang programa ng puno sang gasacha, kilig, drama, hugot kag syempre, gamay nga pakalam
8: Sana all.
1: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
9: Aray ko!
1: Direya, ang tanan may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
10: X-Rated X-Rated
11: Upod ang inyong paboritong katropa Katropang Era X-Rated, X-rated.

0: Bakit Rapa natin nagpamatina kay Tuto kasi si Exofilm 100.7 Radyo Petrol Ilo-ilo ang Kitropa mo. Good afternoon, good afternoon. May dahil nga hapon sa mga kitropa natin nagpamati sa atin sa mga hapon, mga naka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang Exofilm Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Kamusta mga kitropa? Good afternoon, good afternoon. Kamusta ang buhay-buhay mga kitropa? Today is Thursday. It's May 7, 2026. Grabe, ilang days na lang naman ang nabilin and we are halfway to go na sa Mayo 2026. Wow, doon nagatika-tika ng tig-ululan, ha? Hi. Te, ready na ba lang inyong mga panaming da sa lawas? Pero subong wala pa ang tig-ululan, te, syempre, we should enjoy mga katropa ang mainit nga tiyempo. Hindi na kamo na sagi reklamo. Isa sa tuod lang dumagwa na kamo, dumagwa na kita sa atin mga fanit sa pagreklamo sa kainit sang fanahon. O ara naman, masulod naman ang tig-ululan, mareklamo na naman kamo. O diba? Ay nako, ang maginayaang nature isang tao, biskan ano lang reklamuhan, di ba? Good afternoon sa mga kitropa natin nag-upload sa aton nga Facebook Live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. May ad nga hapon mga kitropa natin nga nag-upload sa aton. Hello there, hello sa inyo tonight. Dali na mga kitropa, amat-amat na, sunod-sunod na, pasok-pasok na mga suki sa aton nga Facebook Live para nga mag-ululupod kita this afternoon because we will be with you until 4 in the afternoon mga katropa sa pag-upod sa inyong hapon, sa pag-hype sa inyong mga hapon dyan, kag syempre sa pagbunggaw sa inyong katuywon, sa inyong katulugon. Walang matutulog ngayon sa pamilyang ito. Charot. Okay, good afternoon ha kay Ma'am Marilu Vargas Pedroso, kay Sir Stanley Zerilo. Good afternoon. Kamusta ang inyong mga hapon? Sa ato na ibang pagid ng mga Facebook Live viewers, if you have your talamyawon, mayara ka mo na sa gusto nga i-greet. Mga kitropa, you're free to comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa liwat, mga katropa natin, mga Facebook Live viewers, dali na i-comment ang inyong mga talamyawon. Kag syempre, mga katropa, comment man tala sang at highlight and at followers, para nga inyong mga katropa da ang mag-upod man sa aton. Para nga the more, the merrier kita, okay? Gets ba? Gets? Charot. Alright, good afternoon! Mayong hapon sa mga kitropa naton yung nag-upod sa aton. Kanday, wait lang, i-check ko, Abby. Kunday, sinone sila. Kay Neneng Dosaran Genashanio, good afternoon! Kay Sir Leo Sarmiento, good afternoon! Kay Nunoy, isang DPWH. Mayong hapon lang na si Monoy. Kay Ugad Otagom Enelra, good afternoon! Ay, grabe naman mga pangalan ito! Kay Ridel Perenio, good afternoon! Kay Sir Giovanni Bautista, good afternoon! Kag sa iban pagid naton yung mga katropa. Atong mga katropa taxi patrollers. Good afternoon mga katropa patrollers naton din mga bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo where you are this afternoon. Mayong hapon lang kag happy-happy listening and thank you so much for being with us mga katropa. Kag syempre atong mga katropa listeners and solid supporters ng members ng XFM Fans Club din man nga parte sang kalibutan, whether it's hot or cold, dira sa inyo, good afternoon. O, katropong Janzine, basi may mga greetings kada i-greet ng imo mga katropa.
1: Good afternoon sa liwat, katropang era, and of course, no, sa itong mga katropa, dira gid, syempre, sa may molo kapihan, why ginada absent per me, si katropang Butch Florentine. Good afternoon. And syempre kay Kapato Kim Singh. And syempre kay Kap Ising Villanueva. Sa niya tag, Kap Ising sa Pancit Molo.
0: Good afternoon. Good afternoon. Good night nga hapon sa mga katropa natin dati. Mayo lang ang pagtulutambay. Kagpagpulupo nga pi sa inyo, dira.
1: Sa ano kainit nga tiyempo na, may tiyan magpangapi.
0: Biskan ano pa na iya. Basta Pinoy. Katropa natin, please do share mga katropa natin yung nag-upload sa atin. I-share mga katropa ang atin yung Facebook Live. Parang the more the merrier kita this afternoon, ha? Salamat, salamat, Kid! Share the live, share the live! Charot!
1: Since, ano?
0: Diba? Share the live, share the live! Tung, tung, tung, tung, tung!
1: Why pa kabakal sa bell?
0: Oo, why ka nagbakal mo? Ang baro mo, bakal ka.
1: Dapat may bell,
0: galing. Ay, ang bot na lang. Good afternoon, ha? May it-ayad nga hapon sa mga katropa natin. Thank you so much kay Sir Stanley Cerillo nga nag-share sa atong yung Facebook Live. Oh, salamat, salamat, Sir Stanley. Thank you, thank you. Ang iban, pag-ida natin yung mga katropa, di ka mo ya, hindi ka mo ya mag-comment sa inyo nga mga talamyawon. Mano lang ka mo da, di mapaukoy lang ka mo da. Kaya nyo pa ba? Charot. Sino na nakapaniaga? Nakapaniaga na ka mo? Sana all in? Sana all nakapaniaga? Huwag ka isa bala, no? Isa ka balok, ano? Gusto mo kanon, di ba?
1: Dami tong manok, gali yan.
0: Ginatag ko to sa mukha, hindi ko bet.
1: Uy, in fairness, namit bala.
0: Oh? Really?
1: Abi ko, ginatag mo sa akin nahulog.
0: Wala, ginatag ko to kayo, hindi ko bet. Oh, oh my God.
1: Okay man.
0: Okay man siya. Lamang don't mention, chan. Don't mention lang where did you bought it.
1: Ako, way, kuya kabalo. Ginatag mo lang sa akin.
0: Ginatag lang man to sa akin. Saan nga libot nito? Di ba to refuse an offer is an insult? Ginagawa ko, I thank you, ma'am. Di ba? Kaso pag amot lang
1: ang... Tapos pinasa mo sa akin.
0: Siguro, kay ti, siyempre, di ba, nagalay na itong tingog. Siguro, nag-day off ang ilang taste buds ko. Nag-day off sila. So, wala nga daw, hindi ko gawa ka, ano. Ang panamilan ko to, ano siya, sarsyado. Ano pa? Ano yung muni siya, fried.
1: Alam mo, something wrong, kid man, guro sa imong ano.
0: Ba, ay, fried chicken, ito sarsyado, ano yung sabor? Ibigin mo lang na, ah. Di ba?
1: In fairness, namit, ah.
0: Congratulations na nagkikipag sa tono na mitan si Katropang, Katropang Janzi. Uy, baka naman. Ma'am, kung sino man to ang naghatag sa akong nagina, ma'am. Balaan mo na sa iya nagtalab ang sa iya nagtalab ang gayuma.
1: Ay! Tapos gid.
0: Good afternoon kay Ma'am Hermite. Mayong hapon, Ma'am Hermite. Thank you sa pag-upod. Kay Ma'am Ivy Rose Alcomedras, pangita niya si Tatay Bonifacio Gahe. O, concert in sila sa bong. Kay gusto niya nga makita. Ang ESL phone number 0993-409-8450. O, good afternoon. Kay Ma'am Hermite, ang bali niya pa niya gata. Katropa, sudan ta, ginamos. Ay! Nami naman ang Hermite, kung ang ginamos mo, maalas, medyo maasi-maasi. Na daw matala tam is na medyo spicy, di ba?
1: Putangan mo sa
0: ano. Pagkinatani sa Indian mango. Sino pa lang may mga Indian mango, may mga bunga. So, buong man, so, talaga kaulog mo lang na. Da, abi! Gani. Share your blessings, bi! Di ba?
1: Mahal subong kay Indian mango.
0: Ako nag-share kasi imo nga blessings. Mabalik sa imo, triple or doble. Gapati ka na.
1: Tenfold.
0: Gapati ka na.
1: Oo. Oh. Tamang itagaan mo ko... Manok, buwas may ano ko na.
0: May. Buwas may backpack ka na.
1: May ano na, ano na ganyan? May bucket ka buwas.
0: Bakit ka pa nakita? Amo na, guro.
1: Oo, amo na.
0: Kay Ma'am Rowena Espilio and well, good afternoon. Mayong hapon, kamusta ang San Carlos, Anilo?
1: Oh, good afternoon.
0: Kamusta ikaw, Ma'am Rowena Manuel? Good afternoon kay Ma'am Rowena Manuel, ha? Thank you so much for being with us. Kagsalan 13,000 viewers, mga katropa, please. I-comment na ang inyong mga talamyawon da kung sino man ang inyong i-greet. Hambali ka, tropang beya, apasti, ari ko sa may, wait lang, i-check ako din to, liwat. Hambali, apasti, ari kami sa may Kenny Rogers. Wow! Hey! Happy birthday sa ating ihano dyan, kay Amari.
1: Grabe, si katropang era lang yun invite yo.
0: Tika, wait ka man to nag-amot, abi mo.
1: Why man?
0: Wala ka tayo pala nag-amot.
1: Aray prayers.
0: Oy, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: May you have more birthdays to come. Sir, malaan ko kayo pa niyo maintindihan. Basta happy birthday lang si mo.
1: Yan lang nga pang lawason
0: ka ga pala mus charot.
1: Kasi hampang lang kami kay Lucas.
0: Ni Lucas. O, gusto ko ganyan magtapungulay sila. Yung bala.
1: Guwapo.
0: As in. Gusto ko kung sino madaog.
1: Hindi ah. Ikaw mabantay sa ila.
0: Gusto ko magtapungulay sila ni ano, ni... Sadya na pala. Magtapungulay sila ni ano, ni Dre, ni Lucas, kag ni Amari. Kasi gamay-gamay pa si Amari.
1: Banta ko kung ikaw, galing pa bantay yun naman.
0: Ay, mara.
1: Patap, ano mo sila?
0: Pabayaan
1: pa sila. Mo sila.
0: Oo, eh. Mag-uunta ka to, bala ginano yun ito. Gatong-gatongan, kumit sa istorya. Gusto ko mag-inawas. Tanawin ako sino na hibi. Namin abal na.
1: Nagtinapungulay sila yan.
0: Oo. Tapos naman ko, uy, bata nyo to. Katinapungulay yun, ha? Ay, bata. Amo da!
1: Sadaso na. Ikaw mabantay.
0: Sige lang, maano lang, tanay. Hindi naman mahambal. Nga rich ta. Ano lang, anay, ah? Di ba? Amo na.
1: May kaya. Ano?
0: Hindi ba? May kaya. Ganda. Di ba? Manambal nila. Gusto nila mang rich, ano, rich tita. Gusto ko man.
1: Gusto ikaw ang ano,
0: rich tita. Rich ninang.
1: Ninang ka.
0: Wow.
1: Pwede good na. Every Christmas.
0: Oh, diba? Ay, bless tanay kay Nina. Bless! My God!
1: Tikis na lang eh.
0: Oh, wala na. Kiss na nito kay Nina. Oh, sige, go. Then, nag-kiss ka, may 500 ka. Ay!
1: 500 lang?
0: Ay! Ikaw na gano'n. Ikaw bata. O, ikikireklamong bata. Gareklamong tatay.
1: Gustosong bata na 5,000.
0: Ay, hindi yung gustosong bata. Gusto yung gurosang tatay kagsang nanay. Ay, may nakita ako na bala sa to nga ano, nga Facebook post about sa ano, gin-post siya sa iya nga kumare. Kay nag-ngayo siya iya sa ano to man? Lechon?
1: Sa birthday?
0: Sa birthday. Amot. Oo. Kadto ka sa birthday sang imo nga iyada, ha? Imo ang lechon. Ay, ginano-ano? Kaya, Nagbinatay-bata kaya. Kaya wala ka panda. Kasi ito, hindi nagbata-bata man siya, ya. Pero, ay, ginano-ano? Kaya, Nga, naganda. Nga, nagpa-birthday-birthday. Kaya nga, wala ka mo pang handa. Ay, ambo talaga. Diba, hambal nila, ya? Ay, hambal, ya, to ko no, ano, role na yas ang nina, nga, supportahan, diba, amo na, hambal, ya?
1: Supportahan
0: ang, ano, tinga, ah, gusto sang bata, nga, maganda ka, ah, so, nag-hambal, nga, maganda ka, diba? Ang role, yas, ang bad parents, na tawag, diba? Parang, ano ta, parang, it's not coming from me, it's coming from the Google itself. What is the role of the godparents. I-search natin mga class, okay?
1: Okay, ma'am.
0: For your, ano, for your kasanagan, mga katropa, and for your karagdagang impormasyon, basi kung tiko da ang pagpati mo, tadlungon ta. Mga katropa, a role of a godparent or ang ninang kagninong na is a person chosen by child's parents to play, hindi ka magampang ha, but to, you know, to play a lifelong role in their upbringing. Nan! Upbringing.
1: What a word.
0: Nan. Primarily focused on providing spiritual guidance and mentorship. Kay ambal nila, 'di ba, kung sa eskilahan ang guro ay ang pangalawang magulang, 'di ba? Amo man in raising a child, a godparent is a pangalawang parent.
1: Parent.
0: Oh. 'Di ba?
1: Guide and
0: dan ating mga bata niyo kay i-guide ko sang maayo.
1: Kaya paawayon mo ya.
0: Ay, itunuan ko man sila. You know, in art of war, ni mo dapat ako ka na.
1: Amo niyang mag, mag-sorry ka.
0: Oo. Dapat mag-away ka mo, mag-sorry ka. Pero dapat, mapabuklan mo siya, nay.
1: Pungulon mo siya, nay.
0: Pungulon mo siya, nay. Para may rason ka nga mag-sorry. Kalaway mo na nga mag-sorry ka nga. Naghana ka lang, wala ka kapatupa. Ano na ako, no?
1: Kalagol mo pala, ay, tibiti mo.
0: Tibiti ka, ha? Ay, tibiti ka. Dapat hindi ka mag-ibi. O, ginto doon ka na wala sa chest ka. Uy, kin-train ko gina siya. Oo. Oh, makukumadas makano nahon mo. Maybe or matindog. Oh, gin mo na ako gin siya. Gin mo na naman ko gin sa yaya. Amo na, nga sabong nga tindog na siya before mag-ibi.
1: Mag-ibi.
0: Kaya ano nga mag ano gusto mo? Hindi ka mag-tindog, mag-ibi ka lang? Tulukon gusto ng mga tao. Gusto mo? Man. Sino mo huyan? Ako or ikaw?
1: Grabe. Pwede na. Pwede na.
0: Ay, sus. Kita mo nga, hindi ko yung gusto. Actually, hindi siya ang gusto ko mo. Hindi ko yung gusto mo. Yan yung gaga-up siya. Yaya.
1: Ikaw, gali.
0: Pero at least, nadala, yaya. Oh. No?
1: Dapat, amugin man.
0: Amal ko, dapat you check yourself first. If you are okay or not. If you're not okay, you have the reason to cry. But if you're okay, nga wala ka man lang mali or what, hindi mag-ibi. Diba? Dapat amo na. Ay, sus.
1: Dapat ano?
0: Oo. So, amo na subong, hindi na sila bingit.
1: Pero ang ibang sinag,
0: kung kita ko pala nga kay Yambi ang papaya, ano ba, kasi mo? Mahibi or hindi?
1: Ang ibang kadlawan, anay, no? Kadlawan
0: amo na, sa mga, amo na, hindi ka magkadlaw. Amo na na-learn ko in being a ate, I learned that when your siblings fall, don't laugh. Kay man, mag-aab, bagay na sila tunatudong. Paloy-loy, abin na loy ko. Sala mo na yakay, kulang-kulang.
1: Grabe naman.
0: Sala mo na pala, kaya ka pala nasuha. Kaya kung wala sila katire, kini na sila. Wala sila katire, kini na sa manasma. Nante. Okay.
1: Diba?
0: Sometimes, kung kis, dapat mga ano, dapat rough ka man. Rough ka man, di ba? Kay kung mapasunod ka lang ang mapasunod, ay, ewan ko na lang. Lalaki silang ano, lalaki silang hindi matibay yung, yes, mga mahinang nila lang. Te, gusto niyo na? Kaya amo na ta sa dogin built mo, di ba? Amo na yung ato nga upbringing. Dapat, ang ato yung upbringing, dapat fierce and palaban. Di sila yung may ibi lang yun. Hindi ko na yung pasugot.
1: Pwede ka, pwede na, ah, pwede na, ah.
0: Pwede na mangin ano.
1: Pwede ka na mag ano.
0: Hindi ko yung mag-parents pa ya. Hindi pa ko yung mag-parent. Hindi ko yung magbugtaw pa sa kagaw.
1: Pwede na.
0: Nag-show na, na-talk show na lang, ne?
1: Oo.
0: Oh. O, podcast.
1: Pero amugin mo na, ang sakto, ganyan nga dapat, kung nag-ano kita, nag-alaga sang bata, not only nga, gina-baby-baby lang natin sila katropang era. Kasi, dapat, araman gyapo ng disiplina, in a way, nga, araman po ng pag-care, eh. Uh-uh. Hindi lang basta-basta nga, ay, kina-disiplina, kung gina-
0: Kinatakaan ko yung mamati isang kaibig.
1: Amo pagit na eh.
0: Diba? Diba? Kung kaisa, kung ginano, pagkitunog, pagit nga gatunog, nga mo naman kabataan, no? Na-experience mo man sa mata ka?
1: Ay, gabi na ko nila emotions.
0: Sa mata ka, be, kung kang isang kitabi aton nga mga time, much worse pa yung sinyo kung mga nauna.
1: Abi ko na dala na ko diba? Sa time mo.
0: sa lakip na ko da sa 90s ng mga kabataan.
1: 90s
0: na ng mga babies. Kita ya dan yung nakiganta sa to. Kung akiganta may beta pero kung may beta akigan pagita.
1: Oh.
0: So wala ta choice ko di ba? Di ba mamuna na lang?
1: Oh, may beta ka pa? Mas bakulon
0: pero effective, di ba? At least nagdako kaya nga hindi bingit. Tiya mo na gusto ta nga hindi man sila mangin bingit. Pero ang walang na ano tayo na learn tayo to hold our emotions, di ba?
1: Gantulo ang luha mo pero wala ka sound.
0: At least, di ba, nadala ta nga to hold our emotions. Di ba? Kamo na experience yung manasang gamay, kamo ako nakigan, kamo gaybe, kamo akong gaybe, kamo ginapahipos, kamo. Diba? So unfair.
1: Kung maghibi ka pa,
0: bakulon kapagid. Ay, ano na lang.
1: So mahipos ka na lang.
0: Mga mapanakit na nila lang. Charot. Tapos lain-lain. Ano mga, Katerpon Jensen, kagi ka bakol?
1: Uy.
0: Ano ginbakol, si mo?
1: May hanger. May
0: hanger paha. Check. Paha check.
1: Sanga sang kahoy.
0: Oh my gosh. Ano pag ginwa?
1: Chinelas.
0: Oh my gosh. Chinelas.
1: Ano pa man?
0: Ako silhig. Hanger, paha.
1: Oh, silhig.
0: Gamayan ako. Ang paano wala. Kung makulon ka, gamon agad siya. Galabod. Oh, tapos ginapapili kami na kunin. Kami magkaon gulay. Isang akon pa kaysa. Kahit, you know, we grew up together. Ini kami na ano, ini ka magkaon gulay. Ay, ano gusto mo? Paha nga may ketchup sa punta? Diba, Camilo? Munambal mo, charot lang.
1: Chapter na.
0: Diba, Tay? Ayaw na hambal mo, Tay. Ano gusto mo? Ketchup nga may paha sa punta? Oh my God. Ah, paha nga may ketchup sa punta? Tingin mo sa doon, ang hambal nila. Tapos ko magtulog pag ginawala kong odto. Diba?
1: Hindi ka magkaon-kaon na.
0: Hindi ka magtulog?
1: Oh, hindi ka magtulog.
0: Kung hindi ka magtulog, bakulon ka.
1: Hindi ka magtaas.
0: Or kung hindi ka magtulog, palabon ka. Oh my God. Imano ka na lang, Bi. So, ngayon yung ako patulugin. Ano bang inyo? Nag-reminis na lang tayo mga kitrapa because our childhood is long gone. Wow. Diba?
1: Especially ano yung subong katropang
0: era. Sa mga kabataan, subong, kung may mga nagapamati man sa aton, you know, dapat i-ano nyo, dapat i-enjoy nyo ang inyong pagiging bata. Nga like, kinaguide ka mo sa inyong mga parents, nga ginatudloan ka mo sa inyong mga ginikanan, sa maayong nga paminatasan, sa maayong nga pagginawi. Kaya man, they will not be with you all day long when you were grown up na. Pag-abot nyo na, maximum na lang gina nga pag everyday, gina nga pag-toy-toy, pag-bantay, or disiplina sa ilang mga parents is maximum na ginang everyday katrapang dyan din is on high school or senior high. Yeah! Pag abot na college, ay.
1: Pero may iba na abing nga mga kabataan katrapang era nga huwag yapon kapati bisan ang mukha bakul. Nag-brali na dang
0: diyan mo na hangar. It means ang pagsakit sa ila is not the perfect method to use katropang jansin. Basi kung hindi sila yung madalas sa pursahanay. Basi kung sa maano nga istoryanay, madalas sila, diba? Ang bal nila is about a parenting style kuno na mo. Kung balaan mo nga daw hindi effective sa iya ang harsh way. Sa ilo ka man sa ano na gani? Sa medyo smooth way. Diba si Katropang Romel, bala iluga, bala?
1: Consider.
0: Iluga, bala si Katropang Romel. Surok-surok ako. Katropang Romel, tatay mo. Ay, Diyos ko, kalbaan kaya. Kaya surok-surok ko niya kaya. Nante. Ano worst mo, Katropang Janzin, nga pinagyan sa childhood na mambal mo nga sala mo man, pero ginakigan ka?
1: Siguro ano?
0: Ano?
1: Sunlog ko ako ng mga pakaisa.
0: Ay, ako yung wala.
1: Muna ako nga, no? Tapos, pag sunlog sa akon, pag sunlog ko,
0: ikaw ginakigan. Ako yung worst, ha? Ang mga pakaisa ko, gainaway, ginbulag ko lang sila. Ako pang ginakigan. Kaya ako kunong gula nga, ako nung wala ko sila. Kisa, why ko na gani? Wala ka makakita.
1: Tapos kagiman ko na sa una, ano? Paluhod, mas na paluhod sa bugas.
0: Ay! O, katropang jetty baga, wala siya yakagi, paluhod sa munggo, kay bugas sa iya, yung ipaludhan. Ako yung wala ko na yakagi.
1: Kay wala to available ng munggo.
0: Ay, okay.
1: Pero kagiman ko nga nag-isip ko munggo.
0: Tepi lang naisip mo, be? Ako yun din ako mag-isip-isip. Pari 1,000 na nimo.
1: Para sa skilahan na to, ya.
0: Deserve. Deserve.
1: Amo na mga ano sa una. May mga pina man bala.
0: Yung mga teachers. Oo. Or patindugon ka sa atubang sa blackboard. You know, ano lang man, a-disciplina lang man sa to sa mga teachers. Diba? Effective man ang iban. Diba after that, wala na sila nag-ano. Wala na sila nag-himo sa sala. Depende lang kita.
1: Hindi mo sure.
0: Ang iba niya gani. Wala tamang gina-generalize. Gahimog
1: niya po ng iba.
0: Hambal ni Ma'am Arlene de Guzman. Pa-shout out ay ni ano gali ni Sir Jet Hibaga. Hi kita pang air pa shout out lang sa amon ginagaluto adobo nga lukos kag pugita. Kag sa nagakilaw kay Star shout out lang gali kay Ma'am AJ Bordon. Thanks gid sa magbasa for always from Barangay Bay ang Ahoy. What grabe. Pa-adobo adobo lang tayo ngayon kita pang Jet Hibaga ha. Sana all and liang seafoods kiti syempre say goodbye bye nagapuyo.
1: Di kaya gutomo, no?
0: Oo, oh, bali mga Marilu Vargas, grabe, manaiya nga maninay. Oo, bala mga Marilu Vargas, may arang ginaya mga maninay.
1: Tapos, gina, ano, ginapilit pa kong kaisa.
0: Oo, oh. Sige na, balay ka naman. Total, ninang ka man. So far, wala ka man ko na nag-agyan. Thank you so much, guys, okay? Thank you so much for not pressuring me, okay? Ay, i-unfriend. Tagid ka mo, yacharap lang. Kay Ma'am Danny Lynn.
1: Lagi mo na, Abby, mag-ano ya?
0: Oo.
1: For the purpose of nga gininang or ginindong mo lang siya for the sake of ano lang?
0: Pili ka mo sang ano?
1: Kwarta sa, or goods?
0: Na, correct. Na. Oo, dapat no. Okay. Okay. Kay Ma'am, Danny Lynn, good afternoon. Kay Ma'am Apple Tabanda, nag-upod man sa aton. Hello, Ma'am Apple Tabanda. Thank you so much for being with us. Hamal ni Ma'am Danny Lynn si Jet Hibaga, hindi nakita ang mukha sa profile pic niya, hindi pinakita. Bo, grabe ka man, katropang Danny Lynn. Ikaw, balaya Danny Lynn, balaya mo. Kasakit ka dyan sa imo, maghambal. Ay, hindi pwede nga, ano, nga, shy type lang yan si katropang Jet Hibaga. Wala gani si katropang Jet Hibaga, kasuya sa imo, pro. Kanan kita di mga guwapa, kagwapo. Diba? We are beautiful and handsome on our own ways. Yes. Ambal ni ano, ni Mama Danilin. Katrapang era, happy birthday kasi ang ganda mo ngayon. Uy, thank you so much.
1: Naka-red
0: batunon,
1: siya.
0: Batunon kung managyapon, biskan, 6 days, ano ka, 6 days nga, ano ka na, ano na gani? 6 days upset. Na siya nga late.
1: Ah, late.
0: Oo. Thank you so much, Katrapang Danilin.
1: Oh, birthday niya subong, kayo naka-red siya.
0: Oo, ngayon ko po birthday, naka-red po ako ngayon. O, Katrapang Jetty, baga nga ikaw, how? Nakaagi ka, gangin paluhod sa munggo. Si Katrapang Jansi, nakaagi siya, gin paisip sa munggo, gangin paluhod sa bugas. Yan, tika mo yan.
1: Yung malipatan.
0: Anong inyong mga inagyan, mga experiences when you were young, kaginadisiplina, kamusang inyong mga parents? Hambal ni wait lang. Okay, Sir Arby Chris Caceres, good afternoon. Hambal ni Sir Jetty Baga, kung hindi ka mag-attend prayer, kung gabi may pina, pagit, kami sa ito nag-rosary, mara kami every zero, every after panyapo, nag-rosary na, te, tapos ka katulugan ka, wala ka gasabat, ay, kita mo ng, ang,
1: ruler,
0: hindi na siya, hindi ruler, ang kawaya, ang lip, hindi man siya dipak, kay kawaya, yan gani like ana makita laba na siya kita kada nga nagatulog-tulog ka nga wala ka nagasabat sabat di ba dapat mo magsabat hindi gani ikaw ang ginapalid pero actually dira man ko natuto yung magpray kaya alin sa gamay gina train kami to rosary kag kun one way gid isa gid nga nag-contribute is ang Flores de Mayo.
1: Oo.
0: Diba?
1: Oh,
0: so, bong Flores de Mayo, kabay pa nga hindi lang pamahaw ang lagas sa mga kabataan, ha? Kagabay pa nga tanan yung mga kamaranggayan, sa gihapon, nagpatigayon sa Flores de Mayo. Idaan, ambot na lang, ah.
1: Nami man nga part ng childhood kito pa eram,
0: ha? Ay, so, amo sa ito, wala kami yung pamahaw every, ano, ah?
1: Well, every alam Flores. Kung may mag-sponsor lang.
0: Oo, kung may mag-sponsor. Pero kung katapusan, amo na yang damo, yeah. Kung katapusan. Pero kung everyday, sa Flores de Mayo, wala to yung sa amon everyday yung may pamahaw, wala. Pero like, kung like, amo na nag-abot ng OFW, no, na pala.
1: Oo, siya kapapamahaw.
0: Nagkapapamahaw. Or, ano, or kung sino, da ang mga tigulang nga daw naka, ano gawa, ang amo na pamahaw sa ito, mga sopas, juice, kagtinapay, or pansit na amo na sa ito. Or di gani, linugaw na bala. Ang ano na bala? Linugaw bala?
1: Oo, linugaw.
0: Diba? Hindi siya lugaw nga porridge siya.
1: Porridge!
0: Linugaw nga pilit na bala mga guys. Kaya lain at dan, lain balaan ang panawag na sa iban.
1: Samon gang kuga.
0: Ha?
1: Gang kuga.
0: Ang kuga diya samon naman niyo.
1: Kugon. Mga samon.
0: Oh, te.
1: Mainit nga luhalo, bla.
0: Nan, perfect.
1: Diba?
0: Pero araya, wala yasang?
1: Ay,
0: very good. Tuya wala na kanaan ko nga halo-halo. Kagin na. Kinulbaan ko ba si may patani? Wala man siya.
1: Ang bago ganyan.
0: Wala man siya latoy.
1: Oh, wala latoy, wala patani.
0: Thank you.
1: Pero may fruits.
0: Pero may fruits. Oh. Very good, Tuya. Very good. Hambal ni Sir Jetty Baga. Ani Mama Danilin. masaylo ka sa hallway. Oh, masayloan ka sa hallway, tindog. Ay, ala, kauluya. Kami ni Katropang Bea, ka, ginabala kami yung pag-o sa class 2.
1: Da sa ano?
0: Ibus na. Sang, we don't mention names, okay? It's for you to find out.
1: Basta.
0: Hamba ni Mamarilo, ginpaluhod sa asin, di gani munggo. Ala ka, agi ka man, Mamarilo. Grabe, te, grabe sa to, mag-disciplina mga parents. And at least, naga one way or another, nag-tatak mo na sa aton, kag nagabutanan, manta. Yes. Diba? Pero ang sobra-sobra, nagiging nga pagpanakit to, hindi naman na yung makatarungan. Dapat ang mga parents, ano lang, use to sa method nga, edo effective man para sa aton mga kabataan. Pero kung sa feeling nyo, kung wala man lang sa gapamati, sa biskan nga panakit na kamo, hindi nyo napagamit ang pagpanakit. Try nyo naman different method naman inyong gamiton. Hamba ni Ma'am Danilin, kay tigas ulo si Jetty Waga mo. Ba, grabe. Nga ginatira mo kasi mo, Sir Jetty Waga, Ma'am Danilin, ha? Base wala kong crush mo, wala si Sir Jetty Waga. Di ba mo na, ba? Nirakatara pang dyan, Zin.
1: Oh.
0: O, papansin-pansin. Kakana, pasulip-sulip lang, kunwari. Patingin-tingin sa akin.
1: Di maintindihan. Ibig mong sabihin.
0: Subong ginatanaw. Oh, yung profile picture ni Sir Jet Hibaga. Kay man, pasulyap-sulyap ka da, Ma'am Danilin. Ay! Ano na gana? Bala, kabig ng, ano gana?
1: Tulak
0: ng bibig. Kabig ng dibdib. Nan, katropang
1: Danilin. The more you hate,
0: the more you love.
1: Oh, I like it.
0: Oh, hambali, Ma'am Marilu. Dupa kag may libro sa duha ka kamot. Wow, exercise. Grabe.
1: May ano ka na dayon?
0: May ano ka na dayon? Ano tawag? Biceps?
1: Biceps. Triceps.
0: Ah, triceps.
1: Ang but?
0: Ang but, basta gusto ko lang yung magamay akong but ko. Na
1: basta may muscle.
0: Dan. Oh, hambal ni katropang ano? Hambal ni katropang jet. Want mo? Come with us. Wow! Hey. Bongga pala ang... Come with us. Sa kay Mama Loha Bueco, good afternoon, Ma'am. Kay Sir Reynaldo Abeto, katramang air, good afternoon. And to all the staff of XFM 100.7 Iloilo, God bless you. Kay Sir Jet Ibaga, muna ang Diyos non, gid ko kay nadudla ko sa pinahay. Ay. Kagmayo, kinaya ba lang ang ginatudloan? Iskan nga may pa lang, magtudloan mo ng mga kabataan mag-pray, you know. Mag-pray or ano. At least, ginabuild mo man ang ilang spiritual aspect.
1: Yeah. Nag-message si si ano, oh.
0: Sino?
1: Si Dr. Erwin.
0: Anong ba yan?
1: Ma'am Era, pwede ko ibilin bata ko to.
0: Hoy! Doc!
1: Pwede, gid ko na, Doc.
0: Ay, cutie, manang bata mo, Doc. Okay lang, imuhon ko siya nga Barbie girl. Ang Barbie girl. Ang Barbie girl mo lang, Doc, nga baby, Doc.
1: Matupot siya din sang daycare. Side, ano niya, side, ano na, sideline niya.
0: Diba? Bongga, wala. Uy, kita mo lang bata ni Dr. Erwin. Cute-cute na lang bata ko, ang babagi. Diba? Dabuot mo na yan, Doc. Hindi ko na siya pag, ano, ay, hindi ko na siya pag tudloan. Saan ko na, ano, tudloan ko kitsaya sang maayo, Doc.
1: Oh. Da naglain daw.
0: Doon ko lulaan. Nama-pressure ko kay Dr. Erwin, ha?
1: Nga sa amo niya, paawayon mo kay Dr. Erwin.
0: Hindi kayo mga lalaki, niyo, ya. O, di ko magululupod. Kung magululupod sila, ti ano, eh. Mo, princess and prince. Oh, di ba? Cool ba?
1: Hindi mo ka da play.
0: Oo. Ano ka mga langga? Tipon ko. Puro kong puro laki.
1: Miss Eras, take care. Di ba may Miss Rachel? Ikaw si Miss Era.
0: Oo. Doon ka kulalbaan, ha? Doon na pressure naman ta. Naman na pressure man ta ba? Uy, good afternoon! Sakay, hama ni Sir, ano, ni Sir Ronaldo Roca. Mayong hapon, kita pangyara, video kita, baladwa, Danilin, para makita mo ako basi makaluhod sa dahon sang badyang. Ay, ay, grabe, katol-katol ba? Uy, katol-katol na pala ang dahon sang badyang. Na-experience ni mo na, like, na ano niyo lang, like, daw, medyo, nakaptan niyo lang sa... Uy, ano na sa bala, makatol?
1: Sakit, pagid.
0: Amo na sa ramihan, sa mga tigulang, kita mo na sa mga kerengkeng na bala, I mean, you know, I don't like to use a foul word or what sa mga Kabataan na pala nga mga kerengkeng, ah. Balaan mo mo na.
1: Oo.
0: Gambal mga tigula nga. Ay, ano ka? Nagapantik ka sa badyang? Ah! Bongga pala mga katigula nga. Ansad pa! Nagapantik ka siyang badyang! Nga nga daw nagakatol. Nan. Ay, naku. Mayo lang. Ay, sad po. Hindi ko muna. Ba, wala akong kabating ang ginambalan ko muna. Ay, thank you so much. Therefore, I conclude. Charot. Good afternoon. Ngayong hapon sa iba. Pag-in natin yung mga katrapasatan ng 16,000 viewers. Good afternoon sa inyo, Tanarn. Sa kay ano, sa kay...
1: Yung mga parents, kininguro mo, naka-relate sila.
0: Feeling ko naka-relate sila. Oo. Sa kay Sir Renel Daroca, makapaludhon niya ganyan sa badyang niya. Ayan, but... Ako, ya, binatukan ko ang maestra. Ala, ikaw yung nag... Danilin! Ikaw yung nag... Ano? Ikaw yung nag... Ano sa maestra? Imbis nga ang maestra, tani, bala, no? Ang madisiplina sa imo. Oh. Ang ending. Oh. Ay, Diyos ko, Danilin. Ikaw pa yung nagdisiplina sa imo, maestra. Ay, the best ka man niya, Danilin. Ibang-iba ka talaga. Naiiba ka sa lahat. Mayo nga po, ay namali Sir Jet. Perfect. Perfect na iya. Basta Flores, di mayo. Chansa nga makadagyang. Oo, bala. Magluwas ka, nag-pray ka na, oh. Nag-ahalad ka na, bulak, and nag-kanta. Siyempre, ti, dira ka muna dahil galinag sanay. Ala. Pero sa tubis kan sa ano ko, sa Floresan, hindi gigyak ko yapon ka dagyang. Kay upod kami sa nga kon nga ano, nga lola. Ay, walang po. Tiga pong kok alang da, tapos katulok alang sa iba nga kadalagan.
1: Tapos naka-dress ka, di ba?
0: Wala, aga pajama ko. Aga pajama ko. Oo, bala. Kita mo nga pangalatol ta. Tapos, ginagarit-garit ka na sa iban nga mga bata. Tapos, gamo ka na. Hindi ba kayo? Hindi ka kahalin.
1: Hindi ka kahalin.
0: Hindi ka kahalin. Magalin ka na. Pak! Ah, wala na sila layalabot kung simbahan man ka mo or hindi. Basta makapasuhot na sila kusik ng gamay-gamay. Ay.
1: Pasimple lang pa eh.
0: Di ba? May nakita ko na ang video. Kita mo na sa ano. Guys, ganito rin bang parents nyo? Nakakatulog din ba ng mahimbing? No, tapos nila kayong ano, paluin. Nakakatulog din ba ng mahimbing, guys, yung parents nyo pagkatapos nila kayong paluin? Ito kasi yung nanay ko, oh. Tulog na tulog matapos niya akong paluin. Kaya gusto mo na, muna-muna paluin yung kasi mo.
1: Grabe, no?
0: Mambal. Guys, nakakatulog din ba kayo ng mahimbing? Ito po kasi yung papa ko, oh, tulog na tulog matapos niya akong paluin. Nante.
1: Pauwian niya ka.
0: Diba? Dumakonsinsya ka man. The best gini yung mga kabataan. So, bang damo, nagid niya sila yasang mga palusot. Damo, nagid sila yasang mga nabal. Amo na ang dalasang Tikanaloge.
1: Tikanaloge, yeah.
0: Ako yung dalasang tika na load. Ay, nako. Pero, tisigi lang ano, biskan ano pamanda, i-guide lang natin ang atan mga bata. Dupong hambal ko may bata ko ba?
1: Ang atan mga bata.
0: Ang atan mga bata.
1: Di, ano ka naman?
0: Okay?
1: For mommy ka naman.
0: Ato ya, biskan ano to kambal, iningit yung pati sa iyo. Ito naman yun, oh. Pero hindi man to sila mga lugtasan. They know they're CR.
1: Kiss alang.
0: Kiss alang. Kung mag-upasay sila. Oh, danay ka ba sa hunta ni Balaho? Wait lang din na ito man. Oh, wait lang. Perfect. Basta. Happy birthday, DJ Era. Oh, Diyos ko. Thank you so much. Salamat, salamat. Happy birthday. And God bless you. God bless. Love, love, love, love. By MJ10 Gaming 01. Thank you so much. Kay Ma'am Danilin, bagay sa'yo, dinosaur. Oh, grab. Diyos doon, katropa ang Danilin. Hindi nga dinosaur. Mga ano na yung mga comment. Katropa ang Danilin. Ano man? Mas tinagtira ka naman, Redors, o Duadlaw? Kaya pa ba, Danilin? Okay pa ba tayo dyan? Dalain.
1: Dalain.
0: Oo, gani. Amal ni Sir Jet, ibaga, wala ko kaagi, ma'am, yun paluhod. Kay nalagyo, kuya. Ginulat ko na lang magtahaw ang kaakig. Wow! Ano man, ah? Grabe man siya, ano? May ano man siya? May, isip ka rin! Oh, pero sa amon, tuya, bibis ka malagyo. Katrapang jet lag soon. Gagito yas ang ano, sang barakol.
1: Mapuli ka man gihapon.
0: Oo, oh, yes. Oh, thinkers are doers. Ang bal ni ano, ni Katrapang Jet, tibaga. Kaya hindi ko siya type. Danilin, wala mo tipa kung hindi mo siya type pa ba ilan niya si katropang jet, diba? Kaya kaya wala yaman ka ginaano, diba? Kabot lang kaya katropang jet, diba? Wala yaman ka ginaaway da, wala yaman da ginahisaan. Pero ikaw ya, ayam, bota lang Danilin, ah? Ay, sige na lang gani, ako umoda lang na si katropang jet. Pabali Sir Richard mong gato, akon, kung hindi ako magtulog sa udto, kigan ako. Akon, ako dayto ni nanay dayon ubahan ako short para hindi makagawa sa sulod malaya sa magabi. Ay, abo Sir Richard, grabe mo nang imo nga Mother Earth ba? So far Sir Richard, wala pa man ko kagagi nga ginubahan para hindi makagawa sa balay. Ay, the best kidya subong ya.
1: Pwede gali na no.
0: Oo, ti subong bala ubahi di ang mga kabataan. Oy, ikaw pangakigan ya. Kag wala na sila yalabot Sir, ano Sir Richard. Grabe, Sir Richard, nagyan mo pa na ba? Mali ka, tropang Danilin. Ayaw ko sa'yo kasi hindi... Ay, babayin na bala ka, tropang ano, ka, tropang Danilin. Si kay Ma'am Annika Flores sa akon upod treadmill. Sa akon ka upod treadmill. Tropang Janzin.
1: Pwede ah.
0: Pila gusto mo ka, no, mama? Pila gusto mo nga kada sigonya ko, no? Oh, hambali ka, tropang H.E. Bordon. Bulong sa usog. Ang ano? Ang balakol?
1: Ang balakol?
0: Ah? Doon na lost ko. Gulpi ka to mga AJ Bordon. Puriya usog. Ang bala Sir Jetty, wag ang puriya usog. Nalang ko na, di ba ang bala nila, kung mausog, ako nang patuwad ko lang sa ate. Ako yan may ano kami niya. Wala ko yan adlock yan ang mausog yan. Kaya yung pamananong tuwad, di ka trapong dyan din.
1: Nga ako yung matuwad ako.
0: Di ba, wala. Uy, kaya ka mamati. Uy, uy na to sa inyo.
1: Lain yan sa amon yan.
0: Ano yan sa inyo yan?
1: Masugon ka. Palaway ka lang yan.
0: Sa ate? Amo to yan, patuwad. Gito yan. Ready ka man magtuwad in case nga mausog ko? Ha? Ready ka man magtuwad in case nga mausog ko?
1: Why na natin mo?
0: Oh, ano? Wala sa mo? Basi, yeah, effective! Oh, kaya sure.
1: Kung dalaman lang sang laway. Matuwad ka again.
0: Ay, tinga mo pala, oh, hindi ko yung magpalamit, laway. Okay lang na katuwadan mo ko.
1: Tandaan ko na sa una, sang pag-pandemic. Paano kung usugon ka? Hindi di ba pwede magpalaway?
0: Di ba? Muna ganun. Basi karong kong aswang ko sa iyo. Kulit, safe ka pa yan sa tuwad. Araya, tuwad lang. Pero oras natin mga kitrapa, 2:51 after 2 in the afternoon. Magka-pause kita, nai ha? Sa ating mga viewers, da, machika bells kita, machika ding kita when we get back. Pero right now, magka-pause kita, nai, for some commercial break. Stay tuned na mga kitrapa kay Man. Magabalik pa ang X-Rated. Sing X of them, full
2: Philippines. Wow. XFM. Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resinsya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
8: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subo nasubukan lang nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
7: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
7: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of

0: Tay Kalusugan, Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Okay, tropa, nagbalik ang X-Rated. Oras natin, 59 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, ginadalong sa inyo sa Sundown Vitamin C Alkaline Base ng Vitamin C. Sundown Vitamin C mga kitropa, Alkaline Base ng Vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok ay hindi mag-astam ang inyong tig-ab. Pagkutos ng Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa itong ikayong lawas. Ilabi na sa mga kitropa natin nga may mga high blood, diabetes, heart, o kada mga katropa natin yung may mga weak immune system. Mga Sundown Vitamin C, mga katropa, to protect our immune system against mga masakit. To boost your immune system, mag-inom sa Sundown Vitamin C, ang Vitamin C gikan sa Mangosteen. Safe, non-FDA approved, kagalal certified, available in all leading drugstores nationwide. Basahon taan na yung inyong mga nabilin nga comments before we proceed to reveal our X-rated question. Oh, hambal ni ano, hambal ni sir, ni mama, ni Ma'am Danilin, maski mag-ano ka pa, hindi ako papatol sa'yo, hindi kita type. Oh, grabe. Grabe ha. Wala gani gapati ang mga tigulang, bata pa. Manigat rapang Danilin. May araman yung mga iban nga mga tigulang ang nagapati, di ba? Ang iban nga ti... Aba, ni Katropang Danilin, wala akong gapatol sa mga malansang isda. Ba, grabe. Grabe, Danilin. Hamot-hamot, siguro si Katropang Danilin, feeling ko gidya ay. No? Na nga daw, may mga, ano, mga hinanakit tayo ngayon, ha? Ano nangyari? Hama ni Sir Jet, na ilang na siya, Ma'am Karen. Ayan, oh, sige. Kay Sir Renelda Roca, kasakit sa imo, magambal ba? Joke lang, girl. Pasalamat, gani ka. Love ka na mo. Ikaw, bala, Danilin. Friend lang, joke. Oh, di ba? Gani. Grabe, wala si Danilin. Mga masakit, hindi sa kabalo. Magpasakay. Ang bota lang, gidiak ni Danilin. Tanan kita di, mga katropa, tadi, ha? Di ba? Wala, tadi ka pangawal. Ay, salamat. Uwi na kong Iloilo ngayon. Happy trip. Oh, happy tea, happy trip sa'yo, eh.
1: Oh. Happy trip. Halong gid.
0: Oh, halong-halong. Kay, katropang Annika Flores, 1R, katropang Janzin. Bo, grabe, ginaagad ya ka mag-ano? Mag-ano nag-itawag?
1: Treadmill.
0: Treadmill, 1R. Habal ni Ma'am, ano, ni Ma'am Annika. Sige, Ma'am Annika, go lang kayo ng go on. Uy, grabe siya.
1: Kaya, gurang 1 hour, pero ito...
0: Kaya, ang ano lang, may ano na siya mo, may... Ikaw man na maset kung ano ang, ano, ano ang face mo bala? Ang imong kanasigon. Kanan.
1: Pwede no, ano na, lang, normal
0: kung,
1: walking.
0: Kung ano na, kung daw wala ka nagit ginawa, di pwede mo ma-stop.
1: Normal diba? Walking lang.
0: Oo.
1: Yahoo! Outline yeah. Akong dalagan sa ka-oras. Ah, hindi kaya.
0: Hindi ka kaya?
1: Dalagan.
0: Di ang lakat, isa ka oras, kaya mo.
1: Kaya eh.
0: Nga wala untat-untat.
1: Kaya. Basta lakat lang. Ang isa ka oras, guro. Ang isa ka oras, guro. Basta mga ano lang wala.
0: Ni-imagine ko nang imo itura. Ay, kalwa. Ito ka palang lapsik. Ako, rupay, no?
1: Kung lakas.

0: apat lang ay isa ka oras. Basi mga ano lang naguro. Basi mga 10 kilometers lang naganiguro.
1: Ang isa ka oras? Why na 10 kilometers?
0: Or 5 matira?
1: Dira na 5. 5 to 6 lang na.
0: Eh, hinay lang ang lakat.
1: 5 to 6 lang ang lakat. Oh, 5 to 6 lang ang lakat sa isa ka oras.
0: Pero kung jog.
1: Ibabalaan ko because I do that every day.
0: Oh, ano lang na, pila lang na ka-steps?
1: 7,000 steps. Mm-hmm. Or ang mga 8,000, dira-dira.
0: Tapos lang na.
1: Ang 1 hour nga walking. Ay, hindi man ah. Mga ano man, guro. Mga labot man 10K steps.
0: Mm. Depende ano, sa pacing.
1: Depende sa kada sigon. Pero, if ano, if walking lang, hindi nga like ano, nga 40 minutes, balaan ko dala na sa mga 8K steps. Ang walking.
0: Dahil pag ginagawa mo jogging, kaya natin mas layo.
1: Hindi mas dasig, yes. Okay, ma'am, Danilin, makita ko siguro sa Jetty Baga, mausog sa iya, gasabit sa balayan. Oh, grabe man, katropang ano, gasabit sa balayan. Katropang Danilin, grabe, kagidya mapanakit, kagidya. Ah, ayam bot na lang, Danilin. Ah, hamali, Sir Jetty Baga, wala man ko kapatos sa mga amo na, ma'am Danilin, loyal niya, bisan kapila mo, pabalis karon sa jet niya, gyapon. Ay, chak to, gito Biskan ka pila mo pabalis ka ron sa Jetty Baga. AJ Bordon man gyapon gusto ya. Oh, di ba?
0: Di baling hindi mahal.
1: Basta ikaw, mahal kita. Oh. Yeah. Grabe, martyr! Kaya Sir Richard Mongato, si Ma'am Tama, si Ma'am Tama ka sa Diahon, galing niyo po. Ay, ano? Tama ka sa Diahon. Galing niyo po. God bless. Sige, salamat Sir Richard. Thank you for being with us. Salamat, salamat. Hamali Sir Jetty Baga, nagpa-flirt-flirt na si Danilo. Grabe ha.
0: Base man.
1: Pwede na rin. Base mo man yung iyang ano, iyang way.
0: Hamali, the more you hate,
1: the more you love. Hamali, Ma'am Marilu Pedroso, ang ginapatawad ka tropang era, ang magapilit ang tuko. Ay! Ang muna gali! Abi kuya ko nausog.
0: Kung
1: pilitan ka, kung nausog ang tuko, kung hindi makuha, patawadan mo ate. Tuko.
0: Tingala man
1: ko. Okay, mga tuko, ngayon nyo ako hamunin. May kasama ako dito.
0: Wala ba dito tuko?
1: May sasagwa. Damo bala, ano? Damo bala, tiki.
0: Tiki, oo.
1: Balaan mo na kung nagalasing ko, nagapanaog na
0: damo
1: sila.
0: Na
1: balaan mo ang rason kung nagapanaog ang tiki kung takip silim.
0: Kaya to ka sa babaw.
1: Nag-kiss na sila sa lupa.
0: Sabi ko, kay Ari ka din.
1: Ang bot. Ah, wala ka kabalong. Nag-kiss sila sa lupa.
0: Ginatabog.
1: Gusto mo mabalaan? Oh. Why lizards kiss the land? Charot lang. Kiss the ground. Oh.
0: Ah, sige,
1: why
0: be.
1: Lizards? Nag-kiss na bala sila sa lupa. Lizards. Kiss the ground.
0: Oh.
1: Kiss the ground. Oh, wala na. Kiss the floor. Ay, ala. Why lizard kiss mean? Ano man?
0: Wala, kasi ano lang man na iya?
1: Hindi, aga mo na, gadiya sila iya. Aga mo na, gadiya sila iya. Every afternoon, ga panaog sila. Panaog na sila. Wala mo na lang iya.
0: Basiga, ano lang sila?
1: Hindi ka kasi matanglawin.
0: Ga painit.
1: Oh my God, hapon na ganyan, mapainit. Pag mainit, hindi ka rin ng ulo.
0: Mainit sa, ano, sa lupa.
1: Ay, sige na lang. Di ba, Ma'am Marilu? Makotaba na si Ma'am Marilu. Di ba, Ma'am Marilu, nag-kista sila sa lupa kung ano, kung hapon, ang mga tike. Di ba?
0: Grabe, ito observation. Ang observation.
1: Tugay na pala. Makotaba na sa SM. Dugay na wala. Oh. Good afternoon, ano ba ni ano ni Mama ni Sir Renel. Dios ko sa pangera. Nakita ko ang wall niya sa FB daw manika sa kukulam. Sir Renel, tama na. Danilin bagay. Ayam bot. Ah, ayoko. Hindi ko mga type. May katropang Danilin. Ay, mga katropang Danilin. Kaya na sila ko. Hindi ko nakita. Kaya sa inyo, mga type kay Huligan. Kada namon. O, oh, sige na. Sir Jed, bakit kayo nag-aaway? Ang mga katropang Danilin, kau ang bagay, igos.
0: Ay, tama na.
1: Ay, tama nyo na, okay? Ayoko mag, ano, hindi ko yung gusto nga mag-referees ng mga tigulang. Gusto ko yung mga kabataan lang, okay? Hambali ka naman. Ano ang AJ Verdon? Gay post. Ako, di ba lang? Move on na lang ko, tag na lang na kay Danilin sa jet. Yeah!
0: Pinaubaya.
1: Eh, hindi man magpatong si AJ Mordon sa'yo. Kasi gusto niya si JR, BF na. So, si JR! Sino yan siya? Katropang AJ Mordon, abi sinona siya si JR, abi nga ginahambal, ni katropang, ni katropang Danilin man. Ay, ang bota lang niya si Neo, ya ano. O, dupihin niyo lang na mabais, ah. Oras natin mga katropa, 8 minutes after 3 in the afternoon. For our X-rated question, this afternoon. Oh, hindi tanay mag-cling sa ano. Tanay mag-cling sa mga, you know, mga paano-ano, da nga X-rated question. Kayo nagatika.
0: Oh, gani.
1: Gatika sa... Kitang-kita ko ang ginagawa mo dyan, Nak. Nak, wag mo nang ituloy, Nak. Nan,
0: boss
1: okay.
0: Lang. Ah, boss lang. Next week naman.
1: Next week naman ah. Another week. Another sala. Alright, mga katapa, for our X-rated question. Tumingin ka sa akin. Ang makikita mo'y ikaw din. Nan. Tumingin sa akin. At makikita mo'y ikaw rin. Alright, mga katropa, your answers, i-comment na sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline number, 0950-975-6970. Again, our hotline number, 0950-975-6970. O, oh, basi may mga sabat ka muda sa ating X-rated question, ha? Saliwat our X-rated question, mga katropa, is tumingin ka sa akin, ang makikita mo'y ikaw rin. Sige, be. Sabtabe. Damay na sabat ko nga nakita, di ho.
0: Ay, nang ano, ang basonsang mga tiket to.
1: Si ano nagambal? Si Mama Rilu?
0: Sa research.
1: Diin? Nag-research ka?
0: Usually, sign of good luck or humility.
1: Naamo na gani.
0: Pero, yeah. Ano siya? More natural siya yung gali niya.
1: Oh, gani natural na niya isang tiki niya. Oh, nga, gusto mo na lang mag-tiki.
0: Primarily, used to explore their environment. Track prey.
1: Wow.
0: Pagkita sa pagkaon. Mm-hmm. And then, pick up pheromones. Naamo na.
1: Nan.
0: Natural behaviors ang
1: mga... Oh, ganit eh. Wala ka ganyan kakita. Iyan nga nagkakiss sila sa ground. Oh my God. Ang wanna be kayo,
0: kita
1: diba?
0: Ko lang yan kung ano, gakahulog sila
1: hindi,
0: sa ground.
1: Hindi, kain nyo. Tubi nga balay, wala tiki. Kaya diba, nagapaano, gid ka mo yat. Nagapa termite cleanse, gid ka mo na to ya. So, pati
0: damo
1: ang tiki.
0: Damo tiki, pati mm-mm. Tuko.
1: Yes. Amo na nga, hindi mo makita nga ang tiki. Nagkakiss sa ground every afternoon or every takip silim. Nagkakiss na sila sa ground. Wala mo na nakita, kahit ti,
0: ang nakita,
1: you know,
0: ko lang yan. Kung tiki, mahulog, tiki kung mahulog sila sa, ano, lupa.
1: Wala na sila nahulog, ah. Nagka-kiss gina sila sa ground.
0: Tapos kisaka din sila liwat.
1: O, sino na may sabat mga kitropa sa ating X-rated question? Once again, our X-rated question, tumingin ka sa akin, ang makikita mo'y ikaw rin. O, may sabat ni si Ma'am AJ Wardondo. Bet ko niyang sabat niya, ha? Ambalya, selfie camera. O, di ba front cam? Chakto man. Pero chakto ang sabat ni katropang Jetty Baga Mirror. Chakto man si Ma'am AJ Wardon. Si Sir Stanley Cirilo. Okay man siya. Very good siya.
0: Ako na no.
1: Ano?
0: Bubon.
1: Ha?
0: Bubon.
1: Nga, may reflection ka to sa bubon. Dalming ka man yung...
0: Basta lang yung may lain, bala
1: ako. Oh, ako na raso, salamin na glass.
0: Salamin. Ang tagdang panahon.
1: Salamin. Ang tagdang
0: lain, galing.
1: Panahon. Ano na gani? Ano ginin ano?
0: Salamin.
1: Ng panahon.
0: Kasabay ng mga bagong...
1: Sana mag-enjoy ka.
0: Lain gali.
1: The best idea.
0: Salamin.
1: Oh, ambal ni ano, ambal ni Sir Jetty Baga. Basi ma-move on ka sa akin, pakadto na... Ay? Ano man? Basi ma-move on ka sa akin, pakadto na Ma'am AJ. Oh, na ipihin niyo naman dahil. Oh, grabe ganyan si Danilin. Grabe ganyan ang kaakig. Balang na ba siya gani, Danilin? din ka, katropang Danilin, din ka naghuhugot ng iyong sama ng loob, katropang Danilin. Nga daw kasakit ko rin sa imo, mga ginapangampal. Wow. Ano may pinagdadaanan ka, Day? Nak, huwag mong dibdibin, Nak. Sabihin mo sa amin, okay? Uy, ganta ah. Araw-araw man. Always, Amila to all the DJ. Love, love, love, love. Hama ni Ma'am AJ Bordon Kutsara. Okay man. Gary Bowman. Hama ni Sir Jetty Baga. Same to you. Times 2 to the 10th power. Wow. Dinosaur. Ano man na man. Same to you. Times. Do mga bata, no? Times 10 to the 10th power. Blah, blah, blah, blah, blah. Oh, nan. To the 10th power. 0000000.0. Oh, nan. Grabe. Yung mga taga-tenth. Dala pa yung 10th power.
2: 10th power.
1: Grabe. Mga sino pa na may sabah? Dali na sabat na mga kitropos sa ating X-rated question. Ang ating X-rated question again, tumingin ka sa akin, ang makikita mo ay ikaw din.
2: Picture.
1: Pwede rin.
2: Picture.
1: Oo. Tumingin ka sa akin, ang makikita mo ikaw rin. Syempre, kung ngayon mo picture, ginatanaw mo, tingin mo man itsura, makita mo, eh, alangan. Alangan man nga matanaw ko di sa buong itsura kasi kitropang beya. No? Kitropang beya, baka naman. Oh, basta may mga sabat pa ka mo da, you can always, you can still send your answers mga katropa sa Giyapon, diri sa aton, i-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag-XFM, Iloilo 100.7. Magtawag, o kan mag-text sa aton hotline 0950-975-6970. Sa liwat, 0950-975-6970. Kasi may mga sabat pa ka mo daan. Ano nga, balik ka trapang Danilin. Dar? Anong dar? Darna!
2: Department of Agrarian Reform?
1: Basi? Okay, good afternoon sa inyo, tanan niya. Mga nag-upod sa aton. Sa kay Sir Larry Saspa, kay Mamiya Shala Magbanwa, hello. And happy, happy, advance, happy anniversary kay Nanay. And Yava Magbanwa. And Tati Camila Magbanwa. Diba? Sa kay, uy, si Katropang Nadine. Hello, Nadi. Oh, good afternoon kay Nadi, kay Katropang Alexa. Devena Gracia, sang barangay. Devena Gracia, Lapaz.
2: Sila yung tag-iya?
1: Yes, sila yung tag-iya sa Milaga Street. Ay, taga Devena Gracia, Lapaz.
2: Siya yung tag-iya?
1: Oo. Sa kay Ronnie Jimenez, good afternoon. Kay Ma'am Ivory Rose Agahe, good afternoon. Sa kay, as Ma'am Ruana Manuel, once again. Kay Ma'am Christine Lord Morales of Santa Barbs. Good afternoon. Sa kay Monofuna Fresnilio, Kaplibar Ada. Kay Katropang AJ Gortejo for Dream! O, di ba? Mga ano na to sa ton? Mga ano ah? Mga pinalaking basketball court. Good afternoon na si Momoy. Hapon. O, te, di naman naliga to da? good afternoon naman ni Sir Jetty Baga. Gapangaway niya lang sa gani para palanggaon siya, ma'am. Ay, grabe. Grabe. Katropang Danilin, ano? Ano kulang sa'yo? Ha? Kasi ano, pupunuwa namin yung ano, yung kulang sa'yo. Hambal niya, nga, ginaawan niya na si Danilin, man. Si Danilin, balang gapangaway.
2: Gabalos lang doon.
1: Oo, tubang kasi salamin, makita mo si Jetty Baga. Ma'am Danilin, tama na na. Oh, tama na na ang pangaway. Kito ang Danilin. Ano na ta? Love, love, love, love lang ta dapat. And all friends lang ta dapat. Kito ang Danilin. Okay. Alright, mga kitropa, basta may mga sabat pa ka muda ha. Mag-send lang sa inyo mga sabat sa aton mga kitropa ng Facebook Live. Kay man, aton nga pagabasahon sa gihapon. And, mag-a-pause kita na for some commercial break this time. Oras na ito, 17 minutes after 3 in the afternoon. Magabalik pa ang X-rated sa XFM Philippines.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: San Tone Plus Gold. Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhum Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhum Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhum Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Evergreen, Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gitin nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santhum Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santhum Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
12: Santhum Plus Herbal Soap. Gamit na! Santhum Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human. Mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhum Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhum Gold Coffee Mix. Santhum and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
20: Yeehaw! XFM!
21: Katropa mo!
19: Exciting!
22: Mga katropa! Exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Papa Oras natin sa XFM 323 in the afternoon. Nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Good afternoon sa liwat sa mga katropa natin na nag-upod sa atin sa mga hapon. Good afternoon sa inyo and thank you so much sa inyo nga pag-upod sa atin ng program X-Rated. Good afternoon sa mga katropa natin dito sa may Bukuhan na nag-upod. Salamat sa inyong pag-upod kag pagpamati sa atin ng program this afternoon. Yahoo! Kay Sir Tristan White Kulay, good afternoon. Mayong hapon, kid. Salamat ha sa imong pag-upod sa aton. This time, mga katropa, oras natin 3:24. Yeah! Mga katropa, this time, ato na nga sukuran ang pag-storytell sa inyo sa aton nga X-rated story. O, basahon talangan na yung kay absent aton nga dramatista. Basahon talangan na yung... Ano siya? Absent ha? Ano siya mga katropa? Ginakupar kita na yung Kenny Rogers. Pinamudahan sila ng sila na tag-iyan. Ginakupar kita ang Kenny Rogers. Kinag-sponsor ang amonding friend na tag-iyan sa New Washington. Thank you so much, friend. Masay mo nga pag-sponsor. Friend, okay?
1: Wala problema.
0: Wala problema. Lista da book. Lista da book lang.
1: San wala pa?
0: Ay, wow. Grabe, ha?
1: Gusto ka mo, ha?
0: Sige, ano lang di. Balik-balik lang di. Alright, mga kitropa, this time, ito na nga siguran ng ating X-rated story on SXFM 325 in the afternoon.

0: Ngayong hapon, Gitropang Era. Ako galing si Clara, kaya gusto ko lang i-share sa inyo ang ako nga istorya. Kinapaligban ko gini kagdaw problema ako na niya lately. 27 years old ako katropang era. Gusto ko lang magpamangkot kung normal bala sa mga guys ang gina-experience ng ako niya boyfriend sa Subong. I have a boyfriend katropang era. Kag first ko siya sa tanan-tanan pati na rin sa usaping S or you know what I mean. Gusto ko lang mabalaan kasi almost 30 na bago ako nagka-boyfriend. Kasi last year ko lang siya nga na-boyfriend when I am 26 years old. The first time ko man siya nga-boyfriend or siya yung first boyfriend ko ever. Ang boyfriend ko katropang era, gentleman. Mahinahon siya mag-istorya or like to, ano siya bala, soft-spoken. Alagang-alaga niya gid ako pero kung usapang S, alam niyo na yon. Gabag or lain ganyang panulukan ko sa iya. Ang iya nga pagka-gentleman, nagiging aggressive. Pero in a gentle way man, somehow. Kung may ganap sa amon, gentleman siya. Pero gentle pa rin ba na matatawag? Kung kahit saan na lang siya makakaramdam, doon na lang, ano man ni man. Nga, muni ang padalaman. Oh, kung saan siya magkakaramdam, doon na lang. Katropang era, minsan sa iya nga sa lakyan, kung kaisa sa dorm niya, di may upod sa iya sa kwarto, tingin na pa lakat, yaya. Kung kaisa sa sinihan. Pero dito ya, napunggan ko to, wala to sang ganap. Ano man? Pero walang ganap doon ha, humahawak lang sa ano ko. Medyo madaming tao noon katropang era pero wala kaming katabi. Tapos may naglalakad-lakad lang sa likod namin. Nakita ang ginagawa niya na pa huy yung lalaki. Tapos nagtigil siya. Doon ko na feel katropang era na parang wala siyang respeto sa akin sa amuna nga istorya, sa amuna nga bagay. Pero kung sa ibang bagay naman, di sobrang okay gid siya ya kaysa kapag ka-gentleman sa iya. So amuna katropang era, no, normal lang bala na sa mga lalaki. Okay, letter sender, to answer your question, we have katropang Gen Z in kisusto mo because he is a guy himself. Is it normal katropang Gen Z in kisusto mo?
1: Kung normal, nga bisan diin na lang maka batsyag sang init dira na lang dayon.
0: Oo, is it normal?
1: Para sa akon di guro ya normal.
0: Bakit?
1: Kay ti especially kung public place na ya karon.
0: Ano?
1: Mag-go lang ka mo ya. Ano niya do ano lang, do ido lang.
0: Amo na garis mga katropa.
1: Wala ano, ton. Wala boundary something.
0: And chakto, wala boundaries. Mm-hmm. Oo. Dapat hindi ka mo magmuna. Okay, dapat there is a perfect time and a perfect place for that.
1: Oo.
0: Ano na siya, a PDA, 'di ba? Do may ano na nasubong, may PDA law.
1: Oo.
0: May law.
1: Actually
0: na,
1: ano?
0: Na?
1: Oo. Sobra para guro sa PDA kung kaso ang muna.
0: Public display of affection laws primarily center on public decency and moral standards rather than a single universal statute while minor PDA holding hands, light hugging is usually ignored. Uh-oh. Pero kung sexual intercourse or like may ano na siya, may dalang sexual chuchu na siya, yeah, pwede ka muna mareklamo.
1: Oo eh.
0: Ano, public scandal?
1: Pwede.
0: Diba?
1: Actually, ano na do may term na sa mga muna mo nga do
0: nga obscene acts.
1: Oo, do na mian ya mag
0: obscene muna. Acts or lewd ginman, di ba?
1: Oo.
0: Lewd or obscene acts is punishable in the Philippines as grave scandal or under local city ordinances against public obscenity.
1: Kay ti once may makita da especially mga kabataan
0: yes, maramdam ng mga kabataan, ay normal lang gali. Ay okay lang gali. Ito kay ginahimo gani sa mga older guys and you know, women and men's out there.
1: Eh daw ano na nakamodo, wala lang kamo kinalain sa ido.
0: Wow, te.
1: Nabisan diin lang
0: mga
1: bala.
0: Mga katropa, huwag niyong gawin yan kasi ihihalin tulad kayo sa ido.
1: I mean, ano ah, in fairness sa mga ido, kung kayo sa ati, may ano man na sila, yabal
0: ano
1: na nila.
0: That's their own, ano na nila, nature.
1: Nature na nila, yabi.
0: Pero kamuya, hindi ka mo mag-inido, okay? Oh. Because that's not your nature.
1: Correct.
0: Diba? Kaga, pwede mo na... Nga aha, kumakabatsyag, gawin niyo nang ipapunggan.
1: Gano.
0: Araw-araw, haman niya,
1: Kung gano'y mo na sa ilang ilo, doon kayo kadamo sa mga lugar.
0: Oo, diba? Tuloy, gano'y katropang siya, Zin.
1: Pwede man sa inyo lang apartment, sa inyong abalay, or ano da.
0: Hindi ko na yung makahulat. Like, ano na, aw? Ano na siya?
1: Grabe,
0: nagit yun. Sorry for my word, ha? Kung na-dirtyhan. Ano siya pala musunong yun? Hindi, naging mapunggan.
1: Gani. Gaway pa ko na yan naka-encounter.
0: Pala musunong gani. Kina-try nyo, gid yung punggan. Ara pa yan, hindi, gid yan. Wala ka pa ka-try sa ibang lugar. Ano?
1: Gaway pa ko na may nakilala nga.
0: Amin ko, wala ka pa yung ka-try. O, oh, diba?
1: Nga,
0: ako
1: in...
0: wala man ko sa may nabalaan or nakilala.
1: Oo.
0: Or I don't know someone nga muna.
1: Basi ano na, daw psychological.
0: Basi?
1: Pero chak toto, basi.
0: O, oh, hamali mama, dahil nagkahamali mama, relo ka na 5:30, nag-a-kiss ang lizard. Yeah! Tato ko.
1: Daw ritual na
0: teka
1: sa
0: mga tiki. Teka mo, Bia, mga katropa, what can you say about our letter sender? O, mag-pause kita rin for some music this afternoon. Kaga sa atin nga pagbalik, of course. Atin nga, ano, atin nga pagbabasahon ng inyong mga comments regarding our X-rated story. Ate, i-ready mo lang ang imo nga inog-comment da.
1: Ha?
0: I-pause, hold your breath. Charot.
1: Pero
0: iambal na lang.
1: Pwede ko yung ma-hold, yeah?
0: Iambal na lang gani. Kung ano pang imo, idugang da. Ano?
1: Nadula-dula na. Pero ano, ang siguro sa para sa ako ng katropang era, when it comes sa mga amuna nga, kundi naging nila mapunggan, especially if naka-feel si letter sender sang daw na disrespect siya or wala daw nahuyaan siya wala daw muna ti insakto ng imo na batsyagan letter sender kay ti para si imo ya siguro syempre ano eh hindi kaya comfortable sa muna nga klase sang setting ang lalaki at kun na muna siya ya daw hindi na naiguro mambal nga gentleman siya.
0: Yes,
1: di ba?
0: Oo,
1: kaya ang gentleman na yan.
0: If he is a gentleman, he will think of your welfare. Oo. And not just your welfare. But, syempre, kung ano ka, tanawon sa tao.
1: Makasarili na na sa'yo.
0: Yan. Wow! Ang kaugalingon, yun lang ang katol, ang iyang ginapanumdom.
1: Yeah!
0: Kung paano lang ma-fulfill, kag maibsan ang kanyang init na nararamdaman.
1: Correct. Kasi ikaw eh, ambalan mo na lang nga daan, letter sender, nga hindi na, o oh, diba? Mag-ayaw ka na lang, or kung di ka comfortable, ambalan mo na lang gidya yung mga partner.
0: Yes. Alright, thank you so much, Sir Janzine. Thank you so much, katropang Janzine, Chrysostomo. And mga katropa, mag-send lang sa inyong mga insights or whatever you wanna advise or wanna tugda sa aton nga letter sender. You're free, mga katropa, sa pag-comment sa aton yung Facebook Live and our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Magtawag ako, mag-text sa aton hotline 0950-875-6970. Magabalik pa ang X-ray Dad sing XFM Philippines.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka muman. Mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
2: O, ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Makalage na ko!
5: XFM
6: Patroma mo!
7: Exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo, ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X Rated.

0: Mga katropoy na, gabalik ang X-Rated. Oras natin 10 minutes before 4 in the afternoon. Good afternoon sa mga katropoy natin sa Giyapon na gaupod sa aton. This afternoon sa ating program X-Rated. Sa aton mga katropa nga nagaupod sa kaya, sir, kay Ma'am Arlene, kay Ma'am Danilin, sa mga lalaki yan, mga inido yan. Wow! Mga gaganyan pala si Danilin. Bot na lang ganyan. Good afternoon sa inyo, ha. Salamat-salamat sa inyong pag-upod sa aton. Sa kay Ma'am Marlo, o kada 5:30, nag-kiss ang lizard. Nante. Oo, ama na gali. Sana all, makatilaw kiss. Charot. Oo, sana all. Ama ni Sir Jetty Baga, mayo pa gani ang... Ayun, bot. Ah, hindi na ako magbasa sa mga comment nyo kay Gainaway. Kamo. Alright, thank you. Salamat sa mga katropa natin nag-upod sa atin, nag-share sa atin nga Facebook Live. Mga nagtambay sa atin nga program sa buong hapon. Kag mga katropa natin nga nag-upod sa atin. See you all tomorrow sa Express Balita sa aga. Salamat guys sa atin nga partner this afternoon, katropa ang John Zine Crisostomo. And for our technical partner, katropang BJ Serada. Yeah! Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy?
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nagilatiguluhan.

0: oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
1: Exciting!
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: X-FM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasulgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sa Tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate, nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearm. Hindi ma... Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Herbalso.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang kati-kati.
6: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
7: magaan.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Madayat na kubuwas ah.
6: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpangape. Pagpangape ko pero may nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka.

0: Nakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: 7 Plus Herbal Soap.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
7: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
8: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
6: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Cellphone Plus Cold.
6: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naging hirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Cellphone Plus Cold.
2: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pagunlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistance.

0: Din siya nang umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes! To help, mga katrupa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santone plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalas ang Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
7: XFM.
12: Patroma mo!
11: Exciting!
7: XFM.
11: XFM.
13: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, Kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: X FM.
14: Mga katupa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Xanthone Plus Herbal Oil. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C.
7: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangang ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Batyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Madiet na kubuwas ah.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan.
1: Baboy,
2: kag nagasugata siya sa akon.
1: Baboy nga nagabakya.
2: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Supple Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
15: Yeehaw! XFM.
16: Katropa mo!
9: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:08 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:08 na mga kabayanan, mga katropa. Mayang gabi na sa aton mga kautoran, sa aton mga kabayanan, sa aton mga katropa, diri sa palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagapamati kamo mga kabayanan na pagi sa amon sining Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Patiwan man kami sa inyong mga radio pagi sa FM banda. Ang amon nga frequency 100.7 naman ni siyang una ang frequency sang Z100. Yari kita mga kabayanan sa ika-pito nga adlaw sa bulan sang Mayo. Bispira sa mga kabayanan sa San Miguel kag sa Pututan, kay buwas ang ilasin ng kapistahan, kag dira man sa Barangay Manayang sa Santa Barbara, bispira man sa ila kapistahan para buwas nga adlaw. Happy, happy fiesta. Enjoy lang, enjoy, enjoy sa pag pasidungog sa inyong patrona. Hindi nyo pag-ibutang ang inyong gininom nga makahulubog ay limnon sa ulo, kundi sa tiyan. Parang nga sadya ang tanan. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:10 na. Kamusta na aton mga katura na aton mga kabinan? Labanigid na aton mga patrollers. Aton sining mga volunteer reporters nga ginugay basi karon kon may mga magyan sila nga mabalita, ipasa diri sa aton kag kon na makatimpo sila, makakuha ta sang ila sining nga mga balita mga kabanan ng aton nga mga patrollers, aton sining nga mga class members, katropang listeners and solid supporters, nga mga katropa naton nga mga taxi drivers, padayon galibot diri mga kabanan sa syudad kag pila ka mga kabanuanan diri sa probinsya sang Iloilo. Alas 7:10 na mga kabayanan, mga katropa. Kamusta na aton sining mga vendors dira sa Iloilo Terminal Public Market kahit man ang dira sa Iloilo Central Market. Mayo lang pag-plastar, mayo lang pag-baligyan ay parang kadaadlaw, may ara kita mga kabayanan, may ara kamo dira nga mga bisan ga solo sintimos lang, may ara kamo nga kuwaon kag ibakal sa pagkaon sa pamilya. Di lang magsagi inaway ha. Kay kon magsigisigi lang ini makabanan nga talunsay ang pagbaligyan ay diri sa mga public markets naton sa syudad sa Iloilo. May labalabag niya samtang nga nagabilag kada sang imo yang inibaligya may income on kagid. Ang oras diri makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na mga kabyanan mga katropa. Aton nga mga soke nga mga tagpermati mga katropa worldwide. Kaya po subong sa ato na gabi diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang inyong nga mga greetings sa inyo sining nga mga pa-shoutout isend lang sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. Naga-broadcast kami mga katropa diri iya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Kamusta na aton nga mga listeners worldwide dira sa Hong Kong, China. Tanan no, nga nagapamati subong sa aton kag ang wala pa makadiskubre makabanan sang aton nga istasyon no, XFM Radio Patrol Iloilo sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede ka mo dira makabanan sa inyo nga mga message kag ang inyo sini nga mapasi-out. Tanan nga nag-celebrate sang ilang birthday, subong adlaw, happy happy birthday. Nagtanang ka-celebrate sa ilang anniversary, happy anniversary. Ang papanamay ang halin sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:12 mga kabinan, welcome na sa Webes Edition sa atunod nga programa. Headshot, ika-7 sang Mayo. Sa Giyapon, makatropa ko sa katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, of Dangkita ni katropang Alex Saspa. Tobto, alas 9, ang tak na subong gabi, kag pag-updan mong kita sa aton ng News Center Personnel, upon kay katropang Bia Joy Sobaldo, mga katropa. Welcome na kita makabinan sa Hedjata. Mga dala kita makabinan mga tropa sa mga balita kag mga informasyon, mga gitalakay ng mga issues diri sa XFM. Aton nga tagan sa update mga tropa, ang aton sining mga tagbramati diri sa XFM, mga nagapanguna ng mga balita lokal kag nasyonal. Diri kita na mga tropa sa sining kumbala ang aton nga health news. Kamano kamong sa tanan ng mga supporters man ni Chris Aquino. Ini siya ang ginbalik ng mga katropa sa ospital in matapos dumdumong gani nga daw wala na ni ang kwano, wala na ni ang gatawag ba na sining COVID-19. Apang makabanan, balik sa ospital si Chris Aquino pagkatapos nga ini siya ang na COVID infect, na may COVID infection sa buong si Chris Aquino. Kabagdanan makabanan nga ini siya ang ginbalik sa hospital. Di daw kadugay naman sinin no, na 2019 pa na ang COVID-19 nga ang arigyapon ini no. Daw katingalahan nga arigyapon yung makabanan ang COVID-19. Kumunang ginambal na itong makatropa nga dapat maghalong kita sa aton nga lawas. Kaya man ining mga balatian makatropa, ari lang ini sa aton nga palibot. Maghalong kita kay hindi na itong may baruan nga gadugay, hambal na ton na okay na kita gani kaya hindi pa okay. And matapos makatropa ang report sa Bandira News nga nagpositibo si Chris Aquino sa COVID-19 matapos na gindala ini makabadan sa hospital sang naligad ng mga inadlaw. So makabadan sa report nga si Chris Aquino nagkaroon ng lagnat at halos walang tigil na ubo. So makabadan sa report dito sa Manila, nag-umpisa ini kuno sang nagligag lamang nga simana sa tuka-tunga ini makabadan sang iya nga pagpakig-away sa balatian nga autoimmune diseases. Abal ni Chris niya, I've been sick from the time I got out of the hospital early Sunday. Si Kuya Diyos si rin niya, ang bata niya, on Monday, started si rin niya nag-ubo kag pangatsi. Tiyay si rin niya doon, nahuya mga anak ko si rin niya nga, I didn't want him to feel unwelcome and he was wearing his mask, so I was left with him. Si siyempre, laman sa bata mo. Sa bata niya si Josh. Di karon sa tung matinion gali ining bata niya nga si Josh. Sige ang ubo kag pagpinangatsi. Di pag dito sa ilang balay na gipasunod niya si Josh sa kwarto kasi siyempre bata mo nahidlaw ka man mo. Pero nagapinangatsi ko no kag ubo si Josh din na huya man siya ko no nga hindi pagpasundon si Diyos sa ban ni Chris Aquino. Niya, I didn't want him to feel unwelcome. And he was wearing his mask. So I slept with him. Simulang pagpahayag ni Chris Aquino, mga katropa. At yama ko muna. So hindi nato niya masiguro. Nga siling nato niya nga may kumambalak nga ati okay na guro. It's okay to be okay. Hindi gali okay, mga katropa. Ilabdagin ini ang mga tao na may manubo kag mahina ila sining immune system. Amo na kon nga diri sa XFM mga katropa, masamin naton nga ginahambal sa inyo nga kita iya pabasgon ta nang aton sining immune system kay wala gid kita iya perdihon din no. Basta baskog lang aton nga immune system, mag-inom lang kita mga katropa sa mga mag-inom lang kita sa mga produkto sang Yes to Health products pareho abis ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C Premium D3. Kaya man yung Premium D3 mga katropa, dako kinimbulig para sa aton nga labanagin nga tipare sining COVID-19 nga ini. Isa ini makabanan ka infeksyon, isa ini kabaratian makabanan nga may infeksyon, kamagdanan nga mas maayo nga may mabaskog kita nga immune system. Tita mo si Kristo, amo na bala kita ng mga Pilipino na huya kita kisa magprangka bala ilabdagid kon malapit nato na pamilya doon huya kita makamambal niya. I don't want to feel Diyos na unwelcome siya sa akong kwarto. Siya titulog ko siya ingod eh, naidlaman siya sa bata yan mo pilamang ka tuig nga na hospital si Chris nga naga isahanon to siya sa hospital. At ipagkasunod nga adlaw makabanan nagsagiban sa Inubo kan naghilanat sang inisya makabanan ang ingin na gintest. Nanging positibo ang makatropa si Chris Aquino sa COVID-19. Sumunang aton mga katropa, ginahambal sa inyo nga dapat na mas kumpirme ng aton nga immune system. Hindi kita mahambal nga it's okay to be okay. Gali kay ti lala ng aton ginabatyag. Mag-inom kita mga kabanan mga katropa sang premium D3. Kaman ang premium D3, ginpabaskog, gipepektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang ubo, sip on, hilanat katrangkaso. Hindi nato pababayaan aton lawas ang maigo sa dinga balatian. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sang pinakabag-o kag epektibo nga premium D3. Kay man ang premium D3 mga katropa, may adik ni siya nga vitamin D3. May virgin coconut oil kag moringa oil extract ni balangin puga nga dugos siya sang manunggay. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man man kabayan mga katropa nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, protina kag may 110 klaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging. Kaya mag premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mabakarin mga katropa sa mga butika malapit sa aton nga lugar, no? Labi-labi sa Kalibo, sa Rojas, sa Antique, Bacolod, Nationwide. Pabangkot lang kamo sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, kag Generica. Kaga pwede mo mga katropa ma-order iya sa Shopee, kag sa TikTok Shopee, sa aton ng mga Shopee Boys, ha? Maintain lang ang at ang inyong sining resisting siya sa pag-deliver sa mga gina-order sa inyong mga kliyente, ha. Drakay man ang may, ha, sa tanggira ng pakan ada kag pa sa bawi perming aton ang mga Shopee Boys para nga sigurado nga mas mabaskog ang ilang sining immune system kay nila mga kabanang gatumarman sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Okay, Tita Chris, no? Get Wilson. May pang maka recover ka, makabalik makabadan sa patag sang pelikula kag telebisyon si Tita Chris Aquino mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:20 na. Kag standby ka makabadan diri agyapon sa aton pamanagad sa Hedjad. May bag-ong platform, complaint platform ang LTO. Alak mo da. Tanan-tanan nga mga LTO personnel kang tanan-tanan nga nagabayular o nagalapas sa kasuguan sa trapiko sa dalanon. Halong kamo kay may basi mapiksuran kamo sang tanan-tanan barang nga tanan-tanan subong may mga cellphone, ha. Bisan baratuhon ng paymayo manang iya sini nga pick up sa kamera. Kag basi kung mapiksuran kamo kag isend kamo sa bag-o nga platform sa complaint platform sang LTO. Kag tapos ka mo kung may mga picture dito nga ipadala abi sa complaint desk sang LTO. Diyos, tatapusin ka mo, ha. Ilabdagid makabanan ang ining mga personnel sang LTO. Hindi lang mga personnel sa LTO, pati man ining mga nagakwamalan, nagabayular sa kalsada. Ilabdagid na ba ng mga gulpi lang nga mag-swerve na sa lugar nga hindi dapat ka mag-swerve da. Ngalin ka sa outer lane, gulpi ka lang pa inner lane ka. Makita itong liga to, nga may patiganing patrol ka, ako ng driver sa puristo, nga patrol ka nila, ginkarga nila sa auto man. Sang, daw to yung karga nila, daw may programa ba ng puristo, kundi nag-over to sa iya nga buli. Wala pa butangan sang bandira, o gintikita niya sang LTO. Diyan mo nang maghalong kamo, ilabanigid ang mga drivers, kagatagiya sa mga sadakyan, kag ang mga personnel man sa LTO eh. Kay base, karon kung mapicturan kamo, mabidyuhan kamo, tapos kag mapadala kamo sa platform, complaint sang LTO, tapos yung kamo, no, kung ang kilala ko man, lantas kagid. So, bantay kamo kay aton karon nga aton karon makabinan, ipatpat sa inyo, kung paano kamo makasend sang inyong mga complaint, dito ya sa hotline sang Land Transportation Office sa inyong mga katropa ka mga programa ni ASEC Lacanilaw, LTO Chief dito sa Manila mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:23 na. sa balita nasyonal. Nakinaisip-isip na subong ni Congressman Jerbelo Estrocon Pilama Buto pabor sa impeachment, no? Sa batok ya kay Vice President Sara Duterte ini matapos nga subong ka iya subong ida mga daw na nag-kwanabis na karoon nag-meeting. Tisip-isip niya mga 137 kuno ang posible nga mga buto pabor makabanan sa impeachment batok ya sa articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Ti mga 100 plus pa lang ang kinanganon nga mga master abi ang 1/3 sa nga 101 no ang mamaster ang 1/3 nga buto para nga ma-elevate sa Senado ang articles of impeachment. Ti isip-isip ni Congresswoman Jerbelo Estro ang chairperson sang Committee on Justice sa Kongreso. Ya daw, ya 1, 2, 3, 4, 5, ya 137, ya okay na na. Hala, tapos gini, no? Kag, nagpagwas ang statement pa kabianan, si Vice President Sara Duterte, nga siya, kung sabagay, siya, di wala manggani, siya ko plano, kung tani siya nga magpadlagan siya sa presidente, kung pag, wala manggani, kung siya plano, kung tani magpadlagan Vice President. Kay gusto niya tani, kung nga magpadlagan, iya, mayor sa Davao mo. Di nagluwa naman ni karon ang mga opinion. Kag may istorya-istorya sa kapihan mo lang. Ati siya ti amo ni karon kay ti man ko ni kaso abi karon nga magprosper abi karon ang dito iya sa Senado ang articles of impeachment kay man ang violation sini makabanan removal from service kag perpetual disqualification to hold office. Ti may mga para mangutanon subong ila ba gid abi ni istoryan sa kapihan. Yan yung abi ni karon kun magkwan iya nga mag resign na lang abi si Vice President Sara Duterte samtang nga sa tukatunga sang hearing sang articles of impeachment batok sa iya. Ano ba na madula ang kaso batok sa iya? O na pamangkot kay na dito sa kapihan. So nag-research kita, may sabat kita dira. Kung ba na kung resign siya bilang Vice President, magapabilin ba naghihapon, magapanayon ba na ang hearing sa articles of impeachment? Taposon ba na sa Senado, inakon yung kaso nga magsakaabi sa Senado ang articles of impeachment? So may reaksyon, kag may opinion dire, isa sa mga anay Supreme Court Justice na pagwa sa iyo opinion, may kang tanan sa iyo makabanay nga mga panamang kutanon. Kasi, kung ang istorya nito kay Neskapihan, nga kung mag-resign siya, kasi ang disqualification to hold, perpetual to hold office, sadya ganyan sa kapihan mo siya, dula na. Pero sinin niya kung mag-resign siya, abi, no? Samtang nga wala pa matapos ang hearing sa impeachment, ano matabo? O di, ang balik niya sa isa to nga nag-istorya sa aton, kasi di, why na siya impeachment eh? Pero, kung gusto iya nga magpadlagan iya sa Davao, di pwede gyapon kati dulat na to iya ang penalty nga perpetual disqualification to hold office. Sakto ba na ina ng mga panamkotanon? Gina-entertain ba na ina karon sang kampo ni Vice President Sara Duterte? So, pamatiyan tabi karon ang isa ko ang opinion sang former Chief Justice. Kung sakto ba na ang mga ginestoryahan subong sa kapihan para nga masave ang iyang political career? Resign lang siya eh. Para nga wala sang perpetual disqualification. But, kung mapatunan, abin na karoon ka ang desisyon abin karoon sang aton mga senator judges nga guilty siya sa impeachment, di dira mapatong ang liabilidad removal from office, kag disqualification to hold office. So, tama, ini makabinan ka, sadya ka ina nga dibatihay mo. May pro ayan, may arap mga nga antay. Para nga masabat, magtayak mo na ang mga amigo at nakinas kapiyan. Kaya may sabat kita dira sa mga pamangkot. Ang oras din makabinan sa XFM, Radio Patrol, Ilo, alas 7.28. Sa Pase, may hold up to nga security, gin-hold up ka security guard. Kahapon. Tiyang hambal niya, nga kuno, baw na plat ko nung iasiring motor. Dito kin sa lugar nga wala sang tao. Dito ko na plat ko di guy. May diwa ko nung katawa nakasakay sa motor. Kagin hold up siya. Tiyang bag niya, may unod nga 24 mil pesos. Ngayon ito ko nung sang iyang abayaw. Diyos na. Kundi gindaban sa mga sospektong kwarta, kay hold up mo. Ang pinakalitest nga development pa kami na dito sa Pase, ma-appear ko nung buwasan dyan eh. Kasi kung maara Santa Barra case ni, no? Ma-appear ko nung buwas sa police station, ang gwardya. Hindi lang maghatag sa ideya si PSSG Piamonte, ang spokesperson sa Pase City police station. Kung anong ito, adya to. Pero da at likot ya muna mama muna ning daw ma mo na be na pero pariwa be nga natabo sa una tama sa barabla nga kuno naghihi to siya sa may barangay sa may isa ka barangay dunas gildalan nanghihi lang siya gadu gay nakabot ko nga tawo kag gintayaan sa pusil ginkuwa ang yasini nga kwarta sa una eh, sa investigasyon nagwa nga hold up may gali. Tiga din kay ang Pase police station. Hindi pa sila mag-confirm gid nga muna natabo, pero siya ang datang buwasera. Kay may ihambal siya ang gwardiya, may ito ad silang siling niya ang gwardiya at ibantayan ta buwase ko na no ini. Ay man. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:30 na. Paon tani makabalan ang mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Lagi ka niya ang aton iyang ang mga balita makabadan sa siling bagyo nga ginapaabot sa buong dinis pong

0: Ganun kami katang mga Alex, no? Kay pagbalik natin mga kabanan, istorya ang tayo ang parte sa platform, no? Platform sang complaint, platform sang LTO. Kung paano kita makareklamo sinili sa mga nagpamalan, nag-aabusar sa dalan ng mga salakyan, ng mga driver. Kagang ilang mga personel eh. Lakip na lang ilang personel. Kaya tindamo na sa mga personel nila. Ginpang reklamo nga ginpahalin. Araw kami na sa line number one. Wala ara pa sa... Ah, okay. So, mabalik natin mga kabanan. Ganun-ganun, no? Unahon tayo ni ang parte mga katropa sa complaint platform sang LTO. Chan-chan eh. Kaman isa kunukin na sa mga istoryahan sa staff conference meeting sang Land Transportation Office ining pricing issues mga ining parte sa mga magahod nga tambutso. Di paano ini mabuligan abisang LTO kati daw kung ang LGU lang masaligan mo sila daw hindi ka daw nakatalauman daw ay kat sa hangpon kung ang LGU lang aton sining saligan makabanan agod nga makapangdakop sini sa mga pamana sa mga motor nga magahod ng tambutso. Wow, gareklamo makabinan ang aton sini mga katigulangan ara makabinan sa aton nga number 1 si Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo Engineer mayong gabi live ka subong diri sa XFM upod mo diri sa katropang Phoebe Borges sa Tibor Morales mayong gabi.
1: Hello sir, mayong gabi kag sa aton man mga kagpalamati dito sa weather update aton sa Dawson Thursday May 7, 2026. Tapang update ang ginamonitor natin ng LPA nasa coastal waters na sa Picong, Lanao del Sur. Padayan niya po no ang iyang low chance nga mag-develop sa isa ka bagyo. Meanwhile ang ginamonitor naman natin ng bagyo sa Guasang Par, si Bagyong Hagupit na sa Kaliyon 1,840 kilometers east of northeastern Mindanao. Maximum sustained winds sa labot 65 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagastines nga pwede maglabot sa 80 kilometers per hour. Present movement, west-northwestward at 15 kilometers per hour. Sa subong malayo, pagyapon ng si Bagyong Hagupit, actually dito pa siya sa may Guam, southern parts ng Guam. So, there is atun sa western Visayas, pwede yan gapon atun nga easterlies, no, ang atun nga fair weather. Kag magadala niya siya gapon sa mga isolated ng mga pagulan pangilat. Kag panagob ang easterlies, hindi lang siya actually nag-apekto there is atun sa western Visayas, but the entire Luzon and Visayas region. In terms sa atin nga hangin, may natugtog baganagan sa direksyon ang Mian na Sidlangan. Naman niya magadala sa Makana, itugtog ko sa harangan ng mga balod sa atin kalagatan. Forecast temperature na atin, 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod 603 kayo na sa hapon, magabot lang kini 529 watts sa aga. May natin ang latest for update. Ako si John Baron, madam mag-iing, ngayon salamat.
0: Engineer, ini ang low pressure area, area subong sa atin sa Parna, no? Ining low pressure. Hello, Engineer?
1: Yes, sir. Yes sir, ang LPA na ton sa sulod sa atong park. Actually, malapit na siya ganito sa atong landmass.
0: Okay. But may chance ba na mag-develop siya sa kabagyo?
1: Sa subong sir, low chance siya na mag-develop siya sa kabagyo.
0: Okay. Ining si Hagupit nga sa guwa pa sa Pilipinas, may chance ba na engineer nga magsulod din sa atong sa par?
1: Well, ang ginamonitor na ton sir nga nga bagyo, kinexpect na ton actually magsulod niya sa far by Saturday evening and between Saturday evening and Sunday morning.
0: Okay, once ka makasulod niya siya, anong itawag sa niya pangalan si engineer?
1: Once makasulod siya sa far sir, may local name siya nga Kaloy.
0: Kaloy, anong sining mahimo nga piktuhan ng mga lugar engineer?
1: Well, actually, kung lang tawag sa iyang last na itong naging laid out na track, no? Actually, pasulod siya sa par and then, in-expect niya na itong, samtang magpalapit siya, mag-start siya, recurve, magamatama siya hina. Recurving siya pababaw, no? Pero ang extent sa itong nga, sir, nga recurving na ginalantaw, magadepende pa. Alam mo, ang recurving niya, yung scenario, do back-end na sa itong na forecast. So sa subong abli ang ginapakita sa aton nga forecast is recurving siya pero dili lang dampi sa magatinir lang siya sa kadagatan sa eastern side sang eastern Visayas kag eastern side sang southern Luzon pero may ginatawag abi kita nga cone probability no? So ang cone probability is whatever area nga sa sulod sang aton cone probability

0: ang posible nga agyan sang bagyo, no, in case may mga changes kita. So kung nataon ta actually sa latest naton nga kono probability ang area sang Samar within sa ano, no, within sa aton nga kono probability. So siguro worst case scenario naton, sir, kung mag recurve gyud man siya, may ano siya, may possibility, no, nga mag either mga lihid diri sa Eastern Visayas or sa eastern side sa Southern Luzon, or possible basi maglandfall man siya. So yung muna aton nga siguro worst case scenario based sa aton nga data, no, just in case kung may mga changes kita. But for now ang aton nga ginalantaw di sa recurving siya sa ano, no, sa kadagatan. But muna aton siguro, sir, worst case scenario as of now. But ano pa ni sir, dako pa ni uncertainty, no, like I mentioned before, ano ni siya, back end na ni or pinakapunta na ni sa aton nga forecast. So usually abi ba sa pinakapunta na ni sa aton nga forecast, may chance sa gina siya maglain, eh. Walang taon ta, sir, mga siguro mga 1 to 2 days, next 1 to 2 days siguro basi may clear picture nakita, no, kung anong extent sang iyang recurving.
1: Okay, pero anong mga scenario ang ginapaabot nato ni engineer?
0: Yes, sir, or let's say abi kung ano, no, kung worst case scenario nagid nag ano siya, nag landfall siya sa may Tamar or nangalihit siya sa may Eastern Visayas, may ano na sir, may chance na siya nga siguro ang mga extended raid bands niya makaepekto sa aton. So pero kung let's say abi kung magano gyud man siya, mag tinir lang siya sa kadagatan diri sa may eastern side sang Eastern Visayas, medyo malayo sa aton nga landmass, no, so manubo yan chance nga maapektuhan kita.
1: Okay. Pero may chance ihan nga mag experience kita sang ulan sa Sabado, engineer?
0: Yes, sir. Actually, for the next coming days, na gin-expect natin nga fair weather kita. Pero may mga chances of rain showers and thunderstorms kita. Pero hindi siya dalasang bagyo.
1: Okay.
0: And most likely, siguro na hindi mo siya dalasang LPA. Starlis ang ato nga weather system. Amo na siya nagatugas ang mga... Amo na siya magatugas ang mga pagulan sa aton for the next coming days. And actually, in-experience na naman na siya, no? Sa mga previous days nga naka-experience siya kita sa mga pagulan. And actually, may mga ibang matang areas. Pero sa Western Visayas nga mas mamunog pagkat gani ang ilan experience siya nga mga pagulan. Starlis na siya ang ano, no, ang aton nga weather system na siya nagatugas sa mga pagulan.
1: Oh, okay. Madamang salamat, engineer.
0: Yes, sir. Thank you. And salamat, engineer.
1: Okay. Nabatihan mga kabinan natong koneksyon sa Pag-asa Iloilo po kay Engineer John Baron. XFM Weather Update. Weather Update. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:38. Manama ba natong mga kabinan nga pagsunod sa isang rainy season, labanagin abis sining mellow pressure area, tapos may posibilidad yung magsunod ini ang bagyo nga sa gupit dito karon sa guapasang pungsod. Dili sa aton sa kwa, no, sa Pilipinas. Tindi naton makakatropa, masigurado na ngati basi wala magmundog ang ulan. Kagpagkatapos, magwa niya sa Pilipinas, di, magbilin siya sa mga ulan bala akong tubig sa mga lata naton, sa mga gumada, kag mga basura naton nga gipangaboy nga itlogan sang lamok. Temo na makabanan nga halongan naton ini kay ang dengue ari lang sa aton nga palabot palibot kita mo si Kris Aquino no lagi tugani gid ano, no, lagi to ang balaan nga si Dios gabatya gali sang COVID-19 infections kita mara lang sa palibot. Ini ang pagtupas sa ulan, ang labalaban sa nga mapatsyagan naton, hindi pa niya ang leptospirosis kasi wala pagidman abi magtaas ang tubig. Pero ang numero uno sa mga kabayanin nga balantayag nga balatian, ang mga infeksyon nga dala sa lamok ang dengue fever, dengue hemorrhagic fever. So anong kita para nga makalikaw kita sa mga balatian, mga katropa, mag-inom kita sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, kag pareho sinabi sang Premium D3, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag kung gapangapi ka muna, mga ari inisyang health benefits ka dala sang Santon Plus Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee, mga tropa. Parang, saan paano may ara kita proteksyon sa atong nalawas? Mamati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian. Upon kay Dr. Emilito Oy, sa The Secrets of Health. Ang oras, alas 7:40 na, mga katropa.
2: XFM.
3: Yes to Health!
4: Ikaw
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag hotel ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga na. Dati, masakit maggalaw, magapak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan din na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health!
9: XFM.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon ka XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Makalage na ko!
3: XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patron in Ilo alas 7:52. May gabi kay Anhappy Listening kay RB Chris Caceres. Good evening katropang Phoebe. May gabi man kay Bumbong Tirotso, Bong. May gabi no kay Bumbong Tirotso. Good evening kay Aika Ingrata. Sige nga, good evening katropang boards. Nagpamati gid kami dire sa Patungon Antique. Kag natamyaw ko kang happy 10th birthday sa akon unika iha nga si Aya ang Angelica Tumolen Samiliano. Okay, Aya Angelica Tumolen Samiliano, happy birthday, happy 10th birthday, happy

0: ngilika to Molen Samiliano. Happy birthday ta ha. Halin diri sa amon sa XFM Radio Patrol Iloilo, kidira man sa XFM Antique. Kaga may gabi man na napilisiling kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Yagod evening katropa boards. Salamat man kay Ma'am Hermi nga nagapamati sa buong kay Apple Diap Tabatasan. Shout out ta Tabsing Family, Bagong Bayan, Crismore Isulan, Sultan Kudarat. Gamonitor gid XFM. Salamat gid dira kay sa pamilya Tabsing sa Bagong Bayan, Crismore Sultan Kudarat. Kag dira man sa Prospero Piñafiel Family, Marvel Coronadal, South Cotabato. Gamonitor man sa XFM dira kay Migomar Sanio sa Jensan. Kakay partner nga pamati man subong sa aton sa Matio Family Dano sa Purumulok, South Cotabato. Kag Taasan Family, Turunan, South Cotabato. Salamat gid gapmati subong sa aton mga katropa. Bas nga adlaw makabanan, may ara nga kwa no, nga distribution sang fuel subsidy sa mga taxi drivers nga residente sang Iloilo City lang. Ang schedule sa releasing of coupons May 8, buwas nga adlaw, Friday, halin alas 8 sa aga, tumtum alas 11 sa aga. Dira sa Quintinsalas Gym, disunhan lang, no? Kag, ang pagpatugong, umpisaan ni Makabinan, sa alas 4, tumtum alas 8 sa gabi. Nabutang sa ka-coupon, kondiin ka mo pwede makapatugong sang inyong mga salakyan. Now, may ari diri makabanang gapamangkot nga mga drivers sa taxi ga probinsya ni Goros niya. Nagapangayo kami bulig nga ipatag kon sa pumuruyo nga ang pagpanghatag sang city, sang fuel subsidy sa mga taxi drivers para lang sa mga butante sang city. I think so. Daw ang taga-syudad lang ang mga registered residents ang maka-avail sang coupon nga 1,000 pesos nga fuel subsidy. Kapanawagan man kami sa mga taga-province of Iloilo, residents nga pukawon man si Governor nga hatagan man niya kami fuel subsidy nga mga hindi butante sang city. Salamat gid. Katuntal si ang kwane ang probinsya nga ang city ang masarangan gani. I don't know kung masarangan sa budget sa probinsya sa kung pila kabilog ang mga taxi drivers ganyan pauli sa probinsya. Kasi kung mambal kita yung makabinan nga city lang di pila ng kabilog but ang pamangkot kung ang tanan-tanan ng mga registered na taxi drivers sa probinsya saan mo makabaton sang ilang fuel subsidy? Muna pa man, kung sa isang taxi drivers eh. Di makasabat siya niya ang provincial government. Okay, ang kwalifikado lang makabaton sang 1,000 pesos ng fuel subsidy ang taga city residents lang ang mga taxi driver mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:57 na. Now, din kita makabanan. Ipatpatabi sa inyo ni kung paano kita makareklamo sa LTO. May kang tanan sa mga, disipline, dala din yung personel nila eh. Kagang ilang makabanan ng mga idiots nga pwede reklamo mga katropa sa LTFRB. Sa LTO. Kaya man, sa subong nga adlaw, nagpatigayon si isa ka staff con. Anong staff conference ba na? Si Attorney Gaudio Suhidospan, ang regional director sang Land Transportation Office diri sa aton, kagin manduan niya ang tarat ng mga chief sang LTO, district chief nga tagad bugat ni ang order ni Asik Lacanilaw may kang tanan sa complaints platform sang Land Transportation Office mga katropa. Di paano kita sinay makareklamo, no? Para nga makabulig kita sa kampanya sang Land Transportation Office. Agad nga masulbar ining mga problema naton sa kalsada. Ang illegal parking. Ang tawag niyo ba sa mga highway ba? Kisa ginagamit nga parkingan sa lagko ang mga salakyan. Wala pa na sa likod sang refectorize nga mga instruments. Nga daw mo gulpil ang blokibot. May nag-parking galing din nga mga 10-wheeler truck o kon 16-wheeler trucks. Yung mga movers kaya na pambilin. Ano ba na, paano kita makabulig sinin sa kampanya sang Land Transportation Office? Kaya subukan at makabanan, base sa gin patawag na staff conference ni Attorney Hidospan, ang director sang LTO diri sa aton sa Western Visayas. Maginlunsar gali nga isa ka complaint platform ang Land Transportation Office Manila nga pwede natin magamit diri sa Iloilo kag diri sa tanan nga mga province nga ipadala dira ang tanan nga mga reklamo aren sa ila personnel sa tanan nga nag-aabusar sa kalsada para maktuhan sang ila sining nga mga district offices. Ano ba na ini ang gatawag magkabinan nga complaint platform? Gatawag ini nga i-report mo kay LTO chief. Ang programa, ginimo ini magkabinan ni LTO chief assistant secretary Marcos Lacanilaw. Na paano kita sinay makareklamo? Paano nato nareklamo abi ang mga kung may reklamo kita sa LTO? Partikular ang nestorian abi kaina sa ilasing staff conference. Amo ini ang mga pressing concerns nga reklamo sa nga aton nga mga kulturan labdagid sa mga kabaranggayan. Kabaduanan nga daw wala sa mga memo sini ang mga mayors. Ang mga pulis sa reklamo sa mga senior citizens. Mababuka sila nga akon dugan niya boards nga haw. Oh, siyang tabutso siya sa mga motor siya kagina sa Amon Kalyan, hindi magbanta. Kagibiray-baray lang, hindi ko masip yung ginakuha. Hindi ko masip yung maginabakal. Kag, aman ako nga nga, pagtapos bakal, daw, alas 4 nga tren ng paparagyo, niya masip. Isa yung makabinan sa mga pressing concerns. Gagan istoryahan sa staff conference ni Director Gaudio Sohidospan, di makabay pa ang mga tagan ini makabinan sa kasulbaran. Kay, daw niingas kugon ang operasyon sang mga LGO may kang tanan. Sini ka ba naman ang kamog isa sa mga LGO? May mga kabanwana ni nga siya ti Kwana. Butante na. Oo. Yung butante na. Kag madakpan nga ito kung madakpan nga ito kung sitahon nga ito ang isa sa mga motor nga magahod ay itang butso. Ang balon na siya si bata na ni Kwana, ni Isbina. Oo. Ay, nablos na ni Mayor. Oh. Katapos na, tawagan pa na dayon ang SB o kung ang opisyal sa Banwa. Ya, SB, muna yung bata, muna yung nablos. Ya, Mayor, muna. Ya, oo. Ti, buyan. Ah, sa una, sugata mo si, sa una pa, si, Subong, Lieutenant Colonel Monsiloso. Subong mati, Subong Saton, Colonel. Huh. Wala to sa mga pasino. Kung sino kamanda ng mga bata sa politiko, lambata niya nakagdalon sa police station, niya impound na rin siyang motor mo. Yan taw tabi sa imo nga mga ORCR na. Registro mo. May nililisensya ka. Kung ito yung mga pasino, sa una si Police Lieutenant Colonel Monsiloso. Sanguna siya ang hipe sa Santa Barbara Police Station. Midyor pa to siya. Sino ka man daya? Ah, kung kompleto sa dokumento ang imo sini nga motor, bata ka man ni politiko, kasana di subong sa tubang ko ang tambotso sa motor mo. Or balik ka mo ni bus para dalaan mo sang tambotso na nga nagkaangay. Kaya santo sa layin nga mo nang dapat gamiton, hindi nga magpinagusto ka mo. Sa una, gatilihin tong mga nagagamit sang modified muffler sa Santa Barbara. Dili sa Iloilo City na implement ba ni? Tisubog na wala naman ang nahamban natin daw nyingas kogon klase operasyon mga muna. Haligad to nareklamo si Mayor Trenas. Ambot na subong sa bata na wala haw. Si Mayor mismo, si Mayor Jerry mismo nareklamo. Napandakpon ining mga nagagamit, ining mga motor na gamit sa mga modified muffler. Doon ipatuman to sa kabulan pagkatapos wala na. Subong doon lipatan, Mayor? Abi, tuksoon tas Mayor Aysa. Kaya sa muna, nagkasalot sa muna ang mga senior citizen sa imo sing tatay sa pag-implementar sinanambitan ng pagpangkakas sa mga modified ng mga muffler sa motor. Damay ara ng ordinansa nga gin pasarda. Tanay kay nagpungkong bata daw nalipatanaw. Now, ano ba na ang pwede nga mareklamuhan? Ng mga number. Sino ang makabanan kay Director Hidospan ang mga number nga pwede matawagan? I don't know, gusto ko tayo sa interviewan kayo na, gaman daw hindi sa makontak. Kung na-direkta cellphone, ano yung telepono? Kaya ang number nga ini, dito na naka-attach sa central office ng LTO, nga pwede ikaw kung makatawag. Ang number, nga may mo kung reklamuhan, ang mga sunod, 1-342-586. May gabi kay As Miguel. As, salamat gina. Amo ning number? Bas i-clarify tani kay director. Kung pala pwede magamit din sa cellphone, kati kalabanan sa buong mga ginagamit ka mga komunikasyon sang pumuloyo, almost 100% mga cellphone. Doon talagsakan lang sa buong kita nga nagagamit abis ang telepono, di kabudla ba namin ang amit bito, ang guro ng dako nga unit sa telepono, no? Kalabanan, cellphone. Di ko dito ka sa field, makita ka to karoon magkabanan sang mga nagalapas abis sa trafiko ng mga masalakyan. Mayroon na karoon nga gulpi lang nga mag-swerve, swerving. Mayroon na karoon nga mga salakyan o mga bagon nga nagapulundo sa kinidalan. Kasi may mga kuha mo, may mga administrative order na mga bawal. Ang pag parking sa mga bus o kung ang mga lagko nga salakyan, kagang bisang gagmay pa. Sa highway, may administrative order na nga ginabawal. Di pwede mo na picture ang kag reklamo to sa LTFRB o kung sa LTO. Kasi kung may mga problema na kung franchise, di, kung mga salakyan na karoon, kung may mga bus na karoon na bin, no? Kaya yung parking na, di, i-check na sa LTFRB yung franchise, eh. Di ba na? Now, i-clarify talang ini makabanan kay Director Hidospan, kung ang number nga ini, direkta ini, nga 1-342-586, direkta na ini nga madayan lang sa cellphone, o kung pwede man kung magamit ang messenger account sa LTO, di, isend mo itong picture, eh, tapos natagaan mo details. O mo may naga-parking din nga truck sa highway, sakop sa pabiya. Tiwas yung bato na to, kay 24 hours inekonoma ka man ang iyang operation, ang iya sini nga may nagabantay na to, tiyan ni Dondo kung paano in-implement sa lokal ka level. May ara ba lang nga mga operatives nga mga standby man nga kuning kaso nga may i-relay mga kabinan nga mga reklamo dito sa central office kag i-download diri sa dalom sa regional office, may ara ba lang nga ginagyon nga mga akto? Or, padalaan lang sa Siokos order ang gintungod nga violators. Telephone number is 1342-586. Ti gusto ko lang ni ipatag kay Director Hidospan kung direkta ni cellphone, kung in, ano prestada, kung telepono lang, ano, no? Landline lang. Messenger, pwede man ko, no? Nga iasang LTO. Pagkatapos, ang ila sini nga website, ang maning www.ireportmokayltochief.ph. Ipadala mo ng picture yung tanan ang reklamo nyo. Kung may makuhaan kung nakaroon nga mga nagapangdakop nga mga ahinte sang LTO nga wala sila sang nakaigo ng uniforme. Kaya basikon kwana, basikon pike na. Reklamo nyo kay Chief. Tibayo man ni makabinan nga mga bagay. Kung mag-amos ni makabinan, kati una bis, may ara ka ba na nga reklamuhan? May ara ka ba na nga padalaan sa imo sini nga reklamo? Kag may ara ka nga may ginahulat ka ba na nga gina-expectar nga aksyonan sining mga LTO officers naton nga mareklamo? Teka may pang maging successful ini makabinan nga mga amo ning mga ano, road rage incidents. Pwede ba reklamo na? LTO corruption and misconduct. Unregistered or colorum vehicles. Pwede ba reklamo na? Reckless driving. Pwede na itong padala mga kabinan na reklamo sa LTO Central Office. Siguro ang iya sa mga regional offices, siguro mo nalang pagpadala sa ano eh, isang Siokos order. Kung magiging reklamo, abin na karoon nga mga salakyan karoon nga kororom. Di, padala mo na ito reklamo sa LTO eh, Central Office. Pagi sa mga minsyon na ito nga mga numbers. Ang ilasin nga platform sa social media. Website. Padala mo na ito. Kasi siguro ti padala na nasa kwan isang LTO sang Siokos order. Agod nga pamatundaan nga hindi ni siya klurom. Karoon kami nakita kung na karoon nga may mga naga LTO officers na naga checkpoint. Limang kalaway, abis ang una, no? Ako ya, pila ko na kabisis ka na kabati. Nalaway, ang ganyan ko rin parang ilkig, bala, huibok ko sa pamatian, bala siya, ang driver, bala. Yari naman siyang buaya. Kalaway, bala, matian. Siguro hindi ka marunong ah. Nga asin ko na nung tabuhaw. Nga mambagi mo yung baya. Dati kay tanantaran sila niya nga pag-agay mo sila checkpoint nila, tanantaran sila niya ginapagitaan nila sang balatian sa lakyan mo para i-charge ka may sokton sila sa imo. At hindi ko di para mananaya sa kayuhan siguro sa pasayro eh. Ya, pati siling niya mga signal light, pati siling niya mga... Tiyo, siling importante yun siling kuya eh, kasi magliko ka rin kag nakagasignal, kundi bumguan ka sa sunod sa imo. Pati siling niya pagkasinilas, hindi siling ko importante na yung samtang nga drive ka, kasapatos ka. Kung hindi mo na paglatawgon yung baya, LTO engine, kundi ko na baya man. Luwas siguro sa ibanda nga pangilkil eh. Di ba na? Inabalang... pagitaan sa laang imo sa lakyan, pagkatapos, doon mo istorya nga, sige pa ang libot-libot, daw, ang impresyon ba na sang diversion na naman? Siguro, gapangayo niya ay. Di, may arat nga siya, may arat ganun nga tabo nga ginabutang lang sa notebook na pala. Kaya daho to. At pagbukas niya, ay, iti okay na. Di report siya na to sa kay chief ninyo sa LTO Manila. Para nga masubo na ako ma madagdagan sa administrative sanction inang mga nagapangilkil ng mga miyembro ka mga agent sang Land Transportation Office. Now, isa sa mga nestoryahan, sunuman kami lang kay Director Hidospan, ang nestoryahan ang among pagini, ang parte sa the meeting also tackled several pressing issues including a 3-month extension on expiring driver's license and motor vehicle registrations optimization strategies for the land transportation management system and intensified enforcement against illegal muffler modification and excessive vehicle noise. So kamay pa nga maaktuhan in isang LTO mga tropa. Kasi ang insakto nga mga tambutso sa motor amo nang halin sa kasa. Bisan gani ng mga uso sa subog ng mga side mirror nang gagmay na di, bawal na. Kag ining mga tambutso nga nang baw garagaak di wala yagi. Kami may ara nga mga tambutso nga gina authorize sang LTO gamiton. Di ang hindi magahod. Ti sa ini sa makabanan sa mga istoryahan sa staff kon meeting sa staff conference intensified enforcement against illegal muffler modification and excessive vehicle noise ba kabay pa Director Hidospan kabay pa nga mahatagan mo ini isang solusyon kakabay pa nga magmatabuhay ang aton sa ding palibot kaban hindi lang nga pollution sa asong aton iyang mambal kita nga pollution mo. Kundi, magitawag kita mga kabinang nga noise pollution. Sobrang kagahod na sa mga andar sa motor. Amo ning gapagarot sa aton nga panibot. Mako muna nga agis na sabi sa populated area. Iba na, ala, iya pa na pugaon ng silinador. Tisi na yabis na hindi mangakig kag hindi magreklamo. Direklamo sa kapitan. Wala mahimo ang kapitan. Reklamo sa tanod. Sawayon ang katanod. Ganugara naman, mareklaman. Hala daw ginakwalpapin daw ginasunlog pag ginang tanod. Tamamban na ito, makaaboto sa munisipyo. Ang mga pulis na sa ang pulis sa munisipyo hindi man pwede kakto kasi wala sang local ordinance ka na enact partida pero anong iyang basihan sa pagdakop luwas abi sa mga gin deputizing LTO yamot na amot na dayon tong deputization to wala man wala ko sa minakita. Tiga parang alang iba ng mga pulis na magdakop, kiti wala sila sa manasihan mo. Wala sang may ginpasar ng ordinansa. Luwa sabi, Dresden, Ilocite, I think ni Mayara. Santa Barbara, Mayara. Tiga iba, Kabatuan, Mayara. Ang iba na wala. Tiyambot na nung may ginaprotektahan ka muna ng mga negosyo nga. May ginaprotektahan ka mga baligya na mga modified muffler kaya nga gusto gidiya sa mga takiya sa motor nga magbutang sa mga modified muffler nga magparagaak ba lang daw anong kinalain sa nahaw gusto gidiya nga mabatian iyang ragaak sa motor sang tambutso ka motor niyo haw kinang lang gidiya ba lang panasig ka po sa motor niyo haw kay nauya ka mo ma-overtikan sa mga pagalpalon ng motor, kaya ang motor niyo bago, pag-abot sa unhan, disgrasya ka mo. Di ba na? Ti sinong huol sina? Huol ka pamilya nyo? Di ba na? Huol sang nimo. Apektuhan trabaho mo. May handom ka pa kung din ka mga kantong abroad. Paano ka mag-apply abroad kay? Bali ng TL mo. Di ba na? So ba na makabalang kabay pa nga matagad na makabalang sang solusyon sang ato na director, sang LTO, ining pressing concern ginahambal niya, ining parte sa noise pollution na ginahadala sang mga motorsiklo din sa aton sa sulad ka probinsya sa Iloilo. Maliga to sa ginimplementar makabalang sang sulad. Ining paggamit sang modified muffler sa mga motor. Tanan-tanan ng mga halin sa probinsya, pinang isla nila sang mga muffler nga matinong. Timan, tigaling ka timan ang bala, ito nang ingas ko gunaw. San timpo ni tatay, daw eksido kag istrikto nga ginapatuman ini ang ordinansa. Tisipong kay mayor daw, mayor, bilib ka bida, basi kung kinanglan siling isa pagiging task force. Kaya hindi tala pag-isalig sa ato niya nga mga traffic aid ba? Dapat siguro mayor, yawat para nga may mga jabayer tanugang na. Di ba? Butante ito para. May jabayer na. Di ba? Kinanglan guro magkabiran ang task force na nga magtutok siring mga nagagamit sang modified muffler. Inaya city ordinance na. Mga gatos-gatos na or hindi abi maglapaw sa 5,000 kasi din lang astara iya ang limit sa mga ginapatuman nga multa mo, ang LGU. Pero kung LTO ang mag-operate sa makabalan at tapos ang gina. So kabay pa director, tutukan tabi ni director para nga hindi man magsagay reklamo ang mga senior citizen nga bahaw siya na manupok lugan ko. Hindi ako sa katunog kay ala, balik-balik sa mga nag-gamotor na ngagod-gahod ang muffler. So kamay pa nga mabugilugan natin ini makabinan. Ining ginatawag nga i-report mo kay LTO chief. I-report mo kay chief. I-report na ganang kanta na nga ang beat ka na. Dumaman na i-report mo kay chief. Buliligan tanan-tanan kay para ini makakatropa sa aton tanan-tanan. Ilabdagin ining ginambal ni Director Rindospan nga pressing concerns ang paggamit sa mga muffler nga modified nga magahod. Ang oras din makabilan sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 8:21. Ano mo nang iban sa aton, nagaka-high blood. Ha? Kay hindi kayo mo ma-high blood sila nga halabalik-balik ang kanasang tama kagahod nga motor. Tiban sa aton, hindi katulog. Nagresulta yung makabadan sa balatian. Ilam na ginabi kung may mga ginabatsyag ka na karoon nga high blood. Di man gani. Ang gabatsyag ka sa arthritis ng rheuma. Bow, daw gina, daw matsyag mo daw. Daw mang lagas ka tao mo. Sakit na daan ang arthritis ng rheuma na. Para malikwa natin makabadan ang balatian ng arthritis, rheuma, kag ang high blood. Maginom kita makabadan sa Santon Plus Gold. Herbal capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit labi sa mga bugubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo nga posible tunaan sang pamala maka kun limpyo dugo naton, syempre makalikaw man ta sang mabalatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mayo ini siya sa may mga balatian o kung may sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo ko rupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kapangita ka mo sang kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom kita mga tropa sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, ang kape nga natural makabulig sa tanang nga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances, labi na mga miss, mga partner ba lang nga no, okay man to, okay to gina. Tapos sa dugay-dugay, lalain naman ang desisyon na. Siguro ba siya may mga hormonal imbalance ba na? Paim na ba na sila sa Santon Plus Coffee Mix? Ang Santon Plus Coffee Mix, mayo man siya sa ato ng mga lalaki. Kung may balatian kita nga prostatitis. Kaya man ang prostatitis, mga katropa, naghahalin na sang nagkakamala, magbukol sa ato ng prostata. Tekon pa pala kakonsulta sa doktor. Sabaw, hambal ng doktor, sinya may prostatitis ka, sir. Tiyan mo na makabanan kang dili ang budlay. Dako nirecommend niya ka nga ipakwanabi, no? Ipadialysis, di budlay na niya. Mainim kabanan ko na mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, mga katropa. Mabakali mga kabihan, mga katropa, sa butika malapit sa inyong lugar. Diri sa probinsya sa Iloilo, lakipan mga kabihan na. Diri sa aton sa Panay. Pamangkot lang kamo sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, kagasuman sa pwede nyo ini ma-order sa Shopee kag TikTok Shop, mga katropa. May gabi sa ato nga mga listeners and viewers sa Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Bawa dito kay Inas Dumangas, no? Sa Rosario Dumangas. May na, kwanto bala, may nadakpan tong manog. Yung mag-galblag, bluwa, subong ang mga manog sa ilang buho. Kay tama, kainit. Di, hindi kagwanta man ang mga manog sa buho. Tiga, panggita man sang paliwansan. Tiyalong kita makabanan kay ba, mga dusi katapak tong kanakuon o kung kanabagun sang kanabugon sang manog na nakita dito kina sa Rosario sa Banuasang Dumangas, mga katropa. Pagbalik ato ng mga ibang pagiging balita, dirigyapon sa ato ng pamalagad sa Headshot. Ang oras, alas 8:24 na, mga katropa.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
5: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Samton at XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8 e media na mga tropa.
1: Headshot!
0: Padang kamugap matitiri sa headshot Rigiapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. May gabi kay RB Chris Casires. Sige nga, good evening. Haring kay RB Chris Casires kay Edna Poray.

Una naman katropa, mga kabenan. Dire kita abe sa man kay nasa Diato sa kwan mo sa may ano ba sa Kapihan. Yati ko nang manasli na nga para makapadlagan ko ning kaso ah, ko ning siya ko ning kaso gimana abi siya nga mga doktor abi si Inday Sara siling niya sang impeachment to. Ti siyang kwan sina ang iya siya dira nga ang matabo nga ti removal from service kag perpetual disqualification to hold a government office. Siya ti anong pamamang pamangkot ito kay nati ano abin akong samtang nga wala pa matapos abis ling niya ang hearing tapos para nga ma-survive abis ling niya ang political career sang vice presidente ano abing matapos niya kung magpuan siya abing mag resign siya ti anong matapos siya asling niya ti mapadayon payhan ang ang impeachment trial or impeachment hearing ti may ari makabanan nga sabat sila diri nag-research kita dismissal argument. Conversely, some legal experts such as former Supreme Court Justice Antonio Carpio argue that if the vice president resigned before a verdict is reached, the impeachment trial should be dismissed. Okay. Ti ang kwan ko no, kung kaso gid man abi ni mo ambay din ko na nang na entertain ni sang kampo sang vice presidente. Kung kaso gid man abi no, yung mga hypothetical ini nga mga lamos kapihan damo da sa mga kuwa kang mga kwan ba nga mga isyo madamo ka sa mga matunan kisa mamula na mga partida da nga mga palamakotanon bala nga muna ti ano abi karon kun ma samtang nga ginahiring abi ang impeachment bato kay president kay vice president abi magresign sa mga tabo ti mo ning ngambal ni former Supreme Court Justice Carpio ti ma kwan man ni ang impeachment trial should be dismissed. So, impeachment trial, i-dismiss eh, kung ano, untaton kati, sinapadabing ibo sila nga, imo sila nga i-hearing kati ang ginatumod nga tao, nag-resign na. But, yung mga bagay, mga kabinan, ang sakapihan na. Pero, masi posible dan man, parang nga wala mo, ining impeachment hearing, mga kabinan, ining impeachment batok sa isa ka-elected officials. Mga game of allies ini mo ha game of allies di karon kon matabo abi ang karon nga ando mag madamo abi alyansa abi sang gakontra kay BP Sara karon kag master karon ang ang verdict nga guilty siya sa impeachment mga tropa, so, siyempre ang matabo sila removal from service. Nakatapos, perpetual disqualification to hold office. So yun na wala pa na, I don't know kung ano nang naisakapihan na para masabat ang pramukutan. Hindi mo itong, kung ano mo itong sabat sa research natin, nga payag ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio argued that if the Vice President resigns before a verdict is reached, the impeachment trial should be dismissed. The goal of removing the official become unnecessary moot because he is no longer in office but the focus shifts to accountability, mga katropa. Kung madamo sa mga kaso nga posible file sa iya eh samtang isa siya ka civilian ako ng kaso nga mag-resign siya as vice president nagwa ini makatropa nga mga senaryo pagkatapos nga naghambal si nagpagwa si sang statement si BP Sara sang ini siya makabanan ang na-interview siya when it comes to politics how do I say this

0: You all know that I did not want to become president. That's why I did not run for president in 2022. Especially vice president, because I really intended to run for mayor. So, nagwa ini kayo na nga mga istorya sa kapihan. Kasi parang nga mas salbar sila niya ang political career ni Vice President Sara Duterte. Siya, sabi ko mag-resign siya. Kung mag-resign siya, mapadayon pa yan ang impeachment complaint siya. At iambal ni former Supreme Court Justice Carpio. Siya, hindi na eh. Mangin mo tandemic, pero ang liability magkamanan, magkapadayon. Si dugay pa na iya. Madamo pa na iya nga mga inagyanay nga mga kaso kon sa korte. Kon ang plunder case kay pasaka batok sa isa ka opisyal nga naka nagadeklamo parte sa ginaligar makabanan sa pagwalda sa kwarta sa pungsod da Pilipinas. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:37 na. Padayon kabugap mati diri sa headshot. Headshot. Now, diri kita abi sa local scene no sa Pasig. Kay man sang ligid gabi, may isa dito ka security guard ang nagpa-blatter sa Pasig City PNP. Papuni na sa sila balay. May dala sa kabag, mayroon yung kwarta nga 24,000 na plat ko nung iyang motor. Samtang nga ginakayon yung motor niya, suno sa iya, may nagpalapit ko nung nga duwa katawo kasakayban sa motor. Kag gulpi lang itayaan siya, kagin kuha to ang bag ng may unod yung kwarta. Yari magkabinan ang interview kay Police Lieutenant Colonel Magbanuma, ang hipi sang Pasig City Police Station.
1: Ang ating mga reported na robbery hold at mga tabo sa hapon is gin-report today around 8:40 sa aga kahapon. And according sa victim natin na nag-report dire sa station is mga around 7 a.m. daw na tabo sa may barangay sa Sitio Barren, barangay Aglala na Pasig City. Ang biktima natin is taga Sitio Barren, pero ang natabo is around Sitio Summit, ang barangay Aglala na yapon, sir. So, mga around mga amuna oras, 7 a.m. gabiyahe ang atong nga biktima alin sa iya ubra sa Iloilo City padulong sa may balay niya pauli na. Then nabat ka dyan niya daw maaflap ang iyang guma sa likod. Ang moto ang nagpundo siya para i-check ang guma niya. Pagkatapos ito, may nasugata. Sampang dinacheck niya, may kasugata siya nga nagamoto na may angkas. Then gulpi lang nagaliko uno kag yung amoto. Gina-declarean siya hold up. Then after kapag ambal siya nga hold up, is ginhatag niya ang iyang sling bag. Ang sling bag niya, according sa atong na biktima, is may sulod daw to sir nga 24,000 nga cash. Nga mo itong sweldo nila, duwa. Upod ang sweldo mo ito ni bayaw niya. Kag ang iyang nga cellphone. So, after ito nga nahatag niya, naglakat naman ang nakamoto nga suspect. According sa iya, pabalik. Going sa Sitio Ideal, yung barangay Aglala ng away. Then siya is nagdalagan opposite sa pabalik sa kung diin siya naghalin padto sa highway para mangayo ka bulig. Kaya dira sa area sir, wala kita ti pamalay da, wala ito ti mas yung CCTV, wala kita da ti makita sa area. So dalagan siya pabalik sa highway para mangita kang ngayo bulig. Then nasugata niya, nasumalang niya ang kalapit balay niya, kalapit balay niya man, masumalang niya nga pa uli man siguro sa balay nila. Then amoto ginparahan niya, kagyo ginambal niya, ginhold up to siya, ngayot bulig, kagyo kung pipigin dalagson ko. So, wala man nila na abutan tong suspect according sa iya, nagpadulong na lang siya sa balay nila. Pag-abot sa balay nila, dito niya na lang ginambal sa may pamilya na na-hold up to siya. Then after pila pa ka minutes or hours, amo to pag-report nila dire sa police station. Uh-oh. Na amo to matabo sa iya.
2: Pila ka bilog ang suspect, sir? Kaga ang suspect armado?
1: According sa butang natin dito sa report natin is duwa lang kasanay daw. Tapos di matutukan daw siya kaya hindi niya mabalaan po nung kasi armas.
2: Ang gintaya sa iya, sir, short firearm?
1: Short, sir, short. According sa iya, sir.
2: Na-describe ya, sir, kung ano ang profile sa duwa ka mga suspechado nga nag-hold up sa iya?
1: Na-describe niya man, sir, although naka-helmet, pero naano niya nung sa mata daw, pati ang sa body build. Na-describe niya man. So, umuman po yung isa ka ginahimok man lang natin nung isa patahapon ang pag-backtrack, pag-forward tracking sa mga CCTVs na possible na maagyan. Pag-adto, pag-duwa kang hambal na suspect, ang identity ka suspect na ginambal ang victim natin.
2: Ang profile, sir, mga pila pangidaron and ano kataas ang description niya?
1: Hindi na lang maano ang pangidaron sa kanya naka-helmet, pero sa ang description niya, ang isa medyo hanggang man ang lawas. Tapos ang bayo, ang motong ginano niya nakasakay sa motor na itong tapos ang muning bayo nila. So ang motong ginapag-backtrack at forward track naman sa mga CCTV na ma-available na maagyan sa paglagyo nila o kung pagsalod nila kung nakaagigin man sila.
2: First time ni sir na tabo yung ginhold up, permi mada siya gaagi sa sinangalugar?
1: Yes sir, eh, taga dira man siya, sir, sa unahan ng balay niya. So gauli man siya dira kung may tagsweldo o kung kisa pag off duty niya, napuli man siya sa ilapulian. So amo lang po kuno kahapon na nagkumbo man siya kay lakang likod niya, gincheck niya, tapos amo po may nasugata, sumalang siya. Kung kailang nagbalik ka din na declare na hold up.
2: Latest, Subong sir, ano, may aga na kita sang idea or suspect?
1: Sa Subong sir, hindi tapagid man mga kontrol kay ongoing pa man na biyang kandak ang aton ng mga investigador. Ay may mga anggulo man ang ginasumban sa identity ng mga suspect according sa victim natin. Kaya ang isa nga anggulo is sa baktoman ka victim natin is ano ginabala ang natabo para ma-determine din natin.
0: Headshot. Napatian makabada ng interview ni kanto pang Mario Ilonggo kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, the third ang hepe sang Pasig City Police Station. Alas 6 subong gabi gin follow up nato no sige basi mga development pa kadi kapon 7 o'clock natabo na report sa mga pasado na sotso sa police station. Tiwala pa sang update. Ipalap nato subong nga alas 6 ang gabi hambal sang personal sa Pasig City, siya ba, sir, ma-aperdis niya ang security guard? Kaga sila niya matag siya sang iyang statement? Kuti, ano nga statement ang yatag niya? Niyati, buwas lang, sir, ah. Liko, ano ni, hold up, eh, anong prasada man? Niyati, buwas lang, sir, kay siya, buwas man siya mapagwa sang statement niya di samon. Partida sa natabo nga hold up nga pati ang sweldo niya, pati ang sweldo sang upod niya, pamilya yung manda sa Aglalana, nadala ko no sa mga suspitsado. Tiyabal niyan, Harin Siruilo, pag-abot na sa may Aglalana, isa ka sityo, napit lang ko no sa balay nila na naplat ko nung iyang motor. Pagkatapos, gulpin ang kunong nga may nasugata sa isang kamotor, sakyan kadwa katabo. Katapos yun ha, gintayaan sa kunong sa lipot nga pusil. Kinkuha ang bag niya, dito nabutang ang kwarta ng panagyo ang mga suspect. Siya nagpanagyo, siya yan, nagpanagyo drispiak nga direksyon. Huwag sa magsunod to sa gipanagyohan nga direksyon sa mga suspect. Panagyo sa spiak, tub-tub na sugata niya kunong iyaman nga pamilya, kanito makamadan ng sugid siya ang holdapan siya. Nakantos siya sa police station sa pasin ng pablater. Kagin backtrack to abe kundi ng direksyon sa mga suspect na kaitom ko ng bayo. Tira wala pa kunong siya nakitaan to sa CCTV. Ti, laton tayo ko na nung ihambal sa gwardiya bus. May pagbag-o ba na sa iyang statement? Nga holdapan siya. Kati last 10 ko no, boss, no, sa personal sa Pasig City Police Station, mapagwa sa statement, ini ang gwardiya. Kamay pa nga ang ipagbaya ka statement, identity sa mga suspect, ha? Hindi lang hindi lang nagimo-imo kay Storya, sir. Headshot. Dapat tayo ni Boss, kahit hindi naman pwede ang pagunahan ang investigasyon makabanan sa Pasig City Police Station. Mayang gabi kay Ryan Mondihar dira sa Barangay Maradyuna sa Patnongon, Antique. I mean, sa Biliso, no? Bilisong gali, no? Dira, siya, good evening. Shout out lang dyan sa Maradyuna, sa Bilison, ang Fadol, Crispo, Gabayeron, Bonares, Ebrio, Mondihar family. Greetings coming from Ryan Pacman, Mondihar, thanks kid. Kag ginatamyon taman sa mayang gabi, ang mga Purines family dyan, no? Mga personal sa sugbahan sa Tiulas. Dira kay Risa Faith, Rose Grace, dira kay Ryan, kay Rachel Joy, kay Chen Purines. Pamati subong sa aton diri sa aton nga pagparaga diri sa Headshot sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Kag good evening man kay Cap Ising Belonaiba. Tagimo makabanan sa Ising Pancit Mulo. May branch dira sa Iloilo Central Public Market. Nagdraman sa mga personnel sa The Crib Kitchen Cafe. Dira sa may Don Francisco Village, MS Del Pilar. Kung may mga okasyon sa balay ninyo, kati wala lugar, kanto ka muna sa, ano, pa-reserve ka muna sa The Crib Kitchen Cafe. Tama ka, lapad ang lugar na. Pwede ka muna maka arkila sa isang kwarto para maka-enjoy ang inyo sining mga bisita, inyo pamilya, The Crib Kitchen Cafe. Manggabi man kay Pinoy kakaining Baroka sa Pinoy dira sa kag sa mga membro sang Dabaronong Boys sa Baroka Frozen Foods. Dira sa Central Market, no, manggabi. Kag manggabi man makabanan sa aton nga mga listeners, sila binagin ang aton sining mga suki nga mga taxi drivers, sa aton nga mga patrolers. Amo ni ang concern sa iba nato nga mga patrollers nga kuno nga ang sudad niya makahatag sang kwanaw sang 1,000 fuel subsidy samtang ang probinsya wala pa. Diyan bot kon kayang ligadong statement ni gobernador nga hindi kuno kaya abi ang sa budget sang probinsya. Ang bilog niya ba lang ang mga taxi drivers nga residente sa probinsya sang Iloilo? Si ambot na kung paano ni mga pangayuan bulig to sa DSWD, ah. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:49 na. Mayang gabi man kay As Miguel. Kapmati subong sa aton, kag sa aton ng mga viewers. Kay Bugbong Tirotso, mayang gabi. Bong, salamat gin sa pag-upod sa aton din sa Headshot sa XFM Radio Patrol Ilo. Kag subong mga kabanan, ang magagaupod subong sa aton, dira kay Migo Marsanio sa Jinsan. Mayong gabi, Migo. Kagdiraman sa kay Rodel Parinio sa Dayday Audiomex. Dira sa may Barangay Ungka Haro. Kung magpangita ka mo sa mga sound system, bra, dira sa Iloilo City, kasarangan lang ang yasining serbisyo. Dira ka mo kanto kay Rodel Parinio sa Dayday Audiomex. Rasyal sa may likuang, dira sa may traffic lights na bala. Kundi may kwada, may mini public market na ang sambag. Tapos, sa unang na pagliko mo sa may traffic lights, may balay da, may pangalan na nga Dayday Audiomex. Gital na si Rodel Parinio. Kung gusto ko mga mag-arkilas ang sound niya, dira lang ka ba ng kay Rodel Parinio. Mayang gabi kay Rodolfo Nasin Dilapos. Salamat gid kay Kent Morales Reyes. Thank you gid Inapo Rice. Thank you. Kag Anhiro de Monteverde. Mayang gabi. Kag sumunod ang kabanan kay sa mga listeners dato na dira sa Kalibo. Mga gwardiya ano, sa Kalibo ga upon sa aton diri sa XFM Radio Patrol Ilo. Kag suman dira sa Tibiao sa Bagyoro family da kay Padoy, kag sa mga pamilya ng Remy Bagyoro da, no. Salamat yun sa pamati diri sa aton sa XFM dira sa Hawaii kay Bok Ronald Kalinaw. Ay by the way, belated happy birthday kay ng Arlene Kalinaw dira sa Hawaii kay Nung Ed. Thank you gid sa pamati Nung Ed kay Nudong Clemen. Thank you gid. Kagad naman kay Nang Helen Morales Kalinaw, salamat gid sa pag-upo diri sa atong program sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Kag di naman kay Jorets Chanero, kag kay sa panirin mo family da dira sa Canada. Wala kita makabanan sa panahon diri sa atong pamalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Headshot. Ang oras alas 8:51 na mga katropa, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamita ini 30 minutos antes magduwing labing kamises. Kaya man sulit ka kung naka-turbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Salamat sa aton nga mga patrollers, sa aton nga mga class members. Thank you, Geda. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borz, Tibor Morales, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mangkos na ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pagpati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
11: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Madiet na ko buwas ah.
7: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: to pain.
1: Ako si Sarah, sa akong tutukan ni Lilo.
2: Sa akong call center agent.
1: Bermigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibang ganyan efekto sa akong sang
1: Sis the pain.
2: Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sis the pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: 1-0. Magapalayag na ang programa ng phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na loy-loy pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Ha? Uy, besa ta subong?
1: Yes.
0: Dasig lang no. Kya cinco na? A siete?
1: Pizza siete.
0: Oh, siete. Damo-damo kita balaan yan, no? Ginagaan mo kanya sa nanong meaning, no?
1: Ang batin mo yan ay...
0: That is why, samtang kita nagkakabuhi, dapat mangin meaningful kita.
1: Yes, dapat, bisan paano, maging bastos man kita. Tama na sa inila nga, maginoo, pero medyo bastos.
0: Hindi ah, maginoo, pero medyo nagapang-alpot.
1: Correct. Panugon na lang sa pagkabigalan.
0: As alas 12 kita sa tuwang gab, imag-inop na yung mga katropa. Mabatian na kita sa tanan ng XFM radio station sa Negros Island Region, kag sa Panay Island. Sa Bacolod, mabatian kita sa XFM 103.9, 96.7, kag 90.3. Upod ta si katropang...
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Kita mo lang yan. Pabalo-balo ka mo.
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa Kanlaon via XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Boshoti
0: Baby Ron. Okay.
1: Abi ko na ikon, financer ta ka. Wala agad ka pabalo-balo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, kag XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: James Dean
0: Alex. Do puro strong ka na sa bungaw.
1: Do binakambyo-kambyo mo man.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: James Dean na
0: correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.1. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Wala ka na kay Shamin now.
1: Ha?
0: Wala ka na kay
1: Shamin. Ikaw matulog ka ba? Pawayan na si Shamin.
0: Kompleto na ang tanan nga XFM radio station ni Boss Doc Remy Lito Oy and Madam Olivine Oy. Mag-inop na nai na kita as alas 12. Sa mga gusto magpasakop, pwede na kang makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal. Wed, katropang Troy Tisoy.
1: And katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Ang katropa mo,
1: exciting!

0: Strengthen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Strengthen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Strengthen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfall Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 12 minutes before 10 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa phone, palopon nyo si katropang Troy Tisoy sa mga evening sang Thursday.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen. Pinakada best na kape sa tanan nga kape. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang premium D3 coffee mix. Bisan may arthritis.
0: Ano man?
1: Bisan may diabetes. Sorry. Pwede ini.
0: Minus 1.5 ha? Ikaw wala. Ara na ginasang imo da nga balasahon, kasala-sala ka pa mag-meet lang. Pero kung ulo-ulo gani, tulon rikta.
1: Ay, correct.
0: Ang tanan nga Yestel product sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka makatawag. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Sadyahon tanayin inyo nga gabi, subong kung masadya ka mo ka istorya, man. Yes, pero kung wala malang sing ka na muna mo, disqualified.
1: Correct, kaya patay dah yun.
0: Bala ka muna kung ambal ka mo suplado, total hindi man ka mo kasabat. Ay, correct, kung ano ang amo ni ambal sa radyo. Ang mga naka-intran na, wala pa na isang kabulan, hindi na ako man na mag-intran. Ikapangita kami sa bago mga caller naman, ha? Parang balaanta kung sa tingin kita malabot, bala?
1: Oo.
0: Oh, kaya ikaw ya, bala mo na kung sa tingin ka malabot mo, no?
1: Yeah, sa tununlan.
0: Sa?
1: Sa tununlan.
0: Sabi ko sa inunlan. Grabe nga tawa mo sa drama, takagabi, no? Sa 10K to, bala? True to life to?
1: Ikaw managamba.
0: Ginatulod mo ko dahil niya, oh?
1: Ha?
0: Ikaw to, yabal na nagubras ng script, ha? Wala ko yabal na gamba na true to life to.
1: Amambal ko lang.
0: No comment.
1: Ha? Copyright is not with us.
0: Mayang gabi, anay, sa itong taglantaw sa TikTok, sa Troy Tisoy Official. Mayong gabi sa kay Maria, kay Jason, kay Maria Juana Bunga.
1: Gani man. Hello, kag mayong gabi lang sa kay Rainyard Chavez sa US of A, sa kay Andre Jean Las Piñas, sa kay Andre Paged Kabil, sa kay Melanie Fernandez sa Granada, and of course, hello and good evening sa kay Lucille naman sa may Mansilingan.
0: Rose Gonzalez, may number siya, tawag ganda si Rose Gonzalez. Tapos si Prince mayong gabi man. Hi to you, Prince. Jason, Troy, may single da. Oh, kung itry mo, wala problema. Hindi ko kasabat sa imong pamangkot kaya wala akong paman matry. Dalagi na.
1: Mayong gabi man da sa kay Roy Guillema.
0: Sino nang ginapang-greet mo?
1: Ha? Ang galantaw di sa ako niya nga live.
0: Ah, may galantaw pagalida?
1: Ay, of course!
0: Sabi ko gani kung wala na, may galantaw pagalida. Hindi ko unfollow gani ni sa iya. Kaya nagbago naman sa account sa Bongkay. Nga nagbago gani account kay?
1: Galantaw, bold ah!
0: De. Hindi, na-restrict ka.
1: Ano pag-ibigay ngayon ba, diba?
0: Wala ka kasunod sa pagtulunan mo kung ano ang mga community guidelines. Sagal mo, ka click-click lang tawag ka na virusan.
1: Ano kay... Ano ka pa da? Magwa sa iya, ang iya nga ginano iya.
0: Ay, sala mo na iya kaya nga, ginapindot mo iya ang nag-blink-blink.
1: Labot.
0: Ay, kadugay sa ginadial ko. Rose Gonzalez, nadial kami ah. Mayong gabi man kay Ton Palma. Dahil lang, idugidugon tari gamay, oh. Sa mga taga, barangay Mansilingan, mayong gabi.
1: Nan.
0: Arlene D. Guzman, mayong gabi. Mansilingan, kimanggali, Dolph, no?
1: Oo.
0: May ara, kimanggali, no?
1: May part na da nga, klaro, kita.
0: Bilugit niya nga bakulot, hindi kay may part. Kapamatis, lasubong sang XFM. Thank you, kid. Kagbong! Bong Ganguso Senior, mayong gabi. Ganguso niya pinigong.
1: Ganguso, ganggoso base.
0: Ha?
1: Ganggoso.
0: Dahil lang ha?
1: Ganguso gidya.
0: Ah.
1: Gangoso.
0: Ganguso gidya yung magbasa yan. Nga ganguso na imo yan. Wala man na yung dash. Kung may dash yan, ay ganguso.
1: Ah, bala.
0: Tigamuso ako niya. Ay, kay Arlene de Guzman. Shout out sa family Hintuya, Troy, isang Mursya. Hello, mayong gabi. Tuga-tuga man niya hatang number, hindi man mag-intra. Amo na sa sunod, din ako na mag-entertain sa mga nag-comment-comment sa number, ha? Eh, makatilaw lang ikaw mo sa akon sing ano. Lain nga, ano, ambalanon.
1: Mayong gabi, manggali kay Marivic.
0: Ah, hello, mayong gabi, ko patay sa radyo.
1: Hello. Oh, ang imo radyo pat siya, na ikaw nag-feedback kita.
2: Ano na, Troy? Napatay ko na, Troy.
0: Oo. Ikaw, san o pa? Pangalan mo?
2: Jean Paul, Jean Paul, Troy.
0: Jean Paul? Jean Paul.
2: Pagalilo. Pagalilo.
0: Jean Paul, Jean Paul.
2: Jan Paul.
0: Oh, din si Iloilo.
2: Taga 5th District.
0: Ara na naman to sa 5th District karon gani man. Kinagesa karon.
1: Iambal na nang lugar. Dason Patyang imo radyo.
2: Wala na gani.
1: Wala na gani nga naga feedback ko. Te wala pa na bala.
0: May isip ko 1 to 10 kung andar pa da ha. Hindi ka nakapagpa-intrahon. Di ka si Luilo, iambal na yon mga 5th District, 5th District. Hara mo lang na gali. Nga nga mahambal ka naman lang nga ahoy nga ang mga 5th District, 5th District kapag i-Jan Paul. Hindi ka gusto mabalaan kung sa din ka ga-star?
1: Hello?
2: Di ba ka yata mo sinatro ya?
0: Aw ah. Tingnan doon kinakahuya mo yung lugar. Hara naman, ganda naman. Pat siya, goodbye. Goodbye, goodbye.
1: Ayan, kay Kogtas ko ah.
0: Dumanul si Radyo. Ang bala nga patsyo na na ikabalo na gising ang sulod na sa Dial Iban. Amon nga smart kag KNT. Amon to ang
1: 0912-0076-793-0915.
0: Patsa ka ni mo radyo, kapila naging nambalan nga patsyo ng radyo, pro.
2: Patsa na ganit, Troy. Patay na.
0: Ga-feedback ni sa amon, no?
1: Ga-feedback kami, di. Ang imo ba lang, ang headset mo, kwa, ah?
2: Why ako, Troy, wala?
1: Patay nga, ga-feedback kami.
2: Ambot?
1: Kasalawa yun, si imo, ah.
0: Kasunod ka na lang intra para hindi kami hayblaron. Batian mo? Kasakit sa dulunggan nga daan?
1: Ang gani.
0: Galingin ulo namon si imo, ya. Hindi pa ilaw speaker ang imo nga cellphone.
2: Wala man.
0: Hindi magamit earphone.
2: Wala man.
0: Kaksa ang ano, ang charger sa cellphone.
2: Wala man.
0: Ibutang ang imo tawag sa amon. Gabalik.
1: Gabalikid kami.
0: Budlayan kami sa amon.
1: Sa lason ko na lang intra.
0: Oh, sunod ka na lang kay Nugon sa amon oras kung magsagad pa kami. Kung padalman ka namon, madalman kami di gani. Hindi ka gidyajapon niya kay Surya sa amon tarong.
1: Correct. Nadalman ako nga daan. Pabalikon mo pa.
0: O dali. Daya lang iban. 0915-8311-431. 0915-8311-431 kag
1: 0912-0076-793.
0: Ah, si Sweet Dalin, gabi-gabi ni siya kapamati
1: sa
0: ito.
1: Siya yagan, no? Sa...
0: Wala man siya nagalantaw sa imo live.
1: Ha?
0: Wala siya nagalantaw sa imo live.
1: Basta hindi kami friend.
0: Ah, sa bagay. Nga malantaw mo sa imo kaya hindi ka pa man ma-follow.
1: Correct.
0: Hi kay Jason! Hi! Uy, bago lang nag-join sa aton nga TikTok live. Mayong gabi man sa kay Ton Palma. Amo ni yung tagaman silingan, no?
1: Oo.
0: Damo-damo ang iya nga. Ano ba daw, keyboard warrior man siya ba? Damo-damo ya comment ba? Yude! Ang gusto ko manawag, kung si Sinang nagapamati isubong, gusto ko, ay hindi gali, nahatago na number ya kagabi. Oo,
1: nakuha na to, duwala to kalaki ang nag-agaw siya.
0: Grabe si Sinang.
1: Mabakal si Sinang.
0: Iya lang ginakapitalan ng ano, ang iya nga tingog. Pero sa personal, di man to sa gwapa.
1: Ha?
0: Di siya gwapa.
1: Kasi sa gwapa, kung makawiwili, amo na.
0: Di okay lang na iya kung sa telepono, kung sa ano ya, sa personal. Kung sa personal ya, hindi kita Japon madala. Sinang, kung din ka man subong, dira ka na lang ha.
1: Amang ba ko lang, Sinang, say mo, anong gray mo sa maskara?
0: Kay Shen Lee, good evening. Rain Otilia, shout out bang Troy watching from Roa City, Capiz. Pwede ka mo ka direct message gali sa akong FB page. Itaan niya lang ang Troy Tisoy 2.0. Then, hatag ka mo number kay para matawagan namon.
1: Dasan siguraduhan yung akong tawagan ka mo. Sabto nyo man.
0: Sino gadayal?
1: Ikaw.
0: Tinga sakit ka na kumud-kumud.
1: Hindi na ako magambal.
0: Are may number na galiyo dahil lang yun ha. Dahil lang yun babae ni. Eh. Okay, malamit siyang binabaye ha. Pwede ka entrant na lang. 22814. Are ha. Gwapa siya bala. Ngalan niya si Arlene. Arlene.
1: Tian.
0: Balaan mo. Hi, Arlene. Good evening.
3: Hello. Good evening.
0: Ay, ka-cute.
1: Uy, kalami. Isang tingog.
0: Ilan na edad mo lang ga?
3: Edad na ko, Troy.
0: Pila edad mo?
3: 25
0: o 55? 50? Ha,
3: 55?
1: 50
3: as in
1: 50. 50
3: kung
1: no, 50? 50. Oh, sige, pay na yan eh, radyo mo lang ka.
0: Nga mo nang imo nga tingo.
3: Wala man ko din sa radyo, sa labas yun.
0: Pero batiyon gani.
1: Oh, batiyon di. Kay nainay lang.
0: Wala sa kono radyo pero sa labas lang.
1: Gani.
0: Balaan mo gina bago lang sa nagwa sa iya nga ano, punsod. Ah, okay, okay. Okay, 50 years old, taga diin ka, Arlene?
3: Taga Divisoria.
0: Taga?
1: Taga diin?
3: Ari ko subong sa Manila, Troy Pitoy.
0: Pero taga diin gina ikaw?
3: Taga Iloilo, Balasan.
0: Din si Iloilo?
3: Balasan.
0: Nga akong taga Huibis, don't notice mga kulang-kulang aton bowler, no?
1: Sige, naga, dali lang gin. Mga pakato, nagadaan sa Bernice. Te, pila na lang kagutlo, Bernice na mo.
0: Arlene, taga Balasan. Din ka sa Manila, subong Arlene?
3: Ambal ko subong sa
1: Divisoria
3: pero
1: manupuli
3: na ko sa
1: Ambal ko Divisoria.
0: Ikaw na ang nagaano, ikaw na ang ginasulod kag pagwa sa cage.
3: Hindi ah.
0: Ah, hindi ka.
3: Kuya sa sulod kwarto, wala ko
0: kanon kagwa. Wow. Wow. Hindi ka na magwa, hindi ka na magwa kay basi kung malasakan ka sang salakyan bala. Nga amo nang imo nga tingog daw. Duwende ko no ambal ni Prince.
3: Ay, amugin na iakon, tingog, Troy.
0: Ba? Wala man damay nabilin sa imong alangala. Basi, amun akong may nabilin, guro mo nagamay ang imong tingog.
3: Ah, wala man, Troy.
0: May nga bi ko nung nga, kung ba,
1: Basi, ikaw ang ikawalo, nga diwindin, Snow
0: White. Liwat, be, dako, abi, mga kaduwagid ka nga, bebe,
1: Lawiga. Hindi na virgin.
0: Hindi na virgin.
1: Oo, hindi na.
0: Siyempre, sino pa man ma-expect nga 50 ng edad virgin pa niya.
1: Eh, kung sige na ako, iya.
0: Gani. Nabalaan taman sa ngangaya mo.
1: Oo, ah.
0: Kailan na bilog bata mo, Arlene?
3: Tatlo.
0: Nakabata. Pagaling teddy bear, no?
1: Arlene, tatlo ka bilog.
3: Yeah.
1: Hindi, ayan, ikaw ang ikawalo nga, di ba, hindi ni Snow White? Hindi man.
3: May pang sampo pa gani.
0: Ay, nga nga, single ka na, subong?
3: Single na ko, lang na ko, partner, wala na, matay na.
0: Asang saan na napatay partner mo?
3: Adugay na, noong 2015 pa.
0: Oo, nga napatay siya, wala man siya gintusok sa imo nga, ano, suwang?
3: Masubrahan
1: sa kalipay?
3: Troy,
0: yes.
3: Masubrahan ng tusang kanamit.
0: Makapatay ganyan ganito ng sobrahan kanamit.
1: Diba si ang madason nga mag, ano si imo, mapatay man?
0: Diba si, basi ang ipatigayo namun si imo, mapatay man, hindi?
3: Basikon ako pa mapatay.
4: Ano wa uhaw na gidaw?
0: Basi ikaw mapatay. Ano tambal mo, Arlene? Arlene?
4: Siya ko na mapatay.
0: Liwata sulita, Biko, no? Basi ikaw ang?
3: Basikon ako pa matay, mapatay sa sobraya ka uhaw.
0: Kabay pa.
4: Kaya, no, reservahan ta ka to sa St. Peter?
3: Why, patuon nun ang St. Peter ko?
0: So, meaning, 2015 na patay ang mga bana. Until now, 10 years na ang nagligad. Lagi di ka nakakita sa iba nga nun nubyo?
3: Ah, wala di, Troy. Kapangita, gani ko, Troy, nang mabaskog, Troy.
0: Mabaskog?
3: Oo.
0: Mabaskog ano?
3: Ang iyak, wama. Malaan mo naman na
4: ah. Oo ah.
0: Ga ano, ga tamsak-tamsak pa na sa ang ano ah. Ang nag-aidad 50, ga tamsak pa na.
3: Oo eh.
0: Wala pa na nagalayat ang mga panit. Lantawa ko si Dolph. Lantawa ko si Dolph kung hugot pa na. Dolph, doon nagayaya naman na yung mga panit sa may batak-batak. Oh, Dolph.
4: Ginahabunan ko na yan sa clear skin niya.
0: Hindi pa man hindi pa man hindi pa man kunot, Arlene. Hindi kunot, mahunit pa na.
3: Hindi niya kulot, siya mahunit.
0: Bebe ko no, Biko no, Bika, Biko no, Bika, Biko no, Be.
4: Be?
0: Be?
4: Picture, Biko, isend sa mo.
3: Flawless,
4: kulot, Troy.
0: Ay, ang punta, hindi kami na yan mag-ano yan. Hindi kami mapati kung wala siyang picture yan.
4: Send gani picture.
0: Oh, send picture para mapati kami. Ito talag, send ka man sa number mo dito. Pwede ka man guro ka send sa picture mo dito.
4: Eh, ano lang, eh, private message lang.
0: Oo, oh, say ano, deal?
4: Te?
3: Paano kung ma-send picture?
4: Sa messenger gani.
0: Paano ka?
3: Ang kanin lang kay i-send ko.
0: I-send mo ah.
4: Basta, sigurado ka.
0: Oo, oh, kay i-post ay namun kung kung tuod o kung hindi.
4: Kung daw korte gumamela, ti i-post namun. Pero kung daw baho-baho, malang ganing itsura, ya.
0: I-ano, i-delete na lang kayo basta ma-restrict ang page.
4: Gani.
0: Nga agali na discover mo ang phone pala ng programa, Arlene.
3: Okay, so may kugalag sa inyo programa.
0: Aw, abi ko gani kung isabat mo kay Marites, Kuya Troy mo. So, nainggan nyo ikaw nga magpasakop sa amin na program. Kay ano gani ginapangita mo si isa kalalaki?
3: Yung loyal at saka seryoso at saka hindi masyado at saka medyo bastos.
4: Medyo bastos.
0: Wow, yeah. Mapakuot din sa gali yan.
4: Oo. Eh, ano kaya itong gusto mo? Gapusog?
0: No? Tiga-tiga?
3: Ang gusto ko ya, gatiskog.
4: Eh, papiliyon ta ka ha? Ang gatiskog, ang nagapiswit, o kung ang gatiskog, ang nagapuswak?
3: Ang gatiskog, ang nagapuswak.
0: Pusuwak. Tiyo, galing kayo, hindi mo ni matilawan dahil kung may ipatigayan giman kami kay tungod nga ra ka sa Manila. Di ang aton nga signal, diri mo lang sa Visayas nga area mo.
4: Oo.
3: Hay, manupuli na ko tuloy sa Lunes.
0: Ah, sino nga Lunes puli ka?
4: Sa Iloilo?
0: Ay, dira ka na lang, madugangan naman di mga sapat. Singgarong gali. Really? Naka-ready na yung mo ticket? Mabargo ka, may aeroplano?
3: Ah, mabargo, Troy.
0: Ay, hindi mo pagamito ni mo pakpak.
3: Hindi mo pagamito na kung pakpak ay wala man kung pakpak.
4: Wow, kanugon sang lana, mag-amo na.
3: Ay, man kung lana.
4: Wala ka pa kapahimo?
3: Wala pa.
0: Wala ka nang ngalap nga bago na nagligad ang ano, kurisma.
4: Oo. Inagawa kay buli, bilog pa bilang bulan, subong.
0: Abi mga inagawa kay buliyon.
3: Sinanglan, makikita mo na sa tayon.
4: Oo, dapat
0: sige, na. Sige, ah, may problema. Mga taga Iloilo lang guro ka pamati, ang mga 50 plus mga rong edad ah. No?
3: Oo.
0: Ah, sige. Ano to ganit number mo? 0910?
3: 0922814333.
0: Eh, paano na karoon lang makuha? Eh, si Dasig ka magambal. Oo, inaya lang.
4: Inaya lang.
0: Oh. Eh, para daw ma-emphasize itong hambal mo, 019. Oo. Oh, sige, go.
3: 0922 Tapos,
0: et one. Hindi, lainon ta, para makuagin nila. Kag ma-ingan nyo, gid sila nga.
4: Oo.
0: Ikaw gid ya ila papaon, pagpuli mo ya sa, ano ya? Pagpuli mo ya sa balasan. Amon mo na paglawag, oh.
4: Dapat may feelings.
0: May feelings, oh. 0 8 9 Amon na paglawag, go. Oh,
4: sige, go.
0: Okay, 1, 2, 3, go.
3: Zero.
0: Hindi, dali lang. Ganyan lang.
4: Kamala.
0: Zero.
4: Oh, sundon mo ko ah.
0: Liwat. Oh, yun po sa baba mo. Liwat. Sige, liwat. 1, 2, 3, go.
3: 0, 9, 1, 0.
0: Confirmed, Dolph. Manananggal yung masaya. Wiset, Carlin.
4: Confirm kina saya nga manananggal kay pag x-ray na siya.
0: Oo.
4: May piso ang record. May nagurma nga piso.
0: Ayaw mo tayo. Buta na natawag mo, Arlene. Nataka niya mo siya. Eh, sakit lang dyan na muna. Ma-plug ka paliwat. Isa na lang.
4: Isa na lang.
0: Amo to Japon.
4: Amo man to Japon nga feelings, ha?
0: Ah, sige.
4: O, go.
0: Nagtigbaliw sa tik-tik.
4: Kagina daw si Bin paman. Tumog yung tik-tik na.
0: Papatea kami bali ang gambal kami. Tik-tik-tik-tik. Sige, be, kaubi ko na, be.
4: Kaubi. Arlene, ala ka pala. Ano, to di alin niya.
0: Visit si Arlene. 11 minutes after 10 o'clock. Mabalik lang ang phone. Follow mo dyan si Katropa Android. So,
4: kandidol bilang ka.
0: May aswang na tayo sa kaula. Ito yung XFM Katropa mo.
4: Exciting.

0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: XFM Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 29 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting! Wow.
0: Bugto ang ugat. Nga mayor. Sa mga gusto mag-intra, pwede na makadial XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sige, apon upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kan si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaya ginadulong man sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos nga hindi baho, kag manami para sa inyo panuhot.
0: Ang tanan ng Yes Oil Products ni Boss Remilito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi, line number one.
1: Hello? Hello?
0: Ay, ginbutang? Naka-on-air na to, oh. O, dial ang liwat, ha? Ngayon, otod. Dial ang liwat ang 09-12-007-6793 kag 0915-8311-431. Mayong gabi lang da, aliw lang ko tamyaw sa akong asawa nga si Agnes Gangoso, alin kay Vong. Thank you, Git. Mayo kay Gapamati, kamo da.
1: Gani man.
0: Na-confirm namon nga hindi ka mo mga bungol. May ato pa to para sa kasadya sa amon caller nga si Arlene.
1: Si Arlene.
0: Sadya on tani subong nga gabi. Man. Kaya kung maglingin amon ulo, madrama naman kami karon dugay dugay. Madami gali ko ako ang babae, ikaw ang lalaki. Kid kay babae ka na nga daan mo, kay ka awkward man karon nga ako pag namangin lalaki kay lalaki na akong tingog, di ba?
1: Eh, sige.
0: As in, modulate mo lang hindi mo tingog nga. Hello, ako si Dolpo.
1: Hello.
0: Hello. Hello, kanto di sa akon kay... Lo.
1: Ala, sige, yagi na.
0: Lo, go on. Na, silambit lang dila ko.
1: Ma,
0: ano?
1: Manot na ganyan sang KVP.
0: Mayong gabi kay Janel Jan Tumaob, galantaw sa aton nga TikTok Troy Tisoy official. Are na? Mayong gabi caller.
1: Hello.
0: Mati lang. Caller, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Halik lang ko mute si mo radyo, amigo. Mute lang radyo. I-mute lang eh, para hindi ka ma-distract. Mm-hmm. Pati lang bala sa yambal namon.
2: Oh,
1: sige. Oh. Bisan pa ka pa na kumbatiun Japan.
0: Oh, manilangka ka gina Japan niya.
2: Oh, sige.
0: Langka na ni gina upod ko malangka kapag gina.
1: Ikaw kawas eh.
0: Ah, oh, pakilalaan na ay pangalan.
2: Joel Pacundo.
0: Taga din si Joel.
2: Sa Negros, Kawayan.
0: Ah, sa Kawayan. Ara ka da subong sa Kawayan?
2: Yes, sir.
0: Bation pa kami da sa Kawayan?
2: Bation, sir.
0: Very good. Gapamati ka, Gidya?
2: Oo.
0: Oo. Mayo ka, hindi ka bungol kay Gapamati ka. Lan na edad mo, Joel?
2: 51.
1: Wow.
0: Ah, 51. Kanugon kay Arlene ba?
1: Oo, tani ko yung ano.
2: Gapamati ko to kay Gina. Ano kasi yung number ka last?
0: Ah, wala mo makwa?
2: Wala.
0: Wala mo makuha ang number? Ha?
2: Wala daw po nga man to.
0: Ara na naman ang daw po nga. Pagkatapos, type mo man.
1: Bisan daw po nga. Bala ko niya. Ang kuhaan bala?
0: Ha?
1: Bisan po nga.

0: Ken?
1: Wala, wala.
0: Wala ka man kagi, pang nobyo.
1: Wala, para palayo.
0: I-check ko na yung sa line number to, basi babae. Good evening.
2: Hello?
0: Ano to? Ang
2: lalaki to?
0: Ano work mo dira, Joel, sa Kawayan?
1: Wala ako di work. Ari ko subong sa resort.
0: Ah, may resort na sa Kawayan. Ano nga lang, kito may nakatuan ko na resort sa Kawayan mo?
1: Ginakatuan mo siguro. Bago ni Sanga Pasad.
0: Ah, ang arang sa may Taklaron Kapalikuon, bla? Ano na yung ngalan?
1: Ah, sa Suton.
0: O, tama. O, nakakanto ko na. Ang inyo din na dapit, ano kalayo?
1: Ari lang kami sa Banwa, sa proper.
0: Ah, sa proper.
2: Ang proper, amo na siyang dangkala, no?
0: Hindi. Ay, ilog na iya. Sa may Kabankalan do, boundary na sang ilog ang Kabankalan. Tawag ni gani, White Beach man ha, ang inyo bago pasad ng resort.
1: Hindi na sa ano, halo ni sa mga balas niya, may puti ka dito.
0: Oo, pero ano man, nang nakakadto ko na da, hipid man na da ang ilang balas mo.
1: Oo.
0: Ikaw lang yung hindi hipid, ang balas hipid.
1: Ako lang yung hindi hipid.
0: Correct, oo. So bali, ano na, sa family mo na ang resort nga na, ang ginaubrahan mo, kung katrabaho ka lang gitdara.
1: Bali sa tiyo ko na eh.
0: Ba, mayaman siya ganito.
2: Mayaman.
0: Tiyambalo mo si tiyo mo, nga paka doon kami dira para ma-vlog naton ang inyong resort.
1: Sige, pwede man.
0: May tululugan da.
1: Nara man.
0: Oo. Hindi ka na magkabalaka, kaya palipayon ka man ni Dolphy. Ilibre mo kami, palipayon ka ni Dolphy. Basi, matilawan mo si Dolphy, hindi mo ni malipatan ng iyang ano, sungad.
1: Dolphinal.
2: Nag-plug ka pa sa mulong, ha?
1: Nag-plug mo ng
0: Dolphinal. May sense of humor ang animal. So wala agad may ginadiskartehan na linsang una?
2: Oo. Nga nga nakalambot kasing kwinta, kaglaon, kagyapon.
0: Amo man?
1: Nabasted eh.
0: Oh. Ah,
2: nabasted. Pero naing-ing mo siya.
1: Lapit na tani. Nagtamang ila pa sa gobra.
0: Pero wala mo agad malabot ang iyang aganghaan?
1: Wala agad.
0: Wala mo man mahikapan?
1: Ang yalambok.
0: Ah, mayo lang wala mo. Mayo lang wala mo masulod kay basi kung nakagtan ka pa tani.
2: Yan na to sa dalom nakariband.
1: Do la guro.
0: Nga daw haw, hindi ka sigurado haw. Wala mo gid makita mo no? Kay wala mo makita.
1: Wala ko makita. Eh.
0: Ah, ti amo na to tani ang unat huling natilawan mo kung natigayon.
1: Tani.
2: Amo to tani, pakita na isang bitso ko ikag bingka.
0: Te wala gid wala.
1: Wala ang gamala nam, ang gamala mabasa.
0: Te wala gid matigayon gid.
1: Wala gid.
0: Sino ay han ang maswerte nga uyab nga matilawan mo man? I-describe yan, ayaw mo ko galingon ba para sa aton nga mga single mom, sa mga laon nga nagapamati sa buong gabi.
1: Wala naman, simple lamang pang height ko, 5'6".
0: Taas.
2: Taas.
0: Lason?
1: Moreno.
0: Okay.
2: Kung sa mga artista, doon si Sinoka.
0: Look alike, oo.
1: Mm-hmm. Soren de Gaspi.
2: Guwapo man galing, ha? Guwapo. Oo.
0: Soren de Gaspi, yun man?
1: Simi-simi lang. Kay isang ka-Manila ko, ga-extra ko.
2: Agay, sa extra. Pinikula.
0: Paras ka mo ni Dolphy. Ati, guwapo ni sa. Kay ga-extra sa pelikula. Amo lang nagaling, hindi lang siya madala sa screen.
1: Picture nila ko sa likod.
0: Ginapadlagan-lagan lang ni sa, tapos hindi lang siya hindi lang ma-focus sa iya itsura. Oo. Pero at least naka-extra-extra.
1: Sa likod lang.
0: Oo. Tinga ang nagpuli ikaw sa Kawayan nga wala may gindagit halin sa Manila.
1: Wala ang dala puli.
0: Oo.
1: Ay, nabali emergency.
0: Ah.
1: Nag-stop sa work.
0: Oo. Ano dati work mo to sa Manila?
1: Sa ano lang man ko, sa pabrika lang ko sa mga aluminum.

0: Ti gusto mo matinloan ang imo aluminum?
1: Kung may ara man.
0: Oh, Dol. Ha? Gusto mo ang mga
1: Ano na Dol? Dol final?
2: Hindi ah.
0: Sorin ligaspil?
2: O man ti si kami na very well man.
0: Wala kang ginagsala tuod Zorin. Kay sinura honor ning imo kay Soria Subong.
2: Kuan. Si Carmina Veruel.
0: Ako, kung madumduman mo, anong pelikula yung maging ekstrahan sa una?
1: Damo na, lipat ako sa iban.
0: Title ba yung madumduman mo lang?
2: Kada sino ang artista ang imo nga na-ekstrahan?
1: Sila po ni Panday Robin Padilla.
0: Wow! Ang title, ang anong title?
1: Sila ni... Lipat lang ko.
0: Dumduma. Kaya may time ka pa, dumduma.
1: Dawag na.
0: Ang madumduman mo lang, madumduman man naman kag nalantawan.
1: Inarimundo, food ko eh.
0: Inarimundo ko no?
2: Ti, Borlis Queen?
1: Hindi.
0: Action na, action?
2: Action?
1: Oh.
0: Oh, Dolph, ano ang dumduman mga pelikulang action?
2: Ha?
0: Ah, galing kay Bold mong galing mo ginalantaw, no?
2: Sobra pa na sa aksyon!
0: Wala siya galing may dumduman pa yun sa mudua. So kung matika...
1: Dugay na, wala na kukana, balik-balik sa Manila.
0: May Facebook ka para i-confirm naman kung daw si Zorin Ligaspi ka man, basi kung si Zorin Ligardani. Bebe, kaya ka Facebook, be?
2: May ano ng alan mo?
1: Amo man Japon.
0: Joel
1: Pacondo.
0: Pacondo. Ang Pacondo mo P A C O N D O ne?
2: F A goro.
1: Oh.
0: P A ko no.
1: Pinatapi.
2: Api.
1: P.
0: Dali lang gid. Ano ang profile picture mo dere? Dali lang P A C U goro.
1: C U.
0: Na. Amo ni ang ano, ang imo background color green?
1: Oo.
0: Ay, Udol, gwapo si Udol po. Galing kay ang iyang picture, cherry mobile lang galing. Gwapo si Udol po. Oo, muna sa. Ano?
2: O, may tsura, may tsura.
0: Oo. Daw si Soren Ligarda, giman siya. Ay, tila, ina si Soren Ligaspi, original, ginasaya. Taas siya ilong, tapos...
2: long hair.
0: Long hair din, dogaduda ko sa imo kulay, friend. Ang imo nga kilay, bla friend.
1: Ano?
0: Amo gina imo kilay o kung gin pa retouch man na imo kilay?
1: Amo na sa magkuhan ko sa MBI.
0: Grabe, nag-request din friend sa imo si Dolphy.
2: Uy, wala.
0: Nakita ko di ba la?
2: Oh, wala ko. Arana. Dapat siya ay ma-request para sa
0: Pindoto niya na tani galing gimuno. Uy, hindi na request sa friend. Ginkakasya dahil nang yakap.
2: Wala, may sipo yan. Te, ano?
0: Te, kung matigayon, tani, muna na yung imong first love, mga makilala sa amon na program.
1: Pwede na, kung ara.
0: Aham. Ano ang pinamatasan sa babae nga napangita sa isa ka Joel Pacondo?
1: Simple lang na medyo may pagtaha sa ginikanan.
0: Tapos, kung matigayon tani, may ara ka muna plastaran sa resort nga katiyo mo?
1: May ara.
0: Okay, sige. Basta, balunta na lang kagandaan kung may message sa imo nga ano ha? Nga, may ma-message nga pangalan nga Geneva, hindi mo pag-i-entertain.
2: Geneva. Wala.
0: Si Geneva Pacunda. Geneva nga pangalan niyo, entertain ha.
1: Sige.
0: Ano number mo? 09?
2: Hello?
0: Amo ring 0946?
1: 0946. 199 30 63.
0: Isa pa,
2: liwat.
1: 0946-199-3063.
0: Very good. May ma-message mo daan, Geneva, ha?
1: Okay.
0: I-update mo kami, ha? Message mo kami kung may nag-text ako, wala kay Paloapanta, okay?
1: O, sige.
0: Salamat, Migo Joel Sangkawayan Negros. Bye-bye. Salamat.
1: Bye-bye. Eh.
0: Klaro tato gali sa Kawayan.
2: Oo, ah.
0: Ayun, di ba yung bugahan? Good maayo ni Migo na Amon Rodel ang yasignal ba?
2: Wow! Amo na yung love stock ko.
0: Amang kita sa Dayan Del, saan mo ko bugahan?
2: Del, pwede. Bugahi ko.
0: Kalayo. Mabalik pa ang phone, follow mo dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting! Woo!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya... Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santol Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F.

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, pakabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Something plus herbal soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Something plus herbal soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Something plus herbal soap. Gamit na. Something plus herbal soap.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
3: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Woo!

0: 4 minutes after 11 o'clock. Nagapadayon kamo sa pagpamati sa phone pa lang ang programa diri sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement Forment. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa! Kagang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana, Kutis Artista pa.
0: Yes, 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And we have a caller on line number 1. Good evening!
1: Hello?
2: Yes, good evening.
0: Hi, good evening. Pwede mamute ang radyo sa cellphone lang, Anay Pamati.
2: Sorry, sir.
0: Mute lang, Anay. Okay na?
2: Okay.
0: Ay, social. Okay, social na ka-remote control.
1: Oh, correct.
0: Manggaranon. Pangalan?
2: Sir?
0: Pangalan?
2: Si Jenny, sir.
0: Taga diin?
2: Iloilo.
0: Din si Iloilo dyan?
2: City proper, sir.
0: Sa dinda sa city proper, sa Duran, sa Haro, sa La Paz, sa Mora. Sa diin ka, huo ka lang huo. Napamangkot gani. Sa diin sa city proper.
2: Sa Mulye, sir.
0: Ah, Mulye Luni. Okay. Kamusta ka na, sir?
2: Okay lang,
0: oo. Okay lang. Hindi, Anay, mag-huok. Eh, wala pa kami nag-hambal, oo, kung hindi. Pila na edad ni Migo dyan?
2: Senior na, sir.
0: Ay, do hindi pa halata.
1: Senior, 60-something? 60-plus?
2: Pero, senior na ni, sir.
1: Oo, 60-plus?
2: No, senior, sir.
1: Ah, 60 gadyan.
0: Ah, sarado 60. Sa saan ako lang nag-60?
2: March.
0: March 2025. Ah, 2026 na galing. Gusto mo ba mag-61?
2: Okay.
0: Nga nga nakapasakop sa program. Sir, ang imo nga radyo nag-andar. Sir, i-mute lang, Anay. Bala, sir, kay para dasig yung atong Suryanay. Wala, delay, bla. Sa cellphone lang. Sa cellphone lang, oo. Kay delay yung imo nga, ano?
1: Nga sabat.
0: Imo sabat sa amon. Okay na, sir?
2: Okay, okay.
0: Oo, tapos relax ka lang, sir, kay wala man di may gapanguot, sir, ha? Ay daw na feeling na mo doon nakulbaan ka, eh. Nakulbaan ka, sir?
2: Medyo.
0: Hindi man pakulba.
2: Why next,
0: true pa lang tadi. Wala kulba-kulba. Actually, kung makulbaan ka, mugin ang nanamian ni Dolphy kay Riktaho niya ginaya. Wala na niya pakalam nga matabo niya.
1: Wala man kuy gapang uot, ah?
0: Oo, gapang umum lang sa likna.
1: Correct.
0: Sir nga, naka-join sa phone pal. Nutuyo mo, sir, ngita ka uyab man.
2: Hindi, sir.
0: Kung
2: ma-request.
0: Naglawig pa nga to ni Suryana. Ay, ma-request ka lang galing kanta.
1: Ano nga request?
0: El Mundo. Evergreen, El Mundo. My Way, Matt Monroe.
1: Lonely is a man without love.
2: Kaya nadumduman ko lang ako nga brother.
0: Oh,
2: so, wala na po siya. Kay Don Fermia na ginakanta, ganda nung duman ko siya nung tulolong sa pinsa.
0: Ti, paano na karo mong i-play?
2: Yung title ko rito, sir.
0: Anong title, sir? Love me. Michael.
2: By Michael
0: Cueto. Love me. Love me with all of our hearts. Amo na. Hindi ah. Love me, believe me. La la la la. Amo na siya?
2: Oo.
0: Ti, ari-ari. May kopya kami na sang Love Me ni Michael Cueto. Tapos, Ipasaling oh. Ipasaling man sa amon kung i-play ni namon hindi siya di mag-upod sa amon program.
1: Ay, purya-purya lang ako lang di pala isa.
0: Kibasi bala si Rao. Nanigurado lang kami si Ra.
1: Pero gwapo lang imo nga brother, sir.
2: So far, siya ang may itsura sa amon.
1: Ah, sige, pwede.
0: Basta sir, ha? Amo na ayaw naman, sir. I-play gini naman yung mo request. Pero basta sir, liw lang ko na, sir.
1: Hindi lang sa sir mababatsyag, sir.
2: Actually, oo, daw wala. Yaman ko ginpadam ko. Pero daw, every day, kung pwede, ma.
1: Mag-i-include
2: ko
1: sa
2: prayer ko.
1: Yes, of course.
0: Basta sir,
2: wala siya naka-related doon na siya sa
1: other country niya, na.
0: Sige sir, mula na sir, amun ayo sir, salamat, gid. Bye-bye, sir.
2: Hindi
1: ka na makano. Oo, man ko sa bagay, sir.
0: Ay, bahala ka na yan, sir. Si Dolphy, malang hindi mabili na. Basi pa lang.
2: Pagpapasagol niya ka na in a good way mo na siguro.
1: Oo, sa bagay, sir. Thank you, sir.
0: Basi pa lang, sir, sa isa ka oras, sir. Puro sa lahat ng love me ang ma-play, sir. Ha?
2: Sir.
0: Thank you, kid, sir. Hindi na kami padugay, sir, ha?
1: Oo, sir.
2: Okay,
0: kakurog na di akong gamot mag-play. Salamat, sir. Regards yung mga taga-Iloilo, sir, ha? Oo. Mga taga Mulilunin ni sila. Salamat. Bye-bye. Oh.
1: Pwede man lang atong program. May comedy, may drama,
0: may horror. Mayong gabi, ikaw ma-request ka man?
1: Hello?
2: Hello?
0: Ma-request ka man?
2: Hindi. Awa. Mangita lang ko dahil siyang bulkitan.
0: Mangita siya ko ng bulkitan. Tisa vulcanizing shop ka pangita. Nga sa radio station kaya nanawag.
1: Ano ko pos guma mo?
2: Si Dulpe, pwede siya maano.
0: Ko, gani, ginapamangkot niya ka kung kupos guma mo kay gani. Tayhupan niya ka para maghabok ang imo nga ano.
1: Atrasa.
0: Interior. Pakilala, anay, pakilala. Ngalan?
2: Bali, si Vince Kile, taga Antique.
0: Ay, wow! Vince. Si Vince. Pilan na edad ni Migo Vince?
2: 37 po.
0: 37 years old. Nag-eskwela, Gobra?
2: Gobra.
0: Anong work bra mo?
2: Nag-bulkit.
0: Mo nag-bulkit
1: mo na toon? Di ba nag-bulkit ka man galing? Agapangita ka pa sa bulkit toon?
0: Amo man?
2: Hindi, bali ano? Ang driver?
0: Sang?
1: Sang ano?
2: Sang...
0: Sakang? Diver sang?
1: Sakang?
2: Tricycle.
0: Sa din ka subong ka biyahe ka kung naraan na sa balay nyo?
2: Ari ko sa balay lang. Dapamati.
0: Sa din balay nyo da sa Antique, sa San Jose, sa Sibalom, sa din?
2: Sa San Jose proper.
0: Wow!
1: Kinapit ka mo sa eskwilahan, ino?
0: Damo da eskwilahan, amula na for me landmark mo.
1: Ang kwan gid bala, ang San Jose National gid?
2: National
0: Ants. Ano hindi? National Academy. Nagbiyahe ka kayo na sa aga?
2: Nagbiyahe ko. Damo man nga pasero. Gapol ko palupok man ah.
0: Very good. Oh. Okay man. Sarang-sarang naman subong ang gasolina da. Mga bawi-bawi man. Oo. Mga bawi-bawi ka man. Oo. Tingin wala ka na uyab subong? Nga aman?
2: Why nga na ko uyab 36 kaya libod nga na ko kang uyab.
0: Hindi ka man guro gwapo.
2: Amo lang atong problema.
0: Ate, dakugin nga problema. Basta bukot it gwapo, madakugin ran ang problema. Biskan anhon tatuod. Biskan gambal pa na sila nga. Biskan hindi to guwapo, basta maayo lang pinamatasan. Huwag ka dyan japon chansa, Dol. Kaya kung kaisa ang mga ang iban nga ilan na lang gina tulok ang ano na lang ang physical na lang
1: gani man
0: anyo sang isa ka tawo.
1: Miyara gani na ganyan.
0: Pero ang nagakatingalahan ko kay nga ang pareha sini kay Vin sang antike. Amo pa ning mga gwapa ang iya nga makita nga uyab.
1: Nan.
0: Nakanubya ka na, Vince?
2: Why, pangani, pero single dad ako, pero...
0: Ati, meaning may uyab nga nanamian sa imo eh.
1: Kay single dad ka mo.
0: Ang pamangkot, imo gima na bata.
2: Bata sa asawa ko.
0: Correct. Sabi mo gani, kumako kay imo. Para sa mga itsura sa bata.
2: Manila, DJ Troy.
0: Oh.
2: Ako na yung problema, koy... ang ano ba, ang pag-driver ka daway ga uyab sa imo ba, way ga ginaligawan mo, daway gawa mo yung seryoso.
0: Hindi kung kaisa nga daan, dako man ang question sa ano mo, sa muax blaho. Nag-matter ang itsura, abi kung kaisa
1: bagay,
0: mo. May ara man lawai, hambal mo lawai ka, pero... hindi man siling hindi isla sa imo kundi laway ka nga presko balaga ka preskuan sila guro the way mag-approach ka mga luyag amo na
2: pero kung sa personal hindi na kita mapaano hindi mo kita mapaulihi ba
0: hindi ka mapaulihi pero dira ka lang sa tunga-tunga sa nauna kag sa naulihi.
1: Nakakadlaw sa mga
0: hindi ako yung pagsugiri yung pala kay damo kay kuya may nabalaan
1: gason di ba kung bisan lawai ka lang kung damo ka kwarta tiyan mo na eh
0: hindi kuya magpati yung lawai ka
1: gani man
0: nakakita ka gani sing ano si, may nalibin ka gani
1: gani man nakasingle dad ka pa gani
0: amo man oo
2: te? Pero ano pero DJ Troy basta gwapo ka, ay basta gwapo, basta laway ka, basta samayo lang nga.
1: Nga pagi?
2: Nga pagi, nga makasustento sa magiging pamilya mo bala.
0: Oo, ang malaway galing dibi sa aton, kay para sinabi, gabi ay ka tricycle, no? May naka-hit and run. Ang naka-hit and run ang may itsura. Tapos, ikaw ang napabangdan. Ikaw, gindi na automatic ang suspect. Di ba?
1: De? Ako, on mo hindi.
2: Pero mga...
0: Kakadlawan sa ba? Budlay mo ng pangadlaw, tao mo na, no?
2: Ano, Troy?
0: Oo.
2: Mga amigo ko dahil sa may 7-11 na ito'y tambay bla tuloy i-tamyawan ko lang
0: sige go
2: ayaw lang ang pamati dira sa ano sa 7-11 sa tubang nga plaza sa Nusay Troy ah.
0: Bawd mo damo gida may kapamati sa bong
2: mm-hmm. Very good bukod lang sa may 7-11 kag sa tubang kang antiki hospital bla tuloy
0: wow
1: no ano si kuna siya no nang sa proper gina
0: oh metro sa no sa antiki na ya kay kumpleto na da may ara sing ngalan sa hospital kay San Angel no
2: oh San Angel hospital
0: private hospital na siya mm-hmm. Tapos kumpleto na da sang mga manginasal mga Chowking McDonald's Jollibee kadako gid sina sang San Jose Antique gani. So ang mga katropa tato nga to daga pamati sila subong.
2: Oo ngani Troy ga pamati sila gani
0: be, isa ang pangalan nila bi para malipay man ka na
2: sila Patrick Jumer Si Kiyoy na, sa magagay na siya dra.
0: Oo, wala tulog-tulog si Kiyoy?
2: Why na ito'y paway si Kiyoy?
0: Ano ay yan ang sikrito ni
2: Kiyoy?
0: Ano ay yan ang sikrito ni Kiyoy nga wala sa tulog-tulog? Mm-hmm. Gasting?
2: Ay, gabumbastik na si Kiyoy.
0: Gabumbastik, elepantastik. Brrrm, brrrm. Brrrm!
2: Kaya si Kiyoy, nagama bla kong gabi.
0: Mabiral ka ginibuhas kay Ila, ka ginistoryahan.
1: Amugit.
0: Oh, sige na, pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Troy, aber, ano lang Troy ah? Aber si... Aber ano lang da ah?
0: Ama text lang ah. Oh. Number mo, anong number mo, Vince?
2: 0953-724-3930.
0: Isa pa.
2: 0953-724-3930. Salamat,
1: okay,
2: dito.
1: Salamat, man.
0: Ngalan nga Esmeralda, i-take note.
1: Esmeralda ang iyan, ang apelido, Pal.
0: Pandisosa.
1: Pal.
0: Pal.
1: Oh, Esmeralda Pal.
2: Eh, mo kami, DJ Troy, ah. Aber, why kami ga tawag?
1: Oh, okay. Oh, sige, oh, sure, oh, sure.
0: Basta mga tricycle driver, da, sa may ano, ah, ang sa may 7-Eleven sa Jose Antique.
2: Sorry kami.
0: Salamat. Salit, salit. Salamat. Bye-bye, Migo Vince. May gabi.
2: Bye-bye.
0: Oh, solid na ito ng mga katropa, no?
1: Ang mga sosyalan, subong sa nga ito, yung mga callers, no?
0: Amo na iya.
1: Gani man. The remote control.
0: 19 minutes after 11 o'clock. Phone pal, magabalik pa upo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: Anthone, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrate. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus, Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus, Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus, Herbal Oil.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Bapak Pisuit.
1: So thank you so much sa mga listeners nga ara lang da kayo myuhong. Hindi sila mag-intra kay tungod nga base ang batian sila. Oh, daw si ma'am man to ang nag-intra sa ila kay Troy kay Dolphy. So mati lang na sila. Ang anong natawag sila gani sila gani mga?
0: Silent listeners.
1: Wow, spell silent.
0: Pwede hipos lang.
1: Pero terrible lang mga radyo. Ginapabaskugan nila kadagab. Salamat, good! Sa mga tech on duty, thank you so much. Ang alan sa mga station managers sa tanang XFM radio station sa Negros, kag Panay Island, madamo nga salamat. Kag syempre sa ngalan man sa ngamon nga President and CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Adios, amigos, amigas.
0: Patria adorada.
1: Babosh ka, mga katropa.
2: Hala, ka-exciting!

0: Downfall Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-Premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sistapain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sistapain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: XFM.

0: Ako si Sander. Nasanay ako magpanipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santol Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santol Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santol Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Basta may ara na yung mag-expert siya, nakabalo na sila mag-balasa sang uling.
1: Oo. Kag ang tunga, wala kalayo. Kilid ka kilid lang.
0: Oo.
1: Tapos ang pag-plaster sang litson, may distansya, manakata pangalbin mo kung ano kataas.
0: Oo. Kag ang speed sang palibot-libot eh.
1: Pero yes.
0: Kaya kung nakashot na, karoon ang patiyog-tiyogon mo, dasig ta na magpatiyog.
1: Gintawag bla, oy, mo na-shot.
0: Oo.
1: Oh. Tapos balik naman siya, patiyog ko niya naman liwat.
0: Ti, hindi bala, naman, hindi balanse, eh. Hindi balanse.
1: Hindi balanse.
0: Ti,
1: tawag nila nga pihak kaya luto.
0: Oo. Ti, karoon makuha pa to baso niya, matagay pa, ma-shot pa, ti, nalipatan to lisoon ang litson. Kung makambal plang baboy, na ano, kamani mo, malisuan ako.
1: Unlike sa mga manog litson, gidiyang kumpanya dress siya dati ng Iloilo.
0: Oo, oh, bisan pa bayan mo lang na.
1: Oh, may makina na sila yan.
0: Oo. Oh,
1: patiyog.
0: Gatiyog-tiyog lang na yan.
1: Oo.
0: Oh. Oh, bisan mag-shot-shot pa na sila yan. Kiti. Pero kung wala ka patiyog-tiyog automatic, kag nag-shot-shot ang manog litson, tapos gid.
1: Gati laban-laban. Gati isa ka mahal sa baboy sa bong trapangalben.
0: Gani, no?
1: Ang gismil mo sa bong.
0: Mm-hmm.
1: Dako-dako lang sa paa sang maros-aros sa tao.
0: Amo gani na mabudlay subong kay di nga nareklamo man sa mga hagraiser subong nga kun basihan ta ang mga nagasagot sang baboy, although hindi basta-basta. Pero damo man yung gasagot sang mga baboy diri kay lang kay problema. Barato bla kay may mga imported nga mga baboy gasululo di mo.
1: Yes.
0: Tay sila nga daw ang baligaan ay isang buhay nga baboy naga-fluctuate, in other words, hindi stable, pero ang bilis ang feed, so ay kapanaog, saka lang saka.
1: Yes, kag ang ano kit katapang albin eh, ang idik eh.
0: Oo.
1: Pinakanubo sa buong idik, 5 mil, 6 mil mo.
0: Ti ipatining mo pa ina for 3 months, dapat hindi magsubra sa 3 months ang fatining mo, otherwise, mapirdi ka sa feeds. O amo na gani siling nato na pagsagot sang baboy, hindi basta-basta. Agot siguradong kita, imo baboy imo. Hindi na lang ah. Kasi katabinas na di ka ng laga pa ni.
1: Lain ng rasa, yun mo lang.
0: Oo. Tiyan mo na reklamo nila, kung kami lang di mga local hog raisers, pwede kami makasupply sang baboy sa merkado. Ugaling, bangod sang importation sang baboy nga ini, ambot din halalin ni mga baboy nga iba na tagbinulan nga ara sa barkom.
1: Oo, tapos sa frozen, panapagabot sa malbin, o nga karton.
0: Dawain naman sa bura, kuya. Mas gusto kaya magbakalin ng gatulo-tulo pang dugo ang ginabita dahil sa mga higad-karsada.
1: Timiara naman subong sa mga higad-karsada ng mga backyard na bula, mga tagato 50 lang ang kilo.
0: Oo.
1: Kaya kiti ko diri kagidya sa mga Iloilo Terminal Market.
0: Sa mga malls.
1: Mga public markets or mall. Why ganubo sa 340, 370. Masaka na nakatrupang albin.
0: Tiyan mo na. Ang pagsagot gidya sa baboy ah. Basta nagpabili lang lang. Hindi basta-basta.
1: Ang
0: pero kabalo ka mo subong, gina-compute na katrupang Romel sa mga naga-fatining. Linga pagkatatlo ka bulan na ning sa pupo ko sang baboy nga ini dapat ma-dispose ko gid ni. Kay kun sumubra kag hindi pa mabakal sa akon, kun hindi ko na ma-sustainer ang feeds, may tendency pagli nga magniwang.
1: Oo.
0: Ang baboy
1: kag magmag-an ka tropang albin.
0: Oo, magugos-ugos siya.
1: Mo sumbra na siya.
0: Oo. Ti amo ina nga dapat 3 months lang ang imo pag ginakop sang baboy, i-dispose dayon. Otherwise, losing.
1: Eh, iban sina kung wala sa gitsi may mga bakal abe ng mga manugihaw. Sila na lang ang nagapaihaw kag sila na lang ang naga
0: ati ho, gapahinguli. Sila na lang baliga. Tagpila ang bakla na isang baboy sa buong buhiyaw.
1: Duara 180 to 190 tapos do may kategory katrapang albin depende sa bugat. Ang 50 kilos to 60 do 170
0: ah naganubo no.
1: Kung mga 80 to 100 do 180 to 190 do tra ang baklanay.
0: Actually ang mga naga backyard piggery nga ini ang ila sining ginimo daw sila na malanggay hawa tapos may mga pisto-pisto
1: tapos
0: lang sila.
1: Tapos ibansin na kung do pisan kaya mag-libot katrapang albin. Antes ka mag-ihaw,
0: i-booking mo ng daan.
1: I-booking mo ng daan para nga wala uyang ang imo pag pa-ihaw katrapang albin.
0: Kaya yung ibang abisin eh, basta tanggol ganun, basta utang makuha ni tagda 2 hasta 5 ka kilo mo. Pero kung uras na sang suktanay, natiray na itong baboy ka ganit.
1: Kapin pa kung umaang imo libudan,

0: 2 kilo kag tunga, isa ka sako nga humay, damo makuha ka sa pangalbin. Basta tigalani lang.
1: Paparay ah.
0: Paparay taon nila.
1: Galing kay iban nga gusto man nila nga si Udi mo nang balik gan lang ROI bla para makapangumpra para naman.
0: Hospital liwat.
1: Oo. Damo na nga di gid ya basta-basta. Oo. Do ka budlay man. Pero amoy na ang baboy subong. Ah, bantayan natin ni Kron kung sa diin may pinutos to. Ah, kabalo ka naman kung putos ang litson, Manila paper na eh.
0: Oo, ti mag San Miguel.
1: Diin lapit tao. Mas malapit ang San Miguel eh.
0: Mas malapit ang San Miguel. Pero mas mahapos sa aton kung pututan.
1: Nga man.
0: Tiki diraan sa aton nga weya. Hindi natin pa manduriyaw.
1: Sabagay. May kilala ko to San Miguel.
0: Ah, may kilala ka to?
1: Bisan wala eleksyon, alkalde sa gapon mo.
0: Ah, si Manny Alcalde?
1: Oo.
0: Eh, kung mag-chat na sa currency mo, tirahon ta.
1: Oo, oh, daway pagani ka pabati-bati. Way pa ka timbre, ah. Dito sa Pututan, na mo matatakilala?
0: Oo, ah, sabagay na mo matatakilala.
1: Si Anay Nagpadlagan, Tumiyor Bla. Kilala mo? Si Okeng Armada?
0: Okeng, oo. Oh.
1: Daway pa man magkapabati-bati?
0: Oo, ay gito po na. Oo, yung katapangalbing ko dito ka makanto.
1: Ah, oo. Oh. May harap agit gali isa, ambot kun sa banwa ning ila pero walang taon ta ba si barangay man blaw.
0: Oo.
1: Upod ko sa una blas Bernard.
0: Brunyola.
1: Bernal eh patay da tay Bernard Brunyola. Ah,
0: Bernal.
1: Oh. Sige lang ah.
0: Sa Dionisio si Bernal di pule.
1: Ara rada sa Pututan may ara man da siya. Lang taon ta lang kun ba wait ta siguro kun barangay basi man balay wait ta ko sir kay bitang na imoy barangay amo nga ja.
0: La, sa barangay.
1: Oh, kapin pa kun sa mga boundary.
0: Pwede ka kalisa mo.
1: Pwede ka imok balibad mo.
0: Pwede.
1: Diya tamo sa amon yung barangay, wala tamo dress pista.
0: Tapos pag pista sa piya ka barangay, sinya hindi ah. Dinin sa ilo na kami dispiya.
1: Oh, nag sa ilo nan. Amo nang pinakahilway nga pinakamanami nga libay mo kun sa boundary ang imo balay. Dira bala sa ihimplo sa bakaw kag bulilaw lang man duryaw. Kay daw dike lang ang pagitanda mo. Magpista sa Bulilaw, taga Bakaw siya. Magpista sa Bakaw, taga Bulilaw. At tatlo gali ka barangay na katrupang Romel. Ang dike lang pagitan, San Vicente pa?
0: San Vicente, Tough North?
1: Hindi ah, dira sa likod sang Robla, sa Rob. Hindi kay dike lang, suba lang, creek lang pagitan mo. Kung diri kay mo yan sa may lapit nga Rob nga mga site, San Vicente ka.
0: San Vicente ka.
1: Kung dito ka tabok ka sa Taytay, tabok na sang dike, Bakaw ka na. Kung dito ka naman sa Southern, Bulilaw. Dahik man to Gyapon, between Bakaw and Bulilaw, dahik man Gyapon ang pagitan?
0: Oo.
1: Ining nag-sailo-sailo sa address, nami nila kay boundary, gidila eh. Ang ilaw, brad, pamista lang?
0: Alahan sina. Kung magtingo ba lang pista?
1: Ati, why, mandunga na. hindi sa kanikaw eh. Basta tawag ni sila si Boy Pista mo. O di gani, si Boy Boundary. Why, gid siya gastos kada pista mo? Grabe.
0: Siya lang nga pamista.
1: Oo.
0: Nilapit lang mo.
1: Oo. Di, ang stilo pa sila. Di, pagpamista ni Boy Boundary, medyo galabaw sa bulsa niya. Habi mo kung ano galabaw sa bulsa niya.
0: Ha? Plastic.
1: Ang lain pa ang plastic ng galabaw sa bulsa niya, ang color yellow ni Black Dako.
0: Habi kong stripe.
1: Ang stripe mas dako pagid na ya.
0: Oo. Oh, dako. Ulo. Dako. Ulo kalitson igo.
1: Ah, duha ka ulo kalitson igo eh. Oh, kung mga litson-litson. Ulo kag tiil igo. Ang sa stripe nga plastic, ulo kag apat ka tiil igo. Pasundan mo lang. Igo.
0: May aragid man niya kapamista mga pariyo si nakatapang Alvin.
1: Oo, oh, may aragid man niya.
0: Grabe, bla ang...
1: Dawaay na gambal gani na basta ginapakita iya lang sa bulsa diyan nga may plastic sa ti abot si kiik na na oo abot na na sang tagiya
0: ha isunod lang kada pa lang to
1: medyo pa simplify sa kuno abi di patalikit tali ko diyan may plastic di para nga understood na papaulian na lang na una para hindi na magsinabad pa.
0: Sa mga taga San Miguel, kaya taga Pututan, arin na kami diyan.
1: Wala tulad punta. Dos minutos na lang, Bilin.
0: Presyo sa mga nagpangunang blackwell sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang aloy, tag 200 pesos ang kilo. Bulaw, 240 pesos ang kilo. Tambudyos, 140 pesos ang kilo. Mataan, 240 pesos ang kilo. Bilong-bilong, 200 pesos ang kilo. Bangros, 200 to 250 pesos ang kilo. Bisogo, 320 pesos ang kilo. Ang bansa, 250 pesos ang kilo, lapu-lapo, 260 pesos ang kilo, tilapia, 160 pesos ang kilo. Ang low cost nga kulambutan, tagto, 400 to 450 pesos ang kilo. Bukaw-bukaw, 220 pesos ang kilo, kasag, 400 to 450 pesos ang kilo, pasayan, 380 to 400 pesos ang kilo. Ang alatan, tag 300 pesos ang kilo. Panakot, aho, sa Gihapon, 120, Bombay, 70 to 80 pesos ang kilo. Ang kamatis, 40 to 250 pesos ang kilo. Luya, 130 pesos ang kilo. Ang sibuyas dahon, tag 250 pesos ang kilo. Good morning sa mga Batakan boys da, sa kay Nato, kay Timilay, kay Pokemon, kay Mama Iba. Good morning. Kay nung boy, kay Nanay Toto, good morning. Kay Lodi Ross, kay Budot, good morning man. Kay Security Guard Bongbong Echanoba, good morning. Sa taga 3 East, Eteri, taga Di Kamay, Eteri. Kay Kapbots Florentin, sa Barangay Katropa, Katropa Alben. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapanguna o balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, binadulong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: Ang report ni Katropang Romel Paklibar, nagdala sa aton oras, 5:26 na sa palatuntunan ng exciting Pilipinas. Good morning nga man. May aga sa tagdumalahan sa Esplanade Inland Resort. Owned and managed by Mr. and Mrs. Jaime and Suzette Arabang. Sa mga staff niya, kag sa mga kaiping niya ng mga lugar. Salamat man sa mga nagapamati sa aton subong sa mga taga Thai Royal Spa. Dira sa Mandurriao, sa kilid lang sa Total Gas Station. Sa Mandurriao Plaza, Thai Royal Spa. Owned and managed by Miss Bilma Di Pasupil. Ginakulabos kita sang panahon sa pagpangalagad sa palatuntunan. Magabalik ako mabiyan sa tak ng alas 6 sa Express Balita sa Aga. Upod ko sa technical side si Katropang Alex Aspa. Para sa XFM 100.7, ako si Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM. Yes, to health!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan manghimpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating pong mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
2: Tama, Dok. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. Ano? At mahirap talaga. Ano? Hindi lang yung nag-suffer ng karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Sa halip sana na yung nagkatrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So ayan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products katuwang po natin diyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya diyan sa inyo pong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City. Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City. Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung ating po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung ating po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa ating pong pangangatawan. E babaguhin natin yan as well as yung ating pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan din, ha? Puntahan! Bisitahan natin po mga Yeswell Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandyan ang ating po mga trained consultant. Alternative consultant, ano? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano? Ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm. Ang mumura pa naman. Kaya at minsan sa, iba, nakiklickbait.
3: Oo, oh, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At tatak Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
2: So yan na, so mga kababayan pa, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, ano, ng atin pong mga products. Ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
4: Secret of Health. Health Info.
2: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas na ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipili yan. Mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. Kaya ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
3: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya nga, it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakang pangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
2: nag-iiba.
3: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan na normal na color, ano? Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood kasi nga ang kidney natin at saka yung blood pressure natin eh laging related to each other 'yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang eh isang palatandaan 'yun na yung kidney nahihirapan, ano? Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi nga hindi na normal yung ano, yung ano ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin eh. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh medyo mahirap yun. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, no? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yon sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang, parang may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin mayroon kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. Na pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
2: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano? Mm-hmm. Kung ano yung mga maaaring maka-apekto, yung current condition nila na maaaring nakaka-apekto dun sa kidneys nila. Mm-hmm. Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya. Mm-hmm. Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advance-advance na, ano? Saka maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
3: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit. Mm-hmm. Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
2: yan,
3: pwede kang magkaroon ng anemia.
2: Mm-hmm.
3: Kasi apektado yung blood-making mechanism, mm-hmm, natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
2: Mm-hmm.
3: Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, mga black or Native American, mm-hmm, or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil, mm-hmm, tumatanda tayo, dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga, mm-hmm, painkillers. Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto, mm-hmm, yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po, kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
2: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan natin, ha? Magdobli ingat, triple ingat po tayo, mga kaibigan. At susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong may ugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Mm. Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. Mm. At pag may problema namin kidneys, maaaring maka-apekto rin to doon sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
3: Oh.
2: Ang taas pala ng creatinine.
3: Ano, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
2: Yun na nga.
3: Oh, di ba? May mga may
2: meron ganun.
3: Commonly yan sa mga may CKD.
2: Mm-hmm.
3: High blood sila pero yung putla nila kasi kulang sila sa hemoglobin.
2: Mm-hmm.
3: So it happened kapag ikaw ay may CKD.
2: Yun na. Okay. Sa mga kababayan po natin.
3: Tapos pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo. So mapipilitan ka magpa-dialysis.
2: Yun na nga.
3: Mm. And dami nagtatanong sa akin, Dok, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
2: Mm.
3: Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Mm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya.
2: Mm-hmm.
3: Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
2: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, alagaan na po natin ang atin pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka ano talaga doc, ano, advisable na inumin ng ating po mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
3: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Pero may certain time na kapag may CKD ka, ibinabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap eh. Yun yung very ano, crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
2: Pero kailangan kontrolin.
3: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention pag may alam niyo na mahina yung kidney niyo. Kailangan nyo na talaga maging careful.
2: Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ano natin, ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano, para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano, yung atin pong mga eliminative organs, ano. Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano, yung bawat organs ng atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin, mga kaibigan. Ang Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama, ano. Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din, ano, isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
3: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants, okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at fully sulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys.
2: Mm-hmm.
3: Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabula ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talagang aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C, very important din niya sa ating kidney, at ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
2: Yan, sa mga kababayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyo pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon, ano, pero meron tayong ano, dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan, mga kaibigan, ano. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan at magpakonsulta na rin kaagad, mga kaibigan, ano. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kababayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayong mag-take, ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
3: Oo. Lalo yung mga diabetic na. Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
2: Ayan.
3: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, doon sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus soft gel capsule.
2: Mm-hmm. Ayan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. Siyempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas binawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos. Ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins. Ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids. Ano? So, yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan. Ano? Kaya yung D3 na nasa Premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong Premium D3, ha? Sa mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Suntone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
3: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
2: Mm.
3: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan if ang vitamin C is mababa or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of. Kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
2: Yeah, so, mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kadila pong pagkain o sa mga ini-intake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
3: At yan ang pinakang lacking every time.
2: Mm-hmm.
3: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, halimbawa may sobra man, pina-flush out ng katawan niya.
2: Mm.
3: Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
2: Mm-hmm. Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa atin pong pangangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga, Dok, sa paglabo ng mata, kulang na kulang sa vitamin C pala. Ano?
3: Kasukasuan din natin.
2: Mm-hmm.
3: Collagen production.
2: So, yan. So, mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, Recommended Daily Allowance, ng atin pong pangangatawan, take kayo ng Suntone Vitamin C. Ang atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
3: Yeah, siyempre, pasalamatan natin, mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
2: Thank you so much, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, makarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming pong dalangin ang Pakinanwa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
5: X FM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: X FM.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropa Mo Station, Lesa East, 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita sa aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Biyernes, Mayo 8, tag 2020 sa IES. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Araba. Headlines.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, 51 ka mga public schools sa Iloilo City pahamtangan sa mga proyekto gikan sa koleksyon sa real property tax.
1: Waiting shed sa city proper ginhimo parking area sang salakyan.
0: 1,000 pesos nga fuel subsidy coupons sa mga taxi drivers nga taga Iloilo City iga-release subong adlaw.
1: Security guard ginhold up sa Pasig City cellphone kag sweldo sang iabayaw nataban sang duha ka mga suspitsado fake news.
0: E-bike driver na bungguan sang wing van sa Hoy patay.
1: E-bike na bungguan sang wing van sa Hoy na capture sang CCTV.
0: Nabilin nga vertical clearance sa buwang flyover liwat nga nasalakay sang truck sang Mayo 7 sang aga.
1: Isa ka balay ang totally damage, duha ang partially damage sa sunog nagluntad sa Muhon Arevalo.
0: Headlines, balita national, palasyo nagapanindugan nga hindi magabiyan ang presidente kag inaresto nga media operator nga si Franco Mabanta. Sa baylo ginpakita ang mga litrato sini upod sa ni President Duterte kag Vice President Sara Duterte.
1: House members ginatagan sang kopya sang House Committee report sang impeachment batok kay Vice President Sara Duterte.
0: Vice President Duterte wala na hadlo ka madula sa iyang iya puesto sa nagapadayon niya nga impeachment efforts.
1: Mga mamalidas ang Batangas nagupod sa pag-file sang resolusyon nga nagakundinar sa mga alegasyon ni Representative Leandro Leviste batok kay Executive Secretary Ralph Recto kag sa asawa sini.
0: Senator Loren Ligarda suportado ang panawagan sa iya anak nga imbestigaran ang pagpanagtag sang government aid sa Batangas.
1: GDP growth sa unang quarter sang 2016 yara sa 2026 yara sa 2.8%.
0: 4Ps hindi malasalon sa electric bill shock sang Abril sunod kay DSWD Secretary Rex Gachalian.
1: DOST Chief Renato Solidom Jr. highest paid cabinet secretary sang 2025 sa diin ang sweldo niya ang yara sa 6.6 million pesos.
0: Tropical storm nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o kung sa Domingo magatawgon nga kaloy. Balita International, WHO ginapangita na ang 82 ka mga pasahero sa Air Link flight na ginasakyan man sa napatay nga pasahero bangod sa Hanta virus.
1: US Secretary of State Marco Rubio natala na nga magapakikita sa kay Pope Leo XIV.
0: Entertainment News came true, nagpanagtag sang libre nga gas sa iya kadlawan.
1: Sa sports, Alex Iala sulod na sa next round sang Italian Open.
0: Kag sa an extra wow balita, scientist sa Kazakhstan inoperahan ang kaugalingon nga utok. Sa 6:12 mga katropa ang oras, ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Santone Vitamin C mga katropa, alkaline base nga vitamin C. Ini magsulab ang inyong sulok-sulok, ini magasam ang inyong tigam. Produkto sang Yes 12 Incorporated na magkabulig sa aton ikaayong lawas. Kinabi na sa mga katropa naton nga may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified, available in all the drugstores nationwide. Mahimo mo bakal sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes Health Wellness Center sa iyang building in the street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubang sang Midtown Hotel. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasa i-stresse sa karon is sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local News.
0: Yara sa 51, halin sa 66 ka mga public schools sa syudad sang Iloilo ang plano nga pamtangan sa mga proyekto. Ini ang ginansyar ni Iloilo City Mayor Riza Trenas kaduwan sang pagbukas sa Iloilo Cooling Hub sa Diversion Road Mandurriao mayo sa isang aga. Sunod kay Trenas nga pagkakuhaon ang pondo para sa among mga proyekto sa Special Education Fund sang syudad. Naibaluan nga ang kada 100 pesos sa koleksyon sang syudad sa real property tax, 33 pesos diri ang nagkakadto sa SEF. Base sa local government code, ang SEF ang isa ka special nga pondo sang LGU nga ang tinutuyo amo ang ma-enhance ang quality sang public education sa lokal nga level. Lakipan diri ang pagpakayo, pagpanamik at pag-construct sa mga buildings para sa mga eskwelahan, kagpagbakal sa mga school supplies. Noon na ginpatawag ni Mayor Trenya sa mga school principal sa syudad kung sariin ilagan presentar ang ilang mga priority projects sa ilatag sa mga eskwelahan. Nagpasalig naman ang alkalde nga wala sa eskwelahan sa Iloilo City nga mapabayan pag-abot sa mga kinahanglan nga proyekto. Matandaan ang ginaprobahan ni Mayor Trenya sa Resolution No. 1 para sa Supplemental Budget No. 1 Series of 2026 nga magahatag sa dugang suporta para sa mga eskwelahan sa syudad.
2: City government. So for this school year, we will be having free school supplies para sa mga taon natin. Part of the budget is from sa atong special education fund. Part of it is from the supplemental budget that was approved 2 weeks ago. Aside sila, in-approve budget program para sa atong na mga school projects. Kaya ginibot-anay natin this year to make sure kung ano pinman ang mga priority projects sa atong na mga eskwelahan. So, and we reviewed the ratio, no, from student to classroom ratio kung ano ang mga priorities given yung mga i-prioritize na itong mga schools. So, ang nainilip sa atong tuna.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Riza Trenas.
1: Lasa 6:14 ang ato ni oras ang waiting shed gin-construct agud nga pasilungan kung tig-ilinit o kung tig-ululan man hindi agud nga himuon nga parkingan sang salakyan. Nakuhaan sa Laragway ang isa ka auto nga nagapark sa waiting shed along Quezon Street malapit sa Iloilo Central School. Nasiplatan nga nakapark ang auto sa 8:30 sang gabi sa tung Mayo 4. Napalabot na ini nga informasyon kag balita sa talatapan sang POSMO.
3: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Samtang i-release subong aga Mayo 8 ang 1,000 pesos ng fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers ng taga Iloilo City. Himuan ang tagtaganay sa Quintinsalas Gym halin las 8 sa aga, tugtog las 11 sa aga. Mahimo naman ang makatugong ang mga taxi drivers ng makakuha sa coupon pagkahapon.
3: Express, balita sa aga. Express, balita.

0: nag-U-turn, kag nagpadulong, sa iyang atupada. Nagpanaog ang isa ka suspetsado, kag gintayaan ang security guard sang pusil, dungan declare sang hold up rason nga ginhatag niya ang iyang sling bag. Nataban sang duha ka mga suspetsado ang sling bag, may upod nga cellphone, kag 24,000 pesos nga sildo sang iya bayaw. Nagapahay pa sang bulig ang security guard sa mga residente gani nga ginlagas ang duha ka mga suspetsado apang wala na maabutan. Nagpauli sa ilapulian ng security guard kag nagpanugid sa iya pamilya antes mag-report sa mga kapulisan. Apang sang ulihi, ginbawi sang pulis o konsang security guard nga himo-himo lamang ang iya sining nga mga gin-report sa pulis, agud matabunan ang matutud niya nga sala nga nakalaksam sang kwarta. Lakip na ang sweldo sang iya nga bayaw bangun nalulong sa sugal nga online gaming nga amuang scatter.
1: Atong nga reported nga robbery hold up man natabo sa hapon is gin-report diri around 8:40 sa aga kahapon, and according sa victim natin na nag-report diri sa station is mga around 7 AM daw natabo sa may barangay sa Sitio Baren, barangay Aglala, Napa City. Ang biktima natin is taga Sitio Baren, pero ang natabo is around Sitio Summit, ang barangay Aglala na yapon, sir. So mga around mga amo na oras 7 AM gabiyahi ang atong nga biktima alin sa iya ubra sa Iloilo City padulong sa may balay niya pauli na. Then nabat ka dyan niya daw maaflat ang iyang guma sa likod. Amo to ang nagpundo siya para i-check ang guma niya. Pagkatapos ito, may nasugata. Sampang dinacheck niya, may kasugata siya nga nagamotor na may angkas. Then gulpi lang nagaliko kuno kag yung amo to. Dinadeklaran siya ka hold up. Then after kapagambay siya.
0: Ang kabahin dito lamang sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Herman Bagbanwa ang OIC sa Pasig City Police Station.
2: Lasa is 19 sa dugang balita lokal, gindeklarar nga napatay samtang inabulong sa Sara District Hospital ang e-bike drivers na nabungguan sa wing van sa barangay Poblasyon na Hoy, Las Dres ang agad sa Mayo sa East. Ginkilalang biktima kay alias Nonoy, 66 years old, residente sa barangay Poblasyon, samtang ginkilala naman ang driver sa wing van kay alias Toto, 49 anyos, residente sa barangay Pataw, Bantayan, Cebu. Sa interview sa XFM News Team kay Police Corporal Glenn Fernandez ng Traffic Investigator sa Hoy Municipal Police Station, halin sa Banwa ang biktima kag magadulong kuntan isa iya pasahero nga nabungguan ang ginamaneho sa ninyo e-bike ang nagasunod o kung nagasunod sa wing van. Maswerte naman nga wala napilasan ang pasahero sang e-bike. Nakaagom sang patanga pilas ang biktima ang gintrans ang iya kamatayon. Gilayo naman ang gin-custody ang driver sang wing van. Samtang o kung nagkita na ay kahapon sang aga sa police station ang pamilya sang biktima kag driver agud istoryahan ang insidente. Wala naman sang planong mag-file sang kaso pamilya sa biktima, dugang pa ni Fernandez.
0: Kapiya kabahin na capture sang CCTV ang pagkabunggo sang wing van sa e-bike sa barangay Poblasyon na Hoylas 10 ang takna sa aga Mayo sa isa. Makita sa video ang hinalik nga pagsalakay sang wing van sa ginasundan sini nga e-bike. Gindeklarar nga napatay ang 66 anyos nga e-bike driver samtang ginabulong sa Sara District Hospital. Halin sa Banwa ang e-bike kag magadulong kuntani sang pasahero sa barangay Poblasyon antes ang aksidente. Yara sa custody sang Ahoy Municipal Police Station ang driver sang wing van.
2: Sa biyak nga bahin, liwat ka na sa lakay sang truck ang nabilin nga vertical clearance sa Buhang Flyover sa Barangay Buhang Haro, Iloilo City, kahapon sang aga. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sa XFM News Team, halin sa area sa Pavia, pakadu sa may Bituon Haro ang truck nga may karga nga mga scrap. Sunod sa DPWH personnel nga nagabantay sa approach sang flyover, gintingwaan pa nila nga sinyasan ang truck driver nga ini mag-agi sa ibabaw sang flyover apang nakalusot ini. Wala na nalikawan sang driver kay nalabot sang karga sini ang vertical clearance. Matandaan nga sang Mayo 3 sang gabi na salakay man sa wing van ang vertical clearance sa west side sang Buhang Flyover.
0: Isa kapuloyan ang totally damage samtang duha naman ang partially damage sa nagluntad nga sunog sa barangay Mohuna Revalo last 2:40 sang hapon kahapon. Nagalin ang kalayo sa kamalig sa kilid sang puloyan ang de alias Moroy kag naglaton ini sa balay sang iyang utod. Gindeklarar sang Bureau of Fire Protection nga under control ang kalayo.

0: Mga alas 3.20 na sang hapon, padayon pa ang ginahimo ng investigasyon sang Bureau of Fire Protection Iloilo kung ano ang gintunaan sang kalayo.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Alas 6.23, mga katropa, nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal sa Ilokita sa detalye sa aton Balita National.
3: National News.
2: Nagapanindugan ang palasyo nga si President Ferdinand Marcos Jr. kag si social media operator Franco Mabantang hindi magabiyan. Kung ibaluan nga si Mabantang ginaresto bangon sa ginaaligar pag-attempt sa pag-extort sa 350 million pesos. Gikan kay ni Speaker Martin Romualdez. Nagapanindugan si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Hindi magabiyan ang presidente kag si Mabanta apang wala ini naghatag sang direkta nga sabat sang siyang ginpamangkot. Kung bala, ang mga persona nga nakaagi trabaho para kay Marcos. Sa baylo iya ginpakita ang duha ka mga letra sa riin, makita si Mabanta upod ang former president upod si former president Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte kag ila mga kaliyado. Ang mga litrato ang gikan sa social media account ni Mabanta. Sabat ni Castro nga siguro ang ipamangkot na lang ang mga kung ano ang relasyon sini sa mga Duterte. Apang makita man sa social media footprint ni Mabanta, ngayon niyang nagatrabaho para sa mga Marcoses sa early 2018. Enero 2018, siya ang nag-take sa formal role bilang social media director para sa Marcos family kay nagauyat sa weekly isang mga weekly vlogs sa presidente. Iya man nga ginatawag si Marcos nga tito samtang ang asawa naman sini nga si ukon sa asawa naman sa presidente nga si Isa Araneta Marcos ang iya ginatawag nga tita. May mga post man ini na hanungod sa mga anak sang presidente nga sanay Sandro Marcos, Simon Vini kag sila ang iya ginatawag nga mga bros.
4: Hapon, Yusek, baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
5: Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
4: Follow up po, kilala po ba siya ng... kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos?
5: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
2: Nabatihan ang kamayin sang pagpahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Ginataga na sang kopya ang mga membro sang House of Representatives sang committee report nga naga-contain sang House Resolution setting forth sang Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sunod sa kay Manila 1st District Representative Ernesto Dionisio Jr. Ina matapos nga ang motion nga nagamando sa Secretary General sa pag-furnish sang kopya para sa mga mamalita ang ginaprobahan na sa plenary session. Ang committee report 261 ang na-post man sa website sang Kamara sunod sa kay Dionisio. Ang committee report naman ang na-refer na sa House Committee Rules Martes pasang gabi. Matandaan nga nagligad nga semana sang ginbutuhan sang House Committee on Justice nga mayara sang probable cause sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Nagarequire sang ako nagarequire ang konstitusyon sang 1/3 kun 106 sa 318 ka mga membro sa pagbuto para sa Articles of Impeachment nga i-transmit sa Senado nga magakunbi naman bilang impeachment court.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Samtang wala nahadlok si Vice President Sara Duterte nga madulang iyang apwesto sa iya sa nagapadayon ng impeachment efforts para kay Duterte nga sa gihapon siya makapadayon sa pagbulig sa mga Filipino bisan sagwa sa government service. Samtang iya man nga gina-criticize ang priorities sa gobyerno, ang korupsyon, ang pag-uyat sa ekonomiya. Pagibahin sa Vice Presidente nga wala niya ginalaga sa presidency kag preparado siya kung siya bala ang magapabili niya Vice Presidente o kung hindi. Dugang niya nga hindi siya desperado sa pag-hold sa posisyon sa diin. Nagkaagi pinaagi na siya nga matapos nang Davao City Mayor, nagpalayo siya sa politika apang padayon sa gihapon ang pagbulig sa mga tawo paagi sa legal work. Iyaman niya gindismiss ang claims nga ang mga mamalina ang nagasuporta sa impeachment bangod na hadlok ang mga inis nga siya ang mag-retaliate politically kun ini ang magapabilin nga influential. Nagaparindugan sa gihapon ng Vice Presidente nga ang impeachment complaint batok sa iyang ginakulang sa ebidensya kaglunsay lang base sa unsupported allegations.
0: Lasa is 26 ang atong oras sa ining bahin nga nadulong sa inyo sang Santon Plus sa Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix himo sa mangustin may malunggay oil extra kag may soya powder. Nagupod na ang mga mamalida sa Batangas sa pagfalsang resolusyon nga nagakondinar sa mga allegasyon ni Congressman Leandro Leviste batok kay Executive Secretary Ralph Recto kag sa asawa sini nga si Governor Vilma Santos Recto. Para sa mga mamalida nga ang mga allegasyon ni Leviste ang baseless, malicious and irresponsible. Ang mga resolusyon na ginpirmahan ng Batangas Congressman Ryan Recto sang 6th District, Amado Carlos Bulilla sang 4th District, King George Colyantes 3rd District, Beverly Rose Di Machua o kundi Makuha 5th District, kag Jervil Jinky Beatrix Luistro sang 2nd District. Nabaloan nga si Leviste ang Congressman sang 1st District sang Batangas. Mayo 5 sa plenary session sang si Leviste ang nag-deliver sang personal kag collective nga privilege speech sa diin iyagin pabutyag ang impropriety sang korupsyon sa party sang pamilya na Recto bangod sa supposed connection sini kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Gardiola. Isa sa representative si Recto nga anak ni Executive Secretary Recto nga nag-challenge sa statement ni Leviste sa plenary. Nakasaad sa resolusyon ni Executive Secretary Recto ang governor kag subuman ni Governor Vilma Santos Recto ang nag-demonstrate sang exemplary leadership, unquestioned integrity, kag steadfast dedication to public service nga dinikada na ang nakaligad.
2: Samtang suportado ni Senator Loren Legarda ang panawagan sa iyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nga magpatawag sa congressional probe kung imbestigara ng implementasyon kag delivery sa government cash aid kag subsidy programs sa iyang probinsya. Ginaligardiri nga ang hindi insakto nga pagpanagtag sa mga ayuda sa pila ka mga barangay sa probinsya sa Batangas. Nalakip sa Senate Resolution Number 381 kag hindi yun sa Lunes, Mayo 4 ang proposed inquiry ni Legarda. Nauna na nga dihon sa kangay nga proposal sa Leviste sa House of Representatives. Pintumod ni Legarda nga ang mga ginaaligar nga delays and logistical inefficiencies. Lakip na mga reports may kangtanan sa malabang apila kulang sa mga listahan kag mahina nga pag-release ang fuel subsidy programs sa mga public utility drivers. Sunod kay Legarda nga naghatag ini sa serious concerns pag-abot sa current practice sa pagpanagtag sa government cash assistance kag subsidy programs. Nalakipan sa luyag may baluan ni Legarda amo ang ginabanta 84 ka mga barangay sa Banua sang Taal kag nasugbo sa Batangas ang wala madala sa barangay assistance distribution sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Ginaklaim ni Leviste nga 84 ka mga barangays ang lunsay wala ginimbitaran sa financial subsidy distribution program sa Batangas City sa pagpanguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Magkabaton kontani isang tig 200,000 pesos nga financial assistance package ang tagsa ka mga barangay. Sino ka Leviste nga natagan lang sa financial aid ang mga wala na nakip ng barangays sang gin-raise niya ang issue. Samtang magluwas sa congressional inquiry, suportado man ni Legarda ang panawagan sa ianak sa Office of the President na mag-conduct sa thorough, impartial kag independent investigation sa reported na discriminatory implementation sa government assistance sa probinsya.
0: Lasays 29 na para sa masanag nga pananawan kag may masanag nga buhas damlag magtumar sang Visionix Plus para malikawan ang pagkurap-kurap sang mata. Visionix Plus available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Yara sa 2.8% ang gross domestic product o kung ekonomiya sang Pilipinas sa unang quarter sang 2026 sunod sa Philippine Statistics Authority. Inayang mas mahina ay kung ikumparar sa 3% nga na-record sa ika-4 nga quarter sang 2025 kag mas manubo naman kung ipaanggit sa 5.4% nga nabalhag sa unang kwartes ang nagligag niya tuig. Ginpayag ni PSA Undersecretary kag National Statistician Claire Dennis o kung Claire Dennis mapang sa major economic sectors ang services ang nakapost sang year-on-year nga growth nga nagdangat sa 4.5% sa unang kwarter. Samtang ang agriculture, forestry kag fishing naman ang nagdecline sang 0.2% kag ang industry ang nagdecline man sang 0.1%. Ginpahayag sang Department of Economy, Planning and Development nga ang mahinay nga growth ang sang pungsod Pilipinas ang bangon sa epekto sang flood control controversy, delays sa passage sang national budget kag ang pag-release sang pundo para sa infrastructure spending, amuman ang impact sang gyera sa Middle East nga nagtuga naman sa mataas nga presyo sang mga produktong petrolyo.
2: Sa piyak nga bahin, hindi balasulo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiaries para kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa electric bill shock ang na-experiensyahan sa damlaglang. Ginpahay ni Gatchalian nga 411 ka mga 4Ps household lamang enrolled sa Lifeline Subsidy Program kumpara sa 8.11 million residential, business, and industrial customers sa Meralco. Pag-iwi sa sekretaryo nga ang pagsaka ang gikan sa power distribution generation charges kag hindi sa Lifeline Subsidy. Pag-explicar niya nga ang 4-piece household ang tipikal nga nag-consume sang gamay nga kuryente. Dugan ni Gatchalian nga ang Social Welfare Department ang bukas sa pag-amend sang expanded Lifeline Rate Law kung ang subsidy ang ipasa sa mga konsumidor. Samtang siya naman kag kung siya naman ang ipatawag sa Senado sa pag-revisit sang bill, iya man nga suportahan ang proposal sa pag-untet charge sa mga konsumidor para sa Lifeline Rates.
0: Lasay 32 sa ngaton nga oras, iban pang mga balita nasyonal. Highest paid cabinet secretary sa Department of Science and Technology kung DOE State Secretary Renato Solidum Jr. para sa tuig 2025. Sa diin ang mga tuig, siya ang nakabaton sang sweldo nga 6.6 million pesos base sa report sang Commission on Audit sa Salaries and Allowances. Nagapangaduha naman kay Solidum amo si Labor Secretary Bienvenido Laguesma nga nakabaton sang 5.97 million pesos na kompensasyon. Ginsundan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa 5.49 million pesos. Samtang ang mga cabinet secretaries nga iban pa ang nalakip sa top 10 sang may mga taas nga sweldo nagligad nga tuig nga nabaton amo ang mga masunod: Francisco Tio Laurel Jr. with 5.2 million pesos sang Department of Agriculture, Teodoro Herbosa with 5.16 million pesos sang Department of Health, Conrado Estrella III with 5.15 million pesos sang Department of Agrarian Reform, Andres Centino with 5 million pesos, President Advisor for Maritime Concerns, Eduardo Anyo with 4.97 million pesos sang National Security Advisor, Antonio Laguesma o kun Lagdameo with 4.96 million pesos bilang Special Assistant to the President, Kaglari Gadon with 4.95 million pesos Presidential Advisor for Poverty Alleviation, ika-onse si Solicitor General Darlene Barbarabi nga nakabaton man sang 4.9 million pesos samtang si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. naman ang may sweldo nga 4.9 million pesos, ika-13 sa report namo si former Tourism Secretary Cristina Frasco nga may 4.89 million pesos nga sweldo, kag ika-14 si Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan nga may 4.8 million pesos. Ini ang nabato nila nga sweldo sa bilog tuig sang nagligad nga 2025.
2: Sa 6:36 sa kadapusan nga balita national, pagatawgon nga kaloy ang tropical storm nga may international name nga Hagupit kung makasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o buwas o kung sa Domingo. Ang Hagupit ang posible nga mag-intensify sa sulod sang 48 oras kag posible nga maging tropical storm. Apang iniman, ang posible nga maghina bangod sa unfavorable environmental conditions kag ma-downgrade sa tropical depression sa Martes samtang yara sa kadagatan sang Pilipinas. Bisan pa nga ini nagahulag pa kadto sa PAR, pagibay sa pag-asa nga ini ang less likely to directly affect the weather and sea conditions in the next 3 days. Nag-aabiso ang ahensya sa publiko sa local disaster risk reduction management offices sa pagpadayon nga mag-monitor sang update angod sa tropical cyclone. Balita National ngayon yung nabatian, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Simus Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Nakakapay ka na, may bulong ka pa, epektibo, safe imnon. Magkabulig sa ton ika yung lawas, wala sang side effects. Nakakapay ka na, may bulong ka pa, epektibo, mabakal sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee, kag sa TikTok shop, ang itaw ng Sunthone Plus Coffee Mix. Add to cart, kag i-check out.
3: International News.
2: Sa 6:37 sa Ilocita sa Italia sa aton balita international. Ginapangita na sa karon sa World Health Organization o kung WHO ang mga pasahero sa Air Link flight nga naghalin sa St. Helena pagkadto sa Johannesburg ang naging sakyan sa mga cruise ship passenger nga napatay bangod sa hantavirus. Base sa pamunuan sa South African Airline nga Air Link, 82 ka mga pasahero kag anong ka mga crew members ang sakay sa mga flight sa Abril 25. Nalagipan sa mga pasahero ang mga babay nga Dutch national nga ang bana ang napatay man bangod sa hantavirus. Sunod sa WHO nga naglain ang pamatiyag sa babae samtang nagabiyahe pa kadto sa Johannesburg. Kuna nga nagpanaog sa barko ang babae sa St. Helena sa Abril 24 bangod sa na-experiensya ang sintomas sa gastrointestinal disease. Samtang inabulong sa ospital, napatay ang babae kag nagpositibo sa hantavirus. Kinmanduan sa mga otoridad ang airline nga hambalan ng ilang mga pasahero nga mag-coordinate sa ilang pinakamalapit nga health department. Nagabati ang WHO nga posible naglaptang hantavirus sa mga pasahero sa cruise ship nga sa subong nag-dock malapit sa Cape Verde. Magluwas sa mag-asawa nga Dutch national, isa man ka German passenger ang in-report kinapatay. Sa subong, 7 na ka mga confirmed cases ng hantavirus ang record kag posible konektado sa among insidente. Naibaluan nga may isa ka babae akon isa ka biyahe kada semana ng Air Link halin sa St. Helena kag pagkadto sa Johannesburg nga nagadugay naman sang halos 4 ka oras.
0: Duga nga balita sa luwas ang pungsod na tala na nga magapakikita si US Secretary of State Marco Rubio kag Pope Leo sa ginanunsyar sa White House nga makaschedule ang meeting sang duha ka mga importanteng individual sa Biyernes. Ini naman albing una nga tion nga may pagpulong sa tunga sang Vatican kag Estados Unidos salin sang nagbayluhanay sa mga tinaga ang Santo Papa kag si US President Donald Trump. Matandaan nga ginbatiko si Trump si Pope Leo bangod sa pagpamalabag niya sa gilunsar nga giyera sang Amerika sa Iran. Samtang kinklaro naman ni Rubio nga ang pagbisita niya sa Vatican ang hindi tungod nga ibalik ang relasyon sa Amerika kag Vatican. Sunod sa kay Rubio nga tuyo talakayon sang US official sa Santo Papa ang may kaangtanan sa talks sa Cuba kag lakip na sa Vatican.
2: Alas 6:40 ang oras, mga katropa, sa Ilocita, sa Italia, sa ating Balita Entertainment. Nagpanagtag sang libre nga gas ang aktres kag host nga si Kim Chu sa iya kaadlawan. Pagkikwahin ni Kim nga nag-decide siya nga maghimo sang something different sa iya kaadlawan subong at tuig. Yara sa 600 ka mga drivers ang iya nabuligan kag magluwas sa pa-free gas, siya man ang nagpanghatag sang groceries sa pila ka mga drivers. Ginpahayag sang aktres nga ang iya free gas kag pag-grocery ang nangin posible pagi sa iya closet bazaar. Naging patigayon subong man nga tuig ang earning nga iya nakuha diri ang iya ginalukar sa pagbulig sa mga drivers kag ila pamilya. Dugang sang aktres nga sa subong niya nga kaadlawan, wala lang siya nag-celebrar sa dugang nga tuig sa iya kabuhi kundi pati na sa growth lessons kag klase sang pagpalangga nga nagapabilin sa iya nga grounded.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Oras sa Pilipinas, tal sa East Trenton, 9 na ang inigabahin ng inadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakagla buwaska. Agod nga magbakod ang panindugan kag magdugay ang standing ovation mag Turbo Dietary Supplement for Men. Balita, detalye na sa balita sa sports, sulod na sa ikaduhang round sa Italian Open si Filipino tennis ace nga si Alex Iala. Mainit ang ningin hampang ng Iala kontra kay Magdalena Fretsch sa Poland kung sa diin nag-abot sa 3 sets ang hampang antes nakuha ni Iala ang kadalagan. Pagsugod pa lang sang hampang, ginpakita na ni Alex Iala ang isining abilidad kag gindominar si Fretsch sa score nga 6-0 apang sunod nga nakabalos ang Polish tennis star kag nakuha ang kadalagan sa second set sa score nga 3-6. Sa ulihi nga bahin, nagpangibabaw si Alex Iala sa head-to-head nga third set. Gindayaw naman ni Fretsch si Iala kung sa din iya ginapabutyag nga hindi matupungan ang abilidad sang Pinay nga tennis star. Samtang sunod niya tubangon sang world number 42 nga si Alex Iala, si world number 33 nga si Wang Jinyu sang China nga nakakuha sang first round bye.
2: Balita sa hinampang, inyo nabatian mga katropa, ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, hiwa sa makakagaw, Clavowaska, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
6: Extra! Wow! Balita!
2: Sa 6:42 sa karon sa detalye sa ngatong extra wow balita. Kontrobersyal sa sumong isa ka Russian scientist matapos ang inaligar ginopirahan ang kaugalingon nga utok sa pangyara sa Ilapuloyan sa Kazakhstan. Base sa report nga halos 1 liter nga dugo ang nadula sa scientist nga si Michael Raduga matapos ginpaydalom ang kaugalingon sa brain surgery. Sinutuyo ni Raduga nga mag-implant sang iya utok sang electrode o kun electrode bangod nagapati siya nga mahimo sini nga makontrol ang iya nga mga damgo. Si Raduga ang hindi neurosurgeon o konduktor apang isa ka scientist kag founder sang Phase Research Center nga isa ka organisasyon nga nagahimo sang pagpanalawsaw may kaangtanan sa mga damgo, sleep paralysis kag astral projection. Sa interview kay Raduga, ginpahayag niya nga nagdugay sang 30 minutes ang brain surgery kung sariin nga mayan niya pa kontani ining on taton bangod madamo na nga dugo ang nadula sa iya. Apang sa ulihi, madinalagon nga naplastar ni Raduga ang electrode sa iya nga utok. Naibaluan ni Raduga mag-opera sang utok pinagi sa pagtan-aw sa mga brain surgery footage sa YouTube. Nakaagi man nga ginoperahan ni Raduga ang utok sang karne. Samtang matapos ang 5 semana halin sa ginoperahan si Raduga ang iya utok, sunod niya ginpakakasang implant sa ospital. Sa piya ka wala sa may nabatsyagan nga side effects sa operasyon, nagpaandam ang pila ka mga neurosurgeon kag doktor nga hindi pag-ilogon ang ginhimo ni Raduga bungod posible makatugas sang epilepsy kung stroke kung hindi insakto ang operasyon.
0: Grabe nga abilidad siya managupira sang iya utok. Grabe nga abilidad. Ano gamit siya itong gamit man? No?
2: Wait lang. Basta may gin-install siya sa iya nga brain para nga ma-manage kung ang iya nga pagdamgo.
0: Ang iya nga doon para ma-manage ang pagdamgo niya.
2: Yes.
0: Basi gusto niya kung ano lang damgo niya, munang damgo niya.
2: Basi.
0: Pero ang damgo niya, wala niya pili eh.
2: Oo, hindi tamaan.
0: Hindi ikaw nag-direksyon na eh. Oo, ang damgo niya nag-pop up lang na sa paminsaron mo, no?
2: Oo.
0: Pero ano ang nanotice mo sa pagdamgo katrupang era? Ang pinaka-basic nga ibalota sa damgo, anong mabatsagan mo? Ano ang isa ka pinaka-essence ng damgo? Background music.
2: What?
0: Ano? Manotice mo ang kadadamgo, ikaw ang hero.
2: Wow! Ay, oo. No? Yes. Kung kayo sa ano man, ikaw man ang ano... Ikaw man ang biktima.
0: Pero kalabanan gisa na basta nagadamgo ikaw, daw ikaw ang hero mo. Kagi ka na damgo nga nagalupad ka.
2: Wala.
0: Pero kagi ka man damgo nga nahulog ka.
2: Oo.
0: Abdan mo pa kung isa ang tiil mo, no?
2: Kapitik.
0: Nagalampos sa katri, oh. Ako na kagi ko na damgo sa lupad. Lupad baka pila ka beses na.
2: Basi sa afterlife mo sa tugalupad.
0: Kagi ka man damgo nga nalagas ka.
2: Oy.
0: Sa gaswang.
2: Oy.
0: Kaya daw ginadapol ka, no? O, ginadapol ka, tapos hindi ka makadalaga, no?
2: Oo.
0: Gaan mo na yaman, no? Kagi ka man na damgo nga ginasukot ka sa utang mo?
2: Wala.
0: Okay. Ang naglagas to sa imuta mo, ito marang sukot. Abi mo makaluwas ka sa realidad, ha? Oh, sa damgo, di ka makaluwas.
2: Sa damgo, ginalagas ka.
0: Yan sa mga may utang, dapat magbayad na. Kahit kung hindi ka mo makabayad sa real life, basi sa damgo ninyo,
2: lagson ka mo.
0: Lagson ka mo.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Mga kitropay na abatian ang kabugusan niya pagbalita sa Express Balita sa Aga Biyernes, Mayo 8, 2026. Mayong aga sa ating mga kitropa listeners and solid supporters mga members sa ating fans club di man nga parates ang kalibutan. Good morning sa inyo tayo mga kitropa. Kay Sir Mayo Katarsang, Candado Cabana, kay Mamanhilo di Monteverde, good morning kid. Kay Mamery Cabar, mayong aga, stay safe and healthy. Ang bali Sir Mayo, and listening sa Bangay Ikadios, Leon Iquino. Salamat, salamat kay Mam Apple Tabanda, kay Sir John Mark Cardileza, kay Living Lapus, kay Jemmer Apolinario, good morning kid. Kag sa iban pagid naton yung mga katropa nga nagaupol sa May Mays Bukuhan, sa Tria City, sa Kasha Itri, sa Di Kamay Itri, mga katropa naton nga nagaupol sa aton taxi patrollers. Good morning, mayong aga sa inyo tanan mga katropa, kag sa aton ng mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa aton XFM Fans Club, di man ka mga parte sa kalibutan, good morning sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang masunod na pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis Arabang,
2: XFM News.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata, uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, mayroon po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahimpapawid sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, dadu kang pagkadedyoso ko. Ipatila ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draws ang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Maka-late na ko!
20: XFM.
21: Patroba mo!
22: Exciting!

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus!
2: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko!
14: XFM.
15: Ang tropa mo!
16: Exciting!

0: FM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Suntone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Suntone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Suntone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Kung vitamin C, tandaan, Suntone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Suntone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
10: XFM.
13: Patroba mo.
14: Exciting.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:13. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton yung mga tagparamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. Biyernes na sa ato sa ring pagparagad. Today is May 8, 2026. Fiesta subong sa putota, no? It's a Friday, TGIF. Thanks God, it's Friday. Sa ato sa ring pagparagad, we're down to the second Friday of the month. Kaya ang unang Biyernes, entrada, gidari sa ano, kalimang bulan. May 1 is a Friday, and today is May 8. Sa ato sa ring pagparagad, manayanayang panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo, kag mapaang na ang init as of this broadcast time, 7:13 in the morning. Well, sa ato sa ringa pagparagad sa gihapon ng po nato sa ringa mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Sa tanan nato sa ringa mga tagpanamati diriya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, kamustang inyo sa ringa Friday morning? Kamustang inyo sa ringa Biyernes? Kabay pang ang tanan sini napahamtang lang ang buot kag balatyagon bala. Pero da hindi kita mapahamtang sa mga nagagilinuwa sini nga mga balita. Hindi lang dari sa aton sa lokal, sa nasyonal, pero pati sa international scene. Sa mga tagparamati ta, please like, share, and follow sa ato sa Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Pwede man ninyo mabatian ka makitaan ang ato sa ringa pagparagad sa ato sa ringa YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo YouTube channel. Sa inyo sering mga informasyon nga gusto iparabot dari sa XFM, ang inyo sering mga greetings, kag ang inyo sering mga reklamo, kagyamo, pwede nyo na ma-PM sa ato sering Facebook page, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Sa tanan nga managa monitor on air kag online, good morning from Iloilo City, Philippines. Ini ang XFM 100.7 Iloilo, kag ini ng palatuntunan Bullseye, upod sa gihapon sa inyo sa ringa katrupa, katrupang Josil Banias. Sa mga nagapanguna sa ringa mga balita kag informasyon, ano ayan kapalaran ta sini next week? Masaka o kon manaog naman, ha? Ang presyo sang gatong. Amo nang ginabantayan ta, ladies and gentlemen, pag weekend kay dira nagagwa ang assessment sa mga petroleum product dealers karakip man ato sa ninyo gobyerno kung masaka o kung manaog ang presyo sang gatong. 80-50 ang pinaka 80 pesos and 50 centavos pinakabarato nga presyo sang gatong dere karon sa siyudad sa Iloilo. May iban nga nubo-nubo da mga tag 79, ha? Ang iban sini flat 80. Pero an average of 80 pesos per liter ang sa diesel. Ang sa gasolina, yati nagmahal

Estados Unidos kuno sa Iran while negotiation is still going on. Grabe ha, may laptop attack man gali ha. TY pa may baluan ko na nung response diri sang Iran. Kay ang Iran right now, hindi mo may baluan kung sino mabalos. Kay ang nagabalos siya masami, kag ang unang nagpangatake, nagligad, hindi ya kay Julie Instituted Government of Iran, kundi IRGC. May inatake dito ang Iran. Pinaluparan niya drone kag missile ang United Arab Emirates. Di ang United Arab Emirates, panaming lang nga panaming ah. Ha? Pang-intercept lang nga pang-intercept. The statement naging pagwa sang UAE, nga nagasiling, siya we reserve our rights to respond. Sure, posible mabalo sila, pero kung kasano, why pa mahibaluan? Karon ining love top o kung pag-angga sa Estados Unidos sa Iran, why pa mahibaluan? Base ko na mo ni makapa-escalate pagid sang dugang sininga konflikto dito sa Middle East, especially nga dito iya sa Lebanon. Ang pag-atake iya sa Hezbollah sa Lebanon is being spearheaded by Israel. Ang Lebanon iya, ladies and gentlemen, napatay ang second highest ranking official of military Hezbollah military na napatay. Paano napatay? Gin-liquidate sang Mossad kag sang Estados Unidos. Napatay during the attack, targeted attack, ladies and gentlemen. Second highest ranking Hezbollah or military, sang Hezbollah, napatay dito sa pagpangatake sa Beirut, Lebanon. Tiyan mo nang ginadala kag ginapasan permisang Iran sa negosasyon. Siya unta tanta kag willing kami makipag-istorya, pero unta tinyong atake dito ya sa Lebanon. Ini mga biyan nag-strengthen sang kamaturan niya ti ang Iran is really at the back of this Hezbollah dito ya sa Lebanon. Nga mo ini nag-amat-amat sang sulong dito ya sa Northern Israel. May nabungkag dito nga tunnel ang Israel sa Southern Lebanon, Northern Israel. Nabungkag nila to ang tunnel palapit ya sa boundary sang Israel kag sang Lebanon, sa Northern Lebanon. Binumbahan nila kag na-discover nga dito gali ginatago ang iban nga mga missile drone sang Hezbollah. Ha? Next to that, sang nagligad lang gid gabi, ilang na-liquidate, ilang napatay ang ikaduha sa pinakamataas nga ranking military official sang Hezbollah. Dugang naman ang tension to, ang feedback na baton ta from our OFWs dito sa Lebanon, sige ingaw sang drone, sige ingaw sang missile dito karon sa may Beirut. Magluwas ina, nagasinumbali lang to ang mga fighter jets doing sang surveillance, kalakip man ang mga surveillance planes sang Israel kag Estados Unidos. Ang ginpagwa nga statement kay ang pagpangatake nga ginhimo sang Israel nga nagpatay sa ikaduha nga pinakamataas nga ranggo kag posisyon sa Hezbollah, joint operation sang Israel kag Estados Unidos. So ti laban-laban sini ang mga akig, hindi lang Hezbollah, laban-laban mga akig sini pati ang IRGC sa Iran. Balantayan ini, ladies and gentlemen, ang sitwasyon. While sige amat-amat kapagwa ang mga oil tankers dito iya sa Strait of Hormuz. May ginatake naman dito nga oil tanker pero being defended by US forces. Ang managatake ti ang Iranian Navy. Ginapalupara nila sang missile or hindi gani, ginapalupara nila to sang rockets agod to atakihon ang mga nagagilinuwa sining mga tanker nga wala iya maklear sang IRGC. It's 7:21 in the morning sa ato sining pagparagad dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. May ara karon sang ginatawag sining Project Freedom ang Estados Unidos. Ining Project Freedom amo na ini ang pagbukas tani totally sang Strait of Hormuz. So amo na nga naga-escort dito ang mga Navy vessels sang Iran
nag-escort ang ilan sa inyong mga aircraft carriers, mga barkuhang away ini sa Estados Unidos sa mga nagalayag pagwa ng mga tankers. A problema kay may threat haliniya sa IRGC. So ining Project Freedom,

0: sakay United States State Secretary Rubio nga hindi lang nagadulog ini sa pagwa sang mga tankers dito nga naka-dock karon sa Persian Gulf, labi na gid sa Gulf of Oman. Kag ang mga stranded lang ay kagwa dira sa sipot niya area sa Strait of Hormuz. But ini mga biyan posible nga ma-escalate up to the point nga kon magpakatigang Iran, mahimo liwat sang final nga pag-atake ang Estados Unidos. Sa mo nang nagapamikbi karon nga threat nga posible mag-apekto sa presyo iya sang petroleum products worldwide. Sige, gihapon dito kung tanawon ta ang live satellite feed sa mga barko dito nga naka-eskala sa kadagatan sa Persian Gulf between sang Iran dito sa other side. Dari sa pihak ya ti Oman, arada ang United Arab Emirates, Abu Dhabi, Dubai, pakadto ka dito iya sa sulod pagid towards tawag nato sa Qatar, pakadto ka diri sa Bahrain, sa Kuwait. Ang barko dito damo-damo na ang nag-eskala to, mga 300 sobra ka mga tankers carrying millions of barrels of crude oil. Ang gusto ya magsulod kag mahakot man kuntani, damo man ang inakabalak-an ta kay damo to mga Pinoy. Damo ang mga seafarers nga mga Pinoy on board ni sa mga oil tankers. Ti karon kun magkinagamo, a sandwich sila dito eh. Ha? Alang-alang ka man to sagi ka padagpadag tod. Himuon mo sinima, manimuron ka na lang to kag mamati lupok. Magpangamuyo nga indi maigo ang barko mo sang missile sa rockets. That's why nga dako ining ginabantayan ta kon ano ang makasugtan sang Iran kag sang Estados Unidos. Kay ti may ceasefire pero siging pagpangatake ya sang IRGC, sige man kag may laptop attack man yang Estados Unidos. Grabe, may laptop attack ha. Amo gali na kun magpalanggang Estados Unidos, paluparan mo missile. Ha, mambal nga, I love you. Grabe nga, pagpadala sang I love you sa Estados Unidos, sa Iran eh. Pinalupok yung mga oil industry dito, butamalon sila yung mga nagamina, oil blah. Ang ilang sila yung mga industriya kag mga negosyo bla dito nagapatubod bla oil dito sa Iran, duha ka sites pinang atake lumupok ha. Ti hambal kay Estados Unidos sa Iran, selling nga pag-angga ko lang na love you. Ti malain sini kon magpalupad man rockets and missile ang Iran ha, kag targeton hindi lang ang United Arab Emirates, targeton na mga barko dito. Labi na gid ang mga ginadumtan gid sang Iran, ang barko iya sang United Arab Emirates, sang Saudi Arabia, ang barko sang mga neighboring countries blamo ginadumtan iya sang Iran mo. Kalakip man ang iya sang India. Kay ti nagligad to may Indian carrying or India flag carrying vessel nga natake ang IRGC, sus kumalayo mayad lang kay ti YT may napatay, na-rescue ang mga seafarers, ang mga crew sang oil tanker nga ginatake iya sang IRGC kag sang Iran. Do mga subay dito ang mga barko nga nagali na baylabay, makit-an gali ina sa satellite. In short, sini ma-monitor sang satellite kon do ano kadamong barko, maisip nimo mo ang barko dito kag may color coding pa nang pula na mo ng kalabanan, mga nagadala iya sang mga petroleum products, ining mga nakapula bala nga nakapagkit sa Strait of Hormuz satellite feed. Amo ining mga tankers nga nagadala kon mapagwa sa Strait of Hormuz, nagadala sang petroleum products, amanog sulod mga oil tankers nga amo ini ang matughong kontani sang petroleum products, sang crude oil dito iya sa sulod, either sa Iran, sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, and ang mga neighboring countries along the Persian Gulf. Tipilang bilog lang ang makagwa sini. Kaya ang kadagwa ya dari sa sipot niya area sa Strait of Hormuz, pila lang na ka nautical miles ang distansya, na kinaeskortan ina sang Navy vessel sang Estados Unidos, kinaeskortan ina sang aircraft carrier sa Estados Unidos para ko natakihon ina siya, labi na gid ko ng tanker, way kabayad ya sang the revolutionary tax sa Iran, 2 million per barko, ti amo nang ma-intercept sang missile, amo ina ang mapalupok sang missile o kon hindi gani rockets nga palo paron niya sang IRGC para safe iya nga makagwa ang crude oil carrying tanker pagwa sa Strait of Hormuz towards the Arabian Sea. It's 7:27 sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Do mga subay no, ang mga barko bala, ma-monitor pati ang ila sila mga movements, ma-monitor kung din sila nag-pick up sang kag nagatughong sang crude oil, din sila nagabakal, din sila nakaiskala, ma-monitor ina mga abyan via satellite. Labi na gid nga ti very very sophisticated ang mga equipment nga ginagamit sa mga pungsod, labi na gid sang Israel, Estados Unidos under allies. 7:28 sa ato sa ring pagparagad. Kamustang kapita aga pa? Nakapainit-init na way pa. Hmm? Sa managa pangapida karon ni pagkalipati lang ang Sanson Gold Coffee Mix ang inyo sa ring kape para nga makakuha ka mo da collagen kag glutathione, magluwas na may mangustin ang palaya, malunggay garlic kag spirulina, makabulig sa pag-on sang immune system. Makapanami sa ato sa ninyo skin, makabulig agad to mag-firm, hindi bila maglaboy ang ato sa ninyo skin kag makapanami sa ato sa ninyo cutis because of the collagen and because of the glutathione sa Sanson Gold Coffee Mix. Sa clinic, pamasyal lang mo sa clinic, bukas yun na 9 o'clock in the morning, pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre again ang konsultasyon. Sa dugang pagid sining mga balita kaga informasyon, we are being threatened right now sang ginatawag naton sining hanta virus. Ang hanta virus, ladies and gentlemen, amo ini siya ang virus halin iya sa mga ilaga. Ha? Deer mice ang tawag sang ilaga ni. Ining brownish bala nya ilaga, damo di saton di bla. Ang iban gani sinidari sa aton, hadlok pang kuring, kaya dako pas kuring ang ilaga mo. Ining brownies nga ilaga, bla. So, ang ginhalinan sini, amoning MV Hondios, halin sa Argentina to South Africa, pabalik sa Argentina, o galing sa Cape Verde, dito na talupangdan, nga may mga nagmalasakit, and it was later on found out, nga hanta virus gali ang nag-infect sa ila. Sa mga turista on board sa MV Hondios, amo ni siya ang barko nga nag-carry sa mga turista nga nag-travel isa ka bulan ini nga panglugayawan ila mo. So bangod sini, ladies and gentlemen, may mga confirmed nga mga nagkaramatay. Sad to say, prior to detection, may mga nakapanaog na nga mga pasahero, around 40 of them. Ining 40 naglalapta sa mga pungsod, nagpalauli. And that includes ang first case of hantavirus sa Israel. Israel right now ang may confirmed case of hantavirus. Magluwasin na ang mga pungsod nga madamo. Kag may ara sa nagpalauli, halin iya sa MV Hondios nga barko, i-tourist vessel, nagpalauli dito sa Europe. Kadamuan sila sa Europe, and that includes the United States of America. So gina-trace ina karon sang World Health Organization, agud tong ma-check kung bala diin na sila para ma-examine kung bala ini sila positive sa hantavirus. Kay ang incubation period ranging from a week or 4. Mga asta gani iban sa 8 ka semana. In short, isa ka semana up to 2 months ang incubation period. Magamal kita incubation period, aral na da, way pa nag-appear kag nag-manifest ang mga signs and symptoms. Ang iba nagagwa, manog duha ka bulan. Ang iba, isak semana nagagwa na. Tiway pa duha ka bulan nga naglipas, sang ini sila nagpanaog. So gina-tracing ini karon, gina-contact tracing sang World Health Organization para nga hindi ini maglapta. Ang hantavirus, mas delikado ini kumparar mo sa coronavirus. According to records, ang coronavirus, ang iya sininga mortality, a little bit more than 1%. In short, sa tanan sininga manapiktuhan, a little bit more than 1% lang ang mortality. Pero ang hantavirus, nagahamboy-hamboy sa 40% ang mortality. Signs and symptoms similar to that of coronavirus. Ha? Palanakit sa lawas, palanuka, pagkatapos way ka na magkaon, palanakit especially sa imo sininga likod, sa imo sininga tuhod, sa imo sininga mga joints, ha? Which is similar to that sang coronavirus. May ara man na notice nga pag magluwas sa palanakit sini ang iban sini gani ano na nagahilan at ginachill bag hambal kay ginachill ginakurog ha hambal takon sa kabataan pabla magtasilan at lagi nakurog ginakonvulsion. So these are the common signs and symptoms sang hantavirus compared to that of coronavirus brought to us grabe do sponsor eh sang ilaga nga ginatawag nila deer mice. Katulad ang kolor sang deer o kon usa, which is brown or brownies. So with that, ladies and gentlemen, may ara sang statement nga ginpagwa ang World Health Organization pertaining sa kabalaka sang tower worldwide nga base kon maglapta ini kag ma-quarantine naman ang kadamuan sa aton nga may ara naman sang ma-quarantina buta malon sini i-implement naman ang katulad sang 2020 up to 2021 nga quarantine system nga gina-limit ang pag-travel nimo abroad kag gina-limit ang imo sini nga pag-travel even within your locality. Sad to say, isa sa mga pungso diri sa Southeast Asia nga may ara gina-contact tracing ang World Health Organization kay may ara nga pasahero nga nanaog prior sa paggwa sini mga sintoma sa mga pasahero sang MV Hondius taga Singapore. May Singaporean nga nakasakay sa vessel, sa tourist vessel nga ini. And ina karon ang ginatultol dito sa Singapore, sino ini siya, taga din ini siya, and then ginapanilagan kung bala mag-manifest ang signs and symptoms sa iya, katulad sang signs and symptoms sang hantavirus. Pero ang iya sininga mode of transmission. Ang mode of transmission, direct nga contact. Pero hindi lang gid gani, direct nga contact nga mahikap mo ah. Ang contact kasi ni is tawag naton sini through the air. Parius abi, may isa ka lugar nga dira nagapangipot kag dira nagaihi ang ilaga. Tikundi kon secluded close ang area, tama ka baho ang usbong sina. Once mahaklo mo, most likely and probably ikaw ang matapikan sang hantavirus. So delikado, ladies and gentlemen, kay parius sini. Ang report sa World Health Organization nagasiling nga ang MV Hondius sang gincheck sang World Health Organization wala sang presence sang ilaga limpyo. Wala sang ilaga dito. Wala sang rodents. Ha, katulad sa ilaga, kahit sa ilaga ini naghalin eh. Hmm? So kung wala sang ilaga, wala sang presence sang rodents dito iya sa MV Hondius, apamangkot diin ini naghalin. Diin nga pungsod ini nagalin kay madamo sa mga turista on board sa MV Hondius from different parts of the country of the world from different parts of the world. May mga kano, may European, may mga taga Israel, may taga Singapore, may taga Canada, and several other countries. Kalabanan sini sa Europe, Switzerland for example. Ang Switzerland right now is closely monitored. sa World Health Organization kay madamo dito sa mga taga Switzerland ang onboard man sa MV Hondius kag malapit kag dito sa ila partly gin offload ang mga pasahero nga kinanglan i-treat sa ospital, ha? Kinanglan sa medical attentions. Canada, Denmark, Germany, Netherlands, New Zealand, St. Kitts and Nevis, Singapore, Sweden, Turkey, United Kingdom, and US. Amo ni nga mga pungsod, may ara sang pasahero. Ha? May ara sa pasahero on board sa MV Hondius. Magluwas na, may 29 to 30 passengers nga gin airlift o kon gin pull out sang mga medical experts sa barko kay nakadakway gin papanaog ang mga pasahero mo extended ang ila sininga on board iya sa MV Hondius. Ini sila may mga signs and symptoms similar to that sang signs and symptoms sang hantavirus. So kon hindi ni sila matreat base kon mapatay sila tos babaw sa barko bla. Kay si babaw sa barko may mga medical team mato dito pero kulang sa gamit, kulang sa bulong. Kulang sa medical equipment and medicines. Nga kinanglan nun to treat sa mga infected sang hantavirus. O galing hindi man magsugot dito sa Cape Verde nga ipapanaugon ini sila kag dito tanan i-quarantine kay base kon dito mag-irap tapat ang dugang sini nga mga infections makon mo i-quarantine mo for 8 weeks duha ka bulan ang quarantine sini ang quarantine period kay ang iya sini nga tawag dato sini manifestations ang signs and symptoms siya bala incubation period sang virus nagamanifest ini siya from the first week up to the 8 weeks after ikaw nga ma-expose sa somebody infected. Nagumpisa sa ilaga sa rodent or rodents. Pero capable sa ginatawag sininga human to human transmission. If we speak about human to human transmission, ang imo sininga mga gagluwa sa lawas mo. Pareho sa bisang imo sininga dupla magupod sa hangin or droplets and respiratory droplets ya ginatawag. You can be infected. Katulad gid ina siya ang transmission niya man sang coronavirus but it's not coronavirus, it's hantavirus. So may ara sang pamilinbilin, hindi man ni pamilinbilin na mensahe ang World Health Organization. Angot sini diri ladies and gentlemen. Pahamtang sang buota, this is not coronavirus. And wala pa ini iya maglaptagid kag hindi pa tama kadamo ang mga pungsod sini nga may reported sini nga hantavirus infection. Right now confirmed lang nga may ara away from that area sa Cape Verde amoy ang mga biyan ang Israel. Ang Estados Unidos gabantay man subong tightly guarded man ang mga lugar dito nga may naka-onboard sa MV Hondius kay base kon maglapta man na dito sa Estados Unidos. So isa ang butang balon ng sini likawanta ang mga tawo nga mga lugar kag papasunta dapat ang ilaga sa aton sini nga balay. Way takbalo katrupang Alex, we don't know kung ang mga ilaga tadiri kay kalabanan sini daw amugid ni dear mice ang aton mga ilaga di katulad gid sa mga ilaga diri sa Pilipinas di base kon mga carrier ini sila sang hantavirus or may mga viruses ini sila pagkatapos ma-infect kita kay ti diri sa aton nya halos pamalay katrupang Alex may gabisita nga ilaga mo. Kung kay sa kibot ka lang, sinuaga pa sila yung ginutom nga nagayrinong kadol darapugan, galiin mo kay ilaga ang nagadumog sang pinggan, kaldiro, kalaha mo to. Salapay pati ang imo sininga luwag kag ang imo sininga gamit to sa kusina ga hernong kuga lang. Timambal ka nga, sinuaga pa nga ginutuman. Galiin mo kay ilaga, sige ka, panarungkay to kung kay sasang gamit mo. There were cases nga pareho sini may naga-istaka iya sang tubig abi for example bangod sa sobra nga kainit subong kag way gawas ang ilog-ilogan nga pwede imnan amang ilaga, gakadto sila sa sulod sa Malay din sila gaagi sa mga outlets, inlets, sang ato sininga drainage. Lapo sa CR, kung kaysa gani, kibot ka lang nga may nagagwa nga ilaga, sa buho sang imo sininga bowl bla sa CR, tingala ka lang nga may kakapakapa sa sulod sang bowl, how? Gali imo kay ilaga, ha? So ini sila, laban-laban ka pangita tubig. Ang iban sini, kapin pa kung tunga lang balde mo bla, nga tunga sa tubig, kitaan mo aga pagkakapakapa ang ilaga da. Kaya nga, ga mainom tani tubig, tanhon mo kay hindi nakatakas. Ha? Kay madanlog ang kilid sang balde. Ti, pamusimusila na sa mata mo. Ha? Kung sa mga tao, panaguro masinggit nga, please help me. Ti ba si balakon may ari sa ato? We don't know. Hindi taman pwede, we have no bionic eye, no? Di makasiling, oh, may virus ni, ah, why virus yung ilaga nagkakanto dari sa Balay, nagabisita dis Balay. So halong kitas ilaga, subong kay ang ihi sang ilaga, pareho sa ni. If ang ilaga madistress, buta malon sa ni, inisyabi sumulod sa balde mo, ang ilaga, anong kakatabo sa ilaga? Nagapalangihi kag nagapalangipot. So delikado man, nali kon masandok mo, may pilas ang imo sininga kamot, ang imo sininga tiil maula mo kag mabasa base kon igoon ka man sang leptospirosis. Tiniya baho lang ani usbong mo sang ihi kag higko sa ilaga nga nagaupod sa hangin sa isa ka secluded area for example or indi gani matapakan mo da ang iya sininga ihi kag ang iya sininga higko. Posible may infect ikaw. Duha delik, duha ang dapat talungan, ha? Amoning natawag tanga leptospirosis and the latest is hantavirus. Pabati tara katropang Alex statement talin sa World Health Organization. Ini mga bian statements sa World Health Organization pertaining to the possibility nga mag-escalate ini magdamo ma-infect ano ka delikado ini masarangan bala sa ato sini nga World Health Organization na may experts ta from different countries worldwide pwede bala ini masarangan kag base bala kon massive ang iya sini nga infection ha magdamo bla. Here's the statement coming from World Health Organization.
1: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations. Our priorities are to ensure the affected patients receive care, that the remaining passengers on the ship are kept safe and treated with dignity, and to prevent any further spread of the virus. Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
0: While this so there you are, part of the statement. Maybe more cases will be reported soon because of the incubation period. Estimate ya sa bunga sang World Health Organization, it may reach up to 6 weeks before ang manifestations sang signs, signs and symptoms. So balantayan ini, ladies and gentlemen, kabay pa, it will not go beyond proportion. Hindi ini magdako kag mag-irap worldwide. Nga posible mag-epekto sang natawag nato sa ninyo quarantine system naman. Hindi naman sa katrupang Alex mga travel sa ninyo abroad kung magtabo mag-amuni ho. Nakakadto naman kao sa Singapore, no? Adito nang tas Vietnam. Hindi ba? Delikadong China kay basi girahon si Estados Unidos, bla? Bullseye! And here's the statement again coming from Dr. Maria Van Kerkhove. Sang World Health Organization clarifying about our fear. Ngati basi mag-ala coronavirus ini, Pamatian ta, ladies and gentlemen, ang statement halin sa kay Dr. Maria Van Kerkhove from the World Health Organization.
2: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. There's a lot of detail that we know. I'm going to ask NIH to come in and say this, but I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have 5 confirmed cases so far. We completely understand why these questions are coming, and we are trying to provide all of the information that we can. That's why we're having a press conference here, to give accurate information, and we're grateful for all of those out there who are asking these types of questions. But this is not the same situation we were in 6 years ago. It doesn't spread the same way, like coronaviruses do. It's very different. It's that close intimate contact that we've seen. And most hantaviruses don't transmit between people at all. Most hantaviruses are transmitted from rodents or their feces or their saliva, or droppings, to people. And only this one particular virus, the Andes virus, which has been identified here, we've seen some human-to-human transmission. And again, I want to reiterate, the actions that are being taken on board are precautionary to prevent any onward spread. And so there's a lot that is being done right now to be able to try to minimize the risk even further. But I do want NIH to come in and provide a little bit. No? Okay. Oh, okay. Thank you.
0: So there you are, ang pagpasalig halin sa World Health Organization that it will not spread just like that of coronavirus or the SARS-CoV sa 2019 to 2021. The 2019 to na notice December of 2019, nag-implement kita the quarantine system sa Pilipinas sa March of 2020. Delikado ni Subong, ha? Dari sa Pilipinas, kay kon mag-abot sa punto, sa proportion pareho sang coronavirus or SARS-CoV ang hantavirus ngayon eh, mano kita man, ha? Hindi ta gani kasul barney karon sang anomalya na kinabot diri sa ato sa Pilipinas. Daway gani kita ti may makitan sini nga solido nga mga action to address the problem party sa pagtaas sa presyo sang gatong pagkatapos updan pa kag sundan pa sang virus ngayon eh, kon maglapta diri sa Pilipinas amo nang ginahambal. Hay. Mhm. Support na lang kamo. Ah, para ano? Ah, bakal klungon. Titi, mano kita man, it's as if we have no directions after all eh. Kiti miara na sang outbreak na ginatawag bala. May nagwa na nga mga cases and very, very, tawag na to sa ni, notable na ini nga naglapta sa kalibutan even do nga pilambilog pa lang. Pero ti dapat may preparation na kita dari sa Pilipinas. Saan ba ang Pilipinas? Anong gagawin ng Pilipinas? Ha? Natutulog sa ngayon. It's already 7:50 in the morning sa ato sa nga pagparagad. Now, dari kita na sa local scene. Balikan ta na karon na. May dugang dari nga mga updates sa ato sa nga pagparagad. Dari kita, ladies and gentlemen, sa Taga City Traffic Management Unit, katropang Alex, may nakitaan sining salakyan nga nagpark sa waiting shed sa city proper. Ang waiting shed, ginhimo nga parkingan kung gabi. Supposed to being waiting shed is intended para nga panilungan bala or bantayan sa mga pasahero kung nagabantay sa lakyan. Gintawag ganin nga waiting shed eh. Waiting ni hulat. Shed kundi pandong. Hululatan mo da. For the meantime, may ginahulat ka. Pareho sabi sa lakyan. Or may talabuon ka. Or tama man kainit, or bangod ayas ang tunog, ha, dira ka. Di karon pinarkingan niya sang, ha, salakyan, dira ayas sa city proper. Anong courses of action sin isang city traffic management unit man, ha? Kay ti dapat i-clearing ini tanan dumduman ta daw na miss na to sa Duterte magamo sini. Do ka tinlo kag kalimpyo sang karsadahon sa chimpo ni Duterte to paghambal Duterte nga limpyuhan ang tanan niya karsadahon sa mga sagabal sa lakyan man o constructors. Nakadabot ini sa attention sa City Traffic Management Unit. We have right now retired Police Colonel Oldarico Garbanzo sa City Traffic Management Unit. Hibalon ta kon ano ang ila sini nga lihok. Pagkatapos yan nakalabot sa iya sining atensyon, sa ila atensyon, sa CTMU, ang ining report. Colonel Garbanzo, si Katropang Joe Salbanyas, good morning.
3: Tropang Jusel, no, sa pagpalamatig ang nagatanaw sa imong programa. Amay nga agad.
0: Salamat gin sa tiyempo ni Colonel Garbanzos. Colonel, nakalabot na sa Imoy, nina-report na sa Imoy ning salakyan niya, nakitaan niya nag-park, kaginagamit niya nga parking area ang waiting shed dara sa city proper. If we're not mistaken, no, Halandoni city proper ni Colonel Garbanzos?
3: Yes, no, patropang Jusel, inang park ng inan. So, kanami, ginsiyaya, kay ginubraya, parking kanto ang ato niya waiting shed. Sa malipot mga pa paminsaron bala, no? Kung ikaw driver, na may driver's license ka, daw hindi siguro pwede nga, drakay mo yung mag-park. Because una-una, intended na yan, aray na talaga sa pedestrian. No? Ano na, pag-verify na to, kag sang agang ato daw wala naman to siya nagpark sang gabi din pa verify pagi nato, so wala naman dito base nagapamati siya sa radio kay ti nagabakita nga pag sinulit sa file ni imang plumping kanu munya namiya na po sa may feedback ba no may naga-inform sa amon nga regarding this so that kami baka action man because ginakampal ko gani sa bilog ng syudad sa Iloilo hindi natin na ipamonitor tanan we need isang information kag report sa aton nga mga present sa mga stakeholders
0: oh, na identify ng tag-iyas ang salakyan niya ni Colonel Garbanzos
3: wala na no wala na kami nag investigar pag isin eh kay di sa verification na to sa aga no pag sang kagabi wala naman siya nag balik no pero te ang sa amon na no pa ko tinit pa ko gapon sa nagpost pa lakad ko na sa aton nga investigation section para nga inang on ma-identify gimana naton dito ko
0: eh mo na report ni pa sa LTO. So ang proseso sa ni report ninyo kang ipa-alarm sa LTO Colonel Garbanzos. Ano ang possible sininga violation niya nga pwede naton ma-refer sa LTO para mapa-alarm ang tag-iya sini?
3: Ang amo na da permino iga request kita na sa LTO para i-suko kay ti LTO ang nag-exceo sa driver's license, ini, no, these are behavior na dapat hindi iya pag-tolerate man, no, ng ato sa mga concern na agencies.
0: Kay the way we look at it, ang nag-post niya originally, gintabunan ng plate number. We do understand ko nga, gintabunan ng plate number. Pero ang nag-post niya original, nga nag-post Colonel Garbanzos, ano na ikitaon ng plate number eh. So, madali ma-identify ni, unless otherwise, ang plate number niya, peke, buta mo nun sini, why nag-coincide sa registration niya, Colonel Garbanzos?
3: Sige, sa amo, no, natuwi, ginpalakat ko na na, and then, our formal communication sa LTO, with that plate number na recover, no, parang, ano na to? Ano siya? Matawagan ng iyang concern ng iyang paghimo no? Ng illegally park sa aton nga waiting shed.
0: Okay. So, at all times, hindi niya pwede, Colonel Garbanzos, yeah. Debla, ang waiting shed or even our sidewalk, no? Unless otherwise, there's an emergency, Colonel.
3: Well, you know, may sa Iloilo City, may mga pay parking ordinance kita.
0: Oo. Oh,
3: oh. Automatic na yan ang maton ng mga waiting seat. That is not part sa pay parking ordinance.
0: Mm-hmm.
3: Kung magpapadala sa waiting seat, this is a violation dito na because ang waiting seat is not intended para ng parkingan, no?
0: Mm-hmm.
3: Kasi lang yung naglangka ang nag-auto kasi na.
0: Ano, Colonel? Langka?
3: Langka.
0: kaya after all, ang pinaka, ano sini, tawag naton, at the very least, ang violation siya sini, number one is obstruction, definitely, Colonel Garbanzo, kiti sidewalk pat ini, kag waiting shed pa.
3: Pwede man ato mag-charge siya sa on-road parking or illegal parking. Pwede man ato siya itugangan sa obstruction. Kaya, muna gani, the waiting shed is really prohibited para sa ato niya mga salgan.
0: Pero kung magpakikita sa opisina ni Mudra sa City Traffic Management Unit, kaya maghambal, abing, ay akon to sa lakyan, sila niya, tisala, ginman na bito, ako, yan lang, Colonel Garbanzos, yan, multahan ko lang dapat multahan. Pwede ina, Colonel Garbanzos?
3: Pwede git, no? Kita natin siya, and then bayaran niya niya sa, ano ni, sa ato na treasurer's office, kag ina nga, kakson, nag-represent nga, you are really a responsible road user.
0: Pero kung bayran yan, yung mga isip-isip mo, Colonel, mga pila sining multa, o sa tanan niya violations na ginhimo sa tagiya sini?
3: May on-road parking kita nga may 1,000.
0: Oo.
3: Kag obstruction nga 300, no? So 1,300.
0: Oo. Tika gamay, bakal gani sa lakyan, 1,300 lang ang multa. Parang hindi na lang ma-ano siya, mahulaan pa dugang, Colonel. Kanton lang sa opisina mo, amon lang naguro, kanton lang sa dito, kagakuo na lang kagmultahan, para nga hindi na sa maligban sa renewal, sa registration niya. If not, pati driver's license sa drivers niya, apiktado, Colonel Garbanzos?
3: Yes, pagka-record ka, no?
0: Meaning,
3: sa renewal sa nilong driver's license, kung 5 years man, 10 years man, di, kamon na sulat na sa LTO, I think pati na sang record nila sa mong violation na disupra.
0: Oo. Pero kung hinga gawon niya ini, abi kadto City Hall kag multahan ang dapat siyang mulultahan, akuon niyang kapaltahan niya, Colonel, hindi nyo na ni pag-ipa-alarm kag report pa sa LTO?
3: Hindi na. Payo kita na. No? May mga ano kita, may mga concerned citizen or itong mga co-abiding citizen kita nga nabaugra sila. Nagkanto dito sa opusina niya, sir, daw may nakasala ako base wala na report. No? So, muna, nagkanto dito pag nag-verify. These are muna yung mga co-abiding citizens natin nga dapat tularan, dapat i-innovate man sa iba natin ng mga driver.
0: Oh, may mga best gid man kon kaisang muna samtang nag-drive ka, Colonel Garbanzos, due to some circumstances, hindi gid man manigar kon kaisa, nga maka-violate ka gid man traffic laws dari sa siyudad, no? You'll be approached by our traffic and traffic enforcers, no? Dari sa siyudad sa Iloilo. Pero take on responsible ka tuod, amo nang hambal nila nga akuan na lang, pangayon lang pasinsya, kung hindi pangayon pasinsya, hambal nga gawaron ko lang to dayon, di na kung kay sabi amo na ginatunaan sang pagbais bala, Colonel Garbanzos. Pero in this case iya, ano gid niya, very very blatant gid niya, Colonel, kiti waiting shed parkingan mo timo.
3: Oo. Kami, no, may kinpakahuyaan nila ng amon enforcers, may mga personal na mga kung may mga agreements na nakapo, and then gina-like pa nila, and then posting it sa social media na nag-gather na sa mga negative, no? May mga litong plan na kita sila, may ginpaila na kita sa kaso sila, may ano na ganit, may na istuwa na ganit sa waran o bares. No, ahaw, kung tayo sa 500, sa 200, direct or direct assault mo ang aton ng mga traffic enforcer na in uniform and while implementing isang traffic rules and regulations. There is a...
0: Pero ini...
3: Kamara, di ba niya ang tao, abi, ang ego niya, no?
0: Oo. Oh.
3: So, lapaw sa ulo, iba, no? So, that is why nga, muna, subok natin, ako nga ginaupra, we do it sa legal nga pato.
0: This is the first case, Colonel. Ining nagaparking sa hindi dapat palarkingan. Nga nakalabot siya inyo sa ining tatatapan sa City Traffic Management Unit.
3: Ada mo kita sang ginpang clampingan, damo na kita sang naisuan sang traffic safety ticket,